0: Garing calls ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom di TX 500 kag may TC, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitwag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Indi ka magka Alzheimer's disease, indi ka man mag Parkinson's disease at the same time indi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag may TC para ano, layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

0: May balita na, may serbisyo publiko pa! Kampyon!
1: K-5 Galingawan Time!
2: Berta! Berta! Nagdawin ako sa lota! Imos na da! Imos na da, Berta!
3: Ha? Sa din ta ba do?
2: Imos sa gamit mo, layas na ta!
1: K-5 Galingawan Time!
4: With Vizio.
5: Ako si Anay. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may
6: D3. Matatas, mga butka.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Matatas, mga butka.
8: May family history ba na kamuusang diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis!
9: DDX 500!
8: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi!
9: Masami ginauha!
8: Si may diabetes ka na!
9: Mag-DDX 500 na!
8: Ang DDX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Nagapanubos
9: ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
4: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa butika.
8: Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C!
6: Mababaka sa mga butika.
14: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Kasakit ang tiyan. Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Balik ka, mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya, ilaw!
18: Deo Fresh.
17: Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My Virgin Coconut Oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Extend Hood Superman for Man.
20: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
19: Extend Hood Superman for Man.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. With Vizio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
6: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

0: Sa balita, kampiyon sa music,
1: kampiyon sa kalingawan,
0: kampiyon sa serbisyo publiko.
2: K5
3: News FM
4: 88.7.
0: Kampiyon.
5: K5 Kalingawan Time.
6: Dok, nga amo ni operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita na utok ko, Dok.
7: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
6: Nay!
5: Hey, Nay!

Reklamo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So na,
10: problema, gid ako sa akon body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
7: Mas tatilo ang atay.
14: Happy kanunay.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
7: Ikaw ba na
14: ang may diabetes?
7: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
14: Nga nagapanupo.
7: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
7: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio.
14: Ang D3.
7: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
7: Yung may D3.
14: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio.
7: Ang D3.
14: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
14: Yung may D3.
7: D3 Bio.
14: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
17: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM
2: FM, Calibo 100.9, K5 News FM, Rojas City 89.1, K5 News FM, Pasig City 103.9, K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Kampiyon sa balita,
9: kampiyon sa music,
18: kampiyon sa kalingawan,
19: kampiyon sa serbisyo publiko.
20: K5
21: News FM,
22: 88.7
23: kampiyon.
24: From a fan of mine. She sent a picture, but the letter wasn't signed. Now I'd like to meet her. So I hope she's listening.

0: News FM， 金边。
1: K five， 隔离要安泰。
2: Pre， sa una blang ang mangranon pa ko， magkaon ko， nagakamot lang ko。Pero sa subong apigado na ko, nagkakutsara na ko.
3: Ba, waraw-waraw ka man imo, ya. Nga man, how?
2: Balaan mo, pre. Mubunlay ka mo to ng lugar.
1: Hey, hi, galing na one time.
4: D3 Pio.
5: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Sa mga butika.
8: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligat,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500
8: masamit ka bala gina allergy.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo
8: nga sa masami.
9: Amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500
8: masaliga. DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
12: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
7: Mapakabutika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
14: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Ginamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
14: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
15: Libre? Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
17: Klinika DioFresh.
16: Available now.
18: Kadaragsa nga pungkot.
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit.
19: DTX Beauty Soap.
18: Dala o magputi.
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro kapulkatol.
19: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasin!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
26: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
25: para sa tigasing performance.
26: Extend Food Supplement for Men
25: para sa matino nga dugo.
26: DTX 500
25: para sa healthy gatay.
26: DTX 500
25: ang DTX 500
26: ang may mataas ka antioxidant
25: nga amo naman
26: ang nagatindo sa imo atay.
25: Basta tindo ang atay,
26: happy kanunay.
25: DTX 500
26: masaligat,
25: epektibo.
26: DTX 500
25: mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500.
25: Ikaw ba na
26: ang may diabetes?
25: DTX 500.
26: Ang DTX 500
25: ang may powerful compounds
26: nga nagapanupo
25: kag kontrolar
26: sa imo blood sugar.
25: DTX 500
26: masaligat,
25: epektibo.
26: DTX 500
7: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
7: yung may VCO.
8: Ang VCO
7: yung may D3.
8: Mga butika
7: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
7: yung may VCO.
8: Ang VCO
7: yung may D3.
8: Mga butika.
28: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: 101.7.
1: Hey, five, galinga one time.
2: Pa, huma na desisyon ko. Gusto ko ng mga buhenga ko na lang.
3: Bao, anak, sigurado ka na sina?
2: Oo ba eh. Nako, nako.
3: Ate, mayunak ah. Suportahan na mo ng desisyon mo ah.
2: Nice siya pa. Naimos ko na gamit nyo. Pagnalayas na ka mo to!
1: Hey, five, galinga one time!
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
6: Mabagat sa mga butika.
4: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio!
6: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
6: Yung may D3!
4: Mga butika.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: TDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis
9: mo! TDX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi!
9: Masami ginauha!
8: Masi may diabetes ka na!
9: Mag DTX 500 na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
12: Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
15: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
16: Libre! Libre!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon, sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Dali ka mga lalaw! Ay, nakapaborito natin niya, ilaw!
17: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: nga daragsa nga punggod.
12: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit.
12: DTX Beauty Soap.
0: Gala o magputi.
12: DTX Beauty Soap.
0: Puro kapong katol.
12: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
18: X10 Food Superman Roman.
19: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
18: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for men.
20: Ako si Brad Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
18: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
21: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
18: D3 Bio. Ang D3. Nga may BCO. Ang BCO. Nga may D3. E3 Bio. With BCO.
22: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isaman ka na registered nurse sa nagsug good ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
18: D3 Bio, ang D3 may Visio, ang Visio may D3. D3 Bio.
23: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: may balita na, may drama pa. Kampyon!
1: K-5 Galingawan Time!
2: Tay, natinig ako!
3: Ah, talaga? O sige, eto, kumain ka ng saging.
2: Nyam, nyam, nyam, nyam. Tay, ayaw pa rin matinggal ng tinig.
3: Okay lang yan. Kumain ka ulit ng saging. O, eto pa.
2: Tay, ayaw pa rin matanggal.
3: Ay, naku. O, siya. Ngumanga ka nga para makita ko. Saang banda ba yung tinik mo?
2: Dito po sa paa ko.
1: Hey! Ah!

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pamakan sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So, una,
11: problema. Gid ako sa akon body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pamakan sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
13: Si Juni taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay.
15: Happy kanunay.
8: DTX 500.
15: Masaligan.
8: Epektibo.
15: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
8: Ikaw pala
15: ang may diabetes.
8: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
15: Nga nagapanupo.
8: Kaga kontrolar
15: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
15: Masaligan.
8: Epektibo.
15: DTX 500.
8: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
15: Ang D3.
8: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
8: Yung may D3.
15: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio.
8: Ang D3.
15: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
15: Yung may D3.
8: D3 Bio.
15: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM Tacloban. 107.1 K5 News FM Olongapo City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 94.5 K5 News FM Calibo. 100.9 K5 News FM Rojas City. 89.1 K5 News FM Pasig City. 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: May balita na? May drama pa! Kampyon!
1: K-5 Galingawan Time!
2: Pre, sa kaatob lang kahoy, oh. Pisgaan na yun ang bungas ang paho kung luto na.
3: Oh, sige. Ari na ang paho. Pre, luto ng paho, pre.
2: Tod ka. O di sige, panahog na da kay singiton ta.
1: K-5 Galingawan Time!
4: E3 Pio!
5: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
7: Mabakal sa mga butika.
8: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
8: Masamig ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: DTX 500.
10: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal, mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
7: Mamasaga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Salit si J. Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, magnamin gid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
7: Mamasaga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
10: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Masakitang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
3: Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
9: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
10: Kaya sa mga pagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
9: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026, expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
11: The President's Report,
9: going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
11: The President's Report.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
0: ang labahan.
4: Nakasampay na.
0: Ang uniform ko.
4: Naplansa na.
5: Ganito ako.
14: Tigasi.
5: Tigalaba.
14: Tigasay.
5: Tigaplansa. Sa araw si Mrs. ang masusunod.
14: Sa gabi,
5: ako ang bossing.
14: Dahil kasangga ko.
5: Ang extend.
14: Supplement for men.
5: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo?
15: Yes, darling. Come to mama.
16: Extend food supplement for men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
21: Extend food supplement for men
22: para sa matinlong na dugo.
23: DTX 500
24: para sa healthy gatay.
25: DTX 500
26: ang DTX 500
27: ang may mataas ka antioxidant.
28: Nga amo naman
29: ang nagatinlong sa imo atay.
30: Basta tinlong atay,
31: happy kanunay.
32: DTX 500
33: masaligat,
34: epektibo.
35: DTX 500.
36: Okay ka, may kape ka sa K5.
37: Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Asal rikan.
2: Epic table.
1: DTX 500.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Kapamati, kita ko sa K5 News FM. Kita mo, kita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil Uy. Nakabuli kita ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Arcade. City proper, tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
5: Yung may D3.
7: Mabagats, mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
5: Yung may D3.
7: Mabagats, mga butika.
4: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

0: Yon.
1: Hey, five! Galinga one time!
2: Isasanto ka eleksyon sa voting center.
3: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kon nakabuto ng akon asawa.
4: Abitay, dali lang kita naunta sa listahan, be. Ay, ari tayo. Mga isa na kauras ang nakaliga dalin sang nagbuto si nanay.
3: Ay, abaw, kanugon. Kung nagtulotimprano lang ko di tani ikanto, nag-abtanay pa kami nga duwa ba?
4: Ahay, nga atay haw. Buhay na kamugaupon nga duwa ni nanay.
3: Balaan mo to. Bulo na katuig nga patay ang asawa ko. Galing bati ko. Kada eleksyon, gabalik pa siya di para magbuto.
1: Hey, five! Galing na one time!
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, is galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
7: Mabakas, mga butika!
5: D3 Bio!
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio!
7: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
7: Yung may D3!
5: Mabakas, mga butika!
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis
10: mo! DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi!
10: Masami ginauha!
9: Masi may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos!
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabaka
5: mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
15: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagababaskog sang imong resistensya.

0: 4 Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas 4 Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow!
7: May puso!
8: D3 Bio Health News, D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsyagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya nga akong nga buyon.
8: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
10: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio, adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton, nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante di kining musil nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Amo ni pinaka-importante, Sir Boy, kaya may ara ang mga kuhan mo,
11: kaya
10: hormones.
11: Kaon mo, gutom ka, makaon
10: wala
11: ka
10: na niya hormones. Kaon na lang, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
8: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay magayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang magayo.
8: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
13: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae, ang ilang flower sa aton, sa mga lalaki, both male and female, sa ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae, ang ilang flower sa aton, sa mga lalaki, both male and female, sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium

0: Yung triglycerides nga kaya makapatay sang fungi ang lauric acid, caprylic acid kag capric acid. So indi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 bio. Pagsulod sa imo lawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin, ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin, ang capric acid mo mahimo monocaprin. Ina tanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
1: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
2: stop mga matamis, tinapay, pasta,
1: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
2: Isnin o galing, D3 bio,
1: ah. o galing, galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 bio ka, ang D3 bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung ga jita ka, dapat ga D3 bio
2: na, ka. Jita, tubig lang at tubig, tapos D3 bio. Mas dasig ka man. No?
1: Hindi ka mag-hypoglycemia.
3: Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo, kwa ka sa D3 bio. Ang D3 bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pagka anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang muna kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
2: So, muna, ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 bio.
1: Wow!
4: Right? D3 bio!
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
4: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabagat, mga butika! D3 bio! Health News! D3 bio! D3 bio! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: The best music and entertainment, 88.7 K5 News FM.

0: Radio Co.
1: Campione Radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my kumso.
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
5: Philippine Standard Time, alas 11:12 na sa aga.
6: Ilonggo Cops on air. Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmentenar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on air. Ilonggo Cops on air. Kagyari ang inyo mga Ilonggo Cops.

0: Good morning, Iloilo. Welcome na naman dari sa taon sining programa na nagadulong sang balita impormasyon, subong man inisyatibo kag proyekto, at siyempre servisyo sang inyo sining mga ilong kukaps. Kada Domingo sang aga, ang wala sang liwan kundi ang Ilonggo Caps on Air. Of course, yari kita sa adlaw nga Domingo. Kitsa 26 na sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Katapusan kita nga Domingo sa subong sini nga bulan. Kadasig lang sa ngayon adlaw. Sobra na kita or natunga na nato ng tuig 2026. Na langgit ka bulan. New Year na naman. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Biani Manuel Razalan, kag sa ngalan sa aton Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ngayon ko po ninyo sa subong aga inyo sininga kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. And of course, nagpasalamat kita sa kalawan sa K5 News FM Lilo. Magka-program kita every Sunday morning, 11 to 12 noon. Diri sa K5 News FM Ililo. Ilabi na gino sa aton sininga Chief Executive Officer, sa kalawan sa aton sininga CEO, Dr. Ramil Oy. And of course, sa management and staff sa K5 News FM Ililo. Opo na aton sa technical side sa subong, si K5 Adrian. And of course, no belated happy birthday galing. Sa aton sining station manager, kay K5 Warren Friends. Belated happy birthday, sir. Kag sa tanan nga nagasilbrar sa ila sining birthday sa subong sining adlaw. Happy birthday sa inyo tanan-tanan. Silibrar nato aton sining birthday. Enjoy lang. Apang dapat in a moderation gid. Kag hindi gid magpatama. Agon nga masadyang yung sining birthday sa subong nga tuig. Kag malambutan ka pa sang masunod yung sining birthday sa masunod nga tuig. Kag speaking of sa aton sining panahon naman. Bago lang ginagtupan na naman ang ulan o diri sa distrito sang Haro. Kanamis ang simpo kag ina sang aga. Pero siyempre no basta July gani, medyo maulanon gid man. So along-along lang sa aton sining mga kauturan dira. Kag sa nagamonitor sa aton sini sa inyong mga radyo through DYKU 88.7 FM sa inyo sini nga mga radyo. Happy Sunday morning sa inyo tanan-tanan. Kag sa nagamonitor sa aton sini nga mga official Facebook pages. Ilabi na gino sa official Facebook pages ang K5 News FM Ililo. Kag sa aton sini nga PNP Ililo Police Provincial Office. Kato lang kumudra sa aton sini nga comment section. Kay pag-acknowledge ginaton karon ang inyo sining mga participation. Mga shoutouts and greetings inyo sa aton sining program. Kaya sa aton sining mga topiko sa subong Domingo. Madamo sa mga accomplishment ang inyo sining mga ilukaps no, sa Bugos sining probinsya sa Ililo. Kaya madamo man sa mga activities na no, aton sining ginhiwat. Kadungan sa pag-celebrar naton sang 31st Police Community Relations Month o kung 31st PCR Month. Kagisa na dira sa giniwat naton sining activities mga school symposiums naton. Kaga subong or school symposia, no? Kay plural ko no sang symposium is symposia. Kag siyempre ng mga activities na giniwat naton dira, lectures, seminars, and orientations, no? Kag subong man. Pag-inunano naton sa aton sining mga estudyante kag mga school authorities sa ginadulong naton sining mga topiko ilabi na gid sa mga anti-bullying kagasubong man no, mga crime prevention naton na ginadala naton sa aton sining mga eskulahan agod nga minawerang aton sining mga kabataan. And of course kadungan man sa sining 31st PCR month naton pag-iwat naton sang IPPO Tanod Enhancement Training tara sa Banwasang Barotac Viejo Ililo. Ay sana sa mga hugnat no sa aton sining activities na naman. Sa aton sining tanod training and orientations. Tara sa Banwasang Barotac Viejo Ililo. And of course, ay sama sa mga topiko naton sa subong aga. Ang sa giniwat man nato ng mga activities no sa for this week. From July 20 up to 26. Napag-iwat nato no sa basic life support training. Para sa aton sining IPPO Heroes Hall or Heroes Multipurpose Hall. Lagi na parsipahan no sa aton sining mga ilocaps. Kaga siyempre no sa buligman sa aton sining MDR RMO Santa Barbara. Sa giniwat naton sining mga first aid training and basic life support training. Lagi na parsipahan no sa aton sining mga kapulisan sa Bugos sining probinsya sa Ililo kaga may ara sila representative no every one station. Kaga this is a sort of refresher man no. Sa aton sining mga Ilong Cubs. When it comes sa pagatag sa first aid no sa aton sining mga tourist police nato no nga mga Ilongo Cubs and sa mga in charge sa aton sining mga lower units or sa mga municipal police stations naton kung in case nga may mga turista no nga maglagaw-lagaw dira sa aton sining mga area of responsibility. So sila ning mga aton sining serve as upon sa aton sining mga tour guides kumbaga kaga siyempre no as mga first responders naton sa tagsa-tagsa naton sini ka mga kabanwahanan. And of course aton man sini nga pagpangalagan. Maghatag man kita sa mga pila ka mga tips and reminders when it comes sa mga cyber crimes. So nagadata na sa subong no ang mga nasari-sari sini nga mudo sang scam. Kaga sa mga cyber crimes sa aton. Kaga nagadamo no ang mga cyber criminals. Which is nga dapat i-remind nato ng aton sining mga kagulingon. Bago nga malikawanin naton kay hindi mo naman balaan kisa na sari-sari sining mga mudos sa sining mga kriminal. Na kung hindi ka madala dara sa istorya, padaloon ka sa mga phishing links or other dara nga mga scamming mudos. So dapat aware gid kita. Kag siyempre magatag man kita sa mga safety tips ni Miners karon. Sa aton sining pagpanglagad no sa mga road safety tips naton. Kay sa gyapon no kada adlaw may mga pila gyapon sa mga insidente no sa aton sining mga dalanon no kag dapat maghalong gid kita kag tandaan nyo karon aton sining mga reminders. Sa aton sining oras nga alas 11:22 na sa aga. Pagkauna-una nato ng aton sining activity no sa subong nga semana. Kadungan sa sining PCR month naton. Kaguna na dra ng pag-iwat naton sa aton sining tanod seminar. Dara sa banwa sa Barotac Viejo Ililo. Sang tinilikdan sining Miyerkules nga adlaw. Sa giniwat naton sining seminar no dra sa banwa sa Barotac Viejo Ililo. Lagi na-updan kita sa aton sining mga local officials dira. Sa aton sining local chief executive. Kaga siyempre, no, ang bugos ng persa sa Ililo Police Provincial Office. Upod ang aton sining Barotac Viejo Municipal Police Station. Kaga siyempre, no, present dira ng aton sining provincial director. Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Sa sining activity dira sa banwasang Barotac Viejo Ililo. Kaya gini-ginaparsipahan gin sa aton sining mga tanod sa tanan nga barangay no dara sa banwasang Barotac Viejo Ililo. Ang isa ka adlaw naton sining activity no sa tinigdan sining Miyerkules kining IPPO tanod capability enhancement training. Kaya na lonsar naman no sa Iloilo Police Provincial Office agod nga makapacitate pagid no kag ma-enhance ang skills and knowledge yung sa aton sining mga force multipliers. Ilabi na ang aton sining mga tanod kay sila ning mga dako man nung bulig sa pag-maintenar sa aton sining peace and order sa mga kabarangkaya naton kay sila ning mga first responders naton. So pinanglan na balaan nila no kung nung dapat nila sining pag-imoon with regards sa mga pag-responde kung ano man ang ila sining mga functions dira. Ngayon ni kumbaga the serving police naton sa barangay. Mga ton sining mga kautoran sining mga tanod. Kay kung ini nga mga kamugamudra or mga conflicts sa aton sini nga mga barangay is ang ginadalaganan sa aton sini nga mga kuturan, sa aton sini nga mga barangay hall naton. So dira no present good always ang aton sini nga mga tanod. Kaga siyempre no all 24 hours man ang duty high sa aton sini mga tanod. May mga night shift and siyempre no may mga duty man sa adlaw. So mo nang importante no ang function man sa aton sini nga mga tanod. Agod nga maibaluan nilang ila sini nga mga responsibilities and duties man kag ma agod nga maibaluan man nila no ang agod nga may knowledge sila kag ila sini nga nagakadapat sini nga imoon. So dako ni nga bulig no ang pag-iwat naton sang IPPO Tanod Capability Enhancement Summit. Or Tanod Summit nato no dira sa banwa sang Barotac Vihoy Lilo. Kag ini una pa lang banwa no sang sining activity naton. Pagasundan pag ini no sang pila ka mga kabanuhan na naman sa masunod sining mga sinimana. Kag sining activity man no nga gintuluan man sila sa mga arrest technique naton. Kay siyempre mayra kita sining warrantless arrest man no sa mga kotoran naton dira. Hindi pwede nga sila nga police lang yang maka-arrest no. So anybody no nga basta nakakommit ka sang krimen, pwede kita ka or pwede maristo nang sambit sini nga mga persona or mga suspetsado kag i-turn over no sa aton sini nga mga kapulisan. Kag nagatag man no sang handcuff sang pusa sang aton sini nga provincial director kay may mga raffle man nga giniwat no dara sa banwa sa sini nga activity naton. Kaga siyempre na may siya lecture sira sa mga other sini nga mga nagakadapat santo man no, sa mga function sa aton sini nga mga barangay tanods. Kaga siyempre no ining activity ginupdan gid sa aton sini nga Bureau of Fire Protection nga nagatag man no, sa basic or first aid no like sa basic life support man no nga kay siyempre sa mga first responders naton upod madray mga tanod naton. Kaya siyempre, no, it comes sa first response, no, sa first aid response. Nakapanguna dira, no, ang orgin na pangunahan gina sa aton sining Bureau of Fire Protection. So that's why nga nag-participate gina ang aton sining kaupod sining agency. Nga nag-render man sa rescue and emergency. Aton sining Bureau of Fire Protection. Dira sa banwa sa Barotac Vihoy Lilo. Kaya nag-impart man sa ila sining expertise. When it comes sa first aid response. Kasi in case nga may mga insidente, kag ini man daraan nga magkalanabo sa mga kabarangayan naton o sa nasakupan naton daraan nga mga barangay, is at least no may idea nga taon sini nga mga barangay tanod kung anong pagahimuon nila no when it comes sa emergency and first aid or medical response. Bantayan naman sunod naton sini nga Tanod Summit. Sa din naman balang banwa, bantayan nyo every time no dere sa taon sini nga mga program. Sa taon sining oras nga alas 11:27 na sa aga, nalit sinay na ng pila na taon sinay ka mga live viewers sa subong aga. Good morning dira kay Sir Nabinagap Totong. Subuman sa kay Sir Emil Jones Moriera Romero. And of course kay Ma'am Jade Ali Sases. Happy Sunday, sir. By the way, happy birthday kay Mayor Bongbong Tupas sa Barotac Viejo. Birthday kali ni Mayor Bongbong Tupas. No, happy birthday, sir. Birthday niya kali sa Subong Adlaw. Abisis, no, nga aragisan, no, present sa tinikdan sining Miyerkules sa giniwat natin sining Tanod Summit. So once again, no, happy birthday, guys, sa kay Mayor Bongbong Tupas na no, dara sa banwasang Barotac Viejo Ililo. And of course, kay Alay Jan, no? Good morning, man. Dara sa second IPMFC. And of course, kay Ma'am Annalyn Hautia. Good morning, good ma'am. Aton sining gapahon, dara, no? Nga WCPD personnel naton. Dara sa IPPO. And of course, kay Sir Betham Hunt. Good morning, man. Kagsubong man sa Leganes MPS watching, good, no? Thank you so much, good. Kagsubong man sa kay Sir Vicente Valderrama sa Capiz, no? Thank you so much sa pag-monitor, sir. Dara sa Capiz PPO. And of course, kay Ma'am Aileen Good morning, Kinudra naman sa Antike, no? Thank you so much guys sa pagmonitor sa atoan sininga program. Agi kandra sa Tobias Fournier Antike, no? Thank you so much guys. So, Kruhay Antike, guys. Thank you so much. So, sa mga luyag dira mag-comment no, sa atoan sininga program, kado lang ka madara sa atoan sininga comment section, kay pag-acknowledge natin karoon ang inyo sininga participations. Sa piyang abahin naman, kadungan sa sining 31st official month. Nag-iwat man kita no, sang symposium tara sa Banwasang San Joaquin. Sa isa dira ka eskulahan sa Banwasang San Joaquin na Ililo. Sang tinlikdaan sining Lunes nga adlaw. Nag-ginpangunahan gidra no, sang ataon sining Provincial Community Affairs Development Unit Chief. Police Lieutenant Colonel Sheila Maria Sardoma. Dira sa San Joaquin School of Fisheries no ang eskwelahan dira sa mga ano nato no sa mga dira sa Banwasa ng San Joaquin kaga siyempre no ang nag-iwat sang lecture dira isa sa mga resource person nato nato ang sining assistant chief Picado police kabalikata police major Brian Alamo nag-discuss no, about sa mga of course no sa mga ano naton na makabuligid sa mga kabataan naton sa anti-criminality dira no ilabi na gid ang anti-bullying subong man dira iban nga mga topiko nga para gid no sa mga kabataan agon nga minaware sila no sa mga nagakadapat sini nga himuon include na dira nga aton sini nga active mass shooting no kung ano pag himuon bala ano mga nga nagakadapat sini nga himuon sa mga estudyante in case nga may magkalanabo dira no nga pag paniro dira sino sa eskwelahan tatlo lang dira katinaga nga aton sini nga dapat pagtandaan ang magdalagan, run, no? And then hide or magpanago. Kasi siyempre, no, last resort na ang pagbato, dra. Ito muna ka-importante, no, nga dapat sa mga estudyante naton, may baluan naton no, kung anong dapat naton siningin moon. Kasi in case nga may mga senaryo nga kaangay siningin. Well, of course, present madra nga taon siningin San Joaquin Municipal Police Station. Papuna sa taon siningin hepe, no, kabalikat Police Captain Mariona Asparo. Kaga siyempre natin sini mga school administrators natin, school authorities natin, dira sa San Joaquin School of Fisheries. Kasi sa madamong mga estudyante no, ang nag-participate kin sa giniwat sini nga lecture no, sa Iloilo Police Provincial Office. Sa piyak naman nga bahin sa aton nga oras, nga alas 11:32 na sa aga. Yapon ka muna kalantaw sa aton sining programa Ilonggo Caption Air. Kapon mo sa subong aga kabalikat Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Good morning, Idra sa liwat. No, kay Sir Istambay. Dara naman sa Regional Mobile Force Battalion 6 na aton. Thank you so much guys sa pag-monitor. Sa tanan aton sining mga ilokaps ng mga monitor guys dari sa Western Visayas. Sa aton sining programa kada Domingo ang Ilonggo Caption Air. Sa duwan aton sining mga activity kadungan sa sining PCR month ang Iloilo Police Provincial Office na nag-iwat man sang BLS training or conduct of first aid and basic life support training for tourist police nato no dira sa aton sining IPPO Heroes Multipurpose Hall. Sang tinlikdan sining adlaw sang July 24 no sang Biyernes. Nawites kina partisipahan kini sa aton sining mga tourist police ang ining activity naton. Agon nga ma-refresh no, aton sining mga kapulisan, aton sining mga tourist police naton kung ano nga mga dapat sining pagaymoon, ilabi ni gyud mga pag-render no sang first aid or medical response. Sa aton sining komunidad no ay labi na gid kong masakop or mano kita dra masakpan kita dra pag or may mangayo sang bulig sa aton so dapat ibalo or ibaluan naton as a police officer kung ano nagakadapat naton sining paghimo so ining ano naton no ang ginapangunahan gid sang aton sining alerto Santa Barbara. Ang ining activity no agon nga dako gid nga bulig no sa aton sining mga kaprisan. Akin po naan kita sa natong sining Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, MDRMO officer naton, Mr. Ryan Francis Suplido. Sang alerto Santa Barbara ang ining activity no nga always ka upo ni nato no si Sir Mr. Suplido sa tanan naton sining mga drills no like sang NSED naton or National Simultaneous Earthquake Drill naton every quarter ka upo ni nato no nga taon sining MDRMO Santa Barbara which is nga part na naton sa pag-render no sang emergency response kay sa mga like sa mga vehicular incidents or any incidents dira no present man aside sa aton sining Bureau of Fire Protection at sa present man dira nga aton sining mga MDRRMOs. So sila ang ginapanguna no aton sining Santa Barbara MDRMO sa sining activity no sang tinikdan sining Biyernes ining aton sining paghatag no sang basic life support and emergency response no sa aton sining mga or training para sa aton sining mga tourist police naton sining pagkandak no sang first aid and basic life support training for our tourist police. So at least na refresh naman ang aton sining mga Ilocaps kung ano nagkakadapat nila sining imoon when it comes no sa mga emergency response. Sa aton sining oras ng alas 11:35 na saga. Alis moment, magkadulong kita naman sang safety tips and reminders sa sining mga cyber crimes. Bao, no, sa subong, no, sa Gyapon, padayon. May mga kautoran sa Gyapon kita nung nagkakaintuan. Sa sining mga cyber criminals, masari-sari na sining mga mudo, no, kung baga all season na sa subong. So, muna bulan, no, kung naintuan ka mo sa tanan nga bagay, pati sa online kisa maintuan bigid ka mo hindi nang kriminal ang problema so kisa sa aton man kisa nga kagulingon kaya always na rin ginambal wala no, nga wala sang mga manuginto kung wala sa nagapinto kamunin mga safety tips and reminders nga aton sining mahatag kay tanan nga daan subong is nag-handle na sang social media may gadget na ang iban ganing kadulubli lang so muna bala no, dapat alert kita no kung anong ginapindot na aton dira kung anong ginapang scan aton dira kaysa subong nga daan ng mga kriminal na sari-sari ang mga modus. Ang mga modus operandi ang ginahimo nila no nga ang iban subong may mga ano na QR ano na. May scan mo dira dalon ka sa kung diin dira ang mga platform or links dira. Kamo na no nga sa nga na phishing ka na dira. Kung may phishing expedition sa Senado, ang phishing links noon going man gyapon sa aton sining mga online platform sa mo naka ano no ka very rampant man nga which is nga dapat likawan naton no kay budlay na nga daan kung once nga malutsan kita ilabi na gid no kung ma hack drang imo sining mga social media accounts subong man ma ano dara no madali ka mo dara sa mga phishing links at magkala zero balance ang inyo sining mga online banking dara so, subong nga daan ano na cashless na ang mga transactions naton so mga investments naton kag mga savings siyara na sa aton sining mga cellphones ay online banking nang ginagamit sa subong no online remittance na so magpadala kita hindi ka na kinanglan magdalagan to kung din nga mga remittance center hindi dira na no mapindot-pindot ka lang sa imo sining cellphones so mo na ka importante no nga mangin aware dapat kita sa aton ginapamuksan dira nga mga messages sa aton sining mga cellphones subong man sa aton sining mga gadgets dira no kaya ang iban ma nisaray na gid eh. Even kita no makabaton kita every day sa mga nasari sining mga messages ang iban through SMS mga short messaging system ngayon eh, no SMS ang ka-text dira sa aton or iban through tawag no voice call sang una manumano pang tawag no real person ang katawag sa aton pero subong pag isa pag sabat mo may nagambal na The monoblown mga automated voice or prompters dira na nagano sa ato nung once nga ginpalo nyo dira ang iyasin yung instructions. Nagligad ganyan nung itawagan na nagsabat kita. Abi ko kung sinuod ka panawag. Sige, ginang pamangkot ko. Sige, hambalya. Kaya gali yung mga automated na or generated voice prompts na gali na. Kinatuluan niya kada kung anong pag-imuon mo, kung anong mga perinduton mo dara, ako din nga magadto. So, dapat hindi natin pag-sundon. Kaga always good, no? Nga hindi kita mag-entertain, no? Sa mga strangers or sa so, mga nga or why man naka-register. Sa aton sining mga phone box dara, hindi natin pag-entertain na ron. Magtawag man dara or mag-message sa aton, automatic, no? Block and report. Ay tatana, no? Pati sa mga messages or sa messenger na aton kasululod. Pati sa mga Viber accounts naton na nagasululod man, no? So automatic block and report na lang or masalikawan na lang. Hindi na mag-entertain dara. Kaya sa sindan ka dara sa mga ma-links dara. So once ka mapindot mo dara karon, ron, dalon ka sa mga kundiin na dara ang mga platform or diin dara ang mga website. Basta nga ma-hack ka na dara or ma... ano na dara, no? Ma-phishing ka na dara. Kaysa tanan, no? Monica data, no? Ang phishing. Ang mga phishing links, no? Nga ginasend kong diin-diin. Pati sa Senado naton may mga phishing expedition na. So, dapat alerto gid kita. So, damo pag-idara, no? Sa mga mudos, no? Sa online, ano naton. So, dapat alerto kita dara, no? Nga always kid, remind. Labi na gid, no, ang aton sining mga family members, mga kabataan naton dira. Ay kung isang mga kabataan, sige lang pindot nga pindot. So dapat always man aton remind ng aton sining mga family members. Labi na gid, no, mga minors naton sining mga kabataan kung ano dapat nila sining alikawan, kag dapat nila sining pagaymoon, sa ila sining mga social media accounts, kag subong man sa mga gadgets nila. So mo pagin ano sa mga posting naton sa mga social media accounts naton. So dapat before kita mag-post dira, dapat think gid, no? Think before you click and think before you post. Kaya isa mo paginin mga rason man kung nga makuha nila ang aton sining mga identities or may mga personal information sa aton throw man sa aton sining mga social media, no? Kaya hindi lang siling sining mga criminals, no? Sila ni mga best in research. Tanan nga mga information man dira, pwede nila makuha. Sila binagin, no, kung active ka dira sa social media. So, sila mga best in research nga daan. So, dapat halong-halong kita. Kaya, why kita kabalo dira, na monitor ng aton sining mga activities. Through man sa imo sining social media platforms. Kasi, siyempre, ikaw, nag-post ka dira, synchronize pa. Synchronize posting, alin sa messenger mo, hasta na sa kung ano dira nga mga applications dira. So, muna blan nung hindi kita mag-ibot, no, kung dugay-dugay, ma-hack ka na dira, or ma-ano pong ka na dira, mabiktima ka sa sining mga cybercriminals, is because man sa ka-active na ton sa social media. So, dapat limit man naton. Everything has a limitations, no, so dapat aware man kita, kaya isa kita man nga gatag, no, sa opportunity sa sining mga cybercriminals nga mabiktima kita. Sa aton sining oras, nga alas 11:42 na sa aga. Good morning, Indra, no, sa kay Ma'am Geraldine pa to sa Magbanoa. Good morning, Ma'am. And of course, kay Sir Rad Situbal. Good morning, Indra, no, gikandra naman sa Auntie kay PPO, no, thank you so much, Gen. Indra sa Tobias Fournier MPS, no, thank you so much. And of course, sa RMFB6 naman. Sir Kaiser Sinaliero Jan Tribor. Thank you so much for monitoring, sir. And of course, aton sininga consistent gid nung ano naton, follower naton. Si Ma'am Nala Rodriguez, no, thank you so much again. And of course, kay nung iko, no, present man, thank you so much again. Kaka subong man ang Tigbawan Municipal Police Station, no, kay sa aton dra nga mapisan nga PIO. Kay Ma'am Police Lieutenant Irene Taninias to. So good morning gid, Ma'am. And of course, kay paring Diego, no, good morning, sir. Dara naman sa aton sining Concepcion Municipal Police Station. Kag subong man, good morning man dara, no, kay Ma'am Ami Yotenko. Kay Sir Rod Say. Tara sa Anti-KPP. Ono, good morning again. Tara naman sa Anini MPS. So, thank you so much, gano, sa aton sining Anti-KPP. Mga nag-umitor sa aton sining program. Tuda mo, pwede ka umintag Antikya. Pero mga taga IPPO din, ha? So, good morning, Madrano, sa Dumangas or PNP Dumangas Municipal Police Station. Thank you so much, gano, sa pag-monitor, sir. At ang darang mapisan, mandarang public information officer, no? Thank you so much, Gen. And of course, sa tanahan aton sining mga commenters, no? Thank you so much, Gen, sa inyo sining mag-monitor sa aton sining program. At sa aton sining mga listeners, no? Dari sa DYKU 88.7 FM, sa inyo sining mga radio, no? Thank you so much man sa inyo sining pag-upod sa aton sining programa sa Subungaga. Pilitanay naman kita by next week. Ikaw po naman ninyo si Kabalikata Police Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Kagadugang galing naton sining mga reminders man when it comes sa pagtaris naton sa mga dalanon. So always lang kita nga mag-alalong-along dira no, sa aton sining mga kuturan sa mga motorista naton no, kay medyo madanlog ang aton sining mga dalanon. So, dapat along-along kita no, kay mabudlay na na makaladiskrasya kita kay mahal na nga daan ng mga balaklon. Mahal pa nga ma-hospital, no? So, dapat halong-halong kita. Always, ano nga, mangin security and safety conscious good all the time. Labi na ginaton, sining mga safety and security accessories naton. Hindi kini magkalipat, no? Kung nakamotor ka mo, mag-soksok sa mga helmet. Dahil siyempre, kung nakasalakyan naman ka mo, dira, hindi magkalipat, no, sa seatbelt. Hindi na dekorasyon dira sa inyo sining masalakyan kundi part na sa aton sining mga safety agud nga kasi in case nga madisgrasya ka mo dira hindi ka mo mataman pag hindi makagom sa mga patal sining mga pilas or fatal injuries. So along-along gid sa tanan nga oras hindi makalipat magpangamuyo kag siyempre take time no hindi ka mo mag-rush no ilabi na gid sa aton sining mga dalanon agud nga malikawan naton ang mga disgrasya. Thank you so much, guys, sa kalawan sa K5 News FM Iloilo. Sa aton, labi na kinu, sa aton, sining CEO, Dr. Ramil Hoy. Thank you so much, again. At sa management and staff, no, sa K5 News FM Iloilo. Pagpunga na sa aton, sining Birdie Boy Station Manager. Belated na po yung birdie gets sa kay K5 Warren French. And of course, kaupo na aton sa ating ikasign, si K5 Adrian. So thank you so much, guys, sa tanan na aton, sining mga live viewers. Mag-monitor sa aton sa mga official Facebook pages ang PNP Iloilo Police Provincial Office at subong man sa K5 News FM Iloilo. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinungan kagtawayan sa aton sininga probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan, kag sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, inkopo ninyo sa subungagang nyo sininga kabalikat sa aton sininga programa nga nagadulong sang balita informasyon, subong man inisyatibo ko proyekto kag serbisyo sang inyo sininga mga kapulisandri sa probinsya sang Iloilo, ang lasang liwan ko di ang Ilongo Kasoner. Ako ang inyo kabalikat, Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, masaligan.
1: Yari ang pila ka mga panungdom agon nga makalikaw sa fake news kukon sala, mabalita at impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sang impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan nga mga sources. Ikadua, likawan man ang pag-share sa mga makaduluda nga impormasyon nga makahatag kakukman kag kabalaka sa kadamhan. Manginalerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton na bato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyong kapulisan agon nga maging updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar agon makapadangat sang impormasyon kung kinahanglan.

0: lubos ka kilala online. Kung ikaw man mahilig mag-shopping online, magamit lamang sa hilihiti mo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ng magpadala sa kwarta, pinaagi sa mga online remittance, tag-online banking, ilabinagid sa mga dalagko ng katidad. Likawan man ang mag-post sa social media sa imo manggad pagkod mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi gid magsalig kilayo. Apang, kung ikaw nga biktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigong aksyon. Pagod, kaya hindi na matugangan pa ang ilang mangin biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang nagapainto. Hini nga pahanundong ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
1: Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, sigurduhon nga pirmi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sang madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: Ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa kwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sang madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Road safety tips: slow moving vehicles. Visibility: siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sang aton salakyan kag iban pa nga mga accessories ini para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage: sa mga nagagamit sang motor, tricycle kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling: gamiton gid ang signal lights antes magliko o kon magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga salakyan. Speed limits: magpadalagad sang nagakaigaw nga kadasigon para malikawan ang aksidente kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang inti pagintindihan. Ini nga panumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compound
2: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
3: DDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis mo! DDX 500!
4: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
5: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
4: Ay,
5: ang mga permi na mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himuon na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
4: Correct.
5: Sano pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko na?
4: Mila
5: dapat kun... dapat ya wala pa?
4: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang islan bago.
5: Sano ka mainom detects 500 kag maitisim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kung hindi mo na ma-check imo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi! Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
2: Para sa matino nga dugo,
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga atay,
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
1: ang nagatino sang imo atay.
2: Basta tino ang atay,
1: happy kanunay,
2: DTX 500.
1: Masaligan,
2: epektibo,
1: DTX 500.
5: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
4: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag panubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
5: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
4: Ay?
5: Imo edad.
4: Ay.
5: Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabos ka buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
4: Ay.
5: Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
4: Gusto.
5: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ilahormon. Hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
4: Mga kainit mo, no?
5: Your grudges. Tao malanta.
4: Oo.
5: No, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot. Dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling ba sa Proverbs 17:22? No? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dried the bones.
4: Ay,
5: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom di TX 500 kag mighty C. Kaya mo na yung super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
1: TX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Cheers sa barkada nating
7: night shift,
6: OT,
7: breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

100, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, naga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lane, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akon body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis, kag nagputi gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
13: Wow, ayos gid.
12: Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas ga antioxidants.
10: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Mas tagtinlo ang atay.
14: Happy kanunay.
10: DTX 500.
14: Masaligan.
10: Epektibo.
14: DTX 500.
10: Mataas bala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
10: Ikaw bala ang may diabetes.
14: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanupo.
14: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
10: Masaligan.
14: Epektibo.
10: DTX 500.
6: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
10: Ang D3.
6: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
6: Yung may D3.
10: D3 Bio.
6: With Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
10: Ang D3.
6: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
6: Yung may D3.
10: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
17: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

know that I'm so deeply loved. Day after day I'm free.

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampiyon!
7: K5 Kalingawan Time!
8: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
9: Ano?
8: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
7: K5 Kalingawan Time!
10: Ko si Karen, kada mo isang akon hair fall, nag hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3.
13: Sa mga butika.
14: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidants.
14: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino nga tay.
15: Happy kanunay.
14: DTX 500.
15: Masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
14: Mahigo bala ang imo dugo.
15: DTX 500.
14: Masamig ka bala ang gina-allergy.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami,
15: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
15: DTX 500.
14: Masaligan.
15: DTX 500.
16: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
18: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapit sang
18: DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix. Mamasa ka butika.

0: bawat ikot hanggang mo ang saya. PDX Coffee Mix talagang kakakiba, pagpatanggal ng pagod, pag-stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. I-45 Probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
9: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the president report on?
10: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
9: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
11: The President's Report.
9: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
11: The President's Report.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre! Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
9: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
10: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo.
9: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM, SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
11: The President's Report.
9: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
11: The President's Report.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
12: Gadragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
9: I-Care Gold, ang superior eye formula. I-Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I-Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I-Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang I-Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na!
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplanta na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi! Tigalaba!
18: Tigasay!
19: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
19: Supplement for men!
18: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to Mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca
18: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing
18: performance. Performance.
19: Extend Food Supplement for Men.
7: K5 Kalingawan sa Barangay.
17: Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
21: Para sa matino nga dugo,
22: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tayo,
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
22: ang nagatilo sa imo atay.
21: Mas tagtilo ang atay,
22: happy kanunay,
21: DTX 500.
22: Masaligan,
21: epektibo,
22: DTX 500.
21: Mataas pala ang imo blood sugar,
22: DTX 500.
21: Ikaw pala
22: ang may diabetes,
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500
21: ang may powerful compounds
22: nga nagapanupo
21: kagga kontrolar
22: sa imo blood sugar,
21: DTX 500.
22: Masaligan,
21: epektibo,
22: DTX 500.
21: D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
21: Yung may VCO.
22: Ang VCO.
21: Yung may D3.
22: Matatags mga butika.
21: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
21: Yung may VCO.
22: Ang VCO.
21: Yung may D3.
22: Matatags mga butika.
25: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: News FM 88.7.
1: K-5 Kalingawan Time!
2: Nurse? Nurse? Sa diin ang sunog na pasyente?
3: Kuan, Dok? Ginpapuli ko na sa Dok?
2: Ha? Nga, ginpapuli mo ya?
3: Bow! Ikaw man bala, Dok? Nga, hindi ko pagpapulion, Dok, how? Galain to pa matiagya mo!
1: Hey! Bye! Kalingawan Time!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Dagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalas up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Una,
10: magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: nag-hamis ka nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
14: Happy kanunay.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
7: Ikaw pala
14: ang may diabetes.
7: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
14: Yan ang gapanupo.
7: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
7: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
14: Ang D3.
7: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
7: Yung may D3.
14: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
14: Ang D3.
7: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
7: Yung may D3.
14: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
17: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

0: 101.7.
1: K-5 Galingawan Time!
2: Ano ang mas maraming sakay? Jeep o ambulansya?
3: Ano?
2: Siyempre, ambulansya.
3: Bakit?
2: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
1: K-5 Galingawan Time!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3
7: sa mga butika.
8: Para sa matilo nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500,
9: ang may mataas nga antioxidant,
8: nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo nga tayo,
9: happy kanunay.
8: DTX 500,
9: masaligat,
8: epektibo.
9: DTX 500,
8: mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500,
8: masami ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500,
8: ang DTX 500,
9: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo,
8: nga sa masami
9: amo naman
8: ang ginahalig na sa mga nagkalaylay ng allergy.
9: DTX 500,
8: masalika. DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix,
7: mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mamasaga butika.
4: I Care Gold. Ang I Care Capsula. Nga mas gin pa Pasko, kag mas gin pa nami. I Care Gold. Ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C,
7: mabakal mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
12: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K-5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K-5 News FM.
16: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
18: K-5 Kalingawan sa Barangay.
19: K-5 News FM.
18: K-KB Kalingawan sa Barangay.
19: Yes.
16: Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB. Ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
19: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, ga, gabasa na naman?
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa?
19: Kag nagabaho ang kilikili?
21: Mag-Clinica Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasi!
26: Tigalaba!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
27: Ang Extel!
26: Supplement for men!
27: Lourdes!
26: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend Food Supplement for Men.
26: May maca at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
27: para sa tigasing performance.
26: Extend Food Supplement for Men
27: para sa matilo na dugo.
26: DTX 500
27: para sa healthy gatay.
26: DTX 500
27: ang DTX 500
26: ang may mataas ka antioxidant
27: nga amo naman
26: ang nagatilo sa imo atay.
27: Basta tilo ang atay,
26: happy kanunay.
27: DTX 500
26: masaligan,
27: epektibo.
26: DTX 500
27: mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500.
27: Ikaw ba na
26: ang may diabetes?
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
27: Ang may powerful compounds.
26: Nga nagapanupo.
27: Kagakontrolar.
26: Sang imo blood sugar.
27: DTX 500.
26: Masalikan.
27: Epektibo.
26: DTX 500.
27: D3 Bio.
29: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
27: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
27: Yung may D3.
26: Mga butika.
27: D3 Bio.
30: Ako si Lito.
0: ito. Isa ka mason na diagnose ka may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may VCO!
2: Ang VCO!
1: Yung may D3!
2: Mga, mga buti ka!
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
5: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasik sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay na ka-K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow! My puso!
9: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
18: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Ang love parang ibon, kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: K5 Galingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
7: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system, ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang tsaktong term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
4: D3 Bio with Visio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
6: Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imong nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka. Bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man na ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imong
7: katabo sa may mga guard mo.
6: Munang nagapugong mandok ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Siyempre, sa sige mo kaon.
7: Siyempre, busog ka.
6: Busog ka.
9: So, daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
7: So, wala. Dapat tulog, wala.
6: Tulog, wala.
7: Dabi na akong late dinner ka.
9: Pinanong wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
7: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, iniisa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease, nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapila sang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 bio, layo ka sa ulcer.
10: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uhas.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauhas.
10: Masi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
12: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema, ako gita nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
12: Yung may D3. Makakats,
4: mga butika.
12: D3 Bio.
13: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
12: My D3.
4: My family history bala ka mausang diabetes?
12: Mag DTX 500 ka!
4: Mataas bala ang imo blood sugar?
12: Mag DTX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
12: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubo
12: sang imo blood sugar!
4: DTX 500!
12: Garantisado!
4: Epektibo!
12: Aramis
4: mo! DTX 500!
12: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
4: Magalingin bala ang imo nga uhas?
12: Masami nagkapangihi?
4: Masami ginauhas?
12: Masi may diabetes ka na!
4: Mag DTX 500 na!
12: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
4: Garantisado.
12: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka
12: sa
4: mga
12: butika. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
12: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako ng allergy.
12: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
19: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
20: Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
21: Good news!
20: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre? Libre!
20: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner A Panet Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
23: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
23: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
24: Kaya subukan ninyo.
23: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh.
23: Available now.
25: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
0: X10 Food Superman
1: for men.
2: Ako si Ere.
3: Isa ko ka jeepney driver.
2: Di nagid ka to sik ang akon man no.
3: Siling sang migo ko.
2: I-try ang X10 Food Supplement for men.
3: Kay epektibo ko no.
2: Akon gintilawan.
3: Abaw.
2: Gatok tura ok gid ang akon man no.
3: Kanamit gisa experience ba?
0: X10 Food Superman for men. X10 Food Superman for men.
21: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: X10 Food Supplement for men. Para sa matinlo nga dugo.
22: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
22: DTX 500.
0: Ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay.
22: Happy kanunay.
0: DTX 500.
22: Masaligan.
0: Epektibo.
22: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo.
22: DTX 500.
0: Masamig ka bala gina allergy.
22: DTX 500.
0: Ang DTX 500
22: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami
22: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
22: DTX 500.
0: Masaligan.
22: DTX 500.
0: D3 Bio.
26: O si Karen, kadamog it sang akon hair fall hindi manami ako na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
22: Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
22: nga may D3.
0: D3 Bio
22: with Visio.
21: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumar sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsaron.
0: D3 Bio.
22: Ang D3
0: nga may Visio.
22: Ang Visio
0: nga may D3.
22: D3 Bio.
27: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
28: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the president report on?
27: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
28: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
27: The President's Report.
28: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust.
27: The President's Report.
28: The President's Report.
29: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
30: Agapamati ako sa K5 News FM Ililo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
29: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
31: Wow, my puso.
28: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
32: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: saya. PTX Coffee Mix talagang kakakiba. Pampatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: PTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at lang. I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Dali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: Una,
8: mag-ida ako sa akong body odor.
7: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
7: sadya nag-ida ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis ka nag-putik, gida akong nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Men.
12: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
12: Mas tatilo ang atay.
10: Happy kanunay.
12: DTX 500.
10: Masaligan.
12: Epektibo.
10: DTX 500.
9: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naggamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO.
13: VCO
9: yung may D3.
14: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
3: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the president report on?
14: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo.
3: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM, SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
15: The President's Report.
3: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
15: The President's Report.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
3: You're listening to 88.7 K5. News FM. K5 News FM.
19: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kadaan mo isang akon hair follow, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matilo nga dugo, DTX-500. Para sa healthy nga tayo, DTX-500. Ang DTX-500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX-500. Masaligan, epektibo, DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX-500. Ang DTX-500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX-500. Masaligan. DTX-500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Dry eye, pirme gagatol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kagman naming akumbinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: TC, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
12: Good news!
13: Good news!
11: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
14: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
16: Gagabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa?
16: Kag nagabaho ang kilikili?
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Kadaragsa nga punggot.
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga pani.
20: DTX Beauty Soap.
19: Galaong magputi.
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro kapulkatol.
20: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasing!
24: Tigalaba!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang extend!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing
24: performance.
25: Extend Food Supplement for Men
24: para sa matinong nga dugo.
25: DTX 500
24: para sa healthy gatay.
25: DTX 500
24: ang DTX 500
25: ang may mataas ka antioxidant
24: nga amo naman
25: ang nagatinlo sa imo atay.
24: Basta tinlo ang atay,
25: happy kanunay.
24: DTX 500
25: masaligan,
24: epektibo.
25: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
12: DTX 500.
1: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
12: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
1: Masalikan.
12: Epektibo.
1: DTX 500.
12: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
12: Yung may D3.
1: Mabagat sa mga butika.
12: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
12: Yung may D3.
1: Mabagat sa mga butika.
14: Ngaaga pamati ka sa K5 News FM.
15: Napamati ko sa K5 kahit daw hindi gid balam akumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow, my puso.
23: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
14: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM
1: K-5 Galinga One Time.
2: Hoy manang, ano man ang inyong kalduman? Mailangaw ba niyo?
3: Ay ba, ano gina-expectar mo, Noy, ha? Tagpulo lang nakapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?
1: K-5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
7: My D3.
5: Mga butika.
9: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
9: Garantisado!
5: Epektibo!
9: Aramis!
5: DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauha!
9: Si may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubok
5: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
5: Garantisado.
9: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang ako niya sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: Sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga ginatarget sini ang aton iris. Lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule Adlawadla. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule.
5: Kaupod.
9: Ang sa pagbutang sang Eye Care Drops Adlawadla.
5: Mighty C.
9: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Sport Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
16: Wow!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Bye-bye. Tagaytay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Extend Food Superman for Man.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
18: Extend Food Superman for Man. Para sa matinlo nga dugo.
20: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
20: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidants.
18: Nga amo naman
20: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo ang atay.
20: Happy kanunay.
18: DTX 500.
20: Masaliga.
18: Epektibo.
20: DTX 500.
18: E3 Bio.
20: With Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
18: D3 Bio. Ang D3.
20: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
20: Yung may D3.
18: D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa Lapas. Muna'y naka-K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Wow, my puso.
24: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
14: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: love you.
1: K5 News FM.
2: K5 Galinga One Time. Tawo na tawo.
3: Hindi.
2: Lugar na sa lugar.
3: Hindi.
2: Bagay na sa bagay.
3: Oo.
2: Gagamit siya sa silog balay.
3: Oo.
2: Gamit siya kusina.
3: Oo.
2: Matalong.
3: Oo.
2: Ginagamit pang iwas ang sibuyas, Galinga.
3: Oo. Dali.
2: Pass.
4: K5 Galinga One Time.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.

0: suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Glaucoma, eye care gold capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, eye care gold capsule. Eye allergy, eye care gold capsule. Cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
3: Dali na mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabangang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko.
9: Wow, ayos gid.
8: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend
6: Food Supplement for Men.
1: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
6: Happy kanunay.
1: DTX 500.
6: Masaligan.
1: Epektibo.
6: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
1: Ikaw bala ang may diabetes.
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo.
6: Kaga kontrolar.
1: Sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
1: Masaligan.
6: Epektibo.
1: DTX 500.
6: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
1: Ang D3.
6: Gamay
1: Physio. Physio.
6: Nga may D3.
1: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
6: Ang D3.
1: Nga may Physio.
6: Ang Physio.
1: Nga may D3.
6: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
12: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
13: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
14: Sa mga pagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiyaw naman kayo.
13: The President's Report SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
15: The President's Report.
13: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust.
15: The President's Report.
13: The President's Report.
0: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
2: Agapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kape kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM
1: K-5 Galingawan Time.
2: Ano ang mas maraming sakay? Jeep o ambulansya?
3: Ano?
2: Siyempre, ambulansya.
3: Bakit?
2: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
1: K-5 Galingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
6: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
8: Happy kalunay.
7: DTX 500.
8: Masal Liga
7: Epic Demo
8: DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Ako din magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
10: Sige, ang una yan iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 3 times. After 1 week nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
5: Mighty C! Mabaka mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre! Libre!
13: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Family.
14: Kadaragsak nga punggod.
18: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit.
18: DTX Beauty Soap.
14: Kalaong magputi.
18: DTX Beauty Soap.
14: Puro ka pong katol.
18: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasin!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend food supplement for men.
23: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
23: para sa matino nga dugo.
24: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
24: DTX 500
23: ang DTX 500
24: ang may mataas ka antioxidant
23: nga amo naman
24: ang nagatindo sa imo atay.
23: Basta tindo ang atay,
24: happy kanunay.
23: DTX 500
24: masaligan,
23: epektibo.
24: DTX 500
23: D3 Bio.
26: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio!
24: Ang D3 Bio!
23: Yung may BCO!
24: Ang BCO!
23: Yung may D3!
24: Mabagat sa mga butika.
27: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
28: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
27: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
28: The President's Report, SONA 2026. A special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
29: The President's Report.
28: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust.
29: The President's Report. The President's Report.
30: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
31: Gapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro. Tunay naka K5.
30: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
32: Wow, my puso.
28: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
33: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
2: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500!
4: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
5: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema, isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Depende na sa condition sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag MITC, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
4: Wow.
5: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw ininom ang DTX 500 kag MITC.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
0: Ikaw pala
3: ang may diabetes.
0: DTX 500.
3: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds
3: nga nagapanubo
0: kag kontrolar
3: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
3: Sa rigan
0: epektibo.
3: DTX 500.
6: Sa sa kabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
5: Correct na. Ang tawag la lantawag ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage sa kwan.
6: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag MITC, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX 500 kag MITC kada adlaw.
5: So wala pa ba discovery Sir GP ang DTX 500 kag MITC? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
7: Juices.
8: Husto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sa mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no? Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no? Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang nga mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no? Sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
5: Ako ganin damo ko bata ha. Pero gainom ko gyapon dito excited kag may PC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
7: Nagapalandurong bala ang imo panulukan.
9: Magalingin bala ang imo nga uno.
7: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
9: Garantisado.
7: DTX 500.
10: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
10: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
10: Yung may D3.
12: Mga buti ka.
10: D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
10: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
10: My D3.
12: Magabuti ka.
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
9: Mag DTX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag DTX 500 ka na.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubos ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
7: Garantisado.
9: Epektibo.
7: Aramis.
9: DTX 500.
7: Nagapalandurong ba na ang imo panulukan?
12: Magalingin ba na ang imo nga uno?
7: Masami nagapangihi.
12: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
9: Mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
9: Garantisado.
7: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesmas, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka,
10: magabuti ka.
12: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
12: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
12: Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
12: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
19: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: X10 Food Superman for Man.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
10: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo nga tay.
11: Happy kanunay.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: Mahigro bala ang imo dugo?
11: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy?
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
11: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
11: DTX 500.
8: Masaligan.
11: DTX 500.
8: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
8: D3 Bio.
11: Ang D3.
8: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
8: Yung may D3.
11: D3 Bio.
8: D3 Bio.
13: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio!
11: Ang D3 Bio!
8: Yung may Visio!
11: Ang Visio!
8: Yung may D3!
11: Makakas mga butika.
14: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
1: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the president report on?
14: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
1: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
2: The President's Report.
1: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
2: The President's Report.
3: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
4: Tagapamati kita ko sa K5 News FM. Tungod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagdulosang balita. Ako si Donna Santico de Paz, tunay na ka-K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
16: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM

X500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care ko. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko kag patuloy ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care goes.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So, una, problema, gid ako sa akon body odor. Nahuya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi, gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo nga tayo.
12: Happy kanunay.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
9: Ikaw pala ang may diabetes.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo
12: kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
9: Asal rika
12: epic.
9: DTX 500.
12: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
9: Ang D3.
12: Gamay Physio.
9: Ang Physio.
12: Gamay D3.
9: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
9: Ang D3.
12: Gamay Physio.
9: Ang Physio.
12: Gamay D3.
9: D3 Bio.
12: Babakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
14: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
15: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
14: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
15: The President's Report SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
12: The President's Report.
15: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust.
12: The President's Report.
9: The President's Report.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
16: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galinga One Time.
2: Nurse? Nurse? Sa diin ang sulog ng pasyente?
3: Kuan Dok? Ginpapuli ko na sa Dok?
2: Ha? Nga, ginpapuli mo ya?
3: Bow! Ikaw man bala, Dok? Nga, hindi ko pagpapulion, Dok, how? Galain to pa matiagya mo!
1: Hey! Bye! Galing nga one time!
0: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:03.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sport at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
5: Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world, welcome sa D3 Bio Evening Newscast, Domingong Adlaw, Hulyo 26, Tuig 2026.
7: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa utag sa kamangi FM dial. Makita ang kamabataan mga kita worldwide at pinaagi sa itong official Facebook page, K5 News FM Iloilo 88.7.
5: Sa karon nga edisyon, sa atong mga pagbalita, main kapod ninyo, ini si K5, Sunny Sarabyapunay.
7: Kaga ko naman si ka-K5, Jenny Kauyunana.
0: Headlines!
5: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluwan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubos, ipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina. Natural ng antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, 25 ka mabalay sa Western Visayas naguba bangod sa habagat suno sa OCD Region 6.
7: Department of Social Welfare and Development 6 naghatag sa malapit 500,000 pesos nga bulig para sa mga naapektuhan sa bagyong Quiapo.
5: Kaso ng administratibo mahimo nga igapasaka sa pulis nga napabatud-an may kapaltahan sa tiyon nga mapalagyuhan sang priso suno sa IPPO Director.
7: Land Transportation Office 6 ginpapanaogan sang Shokus Order ang water tanker operator nga nag-U-turn sa approach sang Halandoni flyover.
5: Balita Nasyonal, Office of the Civil Defense o kun OCD naka-alerto sa gihapon para sa ikalimang suna ni Presidente Marcos Jr.
7: Sa balitang international, isa patay kag madamo naman ang pilason matapos ginarado sang salakyan ang gay parade sa Germany.
5: Balita sa sports, Alex Iyala makasumpong sa first round si Xing Qinwen sang China sa Washington DC Open.
7: Sa balitang entertainment, Senator Padilla bukas ng pagkipagsapol kay Angel Luxina ang si ilaaway may kaangtanan sa impeachment ni VP Sara.
5: Amay tuban ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Evening Newscast. Oras Philippine Standard Time alas 7 kag karon sa detalye na sa aton mga balita.
6: Balitang lokal. Balitang lokal.
5: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatihan ni kadulong sa kaluwan sang Klinika DTX Coffee Mix with Ampalaya, chia seeds and desugared sugarcane extract powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sang kape nga puro kalamay. Hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Nakabalhag sa 25 ka mga pamalay nga nagkalaguba sa Western Visayas bangod sa enhanced southwest monsoon o kun hangin habagat. Base sa data sang Office of the Civil Defense o kun OCD Region 6, yara sa 17 ang partially damaged, kag 8 naman ang totally damaged. Sa nasamit nga numero, 23 ang gikan sa Antique, kung sa DNA sa Tobias Fournier, 20 sa Hamtik, kag 2 naman sa San Jose de Buenavista. Samtang duha naman sa Iloilo, kung sa diin isa kabalay ang naguba sa Banwa sang Leon, kag isa naman sa siyudad sang Iloilo. Naibuluan nga naglabot sa 12,177 ka mga tawo ang apektado bangod sa mabaskog ang pag-ulan nga nagdala sa mabaskog ang hangin kag pagbaha.
7: Samtang nagdangat sa malapit 500,000 pesos ang balor sang bulig ginhatag sang Department of Social Welfare and Development kon DSWD Region 6 sa mga naapektuhan sang bagyong Quiapo sa rehiyon. Sa datos, yara sa 468,839.78 pesos ang balor nga nahatag nga bulig sang DSWD 6 nakip na ang food and non-food items. Samtang nagdangat naman sa 5,791 kapamilya ang naapektuhan sang mga bagyo sa Bugos ng Western Visayas. Naglabot naman sa 547,579 ang nahatag nga bulig sa DSWD lakip ng local government unit kag non-government organizations.
5: Alas 6:09 ang aton oras sa dugang pagid nga mga balita lokal. Ginadulong naman sa kaluwan sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdesatyan, gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinan-an. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan maedad na, hubin gihapon ang itsura. Pagasundon kahimoon sang eksakto ang measure sang standard operating procedures o kung SOP agud nga agud indi mapalagyuhan sang person under police custody o kung PUPC. Ini ang pahayag ni Police Provincial Director Colonel Bayani Razalan kasunod sang pagpalagyo sang PUPC o sa Uton Municipal Police Station matapos nga nag-usar sang banyo sa Rural Health Unit apang gilinman nga nadakpan sa tung Hulyo 15. Suno kay Razalan, mahimo nga pasakaan sang kaso administratibo ang pulis pananglitan nga mapabatud-an nga may kapaltahan ini sa tiyon nga nakapalagyo ang PUPC. Panugyan pa sang direktor sa kapulisan nga nag-escort sa mga PUPC nga ginadala sa RHU para nga ipaidalom sa medical kag kunsa diin man nga lugar, dapat nga hindi madula sa ilapananawan ang mga PUPC, yara man sa sulod sang banyo o kon pampubliko nga mga lugar. Dapat man nga ang pulis ang una nga magchekyar sa sulod sang banyo antes ipausar sa PUPC, kag dapat may gamay nga bukas ang pwertahan kon pareho man lang ang gender sang pulis kag PUPC. Madumduman nga gindala ang PUPC nga nakapalagyo sa RHU agud ipadalom sa medical examination bilang kabayan sang prerequisite sa pagremit sa Bureau of Jail Management and Penology o kon PG o kon BGMP. Naglisensya ang PUPC sa pulis nga mag-usar ini sang banyo agud nga makapagwa sang higko kag iya nga ginlock ang pwertahan kag naglukso sa bintana pagwa sa RHU apang napilahan ka oras tigayo naman nga dakpan sang ang nasabit nga PUPC. Matapos nga nakita sang kapulisan nga may nagabukal sa swampy area kag ila ginhulat tubtob nga madulaan sang hangin ang PUPC, rason nga ini ang nagbutwa.
7: Sa dugang pa nga mga balitang lokal, ginpapanaugan sang Shoka's order ang sang Land Transportation Office kon LTO Region 6 ang operator sang water tanker nga nakuhaan sang video ng illegal nga nag-U-turn sa approach sang Halandoni flyover nga nahamtang sa General Luna Street City proper, siyudad sang Iloilo sang Damlaglanga. Angot diri ginpasumiter ang registered owner sang salakyan nga magsumiter sang written explanation na tuhoy sa insidente. Makitaan sa video ang violation ginkometer sa nasablag ang normal flow sang traffic area kag posible magtuga pa sa delikado nga sitwasyon sa iban nga mga motorista. Madumduman nga sinigid lamang nga buran ginpapanaugan man sang Shoka's order ang Chevrolet Trailblazer nga nakuhaan man sa dash camera sa paghimo sang kaangay nga violation sa pareho nga lugar.
5: Ang masunod naman nga balita nga inyo mabatian ni gadulo naman sa kaluwan sang Clinica DTX 500 ang Palay Leaves with the sugar sugarcane extract para sa may mga diabetes sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon para mangin mahamuok ang katulogon mag Clinica DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Nakabaton sang 3 million pesos nga pundo ang barangay Daan Banwa sa Banwa sa instansya gikan sa provincial government sang Iloilo para sa pagtukod sang farm to market road agud nga makabulig sa mas mabaskog nga transportasyon sang mga produkto sang mangunguma kag mas mapadasig ang pagbiyahe sa mga residente. Gin-turn over ni Governor Arturo Defensor Jr. ang pundo bilang kabahin sang kabugusan nga 27.94 million pesos nga financial assistance nga ginhatag sa napulo ka barangay sa probinsya para sa naglain-lain nga proyekto infrastruktura. Samtang iba naman nga benepisyaryo sang financial assistance amo ang mga barangay sa Rambunaw, Kabatuan, San Miguel, kag Santa Barbara para naman sa ilatag sa ka mga proyekto sa infrastruktura.
8: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:13.
6: Balitang National!
9: Balitang National!
5: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton Balitang National, gidadulong sa Kaluan, sang Clinica DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi, kamighamis ang kotis, mag Clinica DTX Beauty Soap adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sang punggod, buni, katikati, kag iban pa. Clinica DTX beauty soap na antimicrobial soap pa. Naka-alerto na ang Office of the Civil Defense o kon OCD para sa ikalimang State of the Nation Address o kon SUNA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27. Suno kay OCD spokesperson Juni Castillo unang ginpatuman ang Blue Alert status kaduhan sa pagsulod sang Bagyo Quiapo kag magipadayon ini tubtob sa matapos ang SUNA sang Presidente. Sa idalom sa nasabit nga alert status 24 oras sa isa kadlaw, 7 kadlaw sa isa kasimana kag nga magaserbisyo ang operation center sang OCD. Diri ginabantayan ang sitwasyon sa mga lugar kahugot nga nagakoordinar sa naglain-lain nga mga ahensya sang gobyerno nga may tagsa ka mga responsibilidad. Bilang nagapangunang ahensya sang National Disaster Risk Reduction and Management Council, ginausisa sa kaginalantaw sang OCD ang real-time reports sang tagsa ka mga membro nga sang ahensya labi na ang may kaangtanan sa seguridad. Ang nasambit nga ma-report ang ginapadala sang tagsa ka miyembro sang ahensya kag nagalakip sang ila mga observation kag mga ginhimo nga tikang o kon aksyon. Dugang pa ni Castillo, target nila nga mapabilin ang hilway malinong kag safe nga pagpatigayon sang ikalimang suna sang presidente.
7: Samtang ginatunan sa Philippine National Police o kon PNP ang posibilidad nga masugot nga pagdumili sa mga kabataan sa paggamit sang social media. Ginastoryahan ang mga topiko sa ginhiwat ng 44th ASEAN Pol Conference sa diin nagbayluhan ng isang mga opinyon ang mga lider sa kapulisan na tuhoy sa pag naglala nga security threats nga ginakipan sa mga kabataan kag cyberspace. Suno kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., luyag nila nga sundon ang ginapatuman nga pulisiya sa Australia. Kabahin man sa istoryahan sa conference ang natabo nga pagpanglutang sa isa ka eskwelahan sa Tacloban City nga ginakaulamiran sa mga kabataan. Dugang pa ni Nartates matapos ang ilang pakipagsapo sa mga nagkalain-lain nga pungsod sa ASEAN kag iban pa nga nasyon na ibaluan nila nga may mga layman nga ini nga mahimo nga i-considerar kag posible ipatuman sa Pilipinas.
6: Balita International. International.
5: Sa detalye naman, banwa sa aton balita international, ginadulong naman sa kalawan sang Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Wasca. Para sa mga ginakapoy lang pirmi, badasig ka po yun, mahina ang tuhod. Nagapaayo man inis ang resirkulasyon sa aton dugo. Nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the Food Supplement for Men. Isa ka tawo ang napatay kag madamo naman ang napilasan matapos nga ginarado sang isa ka sasakyan ang ginahiwat nga gay parade sa Berlin, Germany. Gidayon nga gindala sa ospital ang mga pilason nga biktima sa insidente nga natabo sa Tiergarten Park. Bangod sini wala na gipadayon ang tuigan nga pride event nga ginatawag nila nga Christopher Street Day. Padayon naman nga ginapangita sa mga awtoridad ang driver sa sasakyan nga gilayon nga nagpalagyo matapos ang insidente.
7: Nagalala na ang tensyon sa Iran matapos mag-atake ang Houthi rebels sa mga oil facilities ng Saudi Arabia sa Red Sea. Samtang ginakusara naman sa Iran ang Ukraine nga nag-target sa isa ka Iranian nga barko sa Caspian Sea. Samtang temporaryong wala nagpadayon ng Estados Unidos sa airstrike batok sa Iran, suno sa administrasyon ni US President Donald Trump, masin pili nila ang diplomasya apang handa gihapon sila nga mag-aksyon kundi mag-ooperar ang Iran. Wala naman bagong nga pagpangatake ang Iran batok sa kasilingan sining kaginpahayag sa report na ginahunaunaan sa US ang posible epekto sa mas dakong inaway sa supply sang enerhiya.
6: Balitang sports.
5: Sa ato naman balita sa patag sang sports, ginadulong sa kalawan sang klinika Spur Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o probiotics sa mga nabudlayan magpamuhin. Mag-Clinica Spore Biotics. Nagabuli ginitin lo sa aton tiyan kagulon. Agud makaliko kita sa mga blatian, ilabi na ang colon cancer. Clinica Spore Biotics, the fortified probiotics. Makasumpong ni Pinay tennis star Alex Iala ang reigning Olympic gold medalist nga si Xing Qinwen sang China sa first round sang Washington DC Open. Si Xing ang 23 anyos nga yara karon sa world rank number 123 kag nakalabot sa career high ranking nga number 4 sang June 2024 kag nagdaog na ini sang 5 ka WTA singles titles. Nakalabot na ini sa finals ang 2024 Australian Open matapos nga ginlutos ini ni Aryna Sabalenka sa score nga 6-3, 6-2. Sa iya pinakaulihing nga tournament, si Xing ang nakalabot sa quarterfinals sa Athens Open, Opens, nahulog sa first round sa Wimbledon kag second round sa Bad Hamburg Open. Naibulaan nga ang DC Open ang magasugod sa Hulyo 27 kag Agosto 2.
6: Balitang Entertainment.
9: Balitang Entertainment.
7: Kag para sa aton showbiz balita, handa na sa Senator Robin Padilla nga makipag-istorya sa aktres nga si Angel Locsina. Inikasunod sang ilaaway matapos ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Sa nasamit nga impeachment trial sang Hulyo 14, ginpahayag sang senador ang isa ka komunista ang aktres. Sa social media account naman ni Angel, nanawagan ini sa senador nga magbaylo sila sang political possessions. Ginpamangkot man sa aktres ang pagbilin nga hipos sang senador sa iagin red tag apesar wala sang kamaturan ang ilegasyon batok sa iya. Madumduman ang ginangot si Inja sa pila kaanay military officials sa ganay National Task Force to End Local Communist Armed Conflict on UCON MTFL-CAC spokesperson Lorraine Badoy sa mga grupo sang komunista bangod sa iya humanitarian work at mga advokasya sang panahon ni anay Presidente Rodrigo Duterte. Sunod naman kay San Padilla kung duyag ni Inja nga makipag-istorya sa ila bukas ang iya linya sang telepono kag sang iya asawa nga si Mariela.

0: Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 5 or alas 6:21. Kagamay to ba nuwang kabugusan sa atong nagapangunang mga balita sa D3 Bayo Evening Newscast.
1: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa utag sa kamangi FM dial. Makita ang kamabat ang kita worldwide. Pinaagi sa aton official Facebook page, K5 News FM Iloilo, 88.7.
0: Sa ngalan sa bugos ng puwersa sa K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
1: Kagako naman si ka-K5, Jenny Kauyunan.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo,
1: K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon puti.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masa Ligat Epektibo DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata,
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga magabutika.
2: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabakal mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
8: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
10: Libre? Libre!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Ao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, ga, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Kadragsa nga punggot.
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang mapani.
12: DTX Beauty Soap.
11: Gala o magputi.
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol.
12: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca
17: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas ka antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500
16: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may BCO.
17: Ang BCO.
16: Yung may D3.
17: Mabagat sa mga butika.
20: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
21: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the president report on?
22: Sa mga ipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
21: The President's Report SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
23: The President's Report.
21: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust.
23: The President's Report. The President's Report.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes sang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow, my puso.
21: K5.
23: K5
21: News FM.
23: K5
21: News FM, championing the lives. News of the Filipino.
18: Wow! May puso!
0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
21: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
21: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Sa lahat ng mga kapatid at mga kaibigan na laging sumusubaybay sa ating ginagawang Bible Study Series sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Pagpalain nawa kayo ng Diyos ng magandang kalusugan at mapayapang pag-iisip. Sa araw na ito, tayo ay magsama-samang mag-aral muli sa banal na mga salita ng Diyos. Sa layunin, tayo ay lumago sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay sandaling manalangin. Mapagmahal at maawain naming Ama sa kitaasan ng mga langit, kami ay lumalapit sa inyo sa mga oras na ito upang aming idulog sa inyo ang aming ginagawang pag-aaral ng inyong mga salita. Gabayan po nawa ninyo kami ng inyong banal na espiritu at bigyan kami ng tamang pangunawa sa paksa na aming pag-aaralan. Patawarin nawa ninyo kami sa aming mga pagsalangsang at turuan at palakasin kami na lumakad ayon sa inyong mga tuntunin at gawin kaming maingat sa pagsunod sa inyong mga batas. Ito po ang aking dinadalangin sa inyong Ama sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa Hebrews 11 verse 6 ay sinasabi ni Apostol Pablo na kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Without faith, it is impossible to please God. Kung ganon, kahit ang ating ginagawang pag-aaral sa paksa ng pananampalataya ay matutuwa ang Diyos dahil ito ay nangangahulugan na mayroon tayong layunin na magbigay ng kaluguran sa Kanya. Kaya ituloy po natin ang ating pag-aaral sa paksa ng pananampalataya. Ngunit alang-alang sa mga kaibigan natin na ngayon lamang sumali na makinig sa ating ginagawang pag-aaral tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, ay ating banggitin ang ilan sa mga katotohanan na ating pinag-aralan tungkol sa pananampalataya. Makakabuti rin ito sa mga laging sumusubaybay sa ating palatuntunan upang higit nilang maintindihan ang mga pinag-aaralan natin. Una, tinalakay natin ang biblical na kahulugan ng pananampalataya na nakasulat sa Hebrews 11 verse 1 na sinasabi, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kung tayo ay sumasampalataya, tayo sa ating isipan ay sumasang-ayon sa mga salita ng Diyos at tayo ay naniniwala na anuman ang kanyang sinabi ay totoo at anuman ang kanyang ipinangako ay tiyak na kanyang gagawin. Ito ang uri ng pananampalataya na taglay ni Apostol Pablo, kaya nakapagsabi siya sa 2 Timothy chapter 1 verse 12 na gayon may hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan. At ako'y lubos naniniwalang maiingatan niya ang aking pinagkatiwala sa kanya hanggang sa wakas. Ikalawa, napag-alaman natin na ang kahalagahan ng pananampalataya ay tulad ng susi sa isang sasakyan na kung saan ang sasakyan ay hindi mapapatakbo at hindi mapapakinabangan kung walang susi na gagamitin sa pagpapaandar nito. Gayon din na ang pagtubos, pagpawalang sala, at pag-aaring ganap ni Kristo sa atin ay hindi rin natin mapapakinabangan kung hindi tayo sumampalataya sa Kanya. Halimbawa, napag-alaman natin sa Galatians 3 verse 13 at 1 Peter 1 verse 18 na tinubos na tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang mahal na dugo. Sabi rin ng Romans 5 verse 8 to 10 at Colossians 1 verse 13 and 14 na tayo ay napawalang sala, pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Dagdag pa rito ay nalaman natin sa 1 Corinthians 1:30 at Romans 5:17 and 18 na tayo ay inaring ganap sa pamamagitan ng pagsunod ni Kristo sa kautusan at ginawa tayong karapat-dapat na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Pinatunayan din ng 1 John 5 verse 11 na tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Subalit, sabi ng Hebrews 10 verse 26 to 29 na kung tayo ay hindi sumasampalataya, matapos na malaman natin na tayo'y tinubos, pinawalang sala sa pamamagitan ng Kanyang dugo at inaring ganap sa pamamagitan ng Kanyang katuwiran, ay hindi tayo maliligtas kundi mapapahamak pa rin dahil parang yinurakan natin ang anak ng Diyos at linapastangan ang dugo ng tipan na nagpabanal sa atin. Ibig sabihin na ang mga sumasampalataya lamang ang maliligtas ayon sa John 3 verse 16 to 18 at Mark 16 verse 15 and 16. Ikatlo, ating napag-alaman na hindi rin lahat ng nagsasabi na sumasampalataya ay maliligtas. Dahil ayon sa 1 Corinthians 15 verse 2, may mga nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Tinalakay natin ang katangian ng mga nagsisisampalataya ng walang kabuluhan at nalaman natin na sarili nila ang itinataas sa halip na ang Diyos. Ayon sa 2 Thessalonians 2 verse 3 and 4, sila'y sumampalataya dahil sa material na pakinabang. Ayon sa John 6 verse 26 hanggang sa 66, sila'y higit na sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa utos ng Diyos. Ayon naman sa Matthew 15 verse 3 to 9, sila'y naghahangad na maging pangulo at magkaroon ng sariling mga alagad. Ayon sa Acts 20 verse 20, sila'y hindi nagbubunga ng mabubuting gawa. Ayon sa James chapter 2 verse 17 and 26. Napag-alaman natin na kung tayo man ay may taglay na katangian ng walang kabuluhan na pananampalataya, ay huwag tayong manlupaypay dahil ayon sa Romans 12 verse 1 and 2, ay pwede naman tayong magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isip. Siyempre, ito ay sa tulong ng Diyos. Tinalakay din natin ang anim na katangian na pagkakailanlan sa tunay na sumasampalataya at nalaman natin na sila ay masikap sa paggawa ng mga mabubuting gawa. Ayon sa Titus 2 verse 14, mayroon silang pananampalataya na gumagawa dahil sa pag-ibig. Ayon sa Galatians 5 verse 6, pinagtitibay nila ang kautusan ng Diyos. Ayon sa Romans 3:31, mayroon silang masunurin na pananampalataya tulad ni Abraham. Sila ay handang isakripisyo ang makamundong karangalan para sa Diyos tulad ni Moses. Ayon sa Hebrews 11 verse 24 and 25, hindi nila gustong magpatuloy sa kasalanan. Ayon naman sa Romans 6 verse 1 and 2. Mula dito ay ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa paksa ng pananampalataya. Ang pananampalataya ang pinakaunang hakbang sa tinatawag na salvation experience. Sa nakalipas ay ating pinag-aralan na may tatlong bahagi ng gawain ng kaligtasan. Sa unang bahagi ay wala tayong bahagi na naitulong dahil lahat ay ginampanan ng Panginoong Jesus para sa atin. Subalit sa ikalawang bahagi ay kailangan ang pakikipagtulungan ng tao sa Diyos upang matagumpay na misagawa ang gawain ng kaligtasan na ito. Dito sa ikalawang bahagi ng kaligtasan ay mayroon tayong bahagi na dapat gampanan. Ang pinakaunang hakbang na dapat nating gawin tungo sa ating kaligtasan ay sumampalataya kay Jesus at sa Kanyang ginawang pagliligtas sa atin. Sa Acts 16 verse 30 and 31 ay may nagtanong kina Pablo at Silas ng ganito, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot naman sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang inyong sambahayan." Sabi sa Romans 10 verse 9 to 13, na kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya kaya't itinuturing na ganap at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Ang tanong, ano-ano ang mga dapat nating sampalatayanan kay Kristo? Ito ang ating isa-isaihing pag-aralan. Una, kailangang sampalatayanan natin si Jesus bilang anak ng Diyos. Sabi ng John 3 verse 16 and 18, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Ayon sa Philippians 2 verse 6, nang hindi pa siya nagkatawang tao, si Jesus ay likas at tunay na Diyos. Kaya ang tanong, bakit siya tinawag na anak ng Diyos? Dahil ba sa ang Diyos ay literal na nanganganak tulad ng isang babae at nagsimula ang kanyang buhay bilang isang sanggol na Diyos sa sinapupunan ng kanyang ama sa langit? Basahin po natin ang sagot sa Luke chapter 1 verse 35. Sumagot ang anghel kay Maria, sasayin niyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos dahil siya ay ipinaglihi ni Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Yan ang unang dahilan na tinawag siyang anak ng Diyos. Ano pa ang ibinigay ng Biblia na dahilan kung bakit si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos? Basahin natin ang Romans 1 verse 1 to 4. Mula kay Pablo na isang alipin ni Jesucristo, tinawag akong maging apostol at hinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. Ang magandang balitang ito ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ay ipinanganak mula sa lahi ni David. At tungkol naman sa espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos dahil kapangyarihan ng Diyos ang responsible sa kanyang kapanganakan kay Maria bilang tao at kapangyarihan din ng Diyos ang responsible sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. Pangalawa, kailangang sampalatayanan natin na si Jesus ang Kristo. Basahin natin ang Matthew 16 verse 13 to 18. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa anak ng tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Hindi lamang dapat paniwalaan na si Jesus ay anak ng Diyos, kundi paniwalaan na siya ang Kristo. Matapos kinilala ni Simon si Jesus na siya ang Kristo, sinabi ni Jesus sa kanya, mapalad ka Simon, kaya mapalad ang sinumang sumampalataya kay Jesus na siya ang Kristo. Ano ang kahulugan ng pangalan na Kristo at anong gawain ang nakaugnay dito? Basahin natin ang sagot sa John 4 verse 25 and 26 at verse 39 to 42. Sinabi sa kanya ng babae, nalalaman ko na paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo, na pagparito niya ay ipahahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga at marami sa mga Samaritano sa bayang Yaon ang sa kanya'y nagsisampalataya dahil sa salita ng babae. At sinabi nila sa babae, Ngayon, nagsisampalataya kami, hindi dahil sa iyong pananalita, sapagkat kami rin ang nakarinig at nalalaman naming ito nga ang Kristo, ang tagapagligtas ng sanglibutan. Ano po ang idinugtong nila doon sa katawagan o pangalan na Kristo? Ha? Sabi po dito, nalalaman naming ito nga ang Kristo, ang tagapagligtas ng sanglibutan. Ibig sabihin na ang sumasampalataya kay Jesus na siya ang Kristo ay naniniwala na siya ang tagapagligtas ng sanglibutan. Ang hindi kumikilala sa kanya na siya ang Kristo ay itinatanggi niya na si Jesus ang tagapagligtas ng sanglibutan. Sabi pa sa 1 John 2 verse 22, sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo? Ito ang Antikristo, sa mangkatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Ikatlo, kailangang sampalatayanan natin na si Jesus ang lumalang sa lahat ng bagay. Ito ang pinatutunayan ng Colossians 1 verse 15 and 16. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang, sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. Sa John chapter 1 verse 1 to 3 and 14, ay ganito naman ang ating mababasa. Sa pasimula'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha nang hindi sa pamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sanglibutan. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Lahat daw po ng bagay ay si Jesus ang lumalang. Kaya sinasabi sa John chapter 1 verse 4 na mula sa kanya ang buhay. Subalit may nalilito sa sinasabi ng Colossians 1 verse 15 na si Jesus ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Akala nila na ang rason ay sapagkat siya ang unang nilalang ng Ama sa lahat ng mga nilalang. Subalit hindi ito ang sinasabi ni Pablo na dahilan kung bakit tinawag si Jesus na panganay ng lahat ng mga nilalang. Ayon sa verse 16 ng Colossians chapter 1, kaya tinawag si Jesus na panganay ng lahat ng mga nilalang ay sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Kaya dapat tayong sumampalataya kay Jesus bilang manlalalang. Kailangang sampalatayanan natin na si Jesus sa kanyang likas na Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kung sa English ay Almighty God. Ito ang ikaapat na dapat nating sampalatayanan kay Jesus. Ayon sa Revelation 19 verse 13, ang isa sa pangalan ni Jesus ay salita ng Diyos. Pinatunayan naman sa John chapter 1 verse 1 na si Jesus na kilala sa pangalan na salita ay kasama ng Diyos Ama sa pasimula at ang salita ay Diyos sa kalagayan tulad ng Diyos Ama. Ito ang mahirap paniwalaan ng ibang tao kahit sa mga nagsasabing sila'y Kristiyano dahil ayon sa kanila ay hindi daw pwedeng may ibang tunay na Diyos maliban sa Diyos Ama. Pero haka-haka lang nila ito dahil ang Diyos Ama ay may kinikilala na tunay na Diyos maliban sa Kanya at ito ay ang Kanyang tinawag na anak. Basahin po natin ang Hebrews chapter 1 verse 8 to 12. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, sino po ang nagsasalita dito? Ang Ama. Ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Kinalulugdan mo ang paggawa ng matuwid, ngunit ang pagsuway ay kinamumuhian mo. Kaya't hinirang ka ng Diyos na iyong Diyos at pinuspos ng kagalakan higit sa mga kasama mo. Sinabi pa rin niya, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng sangkalupaan at ang iyong kamay ang gumawa ng sangkalangitan. Ang mga ito'y pawang mapaparam, ngunit mananatili ka magpakailanman. Maluluma silang lahat gaya ng kasuutan at babalumbunin mo gaya ng isang balabal. At tulad ng damit, sila'y papalitan. Subalit ikaw ay mananatiling ikaw at hindi tatanda po mamamatay man. Yan po ang patutuo ng Ama tungkol kay Jesus. Ayon sa ating nabasa, kinilala ng Diyos Ama na si Jesus ay may likas na pagka-Diyos. Kaya tinawag niya siya na Panginoon at Diyos. Ipinakilala din ng Diyos Ama na si Jesus ang lumalang sa lahat ng bagay. Kaya sa verse 10 ay sinabi niya, "Ikaw, Panginoon, ang lumikha ng sangkalupaan at ang iyong kamay ang gumawa ng sangkalangitan." Kaya kung paniwalaan natin na ang Ama ay tunay na Diyos ayon sa patutuo ni Jesus sa John 17 verse 3, dapat paniwalaan natin na si Jesus ay tunay na Diyos din ayon sa patutuo ng Diyos Ama. Bakit? Dahil ayon sa Titus chapter 1 verse 2, ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Kung ganoon ay tama yung patutuo ng Ama na si Jesus ay Panginoon at Diyos. Ano ang sabi ng Biblia sa mga taong hindi naniniwala sa patutuo ng Diyos Ama na si Jesus na kanyang anak ay Panginoon at Diyos at siya ang lumalang sa lahat ng bagay? Basahin po natin ang sagot sa 1 John chapter 5 verse 9 and 10. Tinatanggap natin ang patutuo ng tao, ngunit lalong matibay ang patutuo ng Diyos. At iyon ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sinumang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patutuong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patutuo nito tungkol sa kanyang anak. Sabi ng iba, "Oo na, maniwala na kami na si Jesus ay Diyos, pero maliit lang siya na Diyos. Hindi siya yung makapangyarihan talaga na Diyos." Totoo kaya ito, mga kapatid? Tuklasin po natin. Basahin po natin ang Exodus chapter 6 verse 2 and 3. "At ang Diyos ay nagsalita kay Moses at nagsabi sa kanya, 'Ako'y si Jehovah, Yahweh sa ibang version. At ako'y nagpakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na Diyos bilang makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamamagitan ng aking pangalang Jehovah o Yahweh, noon ay hindi ako nagpakilala sa kanila." Ayon sa ating nabasa,

0: kita kay Moses, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob at sinasabi na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Akala ng iba na ang Diyos na ito na nagpakita kay Moses at nagpakilala na siya ang makapangyarihan sa lahat ay ang Diyos Ama. Pero akala lang yon nila. Ang totoo, siya po ay si Jesus na kasama ng Ama mula pa sa pasimula. Paano natin alam na hindi ang Diyos Ama ang nagpakita kina Moses, Abraham, Isaac at Jacob? Dahil mula sa pagkahulog ng tao sa kasalanan, ang Diyos Ama ay hindi kailanman nagpapakita sa mga taong makasalanan. Ang Diyos na laging nagpapakita sa mga tao ay walang iba kundi si Jesus na kinatawan ng Diyos Ama sa mga tao. Kaya sabi sa John chapter 1 verse 18, walang taong nakakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Wala daw pong taong nakakakita sa Diyos Ama kailanman. Ang bugtong na anak ang laging humaharap sa mga tao na nagpapakilala sa Kanya. Kaya hindi po ang Diyos Ama ang nagpakita kina Abraham, Isaac, Jacob at Moses, kundi si Jesus, dahil siya ang tumatayo na kinatawan ng Ama sa mga tao at nagpapakilala sa Kanya. Number 5, kinakailangan na sampalatayanan natin na si Jesus ang tanging daan patungo sa Ama, ang tanging tagapamagitan ng Diyos at ng tao, at tanging tagapagligtas. Sabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad sa John 14 verse 6, sinabi sa Kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Sabi rin ng 1 Timothy 2 verse 5, "Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili sa pagtubos sa lahat." Ang ibang mga reliyon ay may ibang kinikilala na mga tagapamagitan sa Diyos at ng tao maliban kay Jesus. Ngunit ang totoo, mga kapatid, ayon sa Biblia, si Jesus lamang ang tanging tagapamagitan ng Diyos at ng tao, at wala na pong iba. Siya lamang ang tanging daan patungo sa Ama. Kaya huwag po tayong magpaloko sa ibang tagapamagitan o iba na nag-aangkin na sila ang daan ng kaligtasan. Ayon sa Acts chapter 4 verse 10 to 12, "Talastaysin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Hesus Kristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay. Dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas." Mga kapatid, salamat po sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayong nalaman ninyo kung ano ang mga dapat ninyong sampalatayanan kay Kristo, nawa po ay sumampalataya kayo sa Kanya ng buong puso't diwa ninyo upang kayo ay maligtas. Ganon din po ang aking sinisikap bilang inyong kapatid. Pagsamantalang, tapusin po natin ang ating pag-aaral sa isang panalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan tungkol kay Jesus na inyong ipinaalam sa amin. Hikayatin po nawa ninyo ang lahat na nakikinig sa aming pag-aaral na tunay na sumampalataya kay Jesus na kanilang personal na tagapagligtas. Ito po ang aking dalangin sa inyo, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. K5 News FM. K5.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isipin ang orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.04. Ang oras, builong na giradulong sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX500, the superior antioxidant. Kagbuilog man giradulong sa inyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubo man giradulong sa inyo sa kaluan sa Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend for supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. Programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
3: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga Paramiti, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sinaton syurad sa pito taran ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man taran nga mga taga Paramiti sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sinaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Kapiseklan, kaga Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kaga Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Parawan, Kamindanao, Cebu, Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo taran mga ka-K5, mayong gabi na. Kaga welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch.
2: K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
3: Sa kinandan diri sa ato siring nga pagpangalagad mga ka-K5, gawad kita nga mga talakay na sa nga pirakang madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sa barita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kanagabalingasong nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subo nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan mangin kaupon maton karon mga balita na kag information nagikan sa aton nga mga ka-K5 Patrol Reporters ay kantaran sa ilan na tipon nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, ka-K5 Jenny Kauyunan, samtang mga mangin kaupon maton karon na iban pa nga mga balita, makag-information halin sa iban pa naton nga mga ka-K5 Patrol Reporters. Upod kay ka-K5 Karen Badilla, ka-K5 Kim Kaluyo, and ka-K5 Aaron Lloyd Refoyo. Kagasubuman, upon man sa kay ka-K5 AJ Cordova. Sa kinandan, mga darag ko magkaroon ng mga balita kag information nagikan sa aton nga news center. Sa mga balita nasyonal kag balita international. Inkaw po natin karoon si ka-K5 Sunny Punay. Sa kinanda na po nato, Andre, sa technical side, KK5 Andre Labastura. Ako naman ang inyo, KK5 June Alohado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo, tarantanan. Diri sa aton nga pagpangaragad, mga KK5, today is a Sunday, July 26, 2026. Ikapit sa 26 na gali kita subong edisyon bao. Ha? Within this week, mga KK5, matapos ng binulan sang July. Kag magasugod na ang binulan sang Agosto, mga KK5. Gani sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagparamati, preparar na kamo. Kastar na! Hugta ang aton sila nga mga paha. Kay magasugod na, mga KK5, ang tigkiriwi. Ha? Ang tigkiriwi, ini pamangkot, anong gakiwi? Oh? Gakiwi ang sungad eh, bangol kay Pirmi, ginagutom. Kamu na sang halambalanon sa mga malam, KK5 Andre. Hambal sa mga kabalaman, sila nga basta gani bulan sa Agosto, tigkiriwi ni. Nga nga nagakiwi, anong nagakiwi? Nagakiwi ang ano? Gakiwi, Pirming sungad, kay Pirmi, ginagutom. Kay ang buot silingon sang tigkiriwi, ah? Ang iya sila nga buot silingon, tigurutom. Nga tigurutom. Kay amo sila nga chimpo, kag amo ini nga mga binulan, mga KK5, ining July, kag Ugos. Amo ini nga mga binulan, nga ang aton sila nga mga patubas, ang aton nga mga pananom, mga KK5 Andre, wala pa nagapamunga, kag wala pa nagaani. Ha? Sa maripot nga sigilanon, ang mga sa taga Negros Occidental, mga taga Negros Island Region, hindi patig tarapas ka tubo. Ha? Muna siyang tig tarapas ang tubo, hindi patig garaling. That's why, wala income. Mga KK5, amo man ang diri sa aton sa Iloilo, hindi patig arani kaparay. Kaya ang aton diri, mga KK5, basta ganyan, Panay Island, kinatawag ini, mga KK5, nga rice granary. Ang Panay Island is a rice granary, but silingon, ari diri ang tanan ng mga palay. Diri ang madamo kag malapad nga palayan, mga KK5, sa may Panay Island. And siyempre, sa Negros may ara man nga palayan, pero hindi masyado kalapad. Gid kay ang lapad dito ya tubo. So diri sa na Panay Island ang palayan. So hindi pa man natig arani. So muna sa kag sa mga kararuton, tiyan mo na siya ang ginatawag kay 500 nga ang aton nga ginakwa na nga gina sa mga kwan bala, sa mga uma-uma, sa mga bukid, sa mga uma nag-ilistar, di wala ni sila ya kay 500 sa ginatawag nga stocks nga mga paray. Ah, magluwas kilang sa kay lula, sa unang kay lulo to eh. Ang ginahimo nilang ilang mga ginapanano mga paray, wairo man nanda ginabaligya kay 500. Ginasulod nanda sa tabungos, kilala ko ang katabungos. Nan, inablang lagko lang ang mga bakag. Ang human sa kawayan lang kwan. Nga inang daw bakag bla, pero lagko na yung katama. So mo rin tawag nila nga tabungos. Kinatongtong lang na sa kilid sang may ara na sila nga ginahimo nga mga balay-balay. Dra ginabutang mga KK5 kag gina-stacks ang mga kwan, ang mga humay o mga paray. Ginabulad anay, ginalayang-layang kag ginalayang anay kuntig irinit. Kung magtigarani pagkatapos stacks na sa tabungos. Te. Kada magwaer kamo bugas, sukob lang kamo diyan kag ipagaling. Ang KK5 Andre, pagpagaling ti mo on dayon nga paray mo roman nga bugas roman. Sang una nga chimpo mo na. Isubong mga KK5 ang mga mangunguma, subong kalalain man. Kaya ang ila sini mga KK5 nga mga ginatano mga paray do halos aluson magani sanda makaganan siya. Ang iban sini diri hindi na kasi nga makaganan siya kundi patas-patas kaysa pierdi pa. Kay ka sa pagkamahal sang presyo sa mga abono, mahal ang presyo sang abono, mahal ang presyo sang ining mga kwan, mga spray para sa pagpamatay sa mga pisti kag waya-waya. Mga salot sa kataramnanan. Pagkatapos, pag-abot sang tigarani, masyado kanubo sang presyo, masyado ka kanubo sang presyo sang paray o kon sang imong produkto, mga KK5. Diyan mo na galalain man ang ato sini nga mga mangunguma. Ang iban diri sang ulihi daw natakaan naman kami natamaran na magpanguma. Din baligya sa mga dalagko ng mga kwan. Binbaligya sa mga manggaranon ng mga taong ilang mga lupa sa barato nga presyo. Pagkatapos i-develop sa mga manggaranon, mga kakefab kag pataasan ang presyo sa ila sininga ginbakal nga uma i-develop ang himuon nga subdivision kag butangan sa mga balay. Ay, kalain. Kay 500 nga dapat supposedly ang aton nga gobyerno, mga kakefive, dapat pagadumilian ini. Dapat istriktuhon sang gobyerno. O galing buisit maning aton nga mga hinsya sang gobyerno, kay 500, kabunga buisit ni sila. Mga bilik sang ilik nila ni. Kon may ara gani nga ipahamham sa ila dali, for example, sa mga Department of Agriculture, sa DENR, sa iban pangit nato sininga mga hinsya sang gobyerno nga supposedly amo ini ang naga-proteksyon o kon naga-proteher sang aton sini mga kakifive nga mga kaumahan. Pag once gani nga baklon ang ini nga mga lupa, ha? Balaan na gid nila nga ini nga mga lupa, mga kakifive, ang ginatamnan, gatubo ang mga paray, gapasugot sila nga ibaligya. Kag pagkatapos i-develop sa subdivision, dapat supposedly ang aton nga gobyerno manginistrikto sinidre nga pag gani, pag nagatubo gani ang palay, pag nagatubo gani, mga kakifive, ang mga pananom sa sininga mga lugar, dapat istriktuhan ini sang gobyerno nga hindi mo basta-basta mabaligya, kag hindi basta-basta nga mabakal. Mga kakifive, kag himuon nga subdivision, himuon nga residential lot kay 500, kay dira lang na nga lugar, mga kakifive, magatubo ang aton sininga mga ginakwaan sang pagkaunta. Katulad sining mga palay ngini prosubong ano? Mga kakifive, ang aton nga mga lugar daw halos kalabanan, instead nga ginatamnan sang mga paray, mga kakifive, gakatabo nga ginahimo na nga subdivision. Testingin nyo blalibot sa bilog ng mga sa mga kabarangayan, sa mga uma-uma. Nagligad ganito ko pakalabot ko to sa mining barwa, ba, sa may banwa sang uton, Blackie 5 Andreo. Sa may banwa sang uton, perti kalapat ulumahan da, perti kalapat taramnan da. Liboton mo subong ang mga taramnan, ginatampukan na kag ginahimo na nga subdivision, ginasubdivide na kag ginabutangan na sang mga pamalay, mga kakay 5 nga mga taramnanan. Makita mo nga umagi dyan eh, taramnan dyan kay 500 eh. At isubong ginahimo na nga mga sablat, mga kakay 5. Dapat amunitani ang ihatagan pag-istrikto. Dapat istriktuhon sang gobyerno ni. Nga basta gani mga palay, nga mga kasubong sini mga palayan, mga kakay 5. Hindi magpasugot ang gobyerno, tanga baklon ini, kung ibaligya ini. Kagimoon mga kakay 5 nga subdivision. Kay kalapat sa mga duta, tadri nga ilistaran sa mga pumuluyo. Kalapat sa mga duta, nga mga bakante, nga pwede mabutangan sa mga pamalay, nga ang mga taramnanan, kaya mong ginahimo nyo na yaman. Kay barato ang lupa, kipa bandre. Barato ang bili niya because agricultural land ina siya. Kung agricultural land, mga kakay 5, dapat supposedly mabudlay ini nga i-convert kag imuon nga residential. Dapat amuning istriktuhan sa aton gobyerno. Pero subong lang tawaan nyo bala. Te amun ako nga ang tigurotom, tatikiriwi, tadaw. Do masigi-sigi na. Kag amun ang rason ko nga ang pirmi kita may mga rice importation. Mga kakay 5, sang unang achimpo, ang mga Vietnam ni. Ang Vietnam ni, diri pa ni sang una sila nagatuon, diri pa na sila sang una naga-kwan, naga-study o kon naga-eskwela, mga kakay-five, sa kung paano magpananom sang paray, kung paano magpatubo sang palay, kung paano magpatubo sang mga kwan, mga mais, kung paano patubo sang mga lubi, mga kasaba or ining balinghoy or kamuting kahoy. Mga kakay-five, diri pa na sila sa unang gatoon. Pero subong! Sa dihamak nga kanami itong mga Japan nga area niyo. Kanami isang tubo sila ng mga kamuti, ka mga dalagko. Natawag nila ng mga sweet potatoes, bila ng mga kakay-five. mga kuan nila to, mga kamuting kahoy na mga baringhoy na tong rehimo harina bo sa kanami. Siyang una din na sa aton. Mga plantation sang tuba, tabako sa unari pa na di sa aton. Mga tobacco plantation blan di sa una, grabe na di sa unari pa na di sa aton. Pasubong wala na mga kakifay. Matamat na nga gindevelop, ginhimo nga subdivision, ginhimo nga residential area. Why natatamnan? Pila kaadlaw imbes nga magkaon kita sang pasang mga kanon nga supposedly local rice diri sa aton gahalin. Makwa na gid lang kita ka ma-import nga ma-import dito sa may Vietnam. Ang Vietnam nagamat-amat na manggaranon nga manggaranon. Kitaya ga imol nga nagaimol. Mga ka-K5 ang Singapore sang una. Dungan-dungan man sila mas dihamak nga mas abante kag bastante. Kag-abansi ang Pilipinas sang una sa Singapore. Ang Singapore nga ini mga kafa mga ka-K5 way back 1965. Ang Singapore yung mga ka-K5 daw pinabayaan ni. Daw kaangay ni sila mga ka-K5 sa mga tanga kay sa mga ido mga ka-K5 nga. Ginasimo-simo lang kay wala gid kwarta, wala pigado. Mi local kag mi natural resources wala ni sila to sa Singapore sang una. Antes nga pirong kuan ni Lee Kuan Yew kay 5 Andre. Ha? Pero sa nagpungko si Lee Kuan Yew bilang mga ka-K5 isa ka leader nga matarong. Ha? Sangin pamunuan niya ini, istrikto niya ginapatuman kag ginapa-implementar ang pagpalakat sang panggobyerno. Una yung create mga ka-K5 Avenue kung ano? Nga sa ila sa pungsod sang Singapore. Ang pwede lang nga makapamuno o kon mangin presidente magpamuno sang ila sini nga pungsod. Ang lunsay tanan mga degree holders. Ha? Ang pwede lang makapamuno sang gobyerno, mga degree holders. But siningon, may matag-as mga ka-K5 na tinapusan. Ah, mga maalam nga klase. So kung mag-ilihir sila sang ilang leaders dito, dapat ipakita mo gid ang imong resume. Ah, K5 Andre, dapat may resume ka. Dapat arang imong portfolio. Ipakita na na. Sige, besa din siya nag-graduate ba sa Harvard University. Kwanto siya ng kusiniro. Hindi pwede. Pakita na siya din sa halin sa Westbridge University. Bilang taon ta, kung ano tayo natapusan? Waiter, galing niya dito. Hindi pwede. Kaya pagkaon ay kusiniro mo na siya dito, hindi pwede. Dapat graduate ka git kay 500. Isa sang pinakauna niya sini nga gintuko dito sang magpungko ini si Lee Kuan Yew. May ginpaandam ini siya sang una kay may ginhambal ini si Lee Kuan Yew mga K5 diri sa Pilipinas, about sa Philippines. Ha? Kay dungan-dungan man sila mong since 1960s mga K5. Nga nangin independence na kita o independent na kita sa iban nga pungsod nga gusto mag-agaw diri sa aton. Ang Pilipinas siya progressive da? Progresibo ng Pilipinas. Dihamak ng Pilipinas mga ka-K5. May mga ari na kita diri iya sang mga negosyo nga mga dalagko. Kadihamak nga productive niya katama ang Pilipinas during the time. Ha? Pero ang Singapore yayahay ni tubig nila mga ka-K5 ga pangita pa sila ga panglaghap sa sila makwa tubig mo. Diri sa ato niya ga tubod lang. Diri sa K5 Andre. Oh, pero anong natabo? Pag abot sang mga isa tubtub duha ka dekada nga ginpamunuan ni Lee Kuan Yew ang Singapore. Sus! Subong mga ka-K5 ang Singapore. Amo ang pinakasintro sa Southeast Asia. Pinakasintro mga ka-K5 sang business aspects. Tanan-tanan nga negosyo kag progresibo nga mga negosyo. Ara subong sa Singapore di hamak nga puwerte. Halos maglibot ka sa bilog nga Singapore puro na tanan mga matag-as nga mga building K5 Andre. Sa katahom-tahom sa Singapore. Ikomparar sa Pilipinas. Ang Singapore sa unang may motorsiklo, wala sila. May tricycle, wala sila. Diri sa aton may karawahe na kita. May mga Volkswagen na kita. O hindi, Black Ipab Andre. Ari na kita, may mga kabayo na kita. Diyan may mga karawahe na kita. May mga karo na kita, may mga Volkswagen na kita, may mga daan kita nga mga jeep nga mga salakyan sa una, di may mga bus na kita. Singapore, wala pa na sa una. Ate Subong, ano nga ambal nilikwan niyo? Siling niya ang Pilipinas. Ang ambalya niya ang Pilipinas. Ang mga pumuluyo nito, mga Pilipino, no? Isa sa mga ila sinidre, no? Nga kapahamakan nga may posibilidad hindi mag-asinso ang ila pungsod. Bangod nga ang ila nga pamatasan, no? Kay 500 euro, let's go, 1960s nga Singapore, kag 2020 nga Singapore. Amo na sa inyong pakita mga kay 500, no? Nakita nyo mga kay 500 sa mga nagalantaw sa Facebook page naton, sa Facebook live naton, makita nyo ang comparison sang 1960s nga Singapore kag sang 2020 pa lang na. Tisubong 2026 na tadi hamak nga grabe pag na naminami pag nalantawon ang iyang mga video kay pag mga pictures kay 500 sa kwan sa inang kung gabi nga siligab lang suga sa mga buildings sa pertikat naminami o pertikat taon-tahon. Amo na sang itsura mga ka K5 sang Singapore sang una sang 1960s kag sang Singapore Subong 2020 para nga video nga picture na amo na siya mga K5 sang una ang Marina Bay nila dito mo nang itsura karaw raw ay Subong mga K5 tawab lang Marina Bay nila puro mga building, puro mga hotel, puro mga sinihamak nga ara ng tanan-tanan nga negosyo mga K5. Pwerte nga pag saka kapag ibwal mga K5 sang ila sining kwanto ya sing ila nga ekonomiya. Pwerte mo. Kay number one dito abi mo kun anong rason K500. Kung nga grabe ang pagasinso sa ilang pungsod. Kay ilang mga kwanto, ilang mga leaders K500, abi mo kun ano? Indi tangkaw. Indi buaya. Galing ko siya. I'm sorry ha. Kung nga sa pagkadamo-damo sa mga inugkwan kay Pabani, inug kumparar nga sapat nga buaya daw. Ang buaya, abi kay kung magkaon, abi ginalumoy alam. Ang mga anakunda ni hindi bala kung magkaon, ginalumoy Manila. Pero kahinay, galing magsulod, hindi black K500. Amo naguro ko nga ang buaya ang ginakumpir sa mga kawatan ng mga tao sa aton. Kay ang buaya, mga K5, magkaon sila, huwag nila ginausap, kagkadasig sila maglumoy. Kay kung anakundaya magkaon siya, maglumoy siya, hindi siya madritso, bla, ginamat-amat siya papasulod. Ang buaya, laklak na yun. Kag ang buaya, pwerte katigas ang panit niya. Malipot ng sigilanon. Mga K5, kawatan ka na. Damol guya ka pa. Bo, chilingon ng kawatan ka na, damol guya ka pa. Muna kung nga, ginatawag ka nga buaya. Kaya ang buaya mo ng characteristics. Kung magkaon, daway ka bulusgan ba? Ito, sampol, magkakaon na sa liwat, isabi ka bilog karabaw. Pagkita, isa pa kakarabaw, makaon pagiliwat. Wala ka bulusgan. Mga K5. Perte ka dalok-dalok, perte ka sungak-sungak. Amo na nga buaya. Mga K5. So amo ni siyang number one nga ginhalinan kag amo na sang rason, number one nga rason. Kung nga nga perte ang pag-asinso sang Singapore. Compare na ton mga K5. Galing kay Manti, mambal kita nga, ti ang Singapore, to, layo naman to, muni mo to. Muni mo na, Singapore, ya, why niya, muni. Di ba lang, 50 years na, 50 years ang, before ang Singapore, maaaring Pilipinas, lang tawa nyo. mga K5, lang tawang pag-asinso sa Singapore, di sa ato niya, why gito pa, why pulos nga, mga K5, ang rason si Lidre, abin nyo kung ano, naro, mga 1960s na sa unang Singapore, mga 1940s sa mga Singapore sa unang, mga K5, no? Diri sa aton niya, mga sa Pilipinas, siya di hamak nga, grabe na kita di, bastante na kita di, ikumparar mga K5 sa Singapore, pero Subong niya, so, sa, kung imulang taon na di hamak nga nawigit kita, nahulog kita, nawigit kita mga K5. Tungod kay ano ang rason? Ang aton mga ka-K5 diri sa Pilipinas. Puwerte kita aton ya, mga ka-K5, kada dalok-dalok kag puwerte ka sungak-sungak ang mga politiko, dibot sila mga kawatan. Ang Singapore ya mga ka-K5, ang ilang mga leaders to hindi ya kawatan. Ah, wala ga pangawat, that's why nga ang kutob sa mga kinahanglanon nga para supposedly sa ila siring pungsod. Para sa mga programa ka mga proyekto sa ila siring lugar, nagatupa mga ka-K5. Diriya sa aton, amo no si Lee Kuan Yew, isa sa mga leader mga ka-K5 nga dihamak nga puwerte ka Kuan. No? So ang corruption amo gining ginhalinan kung nga ang aton pungsod ya wala gitupa. Kay dito ya sa Singapore ya hindi corrupt ila mga leaders to. Pagwa siya mabalaan nga kurap ka to, ginatagbong kas dagat, kagpakakaon sa buhaya. Driya sa aton, nga nga ginambal ko ni kagina kumparar, subong kay man nga abin niyo kun ano, buwas ba deliver sang suma? Suna? Mga suma man ako niya. Sang suna? Ang suma, anong buot silingon sang suma? State of the Nation Address was mga ka-K5, si President Bongbong Marcos. Ganiti lang taon tabuas kung ano ning resulta naman, kung ano naman. Gahambal sa sininya sa mga moy muton, ya, mahiya naman kayo. Kaya ganit na huya nga bilik sa gilik mo. Manaway ka sa iban nga mga wala sang huya. Ikaw, wala ka man huya. Lampingasan ka man. O hindi ba? Mga ka-K5, sagi sa kapangsaway sa mga tao nga mga nagapangawat sang kwarta sa kabansang gobyerno, mga ka-K5, pagkatapos, ginambala niya siya, mahiya naman kayo. Pero siya, wala magani mahuya pala riho, malang sila tanan ng mga lampingasan. hindi ba? Nan, plastar ko na karon mga K5, diri sa ato, sila nga pagpangalaga, dahil umpisa pa lang, may pangani ko magka-headlines, mga ka-K5. Wari ay! Plasta na to sa ato, sila nga mga pinalangga ng mga tagpanamit ato, sila nga mga headlines. Sa aton karon ng mga balita, mga ka-K5, sa aton ng mga headlines. Vice President Sara Duterte hindi mag-resign kay suno sa iya isa ini kapag traidor sa 32.2 milyon nga Pilipino nga nagboto sa iya. Mga ka-K5, ang ginagamit niya sinidiri nga kuhan nga tinaga is betrayal. Isa ini ka betrayal sa 32.2 milyones nga mga Pilipino nga nagboto siya. Amo na rason kung nga hindi siya mag-resign. Ginpamangkot siya kagin interview sang ato siya sa London. Mga ka-K5, naglakat si Vice President Sara Duterte sa London sang nagligad nga si Mana sang dinahiwat mga ka-K5 ang iya sini nga impeachment trial kag nagpungko si Attorney Matibag si Attorney Matibag ang NBI director bilang witness ato saya sa Singapore mga ka-K5 ang paggrabe sa may Singapore sa may London. Makita nyo mga ka-K5 sang aras sa London halos pwerte galing kadamo-damo sa mga Pilipinos London, no? Libo-libo galing tao sa Pilikuan sa may London. Maria Ihunis ni Garapon ni Santisima pagkanto niya to. Ikumparar mo sa kay BBM pagkanto sa may Canada ang tao ay gasapak siya. Pagkanto niya sa may din ganit sa may Vancouver, blamong. Pero nagkanto man ni si President Marcos sa may Vancouver, makita nga wala sa ginasapak sa mga tao. Daw sa wala na sa mga tao to, wala pakialam mga OFW siya to. Sang paglakat ni President Marcos sa sining mga lugar. Pero once nga si Sara Duterte, bow! Ang London mga ka-K5, halos sa isa ka lugar nga ginhatagan sila sang permit sang London government. Nga magpulong-pulong, puwerte ka na muna mo sang tao mga ka-K5, di hamak nga! Galakat sa sadalan, ginalaga sa mga tao, ga traffic ang lugar sa London. Bangod mga ka-K5 nga mga Pilipino, Ang manami, sinay kaging pasugtan sila sa ila, sinay nga mga amo, iban nga ulubrato sa London. Ang iban nga mga Pilipino dito na nag-ailistar sa London. Ora, ulatawan nyo, Black, kung paano sa sunggaban sa mga tao, hindi sa kalakat masyado nga sinay nga si, pariyo sa kay Bongbong ako maglakat, wala na gani bodyguard. Wala na sa may nag-guide siya. Yara lang tawaya, Black, sara, oh. Na, oh, perte, oh, sa bilog nga streets ang London, magkakipay, hindi siya kaagi kung hindi sa pag-guidean mo. Kay tungod sang punsok sang tao nga perte ka na mo damo nga tao, damo gani sa mga Pilipino sa London to, no? Libo ang mga Pilipino to sa London. Lang tawa, Black, kung ano sa pag, kung ano sa i-welcome sa mga Pilipino to sa London, sa mga OFW to sa London, no? Mga kakipay, ikumparar sa kay BBM, sang maglakat sa iban nga mga lugar kadto sa Canada ginabo pa siya. Kadto sa my Vancouver ginasinggit tap say hoy maka magnanakaw may nasinggit si iyaya ari sara Duterte lang tawan nyo blaw. Oh, ti mga ka K5 amo ni siguro ang rason kung nga ang mga ka K5 kay ning pagkahaso sa ngato sini nga presidente diri kay sa iya nga mga sumulunod. Amo ni rason nga ginapaayawan na katrutudo, hala ginapuga lang mga kutob sa mga nag-aupod sa kay Sara Duterte. Mga kaalyado ni Sara Duterte, ginapabudlayan nila. Mga senador nga Sanday Marcolita to, Sanday Jinggoy, si Bato de la Rosa, ipanadakop nila sa ICC. Nabisan hindi na member sa ICC ang Pilipinas. Oh, kay nga, alam tawa bala kung ano kapalangga sang tao, kung nga ang ambot anong birtod siniman. Nga ang nga nagayapayapag yung tao nga magpalapit sa kay Sara. Oh, lantawa nyo, Black, kung nanuro, lantawa, London ina mga kakifay. Hindi na Pilipinas, London ina. Ang ginapakita ko sa inyo nga video, London ina mga kakifay. Gatabok sa kalsada, mabatian mo, batian, may audio na siya mo. Okay, 500, pa maipabatib lang audio kung paano magsiniagit mga tao siya diya. Mga kakifay, pero sa aton nga mga tagparamati, sa aton mga kauturan, no? Ariyo mga kakifay, pabati ko sa inyong audio, oh? Kung paano magsiniagit ini ang mga tao samtang galabay si Vice President Sara Duterte.

0: May music pa. Oh. So amo na mga kaki five kasi niyagit yung mga tao yung makakita sa kay Vice President Sara Duterte. Now, hindi siya kaagi kundi nang alagyan. Kung wala siya may nag-guide siya, iya at ilabalaban punsukan siya, hindi siya kagwaguro nga buhi sa lugar. Yung araw ka patabok pa na sa sadalan. No? Kasi niyagit yung mga tao gatubang siya. Mga kaki five amone kapopular kag amone kapalangga sa mga tao. Ilabi na ang mga OFW pa lang ni. Hidlaw-hidlaw ang mga OFW guro kay Sara Duterte kay 500, no? Iba na, way pa na nakapauli dito sa Pilipinas. Mong ato ilang dito na sila ginistar sa London. Di London nga area ni. So dito man ni siya gininterview sang nagligad nga adlaw. Gininterview ni siya sa mga media dito na nakabase sa may London. Ginpamangkot siya. Ya Vice President Sara Duterte, ano ang imong reaksyon sa ginasinggit sang mga senador kagsang iban pagidira nga kinala mag-resign ka na lang kay tungod nga te inang gina-impeach ikaw, hindi na kinahanglanon nga hulaton pa nga i-impeach ikaw, nga kwan ka na lang, resign ka na lang kuno. Tanong reaksyon mo ang sabat mga kaki-five ni Vice President Sara Duterte. Siling niya, hindi ako mag-resign. Sila kay isa ini kag amo ni siyang matutuod nga betrayal sang 32.2 million nga mga Pilipino nga nagboto sa akon. Siling niya, kung gusto gid nila nga makakasako sa pagkabise presidente, siling niya, ginhangkat niya si BBM. Siling nga ipagkakasalan ko ni BBM, may kakason niya ko eh. Pahalino niya ko siling nga bilang vice presidente eh. Kung hindi ko siya gusto niya, pero kung siling nga resign, hindi ko yan mag-resign kayo daw pariyo lang na naging traiduran ko ang mga Pilipino. Ilabinagit ang 22.2 milyones ng mga Pilipino na nagboto sa akon. So mga kaki-five, ipabati ko sa inyo karoon ng interview sa kay Vice President Sara Duterte, ha? Kag-parte siya sining nga mga ginhambal nga hindi siya mag-resign, pariyo sang ginasugo kag ginasinggitan sa mga Marcos loyalist na mag-resign na lang si Vice President Sara Duterte. Hambal yan, kung gusto nila nga makakason, yung kakason ko ni BBM, hindi ko yung mag-resign. Kahit daw pareho na nga nag-betray ako sa mga Pilipino, ilabi na sa 32.2 milyones ng mga Pilipino nga nagboto sa akon. Plastar ko na karoon sa inyo mga K5, diri sa ato sila nga pagpangalagad, diri sa K5 Night Watch. Kag iban pagid nga mga balita, iban ka pa nga mga headlines, diri sa ato sila nga pagpangalagad mga K5 sa mga balita lokal karon. Tanbay ka mo ha, may istrikto nga pagpa-implementar mga K5 si Didoy Hidospan sang LTO. Sa tanan-tanan nga mga pagpa-implementar sa mga kasuguan sa ato sa Departes Trapiko, ipa-implementar ina sang Land Transportation Office. Ang DSWD nagpanagtag kuno sang 500,000 nga pangkabilugan nga ayuda para sa mga naapektuhan sang bagyo nga si Quiapo. Kag iban pagid nga mga balita karoy plastar aton diri sa ato sining pagpangalagad. Ang mga balita yung nabatan ng Builog na iradulong sa inyo sa Kalwansang Klinika, DTX 500 na Superior Antioxidant, kagsang Mighty C, de Alkaline nga Vitamin C, ang mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Miloy. Mga ka-K5, nga amo ni siya ang manaming agamiton for healthy, no? Healthy living. Mas mayo ni nga samtang wala kapabalatian, i-prevent mo na gadaan. Kay prevention is better than cure, siling sa nga to, siling nga mga doktor. No? Mga kaki-five. So, kinahanglano na ton nga mag-inom, kay nga para sa mga kauturan, may mga high blood, hypertension, diabetes, mga may mga bukol-bukol sa lawas, no? Mga inflammation, no? Mga kaki-five, kag sa mga cancer, mayo ini nga i-prevent mga kaki-five. Kag naga-prevent ini, kag naga-bulig sa prevention, amo ang Klinika DTX 500 kag Mighty C nga. Kaya ang Klinika DTX 500 sa ini ka superior antioxidant. Ini siya mga kaki-five ang puno sang anti-carcinogenic properties. Agud nga punggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas ta. Taas kang masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disugar sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pag-develop sang cancer. Amo ni siya ang kun nga nga kinahanglanon tagid ni siya, no? Kay antioxidant siya. Wala labot sina nagakontra sa mga bukol-bukol nga nagatubo sa lawas to, or ginatawag naton nga inflammation nga nagadevelop sa ulihi sang cancer. And then ang Mighty C naman nga partner niya, dapat partneran niyo siya sang Mighty C kay isa ni siya ka-alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga cellular sa lawas naton through apoptosis bag-o pa man ini nga mag-mutate kag maging cancerous. Gani hindi niyo na pahulat tapang ang magtubo mga bukol sa lawas na proteksyonan ng aton kaugalingon. Klinika, details pa meri kang Mighty C, ang adlaw-adlaw naton nga pagaim noon. Ang aton nga oras, alas 7.42.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ah. DTX 500! Ang may powerful compound! Yan agapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandunong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na? DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubo! Sang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! DDX 500! DDX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DDX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali, ngasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light, dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang
1: yung TI
5: ko. Salamat sa Mighty C.
1: Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunong sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
8: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika, Max 4 Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: X-Tem Food Superman Man.
5: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X-Tem Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
4: X-Tem Food Superman for Men. X-Tem Food Superman for Men.
6: Ako si Fred Domingo. X-Tem Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X-Tem Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X-Tem Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: X-Tem Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
9: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
10: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
11: Sa mga pagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
10: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
11: The President's Report.
10: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
11: The President's Report.
12: nga aga pamati ka sa K.

0: Bio ang D3. Yung may Visio. Yung may D3.
1: Aton istoryahan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
2: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong digestive system, labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Ti once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag subsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
0: D3 Bio with Visio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magabot ka.
1: Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
2: Mm.
1: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man na ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
2: katabo sa may mga guard mo
1: amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no, sa sige mo kaon.
2: Siyempre, busog ka.
1: Busog ka.
4: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid. Kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
2: So, wala. Dapat tulog wala.
1: Tulog wala.
2: Dabi na kung late dinner ka.
4: Kinanang wala gid ang position sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
2: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer.
0: Nagapalandulom bala ang imo panulukan?
5: Magalingin bala ang imo nga uno?
0: Masami nagkapangihi?
5: Masami ginauhan?
0: Masi may diabetes ka na?
5: DTX 500 na?
0: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
0: nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar?
0: DTX 500
5: garantisado?
0: DTX 500
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Nagapamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bito Onharo, tunay, naka K5.
6: O ikaw, ano bala ang

0: balikan. Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
2: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
3: K5 Nightwatch. June Alujado Capulo. K5 Nightwatch.
4: Pabalik na mga K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras sa aton karon nakalabor kita sa 59 minutos na nakadigad sa alas 7. Sa ato sini nga pagpangalagad this time ari na ang inyong ginaangan-angan. Mga K5 ang ato sini nga pagpabati sa inyo sa pahayag ni Vice President Sara Duterte nga may kang tanan mga K5 sa sining pamangkot sa iya kung balag kinanglan nga mag-resign siya kay ginahambal sang iya nga mga kontra sa politika nga kinanglan mag-resign na lang siya kay kuno hambal sang prosecution kag sang Malacanang nga sigurado gid nga ma-convict siya sa impeachment trial sa iya o rabi na ang impeachment complaint sa iya may kang tanan sa una pa lang nga article ang article 4 mga K5 ang betrayal of public trust kag ang kwan grave threat gali ang grave threat kag ang inang inciting to sedition nga gin-file sa iyang pagpahugya sa presidente. Mga K5, ma-convict kit siya kuno mong sunod sa mga taga-prosecution. Pati karon kinanglan mag-resign na lang siya kuno. Parang akong mag-resign siya, siguro niya siyempre, pwede pa siya magkapadalagan sa pagka-presidente sa 2028 kaya nag-resign siya mong. So, what you know, hindi siya convicted. Kaya once nga ma-convict siya, sa pagka vice presidente ini siya ang patawan mga K5 sang perpetual disqualification to hold public office. So bot silingon hindi na siya pwede magkapadalagan. Pero mag-resign siya kuno ti mauntat ang impeachment kontra sa iya. Hindi siya ma-convict. Kaga ti siyempre pwede siya kapadalagan. Sunod sa pinsar, guro sa paminsar, guro ni Vice President Sara Duterte niya, intuon niyo pa ko ba? O hari mga K5 po, interview sa mga media sa iya dito sa London, sa inisyan magpadulong sa London mga K5, kaginya sining reaksyon, may kang tanan sinidre. Yari si Vice President Sara Duterte.
5: Hindi ako mag-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako.
6: Ma'am, ano po masasabi niyo sa performance ng defense team sa ongoing impeachment trial?
5: Lagi ako nagpapasalamat sa legal team, sa defense team, at sa mga kababayan natin na sa suporta nila sa akin at syempre sa tulong nila sa akin at patuloy nila na pagtitiwala sa Office of the Vice President.
6: Personally, ma'am, kumusta na po kayo?
5: Oh, okay lang ako, ma'am. Okay lang. Sakit lang yung paa ko sa pagtayo ng 2 oras.
6: Thank you for having here.
5: Yes, masaya ako na nakasama ko ang ating mga kababayan dito sa London at sa iba't ibang lugar galing sa United Kingdom. At masaya din ako na nakausap ko sila at nalaman ko kung ano yung mga problema bilang isang overseas Filipino dito sa United Kingdom. At syempre, nagpapasalamat ako sa panahon na napaabot ko sa kanila yung mensahe ko para sa mga kababayan natin.
6: May balibalita po, ma'am, na magre-resign po kayo. Your reaction po on this?
5: Oh, never gonna happen. Hindi ako magre-resign. Dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako.
6: You have publicly declared, ma'am, that you will run for president sa 2028 and Senator Robin Padilla said that he is willing to run as VP. Your reaction to this, ma'am?
5: sa ngayon, pinaprioritize namin yung trabaho namin sa Office of the Vice President at yung defense sa impeachment trial. Kahit pa man na sinabi ko na tatakbo ako sa 2028 elections, lahat yon, lahat ng preparations doon ay mangyayari kapag tapos na yung impeachment trial.
3: K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch.
4: So mga ka-K5, nabatian ang pagpahayag ni Vice President Sara Duterte. Hindi siya magdala, hindi siya magkwana, hindi siya mag-resign. Ambalya niya si Bing BBM, yang gusto niya tanggalin niya ko eh. Muan niya tanan-tanan niya, muan niya tanan-tanan nga pamaagi para makakasya ko eh. Silingat. Isog, no? Okay, pa Andre, no? Isog. Kamu na yung kinanglanon, tanga presidente, may isog. Hindi kaya ang talawan na, bangag pa. Ay, hindi, blagi pa Andre. Longo si Pepe Enrico. Dios to man. Hambal sa iya nga. Kwan mo, hambal na ginasang utod. Ya, nga bangag siya. Ade, mga kay. Mga kakibay. Hindi bala. Amo na nga. Inang hambal. Inambala niya, sininya. Kung gusto niya. Gusto yan niya, pangihimuon niya, tanan eh, para nga makakasa ko sa niya bilang vice presidente. Kaya kung siling nga ma-resign. Kung niya, hindi, kwakon mag-resign siling niya. Oh, hindi, kwakon. Tamad, kwakon siling mag-resign. Hindi, pariyo sila na siling nga gin-betray o kung gin-traiduran kung 32.2 milyones nga nagbuto sa akon nga mga Pilipino. No, sang-sang inang mag-kwan. Mag-resign ko. Yung gusto, yakakaso niya ko eh. Kita niya, hindi yan, tanggalin niya ko. Sining ito. Isog. Kaso mo na yung nami. Okay, Pep Andre. Isog. Oh. Kung gusto mo na yung nami nga presidente, may isog. Oh, mga kakifay. Sang-samang sagi kita ka presidente nga. Oh, talawan na. Hambal si Kwan, hambal ni Amy Marcos nga utod niya. Bangag pa. Ay, kalainin. Natawan niyo ba reaksyon ni Parkon Sikada Eduardo Junior? Sila niya alipungoy pa, pre. Ay, mga kaki, pala tawan niyo ba kung paano sa ginkwan, paano sa ginsugata kag welcome sang mga OFWs dito. Sa may kwan, sa may London mga kakifab. Di ama ka pretty na madamo ga panong tao ya mong kumpara. Tapos gaya pa yapay ang tao nga magpalapit si Yablaya mga musta pa picture or nanong nga mga sistema basta importante. Nga mabatyagan lang balayan ni Vice President Sara Duterte nga palangga nila si Vice President Duterte. Ikumparar mga kakipap sa kay BBM, lumakat si BBM sa iban nga mga pungso na mga OFWs to. Kita nila si BBM galakat-lakat nga nagkakaway-kaway. Ah, mga kakipap. Why, sapak sa mga, kwan, sa mga, inang kwanto, sa mga Pinoy nga mga OFW. Pero ari o lang tawag lang, ari o matiin niya, ari, kakipap, andre na, may siyagit na rin ho. Yari ro, pamatiin nyo lao ang siyagit sa mga pumuluyo sa iya pag suhakanto. Gatabok pala sa sanalan, ang ginakuha na sa mga pumuluyo. Araw-araw ho na, o gatabok sa dalan, no? Na matiin nyo lao mga K5. Play break K5, Andre. Te kita nyo. Pangita bala da kay Bandre sa yan ni BBM. Atong ato sa bala sa Vancouver o hindi gani sa Canada. Pagin pagida da may ara pagin na iban nga adaw ara sa airport pag kay kaway kaway si kamot ya wis na sa pakatawo. Tapos may ara pagida nga inang pag hindi Black Kibaban. Mara na damo man sa mga video nga si BBM. Nga wala sa pagkatawo. Kung may kasapakin man nito mga tao lang guro nga mga tinawo yaman eh. Lain niya sa amunay. Oh, grabe kaya nga yapa-yapa sa doon. Ginawas leak na gani sa iya nga mga sa mga nag-guide sa iya. Okay, kupan gini sa isang tao mong hindi siya mga ka-K5 makakuan, makalakat nga wais sa mga upod nga nag-guide siya. Kay kung hindi ni sa pag-updan nga amuna o may mga hawi boys bla. Na K5 Andre, labalaban kupan sa tao, hindi siya kahalin. Balaban madunot kini sa madunot kini sa siguro sa tao. Kung hindi sa pag-kuhay sa mga hawi boys nga nag-apalibot siya yung mga lagko lawas na araw mga kano pa nag-upod siya galing nga nag-guide parang hindi siya. Grabe nga pag palangga sang tao sa iya to. Sa London, ina mga ka-K5 o silingon, mga OFWs nga ara da. Mga Pilipino nga ara dira mga ka-K5. Budamo na sila da. O araw, linibulibo mga ka-K5 katawo. Nga nagkanto sa lugar. Para gid lamang mga ka-K5 nga makakita ka makatamyaw sa kay Vice sa President Sara Duterte makabidyo o kon bisan makakamusta na lang gani tani mong amo na yang tao nga daw ginahidlaw blaga buot silingon ang trust sang tao ara gyapon si iya amo na siguro kung nagasaka yang iya nga trust ratings kumpara sa kay BBM si BBM Maria Ihunis tigara po ni Santissima si BBM yung mga ka-K5 ang iya nga trust rating siya mga K5 yan, negative. Okay, first time yun sa history sa Pilipinas. Ang trust rating sa isang ka-presidente, nag-negative. Pwede man nga magnubo lang. Sa una nga time, sa kay Pinoy, ito sa una, nubo lang to. No? Nari, sa Dinesa, Dinesa, K5 Andreng, sa iyan ni PBBM. Ara sa Canada. O, ara o Canada, mga rangista na yan, nag-sugata sa iyan. Ang sa Canada, Ralyes Taya ang nagasinggitan. Ano, araw, masinggit o, Marcos Layas. Ang kay Sara Duterte, ang singgit o ta, welcome, Vice President Sara Duterte. Welcome, Inday Sara. Ang sa Canada, yan ang tuwa-tublaro, Marcos Layas. May pamatian, ta na BK5, Andre, ang sa Canada, na be, may mga audio na, may audio na. May pamatian, tabi ko may udyo, sa kung ano nang gila siya, Marcos Layas. Kapag singgit sa mga tao, yung siya, Marcos Layas mo. Tapos, sa may Vancouver, na sa may kwan, o sa dito, na sa may kwan, dong United Kingdom na sa hong, sa Vancouver na, o. Canada man, ano? Mga ka-K5, ara man, o, naro yung singgitan niya sa tao, yung Marcos Layas, di mayo bala na. Pero pati inyo bla mga ka-K5 bong sa kay kwanong kay Marcos kay President Marcos o pati inyo bla. Oh, Marcos Layas. Marcos Layas, emong. Ara kay Auntie Claire pag inaong singgitan na sa nga. Ay, pangit! Oh? Di mga ka-K5, ang sa kay Claire Castro ni K5 Andy, sa Auntie Claire, no? Silbi na siya nga kwan mong nga inang tagpamaba sang presidente. Buot siningon, kung anong akig sang tao sa kay Marcos, amo man ang akig nila sa kay Claire Castro. Kay si Claire Castro, pinakamalapit nga tao sa presidente. Kay ang presidente, amo ang iya tagpamaba, amo ni si Claire Castro. Tilang tawa black ko na nung isinggitan ka tao siya, ginatawag, hoy! Nga, pangit! Araw, matiin niyo, matiin. Araw, ginasunod, baka ginawiyata, may gapo, no? Okay, Pep Andre.
7: Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung president natin? Bakit patuloy na investigahan ang flood control? Ang flood control, ibalik ang pera. Binibili nyo na lahat ng mga congressman, mga senador, at ang mga justice system. Mahiyak naman kayo!
8: Magdadakaw!
7: Mahiyak!
8: naman si Claire Castro.
9: You shit lady. You are
7: bring back the money to the coffer of Filipino.
4: Hey, mga Marcos, resign po.
9: Ugly then. What you are? You are a liar.
7: Sorry.
9: Ma'am, you are a traitor.
7: Sing banana.
9: You are a thief.
7: Ilumbana na po, sing ganan po kagwapa sa inyo. Pero tani ang kwarta sang Pilipino, ibalik nyo.
4: Ilang ilungga pa
7: kayo. Ang mga Pilipino. Ginaubos na ninyo ang kwarta sa flood control.
4: Ilungga glito.
7: Please.
9: What a cry baby.
7: Please bring the money to the Filipino people. We have a big
8: nagpatulong ng pulis
7: control.
8: Si Castro.
4: Oh, te. Ang si Vice President Sara Duterte yung mga ka-K5 ginabuligan sang pulis para hawaon ang tawo kay protect na mo damo nga mga dinaguso para sa iya, hindi ba K5 Andre? Ari yan, ngayo siya bulit sa pulis kay ginabuyayaw sa... Ito, malipot nga sugilanon. Amo ni siyang rason kung nga nga nag-negative, negative 27 ang trust ratings ni President Bongbong Marcos. Number one, ang tao, gapamatikag ang tao, abi nagalantaw man mong na ginalantaw man nila na kung bala husto ang ginahambal sang iyang kwan, sang iyang tagpamaba. Ang tagpamabay abismo, mga ka-K5, mabatian mo kung mabalaan mo, nagabinutig. Siya dukbutigon, kabalo maging mo istorya. Amo-amo man sa presidente, ang binangag, gid lang ang kasi. K500, hindi ba? Na, so amuning rason, kung nga nga akig ang mga OFW sa Ilaya, lain niya sa kay Vice President Sara Duterte, na kung kumadto saya sa mga iban nga mga lugar, di hamak mga kakipam, ginapunsukan siya sang tawo, puro video ang ginapakita. Kag ang video, hindi kay pagpanghara sa iya, kundi gina-welcome sa iya. Ah, nakabutang iya sa ilang mga placard niya, welcome Inday Sara. Amo niya mga nakabutang sa ilang mga placard? Ang siya kay Marcos siya, mga kakipam, nakabutang niya, Layas Marcos, magnanakaw, ibalik ang pera ng bayan. Oh. Ay, wala ginig ka paminsar si President Marcos. Why gini siya may naka-advise sa iya? Why gini siya may naghambal sa iya nga, abi, President Marcos? Oh, abi, kwan, ay, mo, tali, abi, ihatag tabi ang gusto sang tao. Ang gusto sang tao, mga ka-K5, abi niyo ko na, no? Ang gusto niya sang pumuluyo nga kinahanglan mapriso ang leader-leader ang hari-hari nga kawatan sang flood control projects anomaly nga ini. Kay di hamak mga ka-K5 nga ang flood control projects anomaly. Ang nagkaladula nga kwarta mga ka-K5, hindi lang kay milyon, hindi lang kay 125 million nga ang mga tao hindi man magpati nga confidential fund ni Sara Duterte. Nga ang tao kay 500, hindi man niya magpating naging kawat ni Vice President Sara Duterte ang 125 million. Uy, gapating tao kay kung gapating ang tao, ining mga OFWs nga ini kay 500, mga maalam ni nga mga tao. Hindi ni sila magtinder as London kung wala ni mga maalam, wala mga utok, wala ni mga nanintindihan. Kag nagalantaw na sila sang sitwasyon diri sa aton sa Pilipinas, bisan ato sila sa London, bisan ato sila sa Canada, bisan ato sila sa iban nga mga lugar. No? Galantaw na sila, gagakwa na sila, ga-update na sila sa sitwasyon diri sa ilang pungsod kay taga diri sila mong di mga mahalam ni. Naintindihan nila mga ka-K5 nga ining ginapasibangod kay Vice President Sara Duterte nga 125 million confidential fund nga suno sa mga congressman nga nagahambal nga ining mga congressman nga mga prosecutors nga nagahambal naging kawat ni Vice President Sara Duterte, hindi ma-explain ni Vice President Sara Duterte. Hindi magpati pumuloyo, hindi magpati ang OFWs, hindi magpati Pilipino. Kaya ang mga OFW nga ini, once makita nila nga tuod, ini ang ginahambal sa kay Sara Duterte, mga ka-K5 nga, ang 125 million nga confidential fund niya, ginkawat niya, malaban ang magwasi na may ngalaman na siguro nga, Sara Layas! pero isang kay Marcos, no? Nga may ngalan nga Marcos Layas. Mga kay, pero nga gina-welcome siya, ho? Gina-welcome siya sa mga pumuluyo, gina-welcome siya sa mga OFW, gagurutok ang tao, hindi kay para nga mag-mob mga ka-K5 siya kay Vice President Sarah Duterte, kundi gusto magpalapit sa tao siya, magpangamusta, o kung maghikap lang man sa mga kamot niya, magpapicture o port siya iya. Mga ka-K5, oh, makita mo siniyagit sa tao. Nga ang tao mismo, mga K5, daw halos atat na atat nga gusto siya nga, gusto sa nga hakson, gusto sa nga halukan. Gusto sa mga ka-K5 nga ipabatyag sa mga Pilipino, sa kay Vice President Sarah Duterte. Mga ka-K5 nga ang suporta nila ara gyapon sa kay Vice President Sarah Duterte. Amo na ang gusto nga ipabatyag sa mga tao sa iya, lain sa kay Marcos nga raw lang tawabla. Gusto nila ipabatyag kay Marcos nga wala na sa pulos, hindi sa mapuslan sa mga Pilipino. Ginapalayas na sa gani. Ikun ako, abing presidente, ako abis Marcos, naglayas na kosni. Man may huya pa kuya kag, hindi pa yakapal mox ko mong, hindi pa kuya lang pingasan, di ba kay Pep Andre? Natsyag ko, naglayas na ko. Oh, amo na naginahimo si mo lang tawa bala. Bisan sa oraw kanto wala sang tawo nga nagakanto kay nagaupod si iya. Ang nagakanto siya nagatubang siya mga realista ya hindi ay kaya mga pumuluyo nga pres na sa kay saraw. Mga ka-K5. Te, oh. Sudra ni mo ina mga ka-K5. Mabasihan ang sitwasyon. Mabasihan ang senaryo. Mabasihan ang pulso sa ngato sini nga mga pumuluyo. Ah? Nga buot silingon. Ah? Lantawa blaw siya pa yung uyat payong ganito. Ginapayungan niya pa ang kuano? Napayungan niya pa ang prime minister sa kanyo. Mimo siya nga sulugoon. Tatay digong sa una magkanto sa muna. May manug uyat siya sang payong niya. Iyaya siya yung uyat payong niya. Sa maribot sa pulong do. Ah, nagagwa nila nga hindi daw way gana ang tao siya. Hindi mapuslan mong. Kaygit pulos. Oh, ano ang napulos naton siya? Samtang nga pungko sa bilang presidente ng Pilipinas, wala. Mga ka-K5, ang napuslan ta siya, ang pagkabangagya. Oh? Ang tanan-tanan mga ka-K5 nga mga pro nga mga programa nga build ni President Duterte nga sa iya nga kwan sa iya nga administrasyon na human pero naumpisan sa kay Tatay Digong ginpangangkon niya hambalyan niya ako ni produktor niya rinaon yan human na manimoto pero iyan Digong. Ang diri sa aton niya mga ka-K5 abi niyo kun ano ang iya subo nga programa nga nakita ko ang panagtagya sang bugas. Mga ka-K5 sa mga pumuluyo nga tagpulo ka kilo po kuno pero ginbuhinan pa nagimo lang nga 8. But sinayon may bawas pa. Oh, may kapun. Tapos nayara pa gid siya nga programa ang panagtag nga tag 2,000 sa mga pumuluyo nga hambalya sa mga pigado na gid kag sa mga manog pigado pa. Oh, sa maripot kasi gilanon kay 5 Andre nagapaabot pa siya nga may madugang pagid nga mga pigado. Hindi ba? Sa maripot ka siyong ilanon, bangag! Hindi ba? Kung hindi kayo mo bangag, ihambal mo na! Yun na po, ganga klase sa pagka-presidente. Ako wala magkutinunan, wala magkutinapusan mga ka-K5 ikumpara sila ng mga abogado ni sila. Pero ihambal mo na, presidente, kang gagogago ka! Nagtawab lang kay Pep Andre! Silingya may 200,000, silingya may 2,000 nga ipanagtag sa mga pumuluyo nga mga pigado. Halin July hasta sa December. Kag idugangan tapagid silingya sa mga manog pigado pagid kaglapit na lang magpigado. Di ko ni gago. Gago nga klase ka mga tinaga. Pwede Blacky 5 Andre? Ano kay mo ka, Sus Maria Ihunis, tigara po ni Santisima? Bisan grade 1, section 51, nakainchinde nga ang ini nga mga tinaga, mga ka-K5, tinaga ni sang mga bulayog nga mga tao. Mga ka-K5, presidente ka? Hambalon mo nga hatagan mo tag 2,000 ang mga pumuluyo para sa mga pigado tag 2,000 kagsama manug kag sa mga nug manug lapit kag lapit na lang magpigado. Ay abi nyo sinyo, abi nyo sakon kay mo ko himo-himo istorya. Ariyo pamatiin nyo blah ambalyaw? Ariyo ginapadayo pa nakipabandre hindi blah? Ariyo paday, pamatiin nyo sa blah, ari-aresaw.
10: Mga kababayan, patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Kapag tumataas ang gastusin, mas bumibigat ang pasanin ng bawat pamilyang nagsisikap tugunan ang kanilang pangangailangan, lalo na ang mga Pilipinong nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman, patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino at mapanatiling matatag ang ating ekonomiya. Ngayong araw, pinalawak pa natin ang suportang ito sa pamamagitan ng UPLIFT Assistance. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 milyong Pilipino sa buong bansa. Pangungunahan ang programang ito ng DSWD kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Makakatanggap ng isang beses na karagdagan tulong na hanggang 2,000 piso ang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS at yung Walang Gutom Program. Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natin.
4: Hindi kiti mo bangag. Hindi kiti mo bangag siya. Para kuno sa mga kwan sa mga mahihirap at sa malalapit na maghihirap. Hindi mo bangag. Mga kakifad, pariay hunis ni Grabundi Santissima o. Oh. Di magtag 2,000 ni ang 37.5 milyon ni ka mga membro sa nga 4-piece ni K5 and rin ang UPLIFT program yung ini. Tag 2,000 pesos once a month. From July to December. Pila ka bilyon ina mga kakifad ng kwarta. Di la? Oh? Panghatag sa mga tao. Paano na lang kami amon yang mga inang may trabaho kay 500 kay kami sini kitaya kay 500 nagabayad sang tax mo kada sweldo tiya kay 500 before naton matuman kag mabaton aton sweldo nauyatan tanan ng aton nga payslips nakabutang na sa payslips naton nga 10% nga withholding tax but silingon antes na mo mabaton sweldo na mo nakakas na nakaltas na sa amon nga sa amon sining nga sweldo. So, but silingon, inang withholding tax namon nga mga mamumugon, gadiritso na sa National Treasury, nga muni ginakuot sang sining kawatan nga klase kakamot. Sa nga aton sining nga gobyerno. Amo na ginakuot nila kaginapanghatag ni sa mga purpis. Why man kung kakontra sa mga purpis, mga kakifive? Kamanti mga pigado, ginman ni sila mong, di ba? Mga kakifive. Pero, ang ato nga punto, simple lang. May ara nga mga 4-piece members, no? Mga beneficiaries na ito nga mga 4-piece, nga mga members. Nga mga mapisan man sila kay 500, gali kay bisanan ho nila kapisan, ganyan kapatay-patay, huwag ganyan gatsansa nga nagaangat ila pangabuhi. Isang kahig, isang tuka, manggapon. Pero may ara ganyan nga mga membro sang 4-piece nga nagapapulupigado sila kay 500, kay para magbaton lang ang magbaton kada bulan. Tido pariho lang na kag ginasugo ta kag ginatolerate naton ining mga pumuluyo nga ini nga mga miyembro sang 4-piece nga magtinamad. Pero siling ko sa inyo hindi tanan kundi may pila dira ang ibanda ang ginagamit kay napanghatag sa ila mga ka K5 ginapusoy pa nila ginatonghe so ini gani ginahampang nila sa scatter. Mahilang ko na mo pa na ang lain na kayong ibanda ginainom kayong nabakal whiskey kag kung kaysa ko naman namitan pagin ginabakal pa kasyabo. Kaya nga sunod sa pinsan nila niya, ibakalta ni Shaboni, magbinangag kita kay Bangagman ang leader ta. Daku-daku katama sa ginakuha nga tax akun kadahulag tamay tax. Grabe pasok to ng gobyerno tas ang tax mga kakay-5. Sa iban nga pungsod, dagko man magbayad sang tax kay 500. Pero nagabalik kaya sa ila ang serbisyo katulad sang free health services. Ah? May mga free health services sila. May mga free education sila sa ilang lugar. Ang mga kabataan nga nagailiskwila, sugat dulong sa ilang mga eskwilahan, kaginasugat sila sa balay, kaginadulong sa eskwilahan, halin sa eskwilahan, ginadulong sila nga balay. Libre pang pagkaon nila sa eskwilahan kay Pep Andre. Dragi na balik ang ginakuha ng mga bayad sa tax o kung ginakaltas ng mga buhis sa mga pumuluyo dito sa ilang lugar. Ah? May free health services sila. May free education sila. Ang mga senior citizen nila, di hamak nga ginalibre ang tanan ng mga services ka mga pagkaon. Diri sa aton mga kakay-5, ang kaltas ang aton tax kada hulag tamay tax. Ah? Bakal ka sang pagkaon may tax. Bakal ka sang propiedad may tax. Pakuan ka inang mapakuha ka sang basura may bayad. Parking ka sa dalan may bayad. Patindog ka sang tiyangge may business tax. Ah? Mga kakipap, inom ka sang tubig may bayaran ka nga tax. Sulod ka siya sa restaurant, makaon ka sa restaurant, may IVAT pag-iapon, may tax mag-iapon. Tanan-tanan mga kakifive ka na hulag, tani may tax. Pero gakadto lang sa wala. Wala gabalik, okay ginaya sa mga Pilipino. Mga Pilipino yung mga mapisan eh, kag mga ano pa doon, siniinang mga dedicated. Sa ilang mga trabaho ang mga Pilipino, mga mapisan niya mga Pilipino, dedicated sa trabaho. Pisan ka may sweldo, okay lang, basta may trabaho, amuna yung mga Pilipino. Pero, ang tax mga kakay-5, ginabayad, tadihamak na grabe nga balayran sa tax naton. Ginahawid siyang gobyerno ta. Ah, tinagalaom kita nga ibalik sa aton, pero ano? Wala sa may gabalik sa aton. Ma-hospital ka mga kakay-5, makuan ka, magbalatian ka, ma-hospital ka. Mapailo-ilo ka pa ito sa mga politiko. Layo ka pa kay 500 sa GL. Anong GL? Amo nila tawag nila nga guarantee letter halin sa mga politiko. Di kung hindi kay mo kalyado, di wow kay. Ngoy-ngoy ka kung si Kwan pa sa una, amigo ko. Ngoy-ngoy kay. Nga-nga kay. O hindi black kay 500? Kinanglanon mo GL guarantee letter? Kung wala ka guarantee letter, mga kakay-5, isuka ka sa ospital. Kaluluoy ka, ano matabo si imo? Amay matiba matabo si imo? 6 feet below the ground, itip ka. Sa iba niya nga mga kakay-5 nga mga lugar, lagko ang ginakuha tuod nga tax, pero nagabalik sa ila. May mga free education sila, libre ang tanan-tanan, ginakarga ang mga kabataan, ginasugat dulong sa may ilang eskwilahan, may libre pang pagkaon, may free health services sila. Magbalatian ang ilang mga tao dito, ginakantuan sa mga doktor sa ilang balay, pag-abot dito sa doktor sa ilang balay, ginakarga, kaginasugat sa ambulansya, kaginadala sa ospital. Pag-abot sa ospital, bulngon sila tanan-tanan. Tanan nga mga bulong nga ginadapat sa imo, mga kakay-5, libre! Pagwa mo sa ospital, libre! Ang imo lang mga kakay-5 nga ipalibugan, pagpuli mo sa balay mo, kung may ara kay nugbakal mo na maliwat pagkaon, kay naguntat ka trabaho, wala ka sweldo, amo na lang na problemahan mo kay 500! Ang ginahimo sina, ginahatagan pa na ayuda sa gobyerno! Baklan para groceries ka mga pagkaon kay ipadala pagdulong sa imo sa balay mo. Amo na mga kakay-5 ang iban nga mga pungsod. Dako ginakuha nga tax katulad sa Canada. Ang Canada mga kakay-5 may mga free health services sila to ya. Libre to imo ya health services. sa Canada, dako imo ginabayaran nga tax, pero free imo nga health services dito. Dili saton ano? Ha? Dako-dako ginabayad nga tax, tapos dako-dako maginakawat sa mga kawatan nga mga kamot. Sa mga buisit nga mga politiko ni, mga yudapuga nila ni, oh? Tapos komentaryuhan mo gani akusar ka ng libel, papriso kanila, mga gago! Yun na puga. Domingo, subong ka masimba, tatanig ka pamuyayaw na natin. Ininit ah. Pwede Black K5, Andre? Oh? Ito ka ulugot, Black kong kaisa, pwede ko na... Mga ka-K5, ganun kay hindi man manami magsaka ka to sa bukid, kay katugnaw man to. Sa ato sila nga pagpangalagan, mga ka-K5, pagbalik na ton, kuhaon na ito ng mga duga ng mga report kay promosyon, nagika na sa iba na ito ng mga ka-K5 reporters. Ang mga balita, ang inubatan ng builog ng ginadulong sa inyo sa kaluan sa klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang D3 Bio, mga ka-K5, ang isa ka superfood supplement nga ginimugikan sa Cold Press Extra Virgin Coconut Oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties labi na gyud kontra sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga sa Cold Press Extra Virgin Coconut Oil nga parte sa D3 Bio ginahimo sa atong ilawas into monoglycerides kag isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ining monolaurin mga kaka-K5 nga halin sa D3 Bio ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinaka-kusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Lalabot sina mga kaka-K5 ginapana sa D3 Bio, pinagi sa medium chain triglycerides. Ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas, isa ina siya ka-fat-soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo ko na dengue ka. Ginapanami mas sa D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agod nga magbulig sa aton nga lawas nga malikaw sa bleeding kung naimpiktar ka na sa dengue mga ka-K5. Tano pa ginaulat nyo? Samtang hindi paulihi ang tanan, mag-klinika D3 Bio, the superfood supplement. Para layo kita sa mga balatian, katulad sa mga viral and bacterial infections, mga ka-K5. Katulad sa dengue, viral and bacterial infections, katulad sa sipon, hilan at ubot, rangkaso, kag iban pa. Ah, gani sa aton nga mga tagpanamati. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Alas 8:36.
11: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
12: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
13: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Spore Biotics ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
5: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
6: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
5: The President's Report, SONA 2026. A special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis. Remote field coverage. The People's Pulse. The President's Report.
7: The President's Report.
5: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
7: The President's Report.
1: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
8: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
5: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow!
11: May kumso!
12: K5 Nightwatch, June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
13: Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaraga. Doras na aton karon nagkalabor kita sa 44 minutos na kaligad sa alas 8. This time, check na natin karon ang mga detalye na sa mga balita na tipo sa ato siling patrol. Por kita kay K5 Jenny Kaoyuna. K5 Jenny sa Kampyon nga Report. Stand by!
5: K5 News FM. Kampyon! Kampyon Report!
14: Sa K5 June, unahon na ito no, sa bahin sa Department of Social Welfare and Development Office Region 6. Sa natapos lang ka K5 June nga pag sulod ni Bagyong Quiapo diri sa may Western Visayas, nagbilin ini ka K5 June sa kahalitan sa Bugos nga rehiyon. No. So sa bahin sa DSWD, nagdangat ka K5 June sa malapit 500,000 pesos. Ang balor sa bulig na ginhatag sa Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhan sa mga bagyo sa Bugos ng Western Visayas. Sa data kagipagwa ka K5 June, yara sa 460,813 pesos ang balor nga nahatag ng bulig dala na diri ka K5 June ang mga food and non-food items. Samtang nagdangat naman ni K5 June sa 5,791 kapamilya ang naapektuhan. Upo ng equivalence ni K5 June ka 21,407 ka mga apektado ng mga individual. Sa din, diri ka K5 June, 96 ka pamilya ang gin-evacuate kay 5 June kagang iba naman ang yara sa ila mga himata o kon kakilala. Sa mga damaged houses naman kay 5 June, nagdangat sa 16 kabalay ang na-record sa DSWD nga totally damaged. Samtang 47 naman kay 5 June ang partially damaged. Kung tingubon de kay 5 June ang hatag nga or ang assistance nga napalabot sang DSWD kaupod ang mga local government units sa Bugos nga Western Visayas lakip na ang non-government organizations yara sa 547,579.78 pesos ang napalabot nga bulig sa mga naapektuhan sa bagyong Quiapo sa Bugos nga Western Visayas. Samtang ka K5 June sa balita naman sa police report no kaina isa ka menor de edad ang nagaedad ng siya 14 anyos sa K5 June nga lalaki ang nalumos sa barangay Abacas San Enrique Iloilo pasado alas 11 sang aga subong langgid ng adlaw. Sa pagpangusisa nato ng K5 June kay Police Captain Daldi Adandi nato ang hepe sa San Enrique Police Station pasado alas 11 or pasado alas 2 na sang hapon na K5 June nakalabot sa ila opisin ang ini nga balita kagilayon na K5 June nga nagpatigayon sa initial nga investigasyon. Sa ila nga pagpangusisa ka K5 June naghagaray ining biktima kaupod ang iya pulo ka mga abyan na magpaligo sa suba ka K5 June sa muman nga barangay. Dugang pa ni Police Captain Ilalto ka K5 June nga ang biktima ang naglumpat sa madalom nga porsyon sang suba K5 June wala iyan na anticipate ang kadalumon kay K5 June no? Sa among suba naglumpat siya more or less according to Sir Inalto nagyara sa masobra 5 feet ang kataason kay K5 June so paglumpat sining biktima gulpi lang siya kay K5 June nga wala nakabutwa so nanotice ang iya nga mga abyan ding tingwaan pa siya kay K5 June no? Nga madugay nga makabutwa din nga rescue siya sa iya nga 17 anyos man nga barkada apang pagdala na ba kay K5 June pag rescue sa iya pagdala sa pangpang wala na ka kay K5 June nagahulag ang ining biktima. Nagtawag sila kay K5 June no, sa emergency response center sa San Enrique Municipal Police Station kagindala siya kay K5 June sa may Pasig City Hospital. So mga after few hours sa kay K5 June gindeclare man ini siya nga napatay na ka K5 June no. So sa initial man investigation ni sa San Enrique Police Station wala man ini ka K5 June nakainom abi ang biktima no. So so happen nang gid nga wala na wala sinin anticipate ang kadalumon sa tubig that's why nga nalumos sa K5 June.
13: Wala niya nagid nga hindi nga ano gid ang galgal iya nga lumpatan niya tong tubig ya man sa maligo.
14: Tinaga-enjoy-enjoy bala ka kay 5 June, tinaghagaray sila magpasuba, pulo sila nga mag-abyan. Siguro bala kay ibandaan na kay 5 June sa mga suba naton sa province, ano ba nagadalom, nagadalom, dala sang kutkot, sang quarry kay 5 June. Yet to confirm pa naton kung may quarry area dito sa may barangay Abacas, San Enrique, kay 5 June. Pero ang muna usually kay 5 June, no, nanotice naton, ang isa ka-factor, ang suba bala kay 5 June nga normal lang man ang kadalumon niya before ano ma-anticipate man sa aton nga mga pumuluyo pero gulpi lang bala kay Pag June nga nagadalom due to ginakutkutan kag ginakuha ang baras because of quarries kay Pag June.
13: Okay. Kuan leksyon sa ato sini nga mga kabataan bla sa mga pumuluyo labi na sa mga mahilig magpaligo sa suba. Antes ka maglumpat sa tubig, lantaw lang tawa nyo anay kay dapat takso nyo anay kay mabudlay dapat i-anticipar nyo balo ka mo nga ang suba tikapin pa subong nga gaulan-ulan nga daan siyempre nga dalong gyud man tubig sa suba subong kay perting buo-buo ulan sa nagligad nga may inadlaw to nagligad nga Biyernes kag Sabado kay 5 Jenny
14: Yes, exactly. Gate kay 5 June, no? Mga ang tubig balahalin sa Kabukiran. Doon natapos na naulan kay 5 June. Tiban ka na. Wala pa man na kay 5 June. Kumbaga, nag-amat-amat pala na kay 5 June sa beside mo. Ikag na-notice na natin na kay 5 June, do ang bagyong Quiapo sa pag-abaw na ito. Wala na sa itong area of responsibility. Pero may dalag ya po na kay 5 June. Kapag ulan-ulan, wala pa nag-untot ang pag-ulan-ulan sa may province na kay 5 June, even there is a city until kaginang sa kagahon na kay 5 June, I believe.
13: Okay. Sige.
14: Sige, K5 June na po sa patrol. Sige, K5 Jess Antalano. Yun naman, sige, K5 Jenny Kauyunan para sa kampanya ng balita sa Servicio Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report.
3: K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
13: Samtang sa iba pa naton nga mga balita, check naman nato na report kay impormasyon nga gikan naman kay K5 Karen Badilla. Ini may kang tanan sa sining pagpanghanda karon sang security plan sang PRO 6 para sa zona 2026 all set na. Nga ano aw, diri sa zona, diri sa Iloilo may maprotekta de. May ara may kuno nga suka, ano to supa. Ang kwan ang mga co-oriented groups. Gasinggitan sila nga dapat imbis nga manghatag sang ayuda nga tagda darwa klibo, dapat pasakaan ang sweldo sang ato sini nga mga pumuluyo, ilabi na sang aton nga mga mamugon. Amo nang ginahambal naton mga K5 nga supposedly kun ikaw ang presidente, hindi kay imo iya maghatag sang band-aid solusyon. Kang ginapanghatag mo nga ayuda ya band-aid solusyon na sang problema naton sa kapigaduhon. Poverty, subong grabe nga problema ta. Te band-aid solusyon imo, presidente. Kami imo kay mo sang band-aid solusyon. Dapat maka-K5 ang long-term solusyon na mong pangitaon mo di. Kung mayo ka nga klase. Waay, gina. Yari mga detalye sa mga balita upon kita kay ka-K5 Karen Badilla. K5 Karen sa Kampyon nga report. Standby.
3: K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report.
10: K5 June, all set na ang security plan sa Police Regional Office 6 para ni sa ikalima no, nga State of the Nation address o konsona ni Presidente Bongbong Marcos nga hiwaton buwas nga adlaw Hulyo 27. Nahibaloan K5 June nga 4,826 ka police personnel o kon personnel no, ang igapang deploy sa Police Regional Office 6 sa nagkalain-lain na area direya sa Western Visayas. At ini 4,826 ka otoridad K5 June, 3,905 diri sa ila ang kapulisan nga halin mismo sa PRO 6 K5 June, no? 117 ang augmentation personnel nga halin naman niya sa iban nga mga law enforcement agencies, then 804 ang force multipliers K5 June. Naka-standby man ang civil disturbance management o kon CDM personnel kung sa din nagalapot ini sila sa 353 K5 June. While ang support force o kon ang reactionary standby support force naka-standby man ni kay pananglitan nga kinahanglanon ng ilang deployment at

0: lang ta nay ano ni ginpasangkad nila ang ilang mobile kag foot patrols at traffic assistance mga police visibility kay 5 June quick response teams kag security coverage sa mga public convergence areas nga ginalakipan sa Freedom Park kag kun diin pagdara no nga mga designated areas nga pwede patigayunan sang hublag protesta sa aton nga mga kauturan kadungan ni sang Zona 2026 ni PBBM Buas nga adlaw. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Clinica DTX Coffee Mix sang Clinica de Alternativa Medicina ni Dr. Kamel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalinawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon report.
2: Shout out sa ato sini nga mga followers, ang mga balita inyo babatian na hindi ko mo makalipata, cafe na kamo ha. Clinica DTX Coffee Mix. Kay ga cafe ka na ga detox ka pa. Shout out sa ato sini nga mga followers, mga ka K5 sa kay baby girl, shout out. Jan Sentan Makairan. Idol pa shout out sa Makairan family sa duwa ko kabata nga si Kang Kapid nga si Kalix si Kasher. Idol halong kagid pirmi. God bless. Thank you. Sa kay Ray Resurrection, good evening idol yon. Shout out sa RMC Pharmacy. Ah, sa kay Kwanda. Sa owner sang RMC Pharmacy da. Ah, si Ma'am Miha mayong gabi. Kay Joven Matias mayong gabi idol yon. Watching here in Tagaytay. Kay Jerry Medina, good evening John. K5 shout out from Kalino. God bless at us all. Kay baby girl niya mahiya naman tayong kapwa kubuaya. Kay George Lubrico Yulalyo niya, oy idol John, palangga gid ya sang mata sang tawo aton vice president. Idol wala pulos ang nagadumala sa aton idol John. Presidente daw bangag gidya eh. Daw wala pulos. Dapat ikaw isa katawo nga bilang ginkatiwala sang pumuluyo ang isa mo ka-promise nga wala ka pa sa posisyon. Dapat ipakita mo nga may isa ka kahambal kag-promise nga makita sang katiringban. Diin niya ginhambal ng tag-20 ang bugas. Yudisotix. Wala hinambalan. Bagay sa nasa di nakaliwat ang tanan ng mga Marcos. Si kay Albert Palomo, mamati ta kay Bangag Buas Idol. Wala man pulos pang hambal na. Imahinasyon niya lang na ang gihapon. Marilo Faborada Florentino. Ginboto kagin sa ligan sang 32 mili, pero ano ginhimo niya? Ano ginhimo niya? Ano imo ginapamangkot? 32 million gani sila niya ang nagboto niya pero ano ginhimo niya? Ano ginhimo niya? Kung may kaimo kabalot eh. kwanon mo eh? Sa Calforenda Cadabero, shout out. Kay Michelle Coscoluela. Mas dako kawat nanay ni Makoy eh. Laga pang ispiho. 21 years presidente amay niya. Pakita lang nila ang pagsumbag ni Sara sa pulis. Pero wala nila ipakita nga nangayo si Sara pabor. Paiway anay ang demolisyon kay may binagyo. Gapalakid ang Andres nga na demolisyon nga that time bagyo kuha ya partiya Karim Khan isa sang nag-akusar kay Duterte nga pinahalin mismo sa ICC tanawa ubra ka ICC gin pa pakialaman pa si Trump nga gaaway terorista daw kampi pa sa mga adik kag kriminal panghalit ka mga adik wala iya ginakondinar ginahaw. Good evening Sir John. Oh, grabe. Okay, Marinette Manikan, good evening Sir Power. Jamie Loxen, good evening K5 John watching live, God bless. Kay Ryan

0: panadiro, may gabi kay Five John, kag sa mga taga-super. Kay Norberto Aguilar Jr., good evening Idol John. Kay Alpha, good evening Idol John. Sa Kuragi Shuhoko, we love Inday Sara. Sa kay Ryan Panadiro, nga ma-resign ka kung wala ka malang sala, kay Five John, correct. Kay Renato Bendita, kita na ni Claire, kagbangag ang mga tawo, nga nahidlaw gid kay Inday Sara, kay Inday VP Sara sa London. Hisa naman na sila nga, Idol John. Kay Noel Biker, Sir Idol, si Madam Claire, daw sobra pa ka-alipo. Wela VP Sara Duterte from NIR, halin kay Noel Biker. Kay Mar Hibalo, hello Idol, diri sa Amerika, sa Amon. Dako man amon tax ka, so every year ginabalik man. Oh, sa kay Mar Hibalo, mga military diri, no tax sila. Kon sila, akon anak military diri. Gali, ate o, kita mo. Andrea Sato niya, pati military may tax. Sa Kuragi Shioko, kalma-kalma, Idol, kalma-kalma. Sa kay Mar Hibalo, sila nga, ano, dapat trabaho yatag sa mga tao diri sa ospital. Wala imol lang, yaman patay, pantay diri. Pag-atipan sa mga doktor kag nurse, diri sa kwani sa Amerika, sa ospital, kung gaubra diri. Okay? Oh, ka-insurance diri gamit man naman no cash. Mga kaki-fight. Okay? Oh, why na? Kaway kita chimpo, galing. Oh, dahil sa kay Minandro Cedinho, sa Naol Sweetheart Jun Kapulot, Peter Standarte, Eric Bien, Lauren Milliares. Sila nga Anticlair, putak naman kay Mayor Basti. Sa kay Soset Quijano, shoutout Maria Fel. Sa kay Andy Aluhado, Limwili Gaspi, shoutout sa inyo, tanan-tanan. Okay, tachimpo, mga K5, diri sa ato, sila nga pagpangalagad sa kalasang bulong na pwersa sa K5 News FM, Iloilo. Hindi magkalipat sa extend food supplement for men sa mga lalaki. Nga medyo makapoy permi, kinalan magbabaskog sa lawas, inom sa extend food supplement for men, mga K5. Sa kalasang bulong na pwersa sa K5 News FM, Iloilo. Ako naman yung K5 June, Aluhado Kapulot para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Makaura sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, mahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. 24 hours madula na sa reliever, arag yapon ang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kina-consider ka na obese.
5: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang carrots.
5: Oo, hindi lang carrots, mga
1: impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, hilingin tayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Listening ka ng babalaan yung flowers nga damo probiotic.
3: Mas
2: ano kayong interior?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. DJX
6: 500. Pina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang TTX 500 na. May Ampalaya Extract. Gibugala sa charity na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag TTX 500 na.
7: Mga suki na itong tagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, hindi mo mainsidihan. Probably migraine or simple headache. Initanan may mga relation sa inflammatory reaction, no, sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa makamagsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo bala nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi. Kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo perni. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi, naampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo, hindi sa gayon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige ang pag-inom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisin na lang sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba na makuha naton sa pagsagay untat kaon? Or itawag naton nga fasting. Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupo tayo sa ron nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa, kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
8: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaing lawas.
7: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang mag-fasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
8: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko, anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500, Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imong selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
7: So ano ang nakakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Mil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
8: Ang nakakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sining ation, ginagamit sa imo lawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas nga osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
7: So ano naman ang kakatabo, Dr. Mel, sa 4 tubtob 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
8: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
7: Uh-huh.
8: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, gadi TX 500 ka. Gamay TC ka. Kay at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase. Bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imong mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
7: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga Kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
8: Mm. Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa imong mga selula. Mm. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga naga-contribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sa gitawag cancer, kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sa autophagy o pagtinlo sa mga cellular, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. A good mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga cellular. Kag ang mga cellular nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon. Kag indi na husto nga pagkaon.
7: Gusto green, no? So mag-fasting na kugli.
8: So may benepisyo gid
7: diya mga 16 hours gusto.
8: Lain yang manggaranon kag ibol mo. Ano? Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Okay. Kay bastante kaon sir boy mo.
7: Oh. All right. So sige, mag-fasting ha kay mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Pasamihin ka balatian i DTX 500 muna. Kun kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubit sa itad ang itsura. DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Benepisyo.
7: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, bisan pa wala sa lahi nyo ang pagkakalbo, dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Te, paano pa naabi magtubo ang bukon, naglupok na yung matrix cells sa imong ulo? Inom ka na DTX 500 kag may tisimin tas may buhok ka pa.
8: Correct, no? Sa mga may madamo nga punggol o ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sa kondisyon amo ang pagkadamid sa gitawag hair follicles. Bangod sa oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kon magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 may tisi, kung ikaw ang mayara na sa acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent.
7: Paundat.
8: No, nakita mo wala may punggod ya, kaya nagagayin na may DTX 500 kag may tisi. Duksam?
9: Manami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Sir JP bangod sa epekto sini sa imong tulog, no? Tungod sang direktang aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells sang aton nga gland, no? Sufficient man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balatyagon sa tion sang katulogon. No? Nami ang mga tulog, well rested ka, syempre pagbugta mo sa aga, hindi kaya toxic, hindi ka buringot, kag maiwasan mo pa ang stress.
7: Wow!
9: At
10: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulig sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily para mas ko kayo sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imo similya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
8: Grabe, gigali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga cellula. Nilamangin na, Sir Boy, Duksam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sa madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Di ang research permina gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Mm. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuli gid ini sang dako labi na kun palabisyo ka, giinom ka no sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag indi lang cancer ang malikawan kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, Doc Sam. Mm-hmm. Pareho kay Doc Sam no. Oh. Imagine indi kaya makalbo. Huh? Tapos dula punggod mo, kagadamo bata mo.
7: Ay!
8: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Mm-hmm. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Mm-hmm. Masigarilyo, whiskey, kagber. Nga makahalit sa lawas, di DTX 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal. Nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure C. Awan din ra bago panago-nago lang na siya.
9: Ha? Ano sikreto niya?
7: Milik siya taguay.
8: Once pa panago siya ra bago gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo mo kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, sir boy.
7: DC kuno DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plan ko mo. Oy, 19 ah.
9: Ah, kampyon ni
8: mag. Kablo ka benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
7: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
9: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
7: Basic.
9: Oh, maligo. Basic.
8: Pagligo is not enough.
9: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Impormasyon sa ika ayong lawas. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan isang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Ang DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasa may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtimula. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkabulingon malimtan. DTX 500.
11: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipanes Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sa
7: Klinika Deo Fresh.
8: Klinika Deo Fresh.
7: Maligo anay. Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo anay.
8: Kati, makapin na kita.
7: Using our super coffee, ang kape, nga paborito ni Sir El Jan, ang kape, nga pang kapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadito
12: ka pa, pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka, may ergo tayo ni, nalin sa Gano Mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga matam, nga ma-healthy klase, nga sweetener, that's why, very healthy ang lawas mo, kung duwangan pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa anti, sa free radicals, protektado ka pa sa mikrobyo, kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
8: Okay. Sige. Mm-hmm. Ano to?
12: O, tiki, ang paborito yan ni...
8: Init tayo nyo ka, Jan?
12: Init na, Jan. Na?
13: Ay, doon nakapili
12: po siya. Bal ni engineer,
13: lain niya pa
12: ini.
9: Ang sikreto ni engineer.
8: Lain niya pa init, init engineer.
12: Lain niya pa init, init engineer.
13: Pamasaj.
12: Pamasaj. Abang pamasaj, ginihulat ang epekto sang ginatawag nga extend food supplement. Ang extend food supplement ka pa namin sa imo blood circulation. That's why namin in delivery sang minerals and vitamins sa imo silila. Nami man ang paghimos ang basura sa imo silila. That's why you feel younger. You feel stronger kung ikaw nga extend. Kasi sige pa nga massage imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin. Feeling hubin. Mm. Engineer na, farmer pa. Mm-hmm. Mayo magarado.
13: Mm. Tubero pa.
12: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning. Da.
8: Try nyo ha. Mm-hmm. Try nyo. Extend food supplement for men. Namin right. Na ha. Para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Paano ba makabulig ang D3 Bio sa inyong dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
14: Talk ni Doc!
12: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever, Dr. Ramil? Mm.
8: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Mm-hmm. Tikong gasigi ulan, wala adlaw. Mm-hmm. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
12: Wala ma-process, correct.
8: Wala sang ma-process. Mm-hmm. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Mm-hmm. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy. Mm-hmm. Ang hormone nga calcitriol. Mm-hmm. Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag, ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amuning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani, permi naman na balik-balik, nga hindi ko yung mag-inom nga D3 lang, nga wala BCO. Hindi man ko mag-inom BCO, nga wala D3. Amo na nga, sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom, o ikaw nga tigulang ga-inom sa gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw, naging likawan mo ang dengue fever. Mostly, gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa, amo na nga kagaw. Pero kung ga-inom ka D3 Bio, ako ni mo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dinggi. Mm-hmm.
9: So, adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3 Bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dinggi virus, especially sa mga kabataan, Sir JP, no? Kaya ang dinggi, gina-atake niya ang platelets, no? So, kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. Nambot silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock. Mm-hmm. O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sa ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dinggi ka tungod nga pwede ka magka internal bleeding, Sir Boy, ibang ginasunggo eh, no? Kay ang dinggi virus inatake niya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone maro, no? So may mga dinggi nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no? Mm-hmm. Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 Bio, Sir Boy.
8: Mm-hmm. Mm-hmm.
12: Ang contagious sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why kung gasalalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin, kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding kung may dengue ka, that's why kanan ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is ang D3 Bio mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni niya, Dr. Camille, sang vitamin D, vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages? Ini amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan amo nagahouse ang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini ginaatake yan eh, mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why gina-monitor gini ang platelet platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that that is created by the dengue virus, Dr. Mil.
8: Amo ni ang bitaha mo, walaw ka ginom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. It turned to monolaurin.
12: Monolaurin, alin
8: na. Ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Saan o mainom?
12: Saan ka pa mainom sa madali ka na?
8: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kagindi lang nga patyo niya ang guan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man.
12: Ginapatay man. Pati mga infected nga platelet, ginapatay man sa monolaurin.
8: That's how powerful ang ito ang monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin hindi na makita sa D3. Nga plain.
13: Wala.
8: Pero kung D3 bio,
12: may
8: monolaurin ka.
12: May monolaurin ka.
8: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Tama na nga, ang iban nga platelet is ga-kwan, Sir Boy?
12: Ga-surot.
8: Ga-naog.
12: Naog lang.
8: Oh. Once nga mag-naog, ga-bleeding ang pasyente. So, namigid niya nga, kwan, ga-inom ka D3 bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay isang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang, kwan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang ito ang platelets. Di, bala na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bagong mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no?
12: Utan.
8: Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang ito ang blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 bio. Ang isagin sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang ito ang infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
14: D3 Bio. Problemas pangaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumante epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlamadla. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kito sa D3 Bio, na isa ka sahi ng brain food, kagandin luman sang atong uto. Rason, gagandami ang memorya. Mag-D3 Bio at lawagla.
11: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang pangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3 bio. Kung adlaw-adlaw ka ginom D3 bio, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So balaan na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapaamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT ginastimulate, ginasuporta ng hormone production, including na ang itoag appetite-controlling hormone such as leptin, ghrelin, kag cholecystokinin. So ini nga mga hormones or boy, ga-regulate ka, ga-control sa ito ang imo nga gana. Kaya siyempre, dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid, kung gainom ka di tribayo, higti pagid imot yan, kaya dasig ka na yung busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang ito ang hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw ka gainom, di tribayo.
9: So, Sam? Tribayo, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. Bagsilingon ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa ton yung mga cellula, sir boy. No? So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes, kag kung ang insulin, no, kag glucose, magamit sa aton nga cellula, nami ang aton nga cellula, sir boy. No? Kung nami ang aton nga cellula, ang aton nga mga cells, muna ang ma-inform sa aton nga utok, kung busog ka na, pag hindi kaya mag-overeating, sir boy, no, siyempre ang timbang mo, insakto lang, sumalikawan mo ganyan ang sakit nga, diabetes ko, nakaditribayo ka kadalang.
8: Correct.
13: Ang pag-skip sang meal, o itawag na mo ginan ni Doc na fasting, dako bala mabulig sini. Correct. Labi na, kung hindi kaya mag-fasting, abi low-carb diet ka lang. Meaning to say, kagana-gano, may rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon, diyo tayo naman na pati imo nga tinapay. Low-carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka D3Bio along with your low-carb diet, nakugib lang mabulig because ang medium-chain triglycerides ngayon sa D3Bio, makahatag inis ang good source of energy. That's why nga bisan low-carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang D3Bio.
8: Sir Boy?
15: Ang kanami kidya sa D3Bio for me is kung mag-usal ka to sa ginhamba ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does D3Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3Bio, no? Nga ah, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga ah, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gaditribayo ka lang.
8: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan, gaditribayo. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid, sumadamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3
1: Bio. Ako si Karen, kadama mo gids ang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Dako gid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, my listener. Yeah, ako, may nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation, wala nagkita ko makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Nagabaho ang kilikili.
11: Mag-Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Kadaragsa nga punggot.
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang mapanit.
13: DTX Beauty Soap.
12: Gala o magputi.
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol.
13: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga
15: K5 News FM.
16: K5
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! Mike Pumso!
14: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

0: Have a Sunday. All your favorite radio stations, the number one. This is K5 News FM sa programang Sikat Ka sa K5. Wala man tayo, yung sa sunod ah. Wala na ko di kapungko sa sunod kay Tita Lo, kung di kameraman, kung wala mo bra kami set up ka doon sa TV, ganyan lang kay Tita, okay? Nabakala ko itong microphone, sure. Tama tama, ito na ni Macho Coleta, tapos ilugo nyo naman na dayon. Parang bunga lang.
1: Well, sa mga gabi, it's 9:39 on the clock. Well, thank you so much. Thank you so much. Ako yung music director nga nag-produce ang songs. No, latulatan nyo lang kayo sa sunod. Himuha na siya namon sa taping. Makadto ako tanan-tanan sa Haro Plaza. Tanan-tanan may makita kung ma-wave-wave. Do artista lang si Matt Chocolate. Well, sa mga gabi, upad naman natin karoon ang guest natin ng mga nanay, mga virgin. At sa aton man nga from Metro Manila, the singers, the rising star of the Philippines. Nakaupod natin later on. It's 9:40 on the clock. Bago kabalo naman kita on Sunday, mga KK5. Amuni sa ang tempo. Nga ginahulat-ulat sa ang tanan, kiti pa Huay Day from Saturday to Friday and Saturday. Pero grabe, ha? Bulubantayan natin. Buwas may sona si Pangolong Ferdinand Marcos. Kamusta naman ang 20 pisos nga bugas? Hasta subong, wala timo, wala nimo, yung ginahambal. Bari pagin si Auntie Claire, hindi ko na pwede magbulig mga vlogger, maagi ko sa iya. Ay, nano ka! Ay, nano, bravo da! Ano sa iya? Pag gusto people? Ay, nano kay mo yan? Tunami kay blampako ng kahoy ng Madrid de Cacao. Ang buto nung nano si Auntie Claire man. Pero sige lang, amo gimana ako nagamay na pusal. Mabudla. Pero mga KK5 naton, uluban tayo, anyo man, hambal nila ganyan sa ako. Ano ka machokurit man, Sara Duterte ka? Ay, pagusto ko yako niya. Actually, lang ako, naging buto sa presidente bala. Si Manny Pacquiao. Para sa sa'yo, laban na to. Hindi kita sasaka. Ano nga? Pati galing way, nagdaog si lolo nyo. Sige, mano, patabi. Sige lang, buwas, bantayan nato ng sona ni Pangolong Ferdinand Marcos Jr. Ma Jr. Ang taho naman, may anong hambal naman?
2: Ang 20 pesos po na bugyas, ibibigay ko na sa inyo. Pero, inip-e yan.
0: What's that? Well, sumang gabi, mga KK5. Para sa imo, Bilolo. Ay, sa muna nga panahon, matsokolet siyang una. Grabe, ito yaya, may people's power kami. Subong niya, Power Ranger na.
1: Well, lugi dugay, ha? Sir, pag-greeting, happy birthday, anay, kay Mike Jacob de Ocampo, a.k.a. Thank you, sir. You're welcome. Happy birthday kay Mike Jacob. Mike Jacob, happy birthday.
0: Well, later, makaupon mo natin mga parents natin, mga mother that were in heaven, no? Well, subong pasundon natin ang aton nga guest from Metro Manila. Sino naman ang guest natin subong nga gabi? Mabongga-bongga ni? Naman nila sa ako na machokolit ka namin kaya mo mag-produce some music. Yes, basta K-Fan News FM mag-produce some music, basko. Bulabantayan yung mga K-Fan kasi may mga damo kita mga programa subong. Lagi na ubra subong. Bantayan nyo pagin. Kagbantayan nyo pagin na programa kung Sunday. Ha, kahit iobrahan naton sa mga bagong mga kaetsusan, buktot baka baboy gansa pabuk ko nga dal apule. Ma-enjoy kita. And hello galing kay Kel Strada, kay Enrico Ramos, picture ka muda nga duwa. Alright, enjoy ka muda. Basta K5 News FM, hoy! Ganok muda! Ako na sa mga bago naman sa mga. Ay, matsokolet. Grabe ba lang? Ay, gano'n kumunda! grabe. Sa mga K5 na ito, ang ginagatutok man sa K5 News of Philippines. Enjoy! Basta kaupod si Macho Colin sa Bardagulan kung sikat ka sa K5. Hoy! Gano'n kumunda! Ay, saklain! Every day! Enjoy! Share the live sa ito mga K5! I-share nyo ang live naton sa 88.7 KFAN News of M Philippines nationwide. Ay, follow up nyo na. Okay, para mag-enjoy kita sa buong gabi. Namikidadaan niya kung nag-enjoy kita permi. Hindi kita magkusamod. Ang tanan, i-positive lang nato. Wala away. Wala sang gitanay. Kundi, tinapungulay lang. Kita sa Diversion Road to. Ang Pakanay Hilmit 2026. Ang maiguan sa Hilmit, magabaton sa duwa ka bukol sa agtang. Kag isaman ka bukol sa imo nga ulo. Congratulations for those ka na buklan. Sa ina nga competition, kita mo na bala. Tungod mo lang sa silos-silos, linaposanay ka mo niya sa ang helmet sa ulo. Ay, kung ako niya laposan niyo sa ulo ko, itaga ako na lang ulo ko. Ay, ang bata lang yun. Dali lang yung katula kong tingkoy. Alam mo, magaling sa kaya, Herma Punay. Ay, si Ma'am Punay, may ang gabi sa imo. Kaya namin, isang akon nga bed sa mundo feeling ko, duga bakala ko, scramble.
3: Well, waiting right now.
0: Mga ka-K5 lang naton, may nag-comment kung kisa sa live naton, may gambal nga matsukulit o kabasto sa programa. Kuway ka na bustasan sa amon niya nga drama. Natural na yung mga common sense kita ginagamit. Kung hinain mo yung common denominator, bakal ka to sa common denominator, sa lapas, oh. Tapos inject mo na sa imo nga paminsaron para mag-improve ang paghulag sang imo nga utok 2026. O mga taga-antike, dagali mo yung gabi man sa inyo. Well, sumang gabi. Maari na. Eh, hulato-hulato na ito ng aton nga guest right now. Makaupod na ito ng aton nga guest. Hello, good evening. Eto na. Good evening po sa inyong tatlo.
4: Hello, good evening guys.
0: Hello.
5: Hello.
0: Hello po. Good evening po sa mga pogi na katulad sa akin. By the way, si Matt Chocolate, DJ Matt Chocolate, kasama nyo ngayon. Oo. Pero dati, alam nyo pangalan ko dati, hindi si Matt Chocolate, Macho Bibo. Oh, si Macho Bibo.
4: Sarap naman pakinggan.
0: Oh, Macho Bibo. Ngayon, Macho Collet na. Oh. Oh, good evening po sa inyong tatlo. Welcome, welcome sa programa ni DJ Macho Collet live. Ito yan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Papakinggan po tayo ngayon. And sa radio frequency po natin digital, we have 15,000 viewers. And right now sa atin Facebook Live, we have 491 viewers. Good evening po sa inyo. Kaway-kaway muna kayo.
6: Yun.
0: Okay. Live sailing kita ngayon, tatlong gitara available dito sa amin. Pili lang po kayo, depende po sa inyo, tatlong gitara po. Live sailing po tayo. Okay, pakilala muna kayo, boss. Sige, pakilala muna kayo.
4: Ayan. Ako na. Ako nga pala si Iraq. Ayan. Also known as Iraq. Eh. Kilala nila ako si Iraq. So, I'm the vocalist of Red Scarlet. Mm-hmm.
0: Iraq. Ayan. Bakit Iraq talaga yung pangalan mo, hindi Eastone?
4: Pwede rin sana yun eh. Kaso, ayan. Kasi yung fit sa akin, si Iraq.
0: Kasi kung rock malaki, kung stone maliit lang.
4: Yun
0: yung kinukuha ng mga doktor sa atin chan.
4: New idea yan, siguro next time.
0: Iso. Ikaw naman si Al.
7: Hello, good evening. My name is Al, guitarist na Red Scarlet.
0: Al Domingo.
7: Yeah. Yes.
0: Bakit Al Domingo? Pwede naman El Sabado.
7: Kasi Sunday yung gusto.
0: Kasi mga Domingo kasi highlight, mga ASAP, mga ganon. Highlights.
7: Pang Sunday daw.
0: Correct. Next naman.
4: Pang Sunday.
0: We have
4: Boss Talks.
8: Hello, ako pala si Boss Talks, barista ng Red Scarlet.
0: All right. Mag-inom sa Bostock Edox Herbal Capsule. Gano'n, no?
4: Yun.
0: Grabe.
4: Promote na agad. Let's go.
0: Welcome, Red Scarlet Manila. Nag-Manila po sila. Sir, may konting katanungan lang po si Macho Chocolate tonight. And kasi yes, marami tayong viewers ngayon, I'll give you 15 minutes no, nga makasama tayo dito sa programa natin. Ano pong ibig sabihin ng Red Scarlet?
4: Yung Red Scarlet, actually yung Red Scarlet is name ko talaga, yung Red. Mm-hmm. Real name ko yan, Red. Kasi ang real name ko is John Red. Ayan.
0: John
4: then,
0: Red.
4: Na-input ko yung Scarlet as parang deepest dark of red. Parang blood.
0: Wow.
4: Which is blood. Ayan. Pupunsis siya ng Red Scarlet. Yan.
0: Mahilig ka talaga sa
4: mahilig
0: blood.
4: Mahilig kasi ako sa isang beetle. Parang insekto siya na ang pangalan niya is yung Scarlet. Mm-hmm. Which is kulay dark red siya.
0: Alright.
4: Kulay dugo.
0: So si Red Scarlet, ano po yung mga events ninyo ngayon? Ano mga new songs nyo? Ano mga upcoming songs nyo?
4: Ayan, upcoming songs, nag-ano pa kami, gumagawa pa kami. Actually, parang gusto nga namin, next album namin is album na talaga.
0: Mm-hmm.
4: Ayan, yung next songs namin, for album na siya. Then, yung sa songs namin right now, meron kaming songs, check nyo na lang sa Spotify, check nyo Red Scarlet, Blood Curse by Red Scarlet. Ayan, nandyan yung lahat ng emosyon na gusto nyong pakinggan o gusto nyong marinig mula mismo sa kanta. Ayan, maririnig nyo na rin sa Red Scarlet. And kung sa event naman po, ayan, nag-isip pa kami ng event. Also, gusto namin mag-event sa Iloilo.
0: Mm-hmm. Oh. Boss Talks, okay lang ba tayo dyan, sir?
8: Okay lang.
0: Okay lang. Magkano yung mga gitara nyo, sir? Magkano yan? ikaw yung nag-gitara sa grupo nyo, sir, Boss Tech. Boss Talks, sorry.
8: Bassista po ako.
0: Mm-hmm.
8: Bass.
0: Ganon.
8: Okay, parang tunogan.
0: Tunog. Alam mo yung mga sabi daw nila sa mga musician na mahilig daw sa bass, yung mga matao na very emotional at saka very understanding.
4: Totoo ba yun?
0: Tapos madali magalit.
8: Hindi ko kasi yan.
0: Si Sir Domingo naman, sir, sino yung vocalist sa inyo? Tatlo lang ba kayo talaga?
7: Actually, yung vocalist si Irak. So ako, si gitarista yes. lang po. Yan. Tapos macho dancer din ng grupo. Hindi, joke lang.
0: Wow, macho dancer din si Al Domingo.
2: Kalapit.
8: Ready na.
0: Ah, siguro feeling ko siguro Red
7: Scarlet.
0: Yo, feeling ko siguro sir kung grupo niyo Red Scarlet with singer with the macho dancer. Siguro papatok talaga 'to.
8: Pwede.
0: Yung intro. Yung intro, the Red Scarlet and Macho Dancer 2026. Oh, ganon.
2: Lakas talaga nun, grabe. Biglang lalabas no.
0: Makakasama natin live si Ira. Ano yung mga title ng songs ninyo, Sir Irak?
4: Ang title ng songs namin, Hands of Love, Where Are You, mm-hmm. Blame Me, Hate Me, and I Won't Stay Here. Yung bawat songs naman, may pinanghuhugutan din siya.
0: Mm-hmm.
4: Yung bawat songs.
0: Grabe, mahilig kayo sa mga hugot-hugot. Oh. Oh.
7: Mahilig sa hugot.
4: Sumasabay sa uso ngayon.
0: Oh. Mahilig ka talaga. Oh. Mahilig ka talaga sa hugot. Ayaw mo nang maluwag, ha?
4: Gusto namin hugot. Hugot.
0: Oh, bakit ayaw mo lang? Okay, ano mga title ng mga songs mo, sir?
4: Yung Where Are You?
0: Where Are You lang. Tapos,
4: Blame Me, Hate Me, Hands mm-hmm. of Love, and I Won't Stay Here.
0: Mm-hmm. Sino nagbuo ng grupo nyo, sir? Actually, ilang years na ba to yung grupo nyo?
4: Yung Red Scarlet, 3 years na siya. Then, nag-comeback kami nung way back 2025.
0: Mm-hmm.
4: Nag-comeback kami 2025.
0: Mm-hmm. Tapos?
4: Ayun, kasama ko na sila. Yung mga ka-members ko, full five na kami.
0: Mm-hmm.
4: Yung dalawa lang, wala sila, yung drummer, then yung mm-hmm. isang guitarist, si Elman. Ayun, shoutout kay Elman, tsaka kay Jason na ayan nagtatrabaho, masakit yung ulo.
0: Oh.
8: kagabi yung gig.
4: Ayan, kagabi. Actually katatapos lang ng gig namin last night and mm-hmm. ayan, successful, masaya and enjoy.
0: Grabe, congratulations sa inyo. Ano mga events yung sir nakapunta na ba kami sa ibang probinsya?
2: Luzon, Visayas, Mindanao.
4: Last year na-invite ako lang kasi yung Red Scarlet that time is nasa ano rin eh, parang that time hindi hiatus, parang noong time na yung kasi nasa ano sila, parang nasa family event,
2: family reunion.

0: Dumarating kami sa point na ganun eh, pero syempre iniisip namin kung saan kami nagsimula. So pag naisip na namin na saan kami nagsimula, bakit kami titigil? Di ba? Yun yung ano dun.
1: Oh, tapos may mga oras din sometimes sad kayo. Parang sabi nyo, ano ba to? May progress ba to o wala? May mga ganun din kayo.
0: Meron. Minsan meron. Pero sinasabi namin, hindi, labanan lang yan. Labanan. Tara, studio natin yan. Idan natin sa studio yan. Tara, jam tayo. Ganun. Practice tayo.
1: Sa recording ninyo, sir, ilang ulit ba kayo sa recording? So, gumawa na kayo ng recording? Ilang days ba natapos?
0: Ano lang siya, yung sa recording namin, yung sa, kasi ano eh, bawat first song na, bawat songs namin kasi isang recording, tapos dadaan yung isang linggo, gagawin ulit yung isang song, tapos dadaan yung isang linggo, gagawin ulit yung isang song. Yung sa recording, yung like, yung Where Are You, tatapos namin siya, ano lang, isang araw lang. Tapos, minix na lang, then after isang linggo, sinend na yung file na ito na yung mix, fully mix na din. O sige, next na natin. Ito sa susunod na linggo. So, ganun lang din yung pattern sa ibang songs.
1: Grabe. Pero, I know na kapag may goal po kayo, talagang aakyat kayo. Anong learnings po, sir, Boss Talks? Ano ba na-learn nyo sa pagsama nyo always, na sama-sama kayo ng mga grupo nyo? Ano ba yung biggest thing na-learn nyo sa grupo nyo?
2: Siguro, yung sa mga past kasi na kabanda ko, may makat.
1: Hello, sir.
2: Kasi din talaga na hindi consistent kasi yung mga nakaraang. Kumbaga, ano kami, yung hindi man perfect, pero yung samaan kasi namin, solid. Saka yung ano namin, present namin lagi kahit mapalay, mapano. Talagang, kala mo, napakatagal na nagsasama kami. Natutuwa din ako kasi parang pamilya din kami kahit papano.
1: Kasi importante. Tapos
2: sila, lahat kami talagang pag nagsama kami, masaya.
1: Alright. Kasi importante yan eh. Dapat may grupo talaga kayo. May ano kayo, may chemistry.
2: yun.
1: Pero yun, if you don't mind, sa tatlo kayo, sinong chick boy sa inyo?
2: Wala.
1: Feeling dyan, ko pass, si pass. Mr. Domingo, chick boy. Pwede sa babae, pwede sa lalaki, chick boy.
0: Ayun lang.
2: Parang dual sim pala.
1: Dual sim siya. Or pwede
3: loyal
1: man. Well, yeah, I appreciate you in this group, no? Pwede kayo mag-invite po sa grupo natin. Naka 500 viewers na tayo right now, ha? Sir, invite po kayo ng mga friends ninyo. And then, baka may mga gusto din. Pwede po sample si Sir Irax ng album nyo kahit chorus lang.
0: Okay.
2: Yun, no?
1: Alright. Ladies and gentlemen, we are live at Sodom and Gomorrah.
0: Sodom and Gomorrah.
1: Ladies and gentlemen, tonight, kasama po natin sa sikat ka sa K5 Live, the Red Scarlet.

0: Abangan po ang bagong songs namin titled Dual SIM. Para sa mga LGBT, HIJKLMNOP.
1: Collaboration.
0: So, di ba? Grabe. Sir Boss Talks, baka may gusto kang batiin? Baka may gusto kang singilin sa mga utang ngayon, hindi pa nagbayad sa'yo?
2: Ah, sige, kunin ko na yung pagkakataon nito.
3: Yan.
2: Ano po, nakikinig po ba to sa ano, sa Kapis?
0: Kapis?
2: Apo.
0: Oo. Oh, sa Kapis.
3: May utang talaga yun.
2: Hindi, kasi po ano, hindi ko pa po kasi nakikita yung totoo kong ama since birth, hindi ko pa kilala. So, sabi kasi nung mama ko, yung totoo ko daw na ama is taga Kapis daw. Pero wala rin kasi siyang idea kung ano yung pangalan niya. Pero ang sinabi kasi sa akin is Florendo. So hindi ko siya kilala talaga hanggang ngayon. So
0: Kapis Iloilo. Kapis Iloilo.
2: Kapis sa may Pontevedra.
0: Okay, shout out sa mga taga Kapis diyan. Ano po yung full name, sir? Ang tatay mo?
2: Hindi ko po kilala, pero yung palayaw na sinabi sa akin ng mama ko is Florendo.
0: Florendo.
2: So wala na po akong idea eh.
0: Shout out po kay Florendo. Bakit mo iniwan yung anak mo dito at saka kasama ko siya ngayon sa aking programa? Kapis! So alam mo mag-Ilonggo?
2: Ano po, hindi po, pero nakaka-uwi ako dati nung mga elementary po dyan sa ano.
0: Pero may mga alam ka na lengguwahe na Ilonggo?
2: Ambot lang po.
0: Ambot lang. Sabihin mo kay Domingo, tsura mo.
2: Tsura mo.
0: Dong ngipon. Ibig sabihin, gutom ka ba? Okay, ikwento mo nga sa akin ang problema mo. Iniwan ka ng tatay mo. Yung taga-Kapis.
2: Ay, ano po, yung mama ko po kasi is naging girl boyfriend niya yon.
0: Mm-hmm.
2: Then parang ano, siguro nagsama sila ng ano, tapos sandalian lang dito sa Maynila.
0: Nagbumbumpaw.
2: Tapos yun, nabuna po ako.
0: Uh-huh.
2: Eh nabuna.
0: After ng bumbumpaw.
2: Oh, yung bumbum
0: bumbum chicken, oh.
2: Oh.
0: Tapos
2: nung nagkaisip na ako, syempre tinatanong ko po kung sino po yung totoo kong ama. Wala siyang may bigay na pangalan. Buong pangalan, basta Florendo lang ang sinasabi niya sa akin pangalan. Tapos hanggang paglaki ko hanggang ngayon, hindi ko pa rin kilala kung sino po 'yon. Bali ang pangalan ng mama ko is Innocencia Batan.
0: Mm-hmm.
2: So kilala naman po 'yan diyan.
0: Mm-hmm.
2: Kasi hanggang ngayon kahit na nakikita kami to Messenger, hindi kami magkasama. Actually, hindi kami close. Tumanda na lang yung mama ko hanggang ngayon. Hindi niya pang sinasabi kung sino ba talaga yon. Wala akong idea kung anong mukha, anong pangalan, taga saan. Basta ang sabi, nasa Iloilo daw siya ngayon.
0: Mm-hmm. Sige.
2: Wala akong idea talaga eh.
0: Alright. Well, baka makita mo kasi makakaabot tayo doon sa Pontevedra, Kapis. Okay.
2: Yun nga po eh.
0: Message mo kay tatay mo, baka... harap ka muna, sir, baka makilala ka ng tatay mo. Kamukha kayo ng tatay mo siguro.
2: Balbasero din daw eh, sabi.
0: Ano?
2: Mabalbas
0: din siya. Oh, sige, message mo kay tatay mo, tay. Kung saan ka, sana magpakita ka naman sa akin. Ganon.
2: Oo nga, no?
0: Oo.
2: Maikli lang ang buhay, kaya correct. Sana maano man. Diba?
0: Oh, makita mo si tatay mo. Iba kasi, sir.
2: Kahit, ano.
0: Iba kasi, boss, na may ano, may tatay talaga.
2: Opo, tama.
0: I-message mo ako, sir, baka ano, baka mag-usap tayo tapos i-call out natin. Naghahanap ka ng tatay mo.
2: Sige po, sige. Oh,
0: i-message mo ako, sabihin mo lang kay Sir Sam Salva.
2: Sige po.
0: Kunin mo lang kay Sir Sam Salva yung Facebook ko. Sir Sam Salva, maraming salamat, kaibigan ko 'to. Maraming salamat sa iyo, Sir Boss Talks. Ikaw naman po, apo. Sir Domingo, Lunes at saka Bernes, may greetings ka din ba?
3: Po?
0: Ito yung, may kami gusto kang i-message, may gusto kang sabihin sa mga babae mo dyan.
3: wala tayong babae. So, ito lang. Sige, ito lang. Meron lang gusto sabihin sa mga kabataan ngayon na
0: alright.
3: Kagaya namin yung tiyatahak na ano, na yung pat, same pat kami sa mga kabataan yun. So, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, tuloy-tuloy nyo lang hanggat kaya nyo matugtog or hanggat kaya nyo magawa yung passion nyo, hanggat sinusuporta kayo ng magulang or ng parents nyo. Go lang kasi darating yung punto na magtatrabaho kayo, yung passion na gusto nyo nung bata kayo, hindi nyo na magagawa. Swertihan na lang, unlike kami. Swerte na lang kami kasi yung passion namin, nagagawa namin. At the same time, responsible kami sa pamilya, mm-hmm. yung mga priorities nagagawa rin namin. So, sa mga kabataan dyan, yan. Tuloy nyo lang yung ginagawa nyo kasi hindi habang buhay magagawa nyo yan.
0: Tama.
3: So, yun pa, wag na wag kayo magda-drugs.
0: Correct.
3: Masaya lang sa umpisa yan, pero syempre, nasa huli pagsisisi dyan. Tama. And syempre, last shoutout sa pamilya ko. Tapos, yan, syempre sa girlfriend ko, kay Mina, laging supportive sa akin yan. Wow, syempre sa mga fans din ng Red Scarlet sa Underground yun. Dito sa Manila. Syempre, shoutout sa inyo.
0: Pa.
3: Yan.
0: At saka, batiin mo naman si Robby Domingo kasi magpinsan kayo, di ba?
3: Yun, yung kapilido ko, yung mga artista ng kapilido ko. Shoutout kay Robby Domingo, kay Kogi Domingo, kay King Domingo.
0: Pari, isa doon ko ba? Ano na isaya ko?
2: Bangit?
3: Okay.
0: Yes. Oy, may bagong kasama tayo. Hello po, sir.
2: Yun, no?
0: Wow. Bongga! Kakalabas mo lang, sir, no? Oh, si Sir Erak naman muna.
3: Son, yung mic mo, son.
2: Son, mic mo.
0: Sir Erak muna, sir. Message mo or greetings mo. Si Sir Jason nasa Dubai ngayon. Hello po, sir. Okay, Sir Erak, go. Oh.
3: Ah, sir.
0: Discreet, sir. Ano yung CDR King ano mo?
2: Tagal na noon ah.
0: Hindi na maririnig ano. Isa wifi ba to? Sir. Naka-mute ka. Oh,
1: ayan.
0: Hello. Maraming sir.
2: Yun.
0: Parang, sir, parang worried sorry, talaga sorry. Oo.
1: Sorry. Ayan, shoutout ko na. Shoutout kay sa aming manager na si Miss Ina Munoz. Shoutout. Also, shoutout sa Montalban Hardcore Boys. Shoutout din sa mga hardcore ng Iloilo. Ayan, thank you so much sa pagsuporta sa amin. May mga fans kami from Iloilo. Kay Ate Juni Calip, shoutout po. Kay Ate Nicole and Sky. Kay Kuya Nats na sumusuporta din sa Red Scarlet, kay Ma'am Shi sa Sam Salva, maraming salamat po Ma'am Shi, mm-hmm. and kay Sir Jen Cabrera ng Philippine Heart Center, kay Ma'am Ja, ayan, Ma'am Ja Matsumoto, shout out po sa inyo, kay Ma'am Roslyn ng BNZ JM Baza Iloilo, ayan, shout out po sa inyo. Also sa the engine sa mga sa Rigacho family from Iloilo, shout out sa inyo. And yung mga padugo ko diyan sa May Santa Barbara tsaka sa Bitadton Kulasi, shout out sa inyo.
0: Ilonggo ka, sir?
1: Ingat kayo palagi, ha.
0: Ilonggo ka rin? Ilonggo ka rin?
1: Sucks lang na nakakaintindi ko sa Ilonggo.
0: Ay grabe talaga, sinabihan mo ako talagang isak, ano 'yon? Saxophone?
1: Hindi ko.
0: Oo.
1: Kunti lang.
0: Pero maintindihan mo talaga yung sinasabi ko?
1: Nakaintindi ako. Pero,
0: maghambal ko.
1: Tatagalo ko siya, ganun.
0: Pero do Ilonggo, gigo ka gina mag-interview sa imo, hindi man. Parang halata, talaga na Ilonggo, talaga ako. Pakinggan talaga, no?
1: Ayan. So, ayan, yung iba sa mga member ko, mga nag, ayan din, Ilonggo, marami. Si ano din. Si, si ano, si,
0: sino?
1: Sino to? Asan na yun? Si Bostock, ayan, Ilonggo rin yan.
0: Mga Ilonggo pala kayo. Hindi kayo nagsasabi sa akin, oh.
1: Dito lang sila kasi sa Manila.
0: Oh. Actually, marami din mga Ilonggo dyan sa Manila. Mga talented talaga yung mga Ilonggo. Mga gandeng kumanta. Oo, talaga.
1: Gani.
0: Oh, bakit? Ano nangyari sa kasama mo?
1: Sa, ano, Manila?
0: Oh, si Jason, ano nangyari sa kasama mo? Baka natumba siya, oh. Okay lang siya?
1: So, nangyari.
0: Ano, okay ka lang dyan?
1: Nangyari.
3: Wala
1: yung pedo. Wala.
0: Ay, akala ko hindi kinakainom ng Losartan, sir, no? Fairly appreciate right now, 498 on the... Oh, grabe, 498 yung atong viewers ngayon, no? Pero I really appreciate yung mga taga-Ilonggo talaga. Sana, actually, plano ko nga, sir, actually, nandun din ako sa Manila. May P-pop group din ako dyan, eh. So sabi ko sana yung mga Ilonggo community magsama-sama tayo kasi alam mo sir, nakikita ko talaga sa Metro Manila, lahat Ilonggo nagpo-production sa ano sa loob ng network. Maraming Ilonggo doon. Sobrang madami, magaling.
4: Madami dito.
0: Oh, grabe talaga. Oh, grabe. Sir Jason, bigyan kita ng oras. Okay ka ba, sir? Okay ka ba dyan, sir?
2: Sir Jason. Malakas ang alon.
0: Oh, ano sa barko siya? Nasa barko.
4: Lumalaban.
0: Ah, seaman pala siya. Seaman luloko.
5: Jason on the mix. Grabe. Jason on the mix.
0: Sir Jason, kamusta ka, sir? How are you?
6: Okay lang naman po.
0: Ay, ang ganda ng boses, no? Parang, ano na, Sir Jason, may problema ba tayo sa inyong bahay right now?
6: Nako, isa pa ba?
0: May mga problema ba tayo, sir? Pwede ikwento sa akin, ano nangyari sa'yo? Parang aakyat ka na sa bubong niyo. Ah, sige sir, bati ka muna sir, bati ka na lang sir. Oh, go.
5: First order goes to Jason.
0: Sir Jason, good evening po sa iyo. Welcome sa Sikat Ka sa K5 live at K5 News of M Philippines, no? Sir, gusto mo bumati? Pwede kayo bumati, sir. No, anong problema ni sir? May problema ka ba? Uminom na Jason Herbal Capsule. Jason Herbal Capsule with Ampalaya Leaves and the sugar-sugared cane extract. Mabibili po ito kung mag-dream ka na.
5: Jason Herbal Capsule.
0: Na-enjoy talaga ako ngayon. Sir Jason, okay. Sir Jason, pwede ka po bumati, sir. Okay. Sir Jason, pati ka na, Sir Jason.
2: Daw eh.
0: Oh, ano po?
2: May mga pirata daw.
0: May pirata? Kalaban ko ba si Captain Philip? Ay, nasa barko pala. Grabe, may seaman kayo. Sir, pasensya na po, sir. Ha? Okay, sir. Gusto mo may batiin ka dyan ngayon? Oo. Ay, stuck up tayo. Ano ba to? Sir Jason, sagutin mo naman ako, Sir Jason.
6: Hindi
0: masyado yung
6: audio ko eh.
0: Ay, hindi mo maririnig. Okay lang, sir. Ay, walang problema, sir. O, sige. Well, maraming salamat po sa Red Scarlet. Nag-enjoy ako sa inyo. Sir, ha, mga Ilonggo, i-PM nyo ako, ha, Matt Estrada Facebook ko para magkikilala naman tayo. Para, actually, I'm a talent producer sa isang network, actually. So, plano natin, lahat ng mga taga-Iloilo dyan, mga Ilonggo, gawa tayo ng grupo dyan sa Metro Manila. Right? So may gusto ba kayong batiin? Oh, mayroon pa, may papasok pa. Oh. All right. Sige, sir.
2: Oh, nakalobot.
0: Oh. Pamain na lang po sa kasama mo, sir. Pamain na lang po sa kasama niyo. Hello po, Tito. Well, tonight. Okay, bati na po kayo. Thank you so much. Red Scarlet, thank you. Maraming salamat po sa inyo lahat. Well, thank you so much, Red Scarlet, live sa Metro Manila. Grabe, nag-enjoy ako tonight. Ah. May mga Ilonggo pala kitang kasama. Hindi ko nababalaan talaga. Grabe talaga. Magbabalik kami ha. Makakasama ko man mga mudra sa atin pangabuhi ko mamaya. Only here to your favorite radio station, the number one! Hoy! Gano'n ka muna! K5 News FM.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
8: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Cheers sa barkada nating
1: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
0: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Good news!
6: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
7: Wow!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
10: Klinika Deo Fresh.
9: Available now.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Pabakan sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
15: So una,
14: problema, gid ako sa akong body odor.
15: Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
14: Pero subong,
15: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
14: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
15: Salamat sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
13: Pabaka sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
16: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
18: Happy kanunay.
11: DTX 500.
18: Masaligan.
11: Epektibo.
18: DTX 500.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
11: Ikaw bala ang may diabetes.
18: DTX 500.
11: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo
18: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
18: DTX 500
11: masalikan
18: epektibo.
11: DTX 500
18: E3 Bio.
19: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
18: Ang D3
11: yung may BCO.
18: official nga may D3.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Camil. Uy, nakabulig din sa akin para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: K5 News FM.
7: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
8: K5 News FM.
13: K5 23 after 10, our favorite radio station, 88.7 K5 News FM, summoning the lines of the Filipino. Ako na rin si K5 John Aluado kapulot. Nida mo rin subong chicks. Grabe. Shout out sa mga friends natin na nagatutok sa mga si Jenny Caso na nagatutok man sa aton. Mayang gabi. Macho kulit na kita taka one time sa may SM. Uya ko magsapak si Muyoya. Kasi ako magsapak no, tagok tsura ko. Uya ko sapak. Well, sa mga gabi, mga friends naton, ari rin mga nanay naton nga wapa-wapa. Hindi, mabangbang ang itsura. May ari ka hinupang. May itsura, hindi ganito gahabok ang iyang at pangadlay. Lagi na tamiya ko din mga friends naton sa studio, sa mga organizers nila dito na. Bantayan nyo ilang show, ha? Lantaw ka mo sa ilang show ng Grand Nanay 2026. Kaya maghahatag ni Kalipay sa inyo, hindi maglantaw, makatipalo, mag-aayos sa January 4 pa. Well, mga nanay, wave, mga nanay! Wave! Wow! Bongga nga mga itsura. Ay, gatinguha man sila tanan. Well, subong agabi! Abe, wave ka mo, anabi, pinaka namin mag-wave. Mga baton sa duwa kasako nga tamtax. Wow, gorabe. Okay, contestant me. Lantahon natin, mahalin kita di anay sa kay ma'am. Pakilala, ma'am. Okay, good evening, ma'am. What is your name?
2: Yes, good evening, everyone.
13: O, palapit na ma'am sa microphone. May asawa ka na, locate mo sa microphone. Okay, sige, go!
2: Good evening, everyone. My name is Angel K. Mm-hmm. 24 in age.
13: Hindi halata. Okay. Hindi halata, 24.
2: Yes. Zone 1B. Zone 1A na lang kung mabigyan.
13: Marimar, hulat ka na, may chimpo ka. O, tapos.
2: It's your turn na.
13: Okay, sige, palapakan natin. Contestant number 2, si Manny Maho. Char lang. Okay, contestant number 2, go!
8: My name is Smer de la Cruz. Mm-hmm. Roja. Roja? 38 years old.
13: Ma'am?
8: Tumbo lang na.
13: Anay, balik anay na isa. Baka nami bala sa imo na may ang bana mo subong diin.
8: Wala.
13: Wala ka bana?
8: Wala, sir.
13: Wala. Si balikan ta kakaroon. Okay, this is number 3. Go. My name is Rina Jane Montilla. Ay, ma'am, kaptiman ang microphone, ma'am. Tuga ka, okay mo, isparagos. Diwat. Okay, sige, go. Diwat, go. Inom na karoon siyang bulong. Oh, sige pala, contestant number 1, kay Nupang, kapalapit pala. Go. Hi.
14: Mm-hmm. My name is Rina Jane Montilla. Mm-hmm. 28 years old, sang Zona 4.
13: Wow. Contestant number 4. Ano yung number 4?
7: Sabong Jollibee.
13: Ay, cute, ano. Dumali.
5: My name is Layden Juarez. Mm-hmm. 25 years old, from Zona 1C.
13: Sabi ko, Sona ni Bongbong Marcos. Okay. Next contestant number 5. Ari.
10: Hi, everyone. I'm Alicia Lenchoco, 25, representing Zone 3B.
13: Duma nagdaong. Oh. Contestant number, ano na to? Number 6. Oh, basta. Nagbigay alapkin, oh. Oh, yes, ma'am. Oh, grabe. Yes, ma'am. Nagka-Cambodia siya, no? Okay. Ma'am?
15: Good evening, everyone. My name is Kay Deza Mandal, 28, from Zone 5, Kalumpang Mola.
13: Oh, dumanog first runner-up, man. Oh, contestant number, ginatrapo sa balhas, number Sibin. Sibin, okay.
3: Good evening, everyone. My name is Rain Lopez Lenchoco, 30, representing Zona 3.
13: Ba, manog daog ng apelyedo, yan kay Manggarano, eh. Ari naman, isa na ton ka-model halin sa South Korea. Oh, wow.
4: Maya
20: Yeah, my Bluetooth. Korea. Okay, go.
21: Okay, good evening, ladies and gentlemen. Mm-hmm. My name is the lovely Aliada Balaes, 28, representing Zone 1B.
20: Ay, kanami kay Ma'am Magambal! Grabe! Nakagi ka obra, ma'am, sa peryahan? Oh, sure. kanami. Sadi ka ka obra, ma'am?
21: Wala, sir. Manuglawag din na,
20: ko. Pero kanami ka maghambal bala, ma'am. Ikaw, ma'am, ako si... Ano ang ingalan mo?
21: Ako si Lovely Aliada Balaes.
20: Para sa balita, sang K5 News FM. Sabi?
21: Para sa balita, sang K5 News FM.
20: Isa ka babaigin by bus na lipay pa. Sige. Alright, wave it na. Paano mag-wave ang mga Miss Universe? Ay, bago. Duga palupad, burador ang isa ho. Tanong nga may mag-wave-wave la palangga. Okay, sige. Question nun ta ang contestant number one. Ma'am, number one, sinugin ma'am nag-invite sa imo nga ma-join ka sa ining competition kag dito kita matulog sa camera para makita sa mga pumuluyong imo laragway sa bunga gabi. Ah, sige ma'am.
22: Actually, sir, why magkukamaan?
20: Ay, ati na.
22: Ginalon ako, sir. Mention. Uh-huh. Dayon, dito na ngalan ko. Tapos.
20: Nagadingin ka, ma'am. Hindi ka taga-syudad, dahi.
22: Hindi, gid, sir. I'm proud to be Kalinog nun.
20: Ah! Yes. Amura gali ang rasen. Nga, karay ati mo.
22: Yes, of course. Wow.
20: Basta taga-Kalinog, Galinog!
22: Yes.
20: Kaging ka man linog kung gabi, ma'am?
22: Wala.
20: Ano lang niya?
22: Traffic lang.
20: Ah, traffic lang. Huwag ka kaagit silaw sang iodized salt.
22: Wala man. Tubag lang.
20: Ari naman si nanay, contestant number 2, duwarak mo sa wheelchair, tadlo magpongko. Okay. Joke na nanay ha. Pero tuod na. Okay. Contestant number 2 from Lapu-Lapu. Wow. Nanay, nag-mention ka kagina sa ako na nga wala ikaw bana, tuod inanay.
23: Oo, sir. Patay na kong bana.
20: Oh, pila edad sang bana mo nga napatay siya?
23: 32.
20: Ano ba, ma'am, ang anong may sakit siya or
23: nakuhaan sa mo nag ano sa gasol ba sa driver
20: nalukpan?
23: Sa gasol? Driver sa gasol.
20: Mhm. Tapos, ma'am.
23: Yung pan man lang nagdugo sa blood.
20: Dugo. So kung nagapamati subong ang imo nga bana, ma'am, may gusto ka ihambal sa iyang bana, basi tagaan niya kaliwat gasol. Kay ubusan ka mo buwas dayon mo. O ay may gusto ka i-message sa imo nga bana. Why na message? Oh.
23: Hindi ka mo problema, drag ko na yung bata, may apo ka na.
20: Wow. Pero nay, sa totoo lang bala, nanamian ko sa imo kay first ko pa lang nga na-interview ikaw subong, balaan ko damo ka problema sa una, ginatulon-tulon mo lang. Pero subong wala ka nagatulon. Kasi wala ka naman tunlon, tagok, no? Oh, di subong na, wala ka ginaman na subong? Wala ka partner sa imo pangabuhi?
23: Yara, kung wala, why di sa?
20: Ah, pero may partner ka. Kamusta naman ang partner mo subong? Okay man ka mga duwa?
23: Sa subong, sir, sa Saudi.
20: Ah, sa Saudi, sa subong. Wow! Ang grabe. Anong nabaligya eh? Sa Y? Ang grabe ba? Grabe si madama. Alright, contestant number 3 na naman. Magka-itsura bala si ma'am. Tuntuod ng artista. Galing na patay na. Contestant number 3. Kamusta ikaw, ma'am?
24: Okay lang, sir.
20: Wow. Bado ka namin. Niyak ay ma'am. Palapit bala ma'am. Palapit sa microphone. Ikaw ba, ma'am? Maghambal ko gani nga. Macho ko. Maghambal ko. What is your name gani, ma'am?
24: Rina Jane.
20: Okay, maghambal ko Rina Jane. Sabdan mo ko matsukulit. Tapos hambal ko nga. Tapos, kailan taho naton, ma'am, kung kamusta man ang imo nga pag-ah. Huh? Sige. Nakaabanggi kami gambo, chill-chill. Good evening sa mga friends natin. Okay, attorney, nagatutok man sa bong si attorney na mapatay sa kanong kadlaw. Kasi masulo mo naman na kuya kung matumba ka na. Okay. Sige. Madam, contestant number 3, ikaw Wow. But ang ibis ang feelings, ma'am, na nagpahigupon ta ka sang sabaw, ha? Okay, pahigupon ta ka na isang sabaw ni Ma Chocolate. Madam, tawag ako Ma Chocolate.
24: Ma Chocolate?
20: Nga! Wow. Okay, butangan ko, madam, sang baboy ang imo pagnganga, ha? Dapat usapon mo, ha? Madam!
24: Matsukuli!
20: Nganga, kag-usanga! Usang-usang ba usang? Duhuni ka ikag ba? Pag muna si Mablo, oh! Yan siya una dumanuwit. Ay, kasadyagan niya kay Mama. Okay, last na lang, Mama, ha? Butangan mo feelings. Matig-ab ka na sa ulihi. Madam!
24: Machukulit.
20: Nga nga, usa nga kag-tig-ab. Usang, tig-ab. Bonggang ito, naglando yung budo. Ay, kagwapa mo lang kay ma, mag-anat. Last me, ma'am. Ay, gabi. Ay, gabi, ma'am. Ang bana mo subong, madam, kapamati man sa imo, ang bana mo subong.
24: Yes, machukuli.
20: Ano ba lang hindi mo malipatan sa party sang imo nga lawas ang bana mo?
24: Ang iyang nga lawas.
20: Ang iyang nga lawas? Okay, sige, message mo anay sa imo nga bana. Ah. Oh. Tanungan ba, nagbaligyak imo lampin? Oh, sige, go! Message.
24: Message ko lang sa akon nga bana. Di ka magproblema. Palangga, takagyapon.
20: Wow! Pero ang bana mo, palangga niya man ka.
24: Ate, syempre eh.
20: Wow! Mga muna yung managdaog yun si nanay. No, ma-feeling ko man number one ginasaya sa kompetisyon, no? Okay, contestant number four! Yun ang number four man. Bog, gamay-gamay lang, ho? Pero may kamo kabalo-bala kung gamay inisa. Dako mani ang iya tagipusuon. O, oh, di ba? Grabe, gali sa mga nanay. Ito subong, o. Oh. Ang bayan doon, baho ka noong tig-ab, ha? Malidoven Velez. Machokolit, lagaw ka diba sa kalumpang kay panyapunan ka namon. Ay, mapakanoon mo ko daya sa mga NFA. Okay. Arena contestant number 4. Palakpakan naton. Sino ang alam ni ma'am?
0: Layden Juarez.
20: So Layden Juarez.
0: Oh. Layden.
20: How old are you, ma'am?
0: 25.
20: Right, that's at the stake? 32, 42, 64. Huh? Okay. May bana naman si ma'am, may bana naman.
0: Sa una, separated.
20: A separatory system na subong. Grabe. Pero ang first mo gabana, ma'am, wala inyo bata subong?
0: Tatlo.
20: Wow. Naku daw, notice of disconnection. Garabi. Si, ti, ang ano mahambal mo sa bana mo subong kakit anay pa ka mo subong? Wala na?
0: Wala na.
20: Why na? May dasa. Why chansa? Sige lang ah. Kahit iambal nila kano, God never moves without purpose or plan. May rason nga ginbulag ka mo biskan makakita ka. Okay? Okay. Anong message mo subong sa kabataan mo? Mga pridad sa mga kabataan mo subong, madam?
0: Six.
20: Good.
0: Ang twin, six. Tapos ang baye, ang ikatatlo, five.
20: Nakita naman naton kay ma'am subong nga tiga enjoy man sa. Anong plano mo? Perdihon mo gid sila. Palang grand prize nyo subong ha? Oh. 5,000? O, oh, kita nyo? 5,000 na ma-perdi may death certificate, no? Oh, grabe. Okay, so 5,000 nga na, ma'am, dag-on mo gid. Wow, palapit mo na sa microphone, doon nadlock sa microphone. Saan o nga last ang ging kaptan mo nga microphone, ma'am?
0: Kagabi.
20: Ang kagabi na! Okay, kay kitanda ka magkapota, gonta kaliwat, madam. Okay, alam, tao tayo ko nami, kagin may magsuyop sang sabaw ni Matt Chocolate. Madam?
0: Ano?
20: Ano ko nung machokulit gani? Wala gatahod, ah. Liwat-liwat. Madam!
0: Yes, chocolate.
20: Machokulit, harangan natin, no? Hello, guys, sa mga classmate ko da sa UP. Good evening sa inyo. Ano ning UP? Unan, patso, niguro. Okay. Alright, sige. Friends na to, liwat. Tawgon ta ka, madam. Tawgon mo ko machokulit, ha? Okay. Madam!
0: Yes, machokulit.
20: Nga.
0: Ah.
20: Butangan natin feelings, ha? Nagnganga ka, tapos may ulo upload gamay. Ha? Madam!
9: Yes, Matt Chocolate?
20: Nganga kag idupla. Okay, last na lang, madam. May feelings. Dapat. Amo na, kung ibayaan ka sa bana mo kay... ano naman? Hindi pala muti na si madam mo. Okay, madam. Nga. With feelings, madam. Usapa. Suwabi ka dyan kay madam yan. Pero in fairness, guwapa bala. May do ang tsura mo bala, ma'am, do si friend ko man sa piyak ng estasyon sa una sa TV, do si Charlene. Okay, next, number 5 na kita, no?
9: Yes, sir.
20: Hari, guwapa man si madam. May boyfriend, may bana, may kabaylog kabataan, bag-uras
9: partner
20: pa.
9: Partner pa lang, sir.
20: Ah, partner pa lang.
9: Yes.
20: Sa inyong pag-partner subong, madam, ano ang permi nyo ginaawayan? Nag-ask ka tutunlan mo? Okay, sige, madam, go.
9: Selos, sir.
20: Selos? Sino ay hanggang nasilosan mo?
9: Wala, kuya sir siya.
20: Ah, permi siya nag-selos sa
9: yes.
20: imo?
9: Yes.
20: Alam mo, Papa, do not. Nag-selos, permi, ang akon nga boyfriend sa akon. Ano permi ginawa niyo selos kit permi? Damo nagapanglog si mo. Siyempre, ang beauty mo bala.
9: Oh, sir, hindi ma-deny.
20: Oh, gwapa kagid actually sa tuntuod lang. Kompleto sa bakuna. Oo. Oh.
9: Wala kagidas ma.
20: Kuring baka baboy gansa pabo kung kungadal apuli. Grabe gid. Oh, sige. Kapila damo ga message sa imo, madam.
9: Oh, before sir ka susubong naka-block tanan.
20: Naka-block tanan.
9: Yes.
20: Nga ang boyfriend mo gidagin pili mo, ano bala ang nakita mo sa iya?
9: Damo, sir. Good Ay. Provider siya.
20: Provide? Ah,
9: Guapo.
20: Globe.
9: Guapo.
20: Taga-globe siya? Ano, internet? Ano?
9: Guapo siya, sir.
20: Guapo, tapos?
9: Especially, medyo, sobra galing. Namit.
20: Ah, namit siya? Kung sa mga luto, ano sa klase luto, madam?
9: Ano, sir? Hindi.
20: Ano?
9: Kaldereta. Gamit,
20: sir. Abi ko soup number 5. Ay, grabe. Di pila heights ang imo nga migo?
9: 5'6".
20: Ay, gamay-gamay mo naman.
9: Keri lang, sir, dako man sa...
20: Ah, dako man sa... So, Miralco or more power? Ano sa?
9: Ang more, sir.
20: Ang more? More? Ilogilis ang magulang ko mayong gabi sa imo. Sorry, good evening. Oh, so, madam, ikaw, ano ang plano mo? Plano mo gidag-on gining ang kompetisyon kay tumlagsahon ng grand nanay. Actually, amo ni ang grand nanay nga nakita ko may beauty gid.
9: For me, sir, experience na lang bala sa bilang isa ka nanay.
20: Experience bilang isa ka nanay.
9: Yes.
20: Nagita, wag ka nga nanay, may bata ka na, ha?
9: Yes, sir, 4 years old.
20: Ah, okay. Okay. Sige. Kabay pa nga, i-bless ka mo sa Ginoo, ang imong group of family.
9: Thank you, sir.
20: Alright, sige. Ari na sa next nato nga ginhawa, babaw dalom, no? Kagi kasulod sa ambulansya, ma'am. Okay. Alright, sige. Madam, ari naman nami ang height ni sir. Pwede na sa'yo pang search ko dyan, no? Ano na ano nag-agi ka join competition man dati, ma'am? Mga fun run, ano?
9: Ga pangayaw ko sa iban nga mga lugar bala sir, mga bikini open.
20: No? Aga, join ka sa bikini open?
9: Oo, sir, before. Wow.
20: Wala ka bikini dala subong, ma'am?
9: Wala.
20: Oh, ano pala gali, oo. Tapos.
9: Tapos, naka-join man ko sir, Parao Regatta.
20: Oh, wow, brunga! Parao Regatta! Dako na sa nga kompetisyon mo?
9: Oo, sir.
20: Next.
9: Tapos sa mga school mo lang, sir, kag sa barangay.
20: Mm-hmm. Wag ka na kagi join sa Miss Tulabong Festival? Ah, wala kaya ka join? Okay, paano ka mag-intro kasi you are joining the pageant? Oh. Good evening, ladies and gentlemen. Our contestant number 67. Let's all welcome on stage. Oh, go, pakilala na. Go.
15: Good evening, everyone. My name is K.N. Mandal, 28, from Molo.
20: Molo. Amo na ka na? All right, sige. Grabe, nagali. Doon mo nagdaog. Iman kayang aura. Lain, good. Next na ton. Diretso kita. Kitagaanta ka mo chance ka nun sa pagtamyo. Contestant number ano na? Kag later, tagaanta man ang aton mga organizer para makilala man. Pwede i-hansor nga pa po ko. Unta man ang organizer ta karon para maka, maka ano ah. Bis ka magtindog. Lagi pinaisay ka mo inyo, yaya. Okay, liwat. Hello, gali sa aton nga 576 viewers. Kalma lang, ma'am. Mega ko na, Banishara. Kalma lang. Sa nagkalantaw, Deblang Mamanggaranon, sponsor ka mo sa ila, ha? Eh, para nga magnami man ang ilang events. Okay, contestant number ano na kita, ma'am?
11: 7.
20: Number 7, ang number nga ginatrapo sa imo nga balhas. Ang istorya, diras ang number 7 naton after sang 6, no, isibin, itrapuhan, good, no? Alright, contestant number 7, good evening, ma'am, sa imo.
11: Good evening.
20: Wow. Kung tagaan ka chance maging showtime dancer, gusto mo man?
11: Yes.
20: Wow, bonggang sabat, matalino. 2 times 5. Ay, aba, pero, pero, pero, ay, ano na, sama, hindi ko kita ba? Okay, ano English ang ngipon?
11: Teeth.
20: Wow! Grabe. Okay, madam, kung tagaan ka tsansa, nga halinon ang halinon sang number 16, number 6 ang ilong niya, diin mo ibutang sa party sang iyang lawas kag nga ah.
11: Number 6.
20: Kung tagaan ka tsansa, nga halinon ang ilong sang number 6, diin mo ibutang sa party sang iyang lawas kag nga ah, abapete.
11: Sa agtang.
20: Ah, sa agtang nga aman.
11: Para pantay sa height niya.
20: Wow, grabe. Okay, madam. May pila ka lagi mo kabataan?
11: Dua.
20: Mm-hmm.
11: Kag...
20: Tsura nyo, ang tsura sa isa, the witness, bala kay Sara Duterte. Okay, tapos... Sige. Yes, madam, pila ka lagi mo kabataan, ma'am?
11: Dua, babae, kag lalaki.
20: Oo. Ang tatay, kamusta naman? Ang...
11: Okay lang. Shout out. Nagaliara na siya katanaw sa akong Subo.
20: May gusto kanya hambal sa bana mo? At least lang, hindi ako mahambal mo sa bana mo, Yae.
11: Beb, palangga, tagid ka. Mantayay lang tanay at tunduwa ka bata. Magpuli lang karun.
20: Alright. Hambal sa Beb?
11: Beb?
20: Lusuka, kubalaga.
11: Lusuka, kubalaga. Ah!
20: Ay, damo-damo, nagilantaw sa aton Subong, sa aton nga digital sa radio, ha? Labot ka na 15,000, ha? Alright, next contestant number...
11: Eight.
20: Number 8. Number 8 na aton, contestant number 8, kay K5 Andre. Good evening po sa iyo, ma'am.
12: Good evening, sir.
20: Oo. Nagdangop ka sa K5, kay mga ayok ka bulig. Okay. Ma'am, kamusta ikaw, ma'am? Kamusta? How are you?
12: Okay lang, sir.
20: Paano makakonect sa Bluetooth mo? Kaya may Bluetooth man ako, ma'am. Paano kakonect sa imong Bluetooth?
12: Scan-scan lang ta later.
20: Scan lang! Ay, suisi! Okay. Ma'am, good evening. What is your name?
12: So, good evening, everyone. My name is Lovely Aliada Balaes, 28. From Zone 1B, Kalumpang.
20: Unami ka dyan sa imo magambal. Why ka nag... Unami siya magambal, no? Sa example ka no, ma'am, ikaw ka no reporter ko, ha? Oo. May isa ka no ka lalaki nga naglilampusanay ka no sang helmet sa diversion road. I-report mo na. Himuimuan mo lang ngalan, ha? Himuimuan mo lang ngalan. Mayong gabi, ma-chocolate, direct kita sa diversion road, Subong. Ginlampusan ko. Ginlampusan sa lalaki ang helmet sa ulo. Nagbukol ang duwa. Okay. Right now, mga ka-K5, upod naton si... Anong galing alawan mo liwat, ma'am?
12: Lovely.
20: Oh, mga ka-K5, upod naton si Lovely. Live Subong sa may hulusulo. Isa ka lalaki naglilampusan na isang helmet. Oh, Lovely, sa imo nga report, pasok.
12: Okay, good evening, ma-chocolate. Arita Subong sa Diversion Road. May naglampusan na ididre ang duwa ka...
21: Ang duwa ka lalaki, wala ta kabalo kung sino ang naguna. Ang piyak o kung ang piyak, wala man ta kabalo kung anong motibo nila, ha, anag nilang pusanay sila nga duwa subong nga gabi. Oh.
20: Ma'am, sa imo nga paghuna-huna, dira, napilasan sila ihan subong nga gabi?
21: So far, ang...
20: So good? Oh.
21: So far, though, wala pa man. Though, gabinukol pa man ang mga kauluhan ni nila.
20: Oh, gabukol. Pila ka bilog, pila ka bukol o ulos ang lalaki nakita nyo, ma'am? Oo, pila ka... Ma'am?
21: Oo. Duwa pa man lang, sir. Ah, duwa pa man lang kabukol sa isa kaulo.
20: Ah, doon sa nabalaan ko ito, tatlo bala kaulo sa isa kalalaki, sa ulo, sa babaw, sa dalom, ulo-ulo. Wow! Okay. Kung tagaan ka, chance, bala, ma'am, nga mag-reporter, kanami kay... Nami siya, ma'am, kiss, no? Ma'am, araw mo na ang report, araw mo reporter, kay news writer, race writer, naman sa Guao. Nami siya ang tingog, ma'am, nami siya magambal, ma'am, no? Hmm. Madam, kung yes, tagaan ka chan, sabi nga mag-join sa K5 News FM bilang isa ka reporter, willing ka man ayhan?
21: Willing gid, sir.
20: Hmm, nami ka, no? Di ka kagig ka-obra sa call center sa una?
21: Wala, sir.
20: Di ka lang nag-obra, ma'am?
21: Wala. Ado, amo lang gining kuhan ko ang paghambal.
20: Pero hilig ka mag-radyo?
21: Hilig lang ko maghambal-hambal, sir. Magbasa-basa, tapos dugay na sunod-sunod ko lang.
20: Oh. Nami, gadya ba lang ang tingog mo tutuod? Ikaw, Bimam.
1: You're listening to the best radio stations. Gabi? You are listening to the best radio stations.
21: You are listening to the best radio station.
1: K5 News FM.
21: K5 News FM.
20: Hello sa K9. Good evening.
21: Hello sa K9. Good evening.
20: Ay, nami siya, ma'am, no? Nami siya maghambal. Nami ka sa showbiz balita. Aling, sa showbiz balita natin, Aling Dunisha, naluyag kay Dindong Dantes. So, nami ka gidya. Congratulations sa imo, ma'am.
21: Thank you, sir.
20: Next na ito, contestant number? Contestant number, wala na. Okay. May gusto ka mo, sino rin ang kabalo magkanta sa inyo?
16: Ano sir?
20: Singer,
16: okay,
20: gadya.
16: Okay, nami sir, singer. May vocalist kami, sir.
20: Ay, vocalist? Ano ka mo, banda?
16: Sir,
20: nami ba?
21: Manong patindog pa lang.
20: Wow, buka palakpak, pasakay, palakpak, masala sa jam. Okay, palakpak, duwa ka, palakpak!
16: Duwa lang, girl.
20: Langkak ka mo, liwat. Palakpak, duwa ka, palakpak! Very good. Hindi na alam sa ato mga nanay. Ladies and gentlemen, at our first song, sino makanta na? Pwede makakanta, subong?
16: May vocalist na kami, sir.
20: Okay, sige, okay, sige. Oh, sige. Ladies and gentlemen, live kita, subong, sa Freedom Grandstand. Contestant number one para sa tawag ng tatay mo. Go.
16: Okay, hindi lang, sir.
20: Ano lang, ah? Oh, sige, go. Oh, sige. Kanta. Okay.
16: Mm-hmm. Ang song ko, sir, ano? Anaka Ages.
20: Oh, sige. Anaka Ages. Okay. Yes. Ages 18. Okay. Ready? Ladies and gentlemen, patindugon ta, Captain, ang microphone, kag-ibutang sa imo nga bubbles. Go!

0: sa'yo.
1: O, kanta mga libagon, sing!
2: Ikaw ay akin.
1: Ay, ano naman?
2: Ngunit
1: ako pang laisang naghahangad ng sangkat mula ko.
2: Hindi ko na kailangan.
1: Wow.
2: Umalis ka na sa aking harapan. Namnamin ko sa'yo ngayon ay naglaho na.
1: Libagon kanta, sing!
2: At ito ang iyong tandaan. Ako'y masyadong nasaktan. Pag-ibig at pagsuyo, kahit nasa luha, mababayaran mo.
1: Sir, order kami sisig isa. Baka namin, ganyan mga kakaipan. Grabe. Si ma'am yung nagkakanta man.
3: Wala, sir.
1: Ano yung mo talent si ma'am ga, ano lang?
3: Saot.
1: Iwas sa chismis. Saot lang yun. Sino ka ba naman may singer, may nagkakanta-kanta lang sa mga karaoke? Ari-ari, gali, sige na ma'am. Kanugod sa salapin, isang buhok mo kung di ka makanta.
4: Kakanta niyo po.
1: Kanugod sa salapin, isang buhok ka, sir, no? Kung di sa makanta.
4: Wala
1: ba ka na doon, Kiray? Ba? Kiray kanta na. Okay. Joke-joke ka ni Ato na, pero tood na. Sa... Oh, sige, may sing, may sing. Para may kita sa mga tao. Kadamo. Wow, Subong! Tagaanda ka mo, chance at 3 minutes sa pagtamyaw sa inyong friends kaya interviewon ta ato ng organizers. Oh, dali! Tamyaw, tamyaw!
4: Yeah! Shoutout dyan sa D-Max Saysay Band from Kalino.
1: Dali lang yun. Ang imutingog, blado, DJ, ngopod ko liwat, biliwat, be. Oh, sige, be.
4: Yes, big shout out dyan sa D-Max Saysay Band from Kalino.
1: Nami! Ang palambal, be. Mga KK5 na to, ano po kundi mga chismusang, mga itsura do tangkugo. O, sige, go, dali.
4: Yes, hello, KK5. Mm-hmm. Upod ko di subong ang pinakagwapa sa tanan ng mga grand nanay ng mga saksihan nyo sa August 10, 2026.
1: Nami, pang DJ, ang tingog mo, ma'am. Kadlabi, ang original mga kadlaw. Kadlabi? Ay, nami, kadyay, ha? Oh, may pariyos ka mga tingo ka DJ. Nami ka dyan. Ikaw yung ma'am hambal biliwat. Ah, si ma'am, ikaw yung ma'am hambal bi. Matian ka bi, sige bi. Ready? 1, 2, tiba matian ko kung DJ. Mani mo sa tingo bi, ready? Ah, okay, untat na ma'am, untat na ma'am. Okay, untat na. Okay, sige, tamya, dali. Go!
5: Ginatamya ko na ako ng otor. Sige, rara, pulay lang mo sa balay.
1: Ang imot, ikaw doon pang AM naman na iyak. Okay. O, sige, ma'am. Next.
6: So, hello sa akong Tamiliada. Nga galantaw, Subong. Arin ako din sa K5. Lantaw lang kamuda.
1: Na, ayat. Ingag naman yung dugo pang hatag 4-piece, no? Okay, arin na naman niya, o. Sige, go nga. May patay ka mo, ma'am? Okay, ay, abig ko pungos mo itom.
6: Hello!
1: Sige,
6: shout out na kayo sa mga taga Zona 3, sa akong nga bana, kag sa mga bata, sa mga tita da namon gali sa Zone 3. Hello sa Lopez family, Lenshoco family, Jocampo family.
1: Nami si Mama Gambado, PTA President sa Iloilo National High School. Ah, next na naman, madam. Ariya, piling kong madaog ni makabakya-bakya ano nga chinelas. Feeling ko ma-makeupan ni Sablado, isa sa sang members ng Baby Dolls ang Showtime. Kita ko, ha? Amo na, na! Dapat amo na yung talent, ma'am. Amo ka na itsura mo, Balado, kilawin mo.
4: Kasama sa sir?
1: O, sige, bong,
4: tiki,
1: kataan na sa 1, 2, 3, 4.
2: Bong, tiki, tiki, tiki, bong,
1: ay, wala. Wala, ipik.
4: Why?
1: May kalonggo, kaya pa. O, sige, ma'am, tamyan naman, dali, tamyan. Yo, ya, o.
7: Natamyaw ko na gano'y ang mga pamilya ko sa San Juan ka sa Kalumpang.
1: Doon nabahaan ang tingog. Okay, next.
8: Hello sa mga family and friends kada sa Kalumpang.
1: Na, very formal nami. Ay, kaluluoy ang bata.
3: Ang bata ni sir.
1: Oo, ang bata. Halin sa gusok.
6: Hello!

0: Pero sila Hilaga Watch Watch Bong si Ambrosio ninyo. Tilawi is number one sponsor. Dapat damuon yung sponsors Tilawi. Mga 42 ganyan ka juice ang pangatag ninyo.
1: Chakto, chakto.
0: Okay. Next. Sino pagid madam? Si mamam. Tapos ka na. Well, madamang kasalamat gid mga K5. Pwede ito ikat anay ba ka K5 Andre para pasudlon tang organizers ko. Wave ka mo anay ma'am. May pasalamat naman pa ka mo. Thank you so much sa inyo being a sports complex. Subong agabi sports complex. Thank you po. Well, grabe nag-enjoy kita tanan-tanan. Grabe ginawa nag-enjoy kita tanan-tanan sa aton nga programa subong agabi. Thank you so much, kid, no? Yon! Eto na. Grabe, no? Grabe, Ma'am Kish, na muna mo kita subong sang guest, no? Well, subong gabi, palapakan nato ng aton mga organizers sa ining nga events. Palapit naman ka mo, sir. Kung hindi ditungod sa ila, wala nato nakilala ang aton nga mga nanay nga guwapa gin. Alright, alin na subong aton mga friends? Oh, palapakan po natin. Sir, basi may gusto ka mo invite sa inyong events this coming at sa lugar inyong grand events.
2: The Grand Coronation Night will be on August 10 at 7 p.m. at Barangay Kalumpang Gym.
0: August 10. Wow, on Monday na.
3: Yes.
0: Sa gym,
2: sa Kalumpang.
0: Okay. Next.
2: And in behalf of the organizing committee, we would like to invite all, especially all Barangay Kalumpanganon, to watch the Grand Coronation Night of Grand Nanay 2026 on August 10 at 7 p.m. at Barangay Kalumpang Gym.
0: Kaya nakita naton sir no bilang pag-invite namo na enjoy gid kami tanan. Kagrabe ya talagsa ni siya actually mabudlay ni mag-organize ang Miss Nanay, budlay ni sila piliton. May katabo sa inyo na sir, ma'am.
2: Yes sir.
0: Yawan ka
2: yes.
0: Mo pilit oh. Pakilala ka mo isa-isa anay sir para makilala ka mo nila.
2: My name is Joe Ed Locson, one of the organizer.
0: Oh, palapakan po natin. Next natin sir.
4: RV Binyas, one of the organizers.
0: Wow. O, palapakan natin, organizer. O, next.
5: Barbiban Colo, organizer and choreographer.
0: Ara, gali! Dapat patihong yung choreographer, yes. Okay. Yes.
6: Hello, good evening, everyone. I am Jim Arnalas Andrian Awit, organizer.
0: Organizers. And my friend.
7: Good evening, everyone. My name is Jesser, support system sa organizer, organizing committee.
0: All right. Sir, sino gini sir nagplano sir nga sa inyo nga events gid na nagamiss na grand nanay kamo.
5: Bali ako gid sir kay daw that time daw may isa pabla ka slot nga kulang ti sino daw wala ang pageant ang nanay. And then nakita ko ni sila tanan sir actually mga beauty queen man sila before sir. Mga corona ni tanan. Amo nagin tapos na ngayon ni bulig sa ila then thank you gid kay alam sila dayon and sa Dasig lang sila magano dayon sa bat.
0: Kaya actually congratulations sa Grand Nanay 2026 no? Grabe ang nanay yes. Kay ting mga guwapa gid ya. Wala kang may nagkuha sa mga putyo-putyo nga mga itsura no? Bituod man sir, guwapa yes, ang mga nanay yes. Dugin pamili matiba niya nagaintra sa mga muamo na dubakag tsura. Araya indi bungga gid ya. Grand gid ya no? Grand
2: actually
0: gid nga grand.
2: Actually na organize ni sa mga manug second week na sang July ang plano. Before daw wala gid.
0: Bukadasi gali. Eh kung hindi kaya ya sa hindi kaya tanda sa pag-organize ni siguro mga tatlo ni kabulan ng imong preparasyon. Pati folding beds sang ibang balay hulamon mo pa. Yes. Oo. But right now sir basi kapakita ko mo sponsor if they are willing to help. Oh basi mga yuan nyo sila
2: yes,
0: sponsor.
2: Yes and behalf of the organizing committee kung sino mayara da busilak ka mga tigipusoon na naluyag maghatag sang sponsorship sa amon grand nanay hindi ini makadto sa amon makadto gini ini personal sa mga nanay. Kaya nga amon aim sa organizing committee maghahatag sa ila bulig. Hindi lang kasadya bulig sa adlaw-adlaw na tanan.
0: All right. So, tanan sir, kung willing sila mag-attag sa food, open ka mo. Paano ka mo sir i-contact nila? Kahit di ka damo kita viewers subong. Basi malay, tamang hatag sila sa auto. Tarak-tarak, gali. Oh, sige ba? Oh.
2: Actually, we have Facebook page sir. Grand Nanay -Barangay Kalumpang. Pwede ka sila maka-message sa mo Facebook right. Page.
0: Sinapagid, sir. Basta may mga gusto, pagkikamuyang balsubong.

0: Hello, so bati.
1: Oh, sige.
0: Wait. Okay. So we would like to encourage mga former sponsors bala namon, actually ginasupport gini namon ang Miss Grand Nanay, especially sa aton nga mga bugos, mga guwapahon nga mga taga-Kalumpang nga mga nanay, cause actually this is the first time nga very bongga ang iya ka mga nanay. And I encourage mga former sponsors man namon. I would like to shout out kay Gatanaw Sabong sa live si Miss Ayumi Kasanda Sirudo. So ginasupport ginamon ang Miss Grand Nanay kay we know that ining plataforma para sa mga nanay, hindi lang ang nanay pangbalay lang. So they have the chance to show nga bisan nanay na sila, kaya nila magrampa, kaya nila may pamatudaan sa mga tao, kag kaya nila ipakita may mga asim pang ginatago. Oh. So, ang may mga willing pa mag-sponsors, pwede nyo gid ko ma-message, pwede nyo gid ma-message si Nong Joed, Gine Barbie, and the rest of the organizing committee. So, muna lang gid. Thank you guys, and thank you, gigali kay Sir Matt sa pag-invite.
1: Thank you, sir. Actually, no, really appreciate this. At yung nanay, tsak, totoo, ambado ka gina, sir, nga, hindi lang sila pangbalay. Actually, kung wala kita nanay sa tuntun, lamabudla yung pangabuhi. Ang mga nanay na ito, subong ga-smile, nagkadlaw-kadlaw na pero grabe na ang mga naagyan sa kabuhi nila, love life nila, hindi nyo lang makita. So sa mga kabataan na nga pala sabat, hindi nyo gin pag sabta-sabta nanay nyo sa wala pulos, kasi pala kadlaw, kumapatay ang nanay mo, hinulsulan mo gin. No, mabudlay gina. Well, kasi may gusto ko mo tamyabon sa mga gabi, sirs and ma'am.
2: Alright. Ginapasalamatan gali namon sang organizing committee sang Grand Nanay 2026 sang Barangay Kalumpang ang mga nag-sponsor sa amon nga event, no, kag willing pa kami kag open gid ang amon nga hands sa pagbaton pasang inyo nga suporta. Ginapasalamatan gid namon ang tanan-tanan nga nagsuporta sa sini nga event, no, para sa aton nga mga nanay sa Barangay Kalumpang, kag hindi lang ni simbolo para sa mga nanay sa Barangay Kalumpang kundi para sa tanan nga mga nanay nga ipakita man nila ang ilang mga talento kag ikasarang pa.
1: All right. Ambali, Charlene, si Barbie Manaho, trainer na muna sa drums and lyres. Ay, grabe. Sikat-sikat si sir. A shout-out sila, sir. Alright.
3: Thank you so much to one of the major sponsors, Watson Hotels, venue during the pictorial of Grand Nanay. And thank you man sa ilang sponsor sa Grand Nanay.
1: Alright. May hambal pa ka mo, why na?
4: Thank you so much sa tanan ng mga nagatag sa sponsor. Especially, magpangayo kami, wala gid sila kapang hindi. Thank you gid. Wala gid kami nag-expectar nga amuni ang maresulta sa ano. Kaya ang amun plano lang gid ya, sir, na mahatag lang gid ya sa kalipay. Galing, blessed lang gid. Ang ara sa amun si Lord nag-upod sa amun.
1: Okay, grabe gid. Welcome by pa sa palabuton nga events, ha? On August, ano gani?
5: August 10.
1: August 10. Yeah. On August, actually, bala masadya bala ang ininga events, kaya kati iban may mga killjoy, kaya kung kisa hampalonto na lang, iban bala mangguba, mas maayo nga hindi kita maginubanay. Mabinuligay kita, kung may mga negative man ka muna kita, hipusan nyo ng baabaan nyo kaya hindi kita perfecto. So sa tanan niya mga organizer da, ibang tin siyempre may nag-organize, may reklamo kung kami na ma-organize, munimuto muna-una. Teka mo, tabi organize! Pero dapat ibuligan natin, palapakan natin lumat natin organizers kung hindi tungkol din sa ila. Wala natin gayo ng aton nga Grand Nanay 2026. Well mga kakifan, thank you so much! Bugtaw boss, the same time, the same stations, bugtaw sa programa ng Kiva News FM. Nasa mga kuging, birabirahin nyo naman da. Para birabira naman by bus operations every night ah. Well ako si Matt Solit. Salamatan ta sa Ginoo ha. For more than 18 years sa kita sa Radyo, thank you sa bulig. At sa mga kaopdana naton nga media, sa akong kaopo diri sumong sa technical side, si KK5 Andre La Pastora, sa aton director, floor director, program coordinator, and directors. Thank you so much. Well, tonight, ladies and gentlemen, magabalik si Macho kulit sa buwas. The same time, the same stations, only here! It's your favorite radio station. Dali lagi si Madam Usang Arena Galet. Mag-aabulos na si Madam Usang alas 11, top to alas 12 sa programa Bedtime Secrets. Ang mga taxi drivers, mapa-autograph na naman. K5 News FM. Tatay, hindi makalipati mag-inom sa Extend Food Supplement for Men. Kung wala nagatindog inyong abalatong, inom Extend Food Supplement for Men para hindi ka mapagsuyaan sa inyong asawa na wala nagatindog ang inyo nga turutot. Match ulit! Of your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuhusang diabetes?
8: Mag-DTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DTX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis mo!
8: DTX 500!
9: This time, istoryahan ta kon ano ba lang ang mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
10: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan sa GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naunta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, at eye. Yan, cervix, leukemia kag madamo pa.
7: DTX 500
8: para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500
8: para sa healthy nga tay.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo nga tay,
7: happy kanunay.
8: DTX 500
7: masaligan,
8: epektibo.
7: DTX 500.
9: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
10: Eh, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
9: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapa-cancer man.
10: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
9: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton panit. Hindi
10: produce na free radicals ya.
9: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
10: Oo. Oh.
9: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers da kag mga nagatiner sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag Mighty C for cancer prevention.
10: Eh, but budgetan gyud nila Sir GP, no? Ang infection Sir GP ang nagapa-cancer man. Sabi nyo ang kagaw hindi makakancer, makapa-cancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babae.
9: Wow.
10: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no? Pabayaan mo na. Why ka gainom DTX 500 kag Mighty C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500, Mighty C or Pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
9: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
10: Ang una naton nga ginikanan Sir JP, wala pa ning mga muni nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo. Pero grabe pa kaunon antioxidant.
9: That's why 900 ang edad
10: kita. Ari na ni, cellphone, radiation, tanan-tanan, ara ang mga ga-generate sang free radicals, sa subong nga moderno nga panahon sa RGP, halos kada liso mo may mga carcinogenic substances. Mm. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser.
9: Mm.
10: Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir GP dapat inom gid dito X500 kag mighty si adlaw-adlaw. Mm-hmm. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress. Kag inom gid dito X500 kag mighty si or pure si kada adlaw, and you will be cancer free.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: K5 News FM.
11: K5
12: News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
13: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo tagid ka mo.
14: Wow!
13: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: with Madam Usang.
1: Good evening everyone, mga kikifay. Ang bata nga mapisan sa gamay pagdapko timbang. Wow! Good evening everyone sa mga friends naton. Luzon, Visayas, and Mindanao. Good evening sa inyo tanan-tanan. Hello, good evening sa mga friends naton. Yes, yeah. Naray nyan, fa, good evening sa imo dira. Sa mga friends naton, yung mga chismusa, dako bibig, maayong gabi sa inyo, kagbag oras pa. Ay, bang gabi, Elia. Tatarak. Well, sa mga friends naton, yung nagamamati isumus sa aton, damo nagahambal, hambaya sa akong, nga matamusang may agik man nga man, no? Oh, yes, may agik nga man, no? Paano mo ba ang madam usang kung agi ang manob? So, sa ilang pag-toktoro, okay, tataraak, tataraak. O, di ba? Kung lalaki, toktoro, o, medyo may power. Pero kung lagi, tataraak, tataraak. Ay, bongga, kajip. Ito ka weird sa atan sa mga naistoryahan. Kung damo ka alam, maintindihan mo na. Kaya nga, kung ang utok mo, wala nang function, budlay, kapitik-pitik, ang mga ulo. Kung damo, kapitik-pitik si mga ulo, pitik-pitik, tulad-dugay mahimul, isa lambo, no? Well, sa mga friends na po, sa mga dagko kamot, hello, sa mga gadmay kamot, kagputot, hi, bongga. Mga nakifight na po, kadamo na mga aktividades subong sa syudad sa ilo, ah. Dali lang gid, dakay man nagsulod sa booth naton. Inyom ka mo kalisang DTX Coffee Mix. May kapikara na detox ka pa. Inom sa DTX Coffee Mix. Kita miyaw kumanggali ang friends naton yung nagsakay sa jeep sa Arevalo. May ang kabi sa inyo na tanan-tanan. Kad sa aton nga mga friends, so subong isuryahan ta naman bala ang mga babahe nga dugay na wala ginakuhit. Sa tuntun, wala mong kiss up on bag-uka, nakatilaw sa ginatawag na tuwan niya. Insert USB. Kung kisa kinapangita mo na kapinpagid nga, daku daw ang nagsulod sa imo nga. Who? Wow! Mga nga babae, halungan ginatawag na itong self. Kay ibang lalaki, kung feel nila, hag nakita nila sa imo, hagahatag ka sa motibo. Iubuswang gina nila ang inyong power. So, but silingon, matake advantage sila sa imo. Kung gusto mo gidya nga, bagmaayin mo pang abuhi, pamana ka diretso, hindi ka naman tilaw-tilo, kada mo bala subong sa mga edad gama 21, 22, 23, ma-night out, tapos mainom-inom, o diba masuka-suka, pagkatapos daloon sa sanalaki sa lodge or sa hotel, kapasugot man sila. Oh, di ba kung gwapo ang lalaki, mapasugod sila? Kagmag... Makanta sila sa... Umaraw! Di kung ikaw, be, babahi, kag makita asang lalaki nga wala kang kaparespeto. Natural, ang lalaki na base mo, ay hindi na siya yung palatulan. Dapat siya patilaw-tilawon lang ni siya. So ikaw mismo nag-create kung paano ka respetohon sa lalaki. Sa mga babahe natong dadumdumon yung gidna. Hindi manami nga kapakita ka sang motibo sa lalaki. Hindi ginaya nami. First of all, kung ikaw bala babae, dapat may respeto ka sa imo kaugalingon. For example, balaan mo na gid niya, hindi mo siya boyfriend. Tapos, hagado niya ka mag-twerk. Upod ka man sa iya. Tapos sa mga lalaki man ibala kong kisa sa mga lalaki nga mahilig idya mag pindot-pindot. Karamaho, ginaamo sa pilakadlaw. Hindi porket niya gwapo ka mo. Kaghadad ka sa babae, okay na. Tapos kung masakitan ka man dahil yun dahil may hibi-hibi ka man dahil. O diba? Ikaw ang babae, learn ka kung paano para respetuhon sa lalaki. Kidaway ka na sa pagpamayo mo. Haba nila ay wala ako ganun respeto, nireklamo ka. Ma'am, depende na. Kung kapakita ka sa tao nga pwede ka respetuhon, respetuhon, hindi ka dibala. Pero kung wala ka nagpa-respeto, hindi ka pag-respetuhon sa lalaki. Pariusin ni. Malakad ka sa ilo, malagaw ka sa mall. Tapos ang imong short bow, lipot-lipot, dumagwa ang imong sarahero ni mo. Oh? titulohon ni sa lalaki eh. Tapos ang disyok-syok o sambayo, mabaw dumagwa ang balaan bukid sa gimaras na may pasa sa tunga. So, ikaw mismo ang naghahatag niya, hindi ka pagrespetohon. Pero kung naglagaw ka lang da, nakita nila na do, appropriate mo ng imo abayo, kabalo ka mag-approach, mga dalaga, subong magagawad kung isa abaw, managapangapigod gawad sa coffee shop. Ang coffee shop nung napala, nabla sa mga gatuon, naga-research, pwede rap mo sila lang chismis, ano lang ba, gagawad, o may nang PM ni sa akon, madam usang intrakto na ang ginahambal mo. Ikadaan po sumo sa mabay kung gisa nga, may nubyo na ged ang part, may partner na ged, kwaon pa nila. Ano man, ba silang siguro ba si may relasyon na sila, suhuto niya pagin. Amo na, una na namin ni 3874. Well, mga ka-K5, madamo ka salamat. Magabalik pa si Madak Usang all here to your favorite radio stations. The number one, K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5
1: News FM.
2: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
4: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masa Ligat Epektibo DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, namigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
2: Mighty C! Mabaka mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
8: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag

0: mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw! Ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing
10: performance.
11: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo ang atay,
11: happy kalunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio!
11: Ang D3 Bio!
10: Yung may VCO!
11: Ang VCO!
10: Yung may D3!
11: Mabakat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
14: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo. Tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K5 News FM.
17: K5
16: News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow, my puso.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya, ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon, makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay usangon taman ka. You're lucky into your favorite radio stations, K5 News FM. Ako naman si Madam Usang. Good evening, everyone. Happy Sunday. Wow, longga. Sa mga anta si drivers natpon, yung nagkapamati subong, good evening. Sa friends natpon, kay Sunday subong ba, ma-check at check ha naman kita sa mga kapi. Kahit kami mga greetings sa request, kamo di lang hindi magkalipat, na isend rin yung mga request, na hindi magkalipat kung di kaligatrong kaso, inom sa DTX, ha? 500, parang hindi ka ma-allergy, kag DTX. 500 kaya po. Wala na si Iban. Wag kang bago na karoon niya. Baka ko isang DTX. Ano nga DTX? Sa pinakanami, DTX 500 ni Jokra Miloy. Hindi dito pagkalipati siya. Ginagreet na ito ang mga dako ba-ba. Hello sa mga dako ba-ba. Dako ilong, gahungag, dako mata. Gamay dulungan. Gamay buho sa inong. Kundi tigo kay wala aginhawa. Good evening sa inyo tanatanan. Sa mga taxi drivers natuan. Kasi mga friends natuan na nagalawilag-wilagaw subong sa my diversion road. Di lapat-lapat halongi ang inyong mga bag. Ha? Basin mo kibot kay mo bala hagin matit dilyon inyong bag. Buot silingo sa matit dilyon mga K5. Ging kuha. Mabudlay na masakit na iba't siyagon kung ang isa kagabit na dula. Boyfriend mo gani madula sakit. Ay han pang bad lang. Sa mga taxi drivers na to, nga nag-out of town, halungin nyo ginang inyong self, sir. Kondo medyo alang-alang, kamusta pa sa iron yung hindi na kong mangkuha. Kagamay pa sa mga friends na to, ng mga pasayro, ma'am. Halungan maradot ng driver. At siyempre sila nag-drive. Kag sa mga friends na to, nga sa hotel, subong sa mga lodge. Wow! Kamusta naman inyong kinananay dira. Wow, bongga. Sa San Novela, nag-loving-loving kami si Mr. Ko. Di siyempre, ang Mr. Ko, si man mo. Nagpuli siya last week, nag-loving-loving kami sa atuan niya ba na, ay, ahay, nabukog ako. Ay, bongga. Well, sa mga friends na to, ang nag-abaligya, dira-gali sa mga waters, dalan. Good evening sa inyo mga tricycle drivers ninyo. Manang driver, bunggu iko pala sa mga drivers naton yung nagawamati. Kagbawembo talaga, nakadamot nagitsubong sa mga tao na nagagamit sang illegal na droga. Hindi ka mo magamit sila ay kumadakpan ka mo mahibi lagi ka mo sa sulod sang pesuhan. Kaluoy niyong kabataan, antis nga maayo pa ang imong kahimtangan, maayo pa ang imong kabuhi. Nagsunod-sunod, kaday mo ka magsuyop-suyop. Bow! Kung madakpan ka mo sa polis, sa magbato nyo, ibang-bang-bang-banggig ka mo sa polis. So, hindi giga mo magbato-bato sa poliseya, ha? Budle-budlay git. So, mga friends natin, ng mga alambre, butsilingon mga maalam. Mga friends natin, mga alambre. Kasi mga aton, yung mga friends, yung may mga parentheses, mga parenting yung sa inyo lugar. Mayong gab is ang inyong mga parentheses natin. Hello! Good evening, everyone. 2, 3. Grabe ha. Sa mga ginikanan nato ang nag-prepare sa ilang mga bayo, sa ilang mga estudyante. Wow, Monday buwas. Well, mag-gayfy, magabalik si Madam Usal. Wow, enjoy yung taning aton niya evening. Kay Sunday edesuan ining. Wow. Only here to your favorite radio stations. The number one. Ang pinakabaskog, pinakanami, kag pinakasadyada istasyon. The number one. K5 News FM. Magabalik si Madam Usa.

0: Good evening, everyone. Hello, hello, hello. Kamusta alas 12 na mga kakayfayan? Kinanglanta na nga magpahuway-huway, buto padasig lang. Do alas 11, so alas 12 na, do padasig lang. No? Well, Sunday at the Swans on the program, dugay-dugay Monday na. Sa mga kakayfayan na po, hindi magkalipat na kinap sa Mighty C. Kaman niyo magkalipat na may kinom sa GTX Coffin Mix. Kag extend food supplement for men sa malalaki na po, han? No, wala nagatindog ang ilang abiring. Why, bongga? Well, mga kagayfay, thank you so much sa pagkupod niyo sa akoan. Sinyo madamusang guwas naman the same time, the same stations, only here. Dear Fear at radio stations, the number one, K5, News FM. Hindi magkalipat, ha? Pray get before magtulog. Parang nga, dami. Good night, mwa mwa.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Co, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co, ang maskin pabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Co, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi, gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend
7: Food Supplement for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo.
7: Happy kanunay.
10: DTX 500.
7: Masaligan.
10: Epektibo.
7: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
10: Ikaw pala ang may diabetes.
7: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo.
7: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
10: Masaligan.
7: Epektibo.
10: DTX 500.
7: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCA.
2: SEO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
14: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati, kita ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako gali si Paco Santag Bacaro. Tunay, naka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair follow, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, ng may Visio. Ang Visio, ng may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Mga, mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mamasa ka butika.
9: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
0: ang alkaline nga vitamin C.
10: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C, kag one capsule, 310 after one week, nan salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka butika. Mighty C.
1: Ang
0: alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
13: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
12: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta. Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
15: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasing!
22: Tigalaba!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing
22: performance.
23: Extend Food Supplement for Men.
22: Para sa matino nga dugo.
23: DTX 500.
22: Para sa healthy gatay.
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas ka antioxidant.
22: Nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
22: Basta tino ang atay.
23: Happy kanunay.
22: DTX 500.
23: Masaligan.
22: Epektibo.
23: DTX 500.
22: Mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Ikaw pala ang may diabetes.
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500
23: ang may powerful compounds.
22: Nga nagapanupo
23: kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Masaligan.
23: Epektibo.
22: DTX 500.
25: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
25: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
25: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
25: Yung may D3.
26: Mapagat sa mga butika.
25: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
25: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
25: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
25: Yung may D3.
26: Mapagat sa mga butika.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
28: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K-5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: You're listening to 88.7 K-5 News FM.

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 FM Angkampyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, sumagabot ka. D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa ang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga suki.

0: Brothers kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
2: K-5 News FM. KKB K-5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
4: Libre!
5: Libre!
4: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
6: Dali ka mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
7: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrid ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
3: X10 Food Superman Roman.
4: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
3: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. GTX 500. Para sa healthy nga tay. GTX 500. Ang GTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. GTX 500. Masaligan. Epektibo. GTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. GTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. GTX 500. Ang GTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. GTX 500. Masaligan. GTX 500. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
12: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad, kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kahampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Dentist ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tayo.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mataas bala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw bala
3: ang may diabetes.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo.
2: Kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naggamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio. With Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio.
7: Babakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan ng mga health tips sa link kay Dr. Mil. Uy, nakabuli ka din sa akin para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kada mo gitsang akon hair follow, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Mga butika.
0: Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX

0: 500.
1: Ang GTX 500.
0: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
0: Happy kanunay.
1: GTX 500.
0: Masaligan.
1: Epektibo.
0: GTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
0: GTX 500.
1: Masamit ka bala gina-allergy.
0: GTX 500.
1: Ang GTX 500.
0: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
0: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: GTX 500.
1: Masaligan.
0: GTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. I Care Gold, ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko, kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C,
3: mabakal mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagid ako makabatsyag pang sakit.
5: Mighty C,
3: mabakal sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K-Pipe Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K-Pipe News FM.
9: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Vibes.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplanta na!
10: Ganito ako!
11: Tigasing!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing
10: performance.
11: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matinong na dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas ka antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo
10: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Masalikan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
11: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
11: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid balam akong tito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my phone
1: puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, ifor problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Makakas, magabot ka. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Mabakas, mangabot ka. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo aramis. TDX 500 nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas ginabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi-gay-gali may UTI ko. Ang tiya ko nag hambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
10: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga kapistahan.
11: ka K5 sa

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Dali ka mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: X10 Food Superman for Man.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko, i-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
6: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
8: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tatinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pro jar ko gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Hello mga kapamilya. Kamusta kamo tanan? Kag tanan nato ng mga suki sa aton nga palatuntunan ng Tinig ng Reformasyon. Kag tanan man nga nagapamati sa sining istasyon K5 News FM Philippines. Damo gid nga salamat sa Dios nga naghatag sa aton sang dugang panahon, dugang kabuhi kag sa sining tion sa gihapon makapadayon kita sa aton nga palatuntunan. Kag kamusta kamo? Kaway pa nga sige hapon kamo nangin ba dinalag-on kag nakapadayon man biskan sa piyak sa nagakalain-lain nga mga pagtilaw sa mga kabuhi. Kaway pa nga sige hapon pirmi naton gipangabay diri sa aton palatuntunan ang pag-uswag sa aton pagtubo. Pagtubo kay kung ang aton handom lamang diri sa kalibutan mainuswagon kita diri sa aton nga mga handom sa kalibutan, pero kung wala sa Ginoo hindi siya balansi o hindi balansi. Dapat kung nag-uswag man kita sa aton nga lawas, sa kayong lawas, dayon nag-uswag man kita sa aton nga espiritual, parte ka nami. Kay ang espirituality nga pag-uswag, ang pag-uswag nga espirituhanon, amugi na ang pinaka nami nga pundasyon kung may handom man kita kung ano ang handom tadi sa kalibutan. Manang importante katama. So, kamusta kamutanan? Kag pasalamatan tagid pirmi ang Ginoo. Sa tanan nga mga pagpakamaayo nga ayang ginhatag sa aton, pagpakamaayo nga physical, mental, spiritual, financial ang protection, at aton nga mga pasalamatan siya sa tanan. Kag labaw sa tanan, aton man nga tinguhaon nga kita mag-uswag sa pag-alagad nga mangintutom sa iya. Kabalo ka utod mga kabyanan nga si Kristo lapit na magbalik. Kung ginsaulog sa bilog ng kalibutan ang pagkatao ni Kristo sa Disyembre 25, dumdumunta nga dapat intindihon naton siya may promisang magbalik sa diskalibutan. Amutani nga preparahan gid naton siya. Kaya kung hindi kita preparar, makibot lang kita. Sige, so muna nga ari kita balik-balik sa aton nga mga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kabay pa nga basi makabulig man siya sa paglambo, pagtubo sa espiritual nga kahimtang sa aton nga kabuhi. Anti sila magparayon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalip mo ito, kami po'y numerlogo sa inyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaroon sa amin. Makapagpatuloy po kami sa pag-aral sa inyong mga banal mga salita. Nawa ito'y maging gabay sa aming paglingkod na may katapatan habang kami ay naghintay sa pagbabalik ng inyong bugtong nanak. Pagpalain mo ang ginagamit ng himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camilo Oy, ang pamilya at ang mga kawani sa himpilan pong ito. Nanawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection at nanawa tulungan po kami. Kami ay makapaglilingkod sa inyo ng may katapatan upang kami ay maging rapat-dapat man sa mga pagpala namin kinakailangan. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasalalaman sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Panahon kita subong makauturan, makabiyanan sa aton nga pagtuon sa dako nga gugma sa Ginoo. Amo nang sa aton nang nabalaan nga si Kristo biskan siya manggaranon, pero siya nagkanto diri sa kalibutan, nagpakaimol agon nga paagi sa iya nga iya pagpakaimol, kita daw ambala butangan ko daw kita mangin manggaranon. Nga manggaranon. Manggaranon kung maluwas kita, kung aton tinguhaon, kaya ang kaluwasan, simple lang. Ang kaluwasan, amugid lang ng paghinulsol sa tanan naton nga sala. Biyaan ang sala, untaton ang pagpakasala. Nga aman, kaya ang nakapalain sa kalibutan, nakapaguba sa kalibutan, ang nakapakurap sa kalibutan, kay kurap man dito sa wala pagani ang baha, so no, sa aton mabasa, sa Genesis kapitulo 6 bersikulo 11, bersikulo 12, kurap na, wala pa gani. Muna, di kita matingala subong nga, ang isyo, labi na sa mga politiko, ang korupsyon. Kaya kurap na daan ang kalibutan. Sang una pa. Muna, di kita matingala dra. Pero, kita tanan, nakurap man kita tanan. Nakurap ang aton physical, nakurap ang aton spiritual, nakurap ang financial, nakurap tanan. Diri sa kalibutan. Kay nakurap man ang kalibutan. Butong balon, naguba. Kaya palang ang pulong na kurap, kumbaga na dunot, wala na. Kurap na. So, amo na nga ang aton himuon. Kay ang aton nga kalibutan, huwag naman ni sing lain nga destinasyon, kundi sunugon man ni sa Ginoo, ipurify man niya. Pag-purify niya sang kalibutan, ilakip man niya pagsunog ang mga tao nga di Diyos noon. Sa ginaliwat na naton rin, suno sa 2 Pedro 3:7, ang tanan man nga butang sa kalibutan sunugon sa Ginoo, suno sa 2 Pedro 3:10, 11, 12, pero may bag-o nga kalibutan nga gintigana ang Ginoo, ngayon tawag siya dito kag bag-ong langit, kag bag-o nga kalibutan, bag-ohon man nga kalibutan, i-purify na siya sang kalayo. Amo na nga, sa subong pa lamang daan, amo na nga ginisiling naton diri nga aton nating uhaon nga amoy na ang hatagan naton sa pinakalabaw nga pagtagad, labaw nga pagtagad sa Bisaya. O labaw nga paghatag importansya. Nga man kay kun indi naton siya hatagan sang labigid nga igtula pangon. Amo na nga base paglabot sa tion makibot na lang kita. Kaysa subong laban sa mga tao ang ihatagan sang importansya, ang ihatagan sang first priority. Amo ang handom sang kabuhi. No, kwarta, negosyo, eskwela. Amo man ang lain-lain man ta mga priorities, pero sa totoo lang, labi na sa mga estudyante, huwag ginalain nga handom mga gusto gin makatapos eskwela kay para makaobra. Nga man gusto magobra tungod kay para makakwarta. Ano, sa in short, para gin makakwarta. Dayon kun may kwarta na, gusto pa gid nga dugangan kung ano pa nga makadugang sa kwarta. Kay walay satisfaction. No, hindi makontento. Walay contentment kung kwarta na istoryahon. Muna nga dapat aton gina siya pinsaron maayo. Kay bisan ikaw pa ang pinakamagaranon diri sa kalibutan, pero wala ka man parte sa kaluwasan, wala ka man parte dito sa gintagana sa Ginoo nga ginharian nga walay katapusan, gintigana niya nga mansyon dito sa langit, gintinganan niya kabuhi nga walay katapusan, sa mga putli na ang tigipusoon, sa mga putli na ang lawas, or putli na ang kabuhi. Amo na nga, sa suwong palangdaan, pinsaron natin maayo. Pero kung natin basahon ang wali ni Juan Bautista, sang una pa, Juan Bautista, wali ni Apostol Pedro, dayon mga pamilin-bilin ni Kristo nga mga pulong, tumin-bilin niya sa ngayang ginutunan, nga ang paghinulsol, kinahalan iwalay sa bilog kalibutan, sa 24:47 sa Lucas, sa Mateo 3:8, hambalito nga magpakita kag magbakita sang bunga sang paghinulsol, mutambalon nagkitang kabuhi na. Kay kung magkit istorya kita paghinulsol, ang botambalon naguntat ka na pagkasala. Ano ang sala? Paglapas ang sugo sang Dios, 1 Juan 3:4. Amo na nga kung magkahinulsol ang tao, wala na siya maglapas sa kasuguhan sang Dios. Basically, amo lang na ang pinakasimple nga analysis nga may ara pagidgali ang kasuguhan sang Dios. Still binding for Christians, the Ten Commandments. The Ten Commandments still binding for Christians. Muna nga, importante nga ito maintindihan siya. Amo na nga, ang tagsaka, may nulsolon, matinumanon nga kalag, mahimo nga magtindog subong niadan nga hilway gikan sa pagpakamalaot sang kasuguhan. Mahimo sila nga magkari sing maisugon sa trono sang grasya. So, ang tanan nga gusto maghinulsol, pwede sila magpalapit sa trono sang grasya kag makabaton sing kaluoy sang kag makakita sing grasya sa pagbulig sa tiun sing kinanglanon. Tuno sa atan mabasa Hebrehanon 4:16. Sang si Kristo nagluhod sa pangpang sang Jordan. Pagkatapos ang iya bautiso, ang mga langit nabuksan kang espiritu nagkunsad sa dagway sang isa kasalampati sa kapating. Subong sang ginpasilak nga bulawan kag naglibot sa iya sang iya himaya. Kag ang tingog sang Dios gikan sa labing mataas sa langit na batian nga nagasiling. Amo ini ang akon hinigugma nga anak nga sa iya namutan kugid. Suno sa ato na basa sa Lucas 3:22 o Matthew 3:17. Ang pangamuyo ni Kristo para sa tao nagbukas ang mga gawang sang langit. Kag ang amay nagsabat nga nagabaton sang pangabay para sa napukan nga rasa. Si Sos nangamuyo bilang aton talus kagarantiya. Kag karon ang tawhanon nga pamilya mahimo nga makakita sang dalan pagkadto sa amay paagi sa mga merito sang iya hinigugmang anak. Ini nga duta tungod sang paglapas ginutod gikan sa kontinente sang langit. O kay siyempre nasiparar man siya halin sa pagkasala ni Adan. Wala nay direkta nga komunikasyon ang tao nga si Adan kag ang Dios. Muna nga gingamit na ang mga propeta, gingamit na ang mga patriarka nga direct communication, agod na sila naman ang mag-communicate sa mga tao. Ang komunikasyon naguntat sa tunga sang tao kag sang iya manunuga. Apang ang dalan nabuksan, agod nga makabalik sila sa balay sang amay. Jesus amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Juan 14:6. Ang ganhaan sang langit, ginpabayan nga bukas kag ang kasanag ikan sa trono sang Dios. Nagasilak sa mga tagipusoon sang mga nagahigugma sa iya. Bisan pa nga nagapuyo sila sa duta nga ginang pakamalaot asang sala. Ang kapawa nga naglibot sa Dios nun nga anak sang Dios, magatupa sa alagian sang tanan nga nagasunod kay Kristo, sa kay Kristo nga mga tikang. Wala sing rason nga magluya ang buot. Ang mga saad sang Dios patod kag maligon. So muna nga importante kaayo. Dayon ang laygay sang Ginoo lang kay magwa kamo sa tunga nila kag magpain kamo siling sang Ginoo. Kag indi kamo magtandog sang mahigko nga butang. Kag batunon ko kamo hambal sang Ginoo. Kag mangin amay ninyo. Kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babae siling sang Ginoo ang makagagahom. 2 Corinto 6:17-18. Anong botambalon makautoran sa mga pulong dari sa mga bersikulo? Ang nagapahigko sa sining nga kalibutan, amo ang sala. Ano ang sala? Paglapas. Kay suno sa aton mabasa sa Isaias 24:5 nga ang mga pumuluyo sa kalibutan nahigkuan. Bangod kay ginlapas nila ang kasuguan. Ginguba ang isa ka katipan nga walay katapusan. Ano nang katipan nga walay katapusan? Amo nang isa sa katipan nga walay katapusan sa Ginoo, amo nang adlaw nga inupahuway. Pabasahon nato ang Exodus 31:18. Ato na mabasa na ang adlaw nga inupahuway isa ka katipan sa tunga sang tao kag sa Dios. Pero ginguba na sa mga tao sa kalibutan. Ginhimo nga daw komo na lamang ang adlaw nga ginpakabalaan sa Ginoo, ginpahuayan kag ginbendisyonan. amo na ang Ginoo na subuan dira. Amo na nga kon ang tao manginulsol, daon magwa, ambo talon magwa, magkanto ka sa lain na planeta, magkanto ka sa ibang planeta, dito ka na magpuyo. Amo tumalon, hindi ka na mag-practice sa mga butang ba, anuman nga bagay nga hindi mahamuot ang Ginoo, hindi siya malipay. Amo na nga kinahalan dira is manginulsol. Munang luyag bala ninyo nga mangin mga anak ng lalaki kag anak ng babae sang labing mataas. Yari, ginapahayag ang kahimtangan sining dako nga pribilehiyo. Kari kamo, magbulag kamo, hindi kamo magtandog sang mahigko abal sang Ginoo. Hindi kamo makatipig sang pagpakigupod sa kalibutan, magambit sa mga kalipayan sini, magpakilala sang inyo kagulingon sa mga interes sini, kag sa gihapon mangin mga anak sang Dios. Hindi na pwede kay si Apostol Juan sa sulat, basta na Apostol ka Santiago man dito sa Santiago 4:4, hindi pwede. Nga man, kita ginkabig nga mga adulterer and adulteresses kung kita makipag-friendship sa kalibutan. Anong friendship na siya? Nabalang kung ano ang vicious kalibutan, imungan o yunan, imog yunan, wala na. Hindi na pwede sa Ginoo. Amo nang baguhon siya. Siling ni Juan, Apostol Juan, ang kalibutan wala makakilala sa akon, kay wala ini makilala siya, si Kristo ng Kambal, sa sulat ni Juan. Apang, tugutan bala naton ang handom para sa pabor sang mga kaaway sang aton Ginoo, na magbugat batok sa aton pagbaton sang mga kondisyon sang kaluwasan? Mahimo kamo magpalapit sa Amay sa ngalan sang iya anak, kag bisan daw ano pa ka, guba kag kahoyang ang inyong mga pangabay, ipresentar ini ni Hesus sa atubang sang trono sang walay katapusan nga gahom, kag ang kapawa nga ginpasilak sa iya, iga pabanaag sa inyo, batunon ka sa hiniguma. Muna ka nami ang promesa sang Ginoo. May dalag ko nga mga butang, ginapaabot gikan sa mga anak nga lalaki kag babae sa Dios. Ginatan-aw ko ang mga pamatan-on karon kag ang akon tigipsoon naghandom sa ila. Daw ano nga mga posibilidad ang bukas sa ila tubangan. Nga importante ni si Rizal sa iyang ambalanon, ambal niya nga ang mga pamatan-on amo ang paglaom sang ano, banwa o bayan. Ano na, muna, di ba? Ang kabataan ang paglaom, pag-asa ng bayan. Pag-asa kuno ng bayan. Sa simbahan man, normal siya. Ang mga pamatanon, ang mga kabataan, ang pag-asa ng simbahan. Bakit? Kasi ang mga matatanda, siyempre, lilipas na sila. Magpahuway na sila. Dayon, ang mga pamatanon, amo ang magbulos. Amo na samtang lantaon na to sila, dako gid tani nga posibilidad kon magpagamit sa Ginoo. Kung sinsero sila nga nagatinguha sa pagtuon na hanungod kay Kristo, hatagan niya sila sing kaalam, hatagan sang Dios. Subong nga ginhatag niya ang kaalam kay Daniel, kay Sadrak, kag Sadrak, Misak, kag Abednego dito sa Babylonia. Mga pamatanon to sila nga nagaedad sang pagkabihag nila, nagaedad sang mga 16 to 18 years old ang apat. Si Daniel ang pinaka magulang nila. Hindi man sila mag-uutod, pero ang sa edad bala. Mahimo sila makakuha ang mga pamatanon sa mga direksyon gikan sa Dios nga gamhanan sa laygay. Ang kahadlok sa Ginoo amo ang panugod sang kaalam. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 9:10. Ang salmista nagasiling, ang pagsulod sang imo mga pulong naghatag sang kapawa. Naghatag inising paghangop sa mga simple. Kag ang maalam nga tao nagasulat, sa tanan mo nga mga dalanon kilala siya, kay siya magatuytoy sang imo mga banas. Muna, importante gid kayo. Ang Proverbs makotoran nga dapat aton kilalahon Ginoo. Agod nga kita, yaman pa kamayon, tuytoyan. Tuguti ang mga pamatanon nga magtinguha sa pag-apresar sang pribilehiyo nga mahimo ila, nga tuytoyan sang wala nagasayop nga kaalam sang Dios. Tuguto sila nga kuhaon ang pulong sang kamatuoran subong tao sang ilang laygay, kag manginlantip sa paggamit sang espada sang espiritu. Si Satanas isa ka maalam nga general, apang ang mapinoboson debutado nga soldado ni Kristo mahimo nga magdaog kay Satanas. Nasulat na hanungod sa mga nakadaog or nagdaog. Nagindaog nila siya paagi sa dugo sang kudero. Kag paagi sa pulong sang ila panaksihon. Hindi kita dapat magsalig sa kagulingon. Ang aton limitado nga kusog amo lamang ang kaluyahon. Isos ang gasiling, kun wala ako, wala ka mo sing mahimo. Juan 15, versikulo 4. Apang nagsaad siya, kun kamo nagapabilin sa akon, kaga ang akon mga pulong nagapabilin sa inyo, pangayoon ninyo ang bisan ano nga inyo luyag, kag ini pagahimoon sa inyo. Ginakabig nga isa kadako nga kadungganan nga imbitaron sa presensya sang isa kahari sini nga duta. Apang binagbinago naton ang makatilingala nga pribilehiyo nga gitanyag sa aton. Tuntumano naton ang mga ginapatuman sang Dios, mahimo kita nga mangin anak nga mga lalaki kag babaye sang hari sang universo. Pagi sa isa kag inlansang kag nabanhaw nga manluluwas, mahimo nga mapuno kita sang mga bunga sang pagkamatarong kag mangin nagakabagay sa pagsilak sa mga kurti sang mga hari sa walay katapusan nga mga dagun. Ang kalibutan wala makahibalo sa pagkabayaw sang mga anak nga lalaki kag mga anak nga babaye sang labing mataas. Mangyara sa palibot nila, wala makakita nga ang mapinubuson naga panghiwala sa kagulingon nga espiritu. Ang mapailubon nga pagka mapainubuson sang tigipusoon may bisan ano nga tumalagsaon nga pagbalor. Wala nila makilala ukon maapresyar si Kristo sang yari siya sa duta. Kag ang alagad, hindi ilabaw pa kay sa Ginoo. Hindi nila siya mahangpan. Kag kun mas dako ang aton kaanggin sa Dios nun nga kinaiya sang aton Ginoo, mas hindi kita mahangpan sang kalibutan. Kung labi kita nga mga nagasulod sa pagpag-upod kay Kristo kag sa langit, labi man nga magakadyutay ang aton pagpag-upod sa kalibutan. Kay hindi kita iya sa kalibutan, gani ang kalibutan wala makakilala sa aton. Butang balong din ni Apostol Juan, nga wala makilala is normal gid na siya, nga once nga ikaw madasigon sa pag-alagad sa Ginoo, likawan mo ang mga lain-lain nga kalingawan sa kalibutan nga hindi man himuot ng Ginoo. Kaya may mga kalingawan sa kalibutan nga wala mahimuot ang Ginoo. Ang kalibutan lang, ang mga aradra lang ang nalipay, diin man na siya, damo, di kun lang isa-isahon. Ang mga Kristiyano nga matutuod sila, nagkabalo na sila, kung natudluan sila. Ang aton bulhaton amo ang pagpangita sang pinakamalapit nga paghiliusa sa anak sang Dios. Sa pagtuon sa eskwilahan, but malon, sa Biblia, pagtuon sa eskwilahan, eskwilahan diri is, kung sa mga Sunday keeper, Sunday school. Sa mga Sabbath keeper, Sabbath school. Amo na ang gintawag na siya nga Sabbath school, bangod kay may leksyon. Dapat tunan maayo, intindihon, ano ang mga leksyon. Rayon, i-apply sa kagalingon, i-apply sa kabuhi. Amo na nga ang tunungaan o mga eskwilahan ni Kristo. Amo na ang iya nga buluthuan. sa pamangin malulo, kag may painubuson sing tagipusoon, sa pagbuhat sang mga buhat ni Kristo, sa pagpauswag sang isa kaginharian, kag sa pagpanasig sang iya pagkari. Muna nga, iparasig naton nga si Kristo magbalik na, ipaybalo naton. Ang dako nga misyon sang mga kabataan, sining kalibutan amo ang pagpalabot sa talaksan sang kalibutan. Muna ang sa kalibutan, handong kung ano yung sila mangin sikat sa kalibutan, pero hindi na siya sa Ginoo lain eh. Hindi nila makita ang malahalon nga mga bintaha nga matigayon sa pag-alagad sa Dios sang langit. Apang ang mga anak sang kapawa may dako nga padya nga ginbutang sa ila tubang. Amo nang kinalain. Ang padya nga sa langit walay katubtuban. Pero ang padya diri sa kalibutan kung may ara ka man honorary kung ano ang honorary title mo, may ara ang mga trophies, kung ano pa nadirang mga crowns nga ihatag, mga padya, pero ang sa langit baw, hindi matupungan ang yaka, ang yabalor. Nasapuan nila nga ang pag-alagad kay Kristo sa mga nag-alagad nga tutong mabudlay kundi puno sang kalipay. Nagasiling sila? Nagasiling si Kristo, ang akon guta mahapos, kag ang akon lulan mamag-an. Mga hinigugma ko, ang Dios naghigugma gid sa aton. Hindi bala nga mag-alagad kita sa iya sa bugos naton nga kusog? kag magtinguha sa pagsulod sa makitid nga gawang na nagatuman sang tagsa ka kinanglanon sang iya pulong? Tinguhaan naton pinaagi sa mapailubon nga pagpadayon sa paghimo sing maayo nga matigayon ang pagkadi mamalatyon kag ang korona sang kabuhi nga walay katapusan. Ang tagsa katawo nga may amo sini nga paglaom siya nagatinlo sang iya kaumalingon subong nga siya putli unot 133. Kun himo naton ini sa hindi madugay makita naton si Jesus subong nga amo siya kag mangin kaangay kita sa Dios. Kay siya magabaylo sang aton malaway nga lawas agud nga mangin kaangay ini sang iya mahimayaon nga lawas. Kay subong nga nagdala kita sang dagway sang dutanon, magadalaman kita sang dagway sang langit nun. Mga hinigugma, ambal ni Apostol Juan, tanawan ninyo kung ano ang sahi, kung ano nga sahi sang gugma ang ginhatag sang amay sa aton nga kita taugon nga mga anak sang Diyos. 1 Juan 3, 2. Tinguhaan naton nga apresyahon ini nga gugma, kag magtinguha padulong sa marka para sa padya sang mataas nga pagtawag sang Diyos kay Kristo Jesus. Sa Pilipos 3:13 hasta sa versikulo 16, naghambal si Apostol Pablo, mga utod, wala ako nagakabig nga nakuha ko na ang akon kagulingon. Kundi isa lang ini kabutang ang akon ginahimo. Ginakalimtan ko ang mga butang ngayara sa likod, kaginatinguhaan ko ang mga butang ngayara sa unahan. Nagatinguha ako sa padulong sa tanda agud. Mabaton ko ang premyo nga gintawag sang Dios sa mataas nga kahimtangan pagi kay Kristo Jesus. Gani kita nga mga himpit magunahuna sing subong sini. Kagkon sa bisan ano nga mga utang may tuhay ang inyo pangunahuna. Ang Dios magapahayag sini sa inyo. Apang kon ano ang aton malabot magsunod kita sa amuman nga mga pasulundan, magsunod kita sa amuman nga mga kalalabuton. Bangod, muna ang silot batok sa malaot ng buhat. Wala man ginapatuman siyang marasig, gani ang tagipusoon sa mga anak sa mga tao, bungos na nahamtang sa ila paghimo siyang malaot. Christus Teis Utso, versikulo 11. So, dali mag-uturan gin kumpara. Si Pablo na nagatinguha na malabot gin niya ang lalabuton, wala niya ginkabing ang gulingon nga nakalabot na siya o na perpekto na siya, pero sa pihak, bangod kay sa wala manihimo adayon, ang silot batok sa mga malaot nga nagabuhat sing kalautan, amo na nga madasig sila nga nagahimo sa mga malaot o mga kalautan na kay nga man, wala man mag-abot ang silot. Amo na ang tagipusoon sa mga anak sa mga tao, bugos nga nahamtang sa ilang paghimo sing malaot. Amo na nga ang aton kalibutan kahimtang sa kalautan puwerte. Daw hindi mo na malaragway bangon sa kalautan nga nahimo sa iyong kalibutan. Pero ang solusyon, huwag ginsing liwan kundi ang paghinulso lamang. Ituad ang sala, untaton ang sala, pangabayon si Kristo, patihan nga siya lamang ang bugtong naton nga paglaom sa sini nga kalibutan, kag sa palabuton, dayon, bisan ano kita ka makasasala, ano ka grabe ang aton sala, iya kita patawaron. Suno si Isaias 1:16-18. Wala naman kita chimpo mga padayon, tapos untas na huwag makangamayon. Mapagpalat, mapagin.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning, pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kina-consider ka na ubis.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carots.
5: Oo, hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Kala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Silingin na babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
3: Ano na yung insider man?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Storyahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinderoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins.
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, Mighty C, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, muna nga dapat inom gid

0: TX500 gagmay ti siagon indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sa mga liver cells nga nagadamage bangod sa inflammation.
1: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function si atay. Number 1, nag-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
0: Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo na ang pinakanamis, Sir Boy.
1: Palainom ako.
0: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 gagmay TC, ini pa ang nag-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
1: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
0: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
1: Wow.
0: Ahos, simpre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
1: Atay, no? Like avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
0: Avocado subong.
1: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
0: Take note, ang avocado may glutathione man.
1: Ay,
0: na,
1: wow.
0: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maghuba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Purity tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ano lang ako papahawayon man? Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
1: Oho.
0: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kag tiil, mayilo pa na mata mo. Kag panit, mintras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imong blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali 2 times at
3: least. Pila na lang imong blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, Amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
0: Hmm. So, ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty Sir Pure Sir GP ang pagprevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C or Pure C, agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
5: Mm-hmm. Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kagni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag isang napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
1: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
0: Agoy.
1: Untat inom alcohol.
0: Agoy.
1: Magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits.
0: Grustan. Lahubog.
1: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne.
0: Mm-hmm.
1: If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
0: Ha? Kabalos?
1: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
0: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ay mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Si Gina Rabaw, panago-nago lang na siya.
6: Ano yung sekreto niya?
7: Mahilig siya tagoay.
0: Huwag siya panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, sir boy.
7: This is no, 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plug mo. Oy, 19 na.
6: Ah, kampyon ni
0: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
7: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
6: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
7: Basic.
6: Oh, maligo. Basic gina yan.
0: Ang pagligo is not enough.
6: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pa gid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500. Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: So, wow.
8: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
9: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
8: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
2: DTX 500!
10: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So pareho man yung blanga permena mong ginakumpanya. Mm-hmm. Na dapat maligo gikad adlaw.
0: Dapat lang.
1: Oo, oh, hindi pwede nga.
0: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
5: para oh, mabalas na may pares.
0: Di siyempre, Klinika Dio Fresh.
5: Klinika Dio Fresh.
0: Mm-hmm. Damo yung hindi ka sa iban nga deodorant, try nyo Klinika Dio Fresh.
5: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na way gay pektoy deodorant nyo, ammonia. Mm-hmm. Ang makapipekto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
1: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
5: Ibo si malatnan ka nga. Sabang taas.
1: Nakapangapi ka na.
0: Of course. Burito nga kape ni Sir Iljan, wala na sa iban.
5: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
11: Sir Boy. Pwede sa mga diabetison.
5: Pwede sa diabetison.
11: Kapitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaanta na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio. May... Oh, gatamis kay tamis ang diterbayo eh, no? May protection ka na sa kagaw.
5: May protection
11: may
5: pa.
11: May antioxidant ka pa.
5: May protection ka pa sa tanan sa free radicals kay puno sang ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotamine may ara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagat indog tanan.
0: Kung aga kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe iya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
5: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
5: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat. Ginaprotektahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, protektado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
0: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung, ang BCO, well, wala kaagi init, Sir Boy.
12: Pinaka-kampiyon klase.
0: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
12: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo, halo ang halo-black sini, lipids.
0: Di kung pala inom kaya dito ribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag dito ribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
12: Napamati sa aton.
0: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione. May glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang Ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato selula
12: may ga-repair man.
0: May ga-repair man ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, Sir Boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
12: Uy, kampiyon.
0: Sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na. Kulang na kung ditri lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
11: So importante na ang good fats sa aton nga mga cellular, Sir Boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats. So,
12: correct.
11: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
0: Pero may natumpatihan sa ano? Kaon mani.
11: Kaon mani.
0: Pero lain nga mani ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga anong ara sa mani? O di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
12: Layo lang.
0: Layo gidya. 100 times.
1: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko makuha ang the same effects ng D3 bio.
11: Tiyari, tunlon mo lang. So D3 bio kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
12: Nerve cells, no?
11: Ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
12: Amo nagnatag sa D3 bio.
11: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
0: try nyo lang mga wire nga live wala putos. Oo. Di ba gasiga-siga?
11: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kun nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones ang muna nagapanghimo sa ang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga muna kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
12: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane healthy, ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipid siya nga go help putos sa ginatawag nga cell membrane, and it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong buot silingon siya? Kung gadito bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makinasin mo silila, which increases, which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sa oxidative stress sa sulod sa imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sa D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Ramil. Mm.
0: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi in matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria.
12: Mm-hmm.
0: Te, kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermina mo na balik-balik, monolaurin,
12: monocaprin,
0: monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imong ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na, pipermina mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, malagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
12: Every 8 hours.
0: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
12: It's all natural.
0: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
13: D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako, irregular nga regla, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
15: At po si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
10: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mayra pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sa D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
0: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalon mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? it's also
7: virus
0: no? Kinanglan inom di tribayo.
1: Abisan dengue gani inom
0: ko. Diba dengue subong grabe awan. Damo. Painom mo na daan before pa magdengue indi nga dito pa painom nga may dengue na because ining gitawag di tribayo kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag di tribayo. Ang mga medium chain fatty acids from di tribayo ginaturn niya to antiviral monoglycerides no sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy patay na tanan.
7: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon.
7: Bacteria.
0: Ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo di tribayo.
1: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayog din sa madamo ninyo nga balatian.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mapakas, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mapakas, mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami kidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
8: K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
9: Wow! May kumso!
10: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
11: Oras sa Pilipinas! Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time! Alas 4:33, ining oras sa dulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapik na, nakadetox ka pa.
0: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: Mayong ago! Bugtaw na! Isagid ka, manilayang nga aga! Sa aton si mga kaki-five! Daw na mag-uhan man taba! Nagulpihan! Ay na naman! Kita-kita nagatag sa ang katahuran sa aton si Makaki 5 diri sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang syud sang pasin na gabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa amlabutan sa aton si nga pagwaragwag, sa mga nagatutok sila tagsa sa nika mga radio. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kag sa mga real stations naton. Kag sumuha nato sa pagpanamiyaw sa aton sa mga K5 nga nagamonitor via Facebook Live. Live na live sa K5 News FM Iloilo 88.7, kag sa K5 News FM Iloilo. Sa mga K5 naton sa bilog sa ninga Western Visayas, sa bilog sa ninga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sa mga Ilonggo nga mga OFW. Sa di mga bayin sang kalibutan nga nagamonitor, pinag-isa ton sini nga Facebook Live sa di mga kamunga bayin sang kalibutan, mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagid ka mayong oras sa inyo tanan-tanan. We hope ngayon lang kamo sa maayo sa ninga kahimtangan. Kita sa giyapon ang temporaryo nga magatalo sa inyong sining regular anchorman. Kay K5 Ray Espia Umalay, ako may inyong lagad, ang inyong K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Welcome sa atong sining pagpangalagad, sining Lunes edisyon sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Pitsa 27 kita sa bulan sang Hulyo. Ika-apat yung napusa ng Lunes sa ikapito nga bulan sa karon nga tuig 2026. Sa piyak nga linya, una-una na itong koneksyon naton sa atos nga pag-asa. Mas tortemprano may biloan ta ang mga sitwasyon sa aton sining panyempo. Sa piyak nga linya, makaupin na itong Engineer John Baron. Engineer Baron, mayong aga!
3: Yes sir, may aga. Sa aton man mga tagpalamati. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Lunes, July 27, 2026. Based aton nga update ang southwest monsoon, no, nag-apekto na ini sa may Luzon, pero dito sa aton, no, sa western Visayas, expect naton generally fair weather kita. May mga chance gyapon sa mga isolated nga mapag-ulan pangilat kag panag-uob dala sang mga localized thunderstorms. Ang hangin, makanay tugtog mga sarangan sa direksyon ng Bagatnan na Katundan, tugtog ng Bagatnan. Mamaya magadala sa makanay tugtog kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton is 24 to 33 degrees Celsius. And ang adlaw, magabutlak ini 5:37 sa aga. Magatunod din ni 6:15 karon sa hapon.
0: Meron later for update. Engineer Baron? Ah, hello, yes, sir. Sir, but sa lingon, risaton, hindi kita subong apektado sa hangin habagat.
3: Yes, sir.
0: Okay, so daw sa Luzon area lang, no? So, may makita natin subong ang pagbutlak niya ring adlaw sa Engineer Baron?
3: Yes, sir. Expect natin nga makita din natin siya, no? Si haring araw sa subong niya adlaw.
0: Oh, pero amo ning may pagulan-ulan is sa tungod ni sa mga localized thunderstorm.
3: Yes, sir. Aton nga weather system subong, no? Mga localized thunderstorms. Usually, posibleng na siya magtuhaw sa hapon or sa gabi.
0: Okay. Magluwas rin, sir. Why ba kita sa ginamonitor abing ang mga any weather disturbances sa sulod sang kagwa sang par naton?
3: Yes, sir. Wala kita, wala kita mag-inamonitor ng LPA or bagyo sa sulod or sa gwa sang par. Ang bagyo tong nagwa si
0: Quiapo.
3: Why naman to epekto diri sa aton nga pungsod. So so far daw mo muna nang ano nato no, gina-monitor naton. And besides that daw wala naman na so far.
0: Sige. With this information, Georgian Baron, salamat kayo kagluwat mayong aga. God bless you na sa inyo sa pag-asa Iloilo.
3: Hey sir, and good morning.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Salamat kin sa koneksyon aton sa ating nga local pag-asa. Mangin na mananayang aton sa nga tiyempo. Imbukada naman nga adlaw sa nga ato sa pag-eskwela kag pagtrabaho. Aw, kwan naman kita. Panugod naman kita sa pagtrabaho kapag eskwela. Amo nang dapat to temprano kita basta Lunes kaning adlaw. Masako-sako ni nga adlaw. Maburbugat ang dalagan sa trapikota. Gani sa mga estudyante da, sa may mga trabaho subong, amat-amat na kamurmadmada. Pero sa mga kabugtaw, mga ginikana naton, amon ang una ginakabugtaw no? Sa sining kagahon, at nagahimos subong, kag siyempre nagainit na sang tubig. Mga pikita, healthy nga kapi ha, Detex Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Prior sa tanan-tanan, kita gid ang nagpasalamat sa atos nga pakaako, sa atos nga pagbugtaw. Now, sa nga kagaho na maling dapat nga unahon naton nga pagpasalamat sa atos nga mga makaako. Sa isa naman si Kadlaw nga gindugang sa aton sa nga kabuhi. Bisan kamay nga tiyempo, makapasalamat kita sa aton sa nga makaako. Kaya ba naton, hindi tanan nga tawo sa bilog nga kalibutan, makabugtaw subong. Nati ko makabugtaw ikaw, buwan sinong buhi ikaw, kagsamtang buhi ikaw, may paglaom ikaw.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Good morning kay Sir Kenry Galvez, kay Sir Edmada sa Mayroon sa Pasig, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Jonathan De La Peña, na kay Ma'am Ning Ilomba. Blessed Monday morning kay Ma'am Ning Ilomba, pamilya Ilomba na. Gamonitor na sa may Dika Home sa may Banwasang Santa Barbara, Iloilo.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4.42 sa atong sininga pagpangalagad. Ano mo lang nabintal pang doon sa mga balita ng atong sininga pag-aistoryahan sa atong sininga pagpangalagad sa ning Lunes edisyon sa Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pagatutukan subong nga adlaw mga ka-K5 ang ikalima sini nga State of the Nation Address o konsona ni Presidente Bongbong Marcos. Alas 4 ni karon sa hapon magakonvene ang aton sining manubo kag mataas sa panalgan sang Kongreso, ang aton sining House of Representatives kag aton sining Senado magakonvene kag diri magapatigayon sang sona ang aton sining nga presidente.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ikalima na buot silingon, second to the last nga sona sang aton sining nga presidente. Mga yara sa 20,000 ka mga pulis ang iga-deploy na sa naglain sining mga areas malapit dira sa may Batasan Complex. Kung sa din magkapatigayon sang sona ang aton sining nga presidente. Kay usually sila basta ang presidente ta magpatigayon sang sona, hindi kanya may imo mga K5 nga may mga rallyesta.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Based diri sa report sa Philippine National Police, may apat ka grupo na nakasecure sang permit agud magpatigayon sang ila sing hublag protesta dira sa baybayin sang Quezon City. Balaan mo kwani ginapatuman ang no permit no rally policy.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Nakaplastar na ang aton sining mga kapulisan dito sa baybayin sang National Capital Region. Pero sa ibang sing malugar kag diri sa baybayin sang syudad ka probinsya sang Iloilo, alerto man no ang aton sing kapulisan. Iga-check naton karon ang report ni K5 Karen Badilla.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero anong ginalauman sa sing patikayuno naton nga sona na ining State of the Nation Address o kon ang report sa aton sining nga presidente? daw pariho kaman ni Blanga naga-eskwela kaman. Ang kumustang imo sa ninga performance amo ni ang sona. Kay ti nabasi ini sa aton sa ninga konstitusyon mga kakifay. Now nga every fourth Monday of July. Now ikaapat nga Lunes sa bulan sang Hulyo kada tuig amo ini ang pagpatigayon sang State of the Nation Address sang aton sring nga presidente.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Titagsa ni ka mga presidente. Now, may ara sang mga pinakamalawig, may pinakamalipot mga sona, pero usually sini ang sonaya nagakalabutan no, sa isa sa nika oras.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kaya kung basiya na ito na ito sa konstitusyon based sa Article 7, Section 23. Sa ato sa 1987 konstitusyon, mandato o kon mandate sa ato sa nga presidente nga magpatigayon o kon mag-deliver sa iya sa nga annual address o kon man itawag na ito nga State of the Nation Address. Kumusta ang estado sa ato sa nga pungsod Pilipinas? Of course, mabatian natin dira no? Ang mga programa, ang mga accomplishment sa aton sini nga presidente kag kung ano pagid ang iya si tinutuyo kag handom sa masunod sini nga tinuig. Pero tiyarin kita sa ikalima sini no? Nga State of the Nation Address. Buot silingon no? Manog last na sa sunod sini no? Nga tuig mga kakipay. Ang pamangkot naton sa sulod sang lima katuig nga pagpangalagad bilang presidente, ika-17 nga presidente sang Republic of the Philippines, si Pangulong Bongbong Marcos, kumustang iya sa nga performance?
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ano, pasado man ang presidente ta? Abi-abi i-rate ang presidente naton 1 to 10. Ang pinakamataas, abi 10. Sa aton si Matag Plamati kag mga naglantaw sa sa Facebook Live. Kumusta ang ratings ng inyo sa presidente? Pasado man.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa iya sa ning mga hinimuan o kon mga accomplishment mga kakifay. Pero hambal sang iban, no? Ang ining ikalimang State of the Nation Address. Dapat kuno based sa survey, ha, hindi niluluyang mabatian ang mga maayos ni nga mga hinimuan blasang gobyerno ta no, kung mga programa luyag nila ya no, nga mabatian sa presidente ta ang angot sa sering mga tikang sa sering kinawatay o kung corruption sa aton sini nga gobyerno.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa nagligad sini nga State of the Nation Address na ni Pangulong Bongbong Marcos, nabatian ta na isa sa mga nakatatak kag mahimo na dumduman man ninyo ang ining tinaga mga kaki-5 nga mahiya naman kayo.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang ining mahiya naman kayo in connection ini na sa sering manumalya nga flood control controversy diri sa aton sering pungsod Pilipinas. Sus Mario Sipo mismo ang presidente amo pa ang nagkatukig na no? Kagimit lang si State of the Nation Address angot sering maproyekto na no? Nga flood control project mga kakifay. Ang natabo abi sa flood control project na no? Why na flood control project ah? Ano tabo sana? Flood na lang. Why na sang control?
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Samtang mga pamuluyo to, nagagwanta, nagapakigbato, no? Sa sining mga pagbaha sa aton sining kapalibot, ang aton sining pilak ka mga opisyal sang gobyerno, hayahay ang ilas sa pagpangabuhi.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kay binilyon, kagiban kalabot, trilyon kapesos ang ginkawat sa kaban sa aton sining nga gobyerno.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kaya yan, mabatian tani karon panang development angot na sa sining na sambit sini nga controversial. Iba si pabugal naman naton karon nga may nagkalapriso na. May mga anay senador, may mga senador nga nagkalapriso na subong. No, angot sa manomalya nga flood control project. Pero ang pamangkot, no? Tiyang iban, kagitudlo si nga mastermind, no? Nga nagatudlo, mga K-5, sa mataas nga opisyal sa aton gobyerno, ti ambot ko na rin sumung sa prisuhan.
1: Balitang K-5 sa umaga.
2: Balitang K-5 sa umaga.
0: Suno sa pilasalik ka mga political analyst, may mo ang kaundan sang sona, sang aton siya presidente, basi hindi pagtandugon ang ining impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kag hindi man mahimo, mamitlangan sa iya singa sona ang pagkadakop kag sitwasyon subong ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte.
1: Balitang K-5 sa umaga.
2: Balitang K-5 sa umaga.
0: At yung sabagay, iwas sa pusoy kag iwas pamulitika kita. Dapat sa aton lang sini, no? Nga administrasyon amay nimuan aton. Si Maymo, base karon mabatian ta, may update na. Kung sa diin na si Anay, a Congressman Zaldico. No? Nga tiya mo kining natudlo dito nga nakahamhaman sang dako sini, no? Nga bayin sa flood control a project mga K-5.
1: Balitang K-5 sa umaga.
2: Balitang K-5 sa umaga.
0: Ay nabuluan tayo nila eh. No? Kag kumusta ang iban sini, no? Nga mga imbolbado. Kaya iba na bilambal nga, ikon kalyado ka daw safe ka subong haw. Ha? Kaya di man boss yung kalyado ka subong sa administrasyon. Makalikaw ka na, kagwain ka na sang salabton. No? Sa sining flood control controversy, mga K-5.
1: Balitang K-5 sa umaga.
2: Balitang K-5 sa umaga.
0: Kaya tiyan pa nanawan subong sa pamuluyo, sila daw selective lang haw. Daw may pinilian lang haw. Na kung ara ka sa administrasyon, daw luwas ikaw. Pero kung kontrapartido ikaw, ara ka subong sa prisuhan.
1: Balitang K-5 sa umaga.
2: Balitang K-5 sa umaga.
0: Kaya may update ayan karon kung sa rin si Zaldi ko. Kag ano manakpanagman, no? Ang ining isa sa mga nakahamham sang dako. Ang base sa may information na lost mga trilyon, no? Kapesos. Ang na kwan sini na tabang, no? Nga kwarta sa nga konsini nga gobyerno mga kakipay. Balan mo tama ni pinaka-importante, no? Sa sining katapusan ng masunod nga matinui. No, sa pagtapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo, kada presidente, dapat may mabilin ikaw mo. No, nga ligasiya. Kasi siyempre, maayong nga ligasiya. Budlay lang ako, negatibo nga ligasiya ang mapabilin sa imo. No, may mga programa, kaproyekto nga nakatatak sa mga pumuluyong Pilipino. Ipara ko no kay Kinry Galvez. No? Pasado kayo, lalo naguro kung sa drug test. Wala yun ang imobot silingon, Sir Kinry. Kay Sir Danny Jumides Agpalo sa may New York City. May adayad nga, ano na sumong kabi, no? Kay Sir Jonathan de la Peña, Baskog di sumong San Miguel, Bulacan. Barangay Bantog. No? Kay Ma'am Suset Tantoco, liog na ko na bugtawa. Sa iya, ala na siya, ako lang di ang Ilonggo. Ala na siya. Di magandang umaga. Sa Jotan de la Peña, may daya, ginga aga. Kaya sumam kay, kay Sir Vincent na Pagtulunhan, kay Ma'am Manifrida Sarmiento, kay Alan Ortega Tocoyo, no, good morning, kid. Kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda, good morning. Kag kay Ma'am Aisha Ahmad, gamanitor man sa ating pagpangalagad.
1: Balitang K-5 sa umaga.
2: Balitang K-5 sa umaga.
0: Bantayin karon ang live coverage sa K-5 News FM Philippines. Sa sining ikalimang State of the Nation address sa katong sining presidente, mamati kita dapat. No, kung ano man ang ihambal, no, kahit mga programa sa katong sining presidente. Pero ang iba na lang sa una daw ay manilabot suna. Sinati daw lang naiman ng presidente daw amo magyapon amo sa pagpangabuhi. Pero, no, importante nga kay balo kita. Kung ano subong ang sitwasyon sa katong sining pungsod Pilipinas. Kag ang kwan ang sitwasyon sa pagpangabuhi, hindi naman pa ito gyangis gobyerno naton. Dapat kita man nagapanikasog, mga kakifay. May mga programa ang gobyerno ta para sa aton sing kayuhan. Libusilingon nga aton sing sitwasyon sa pagpangabuhi. Tay santig taman sa gobyerno, ha?
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa aton mismo kagulingon, mag-aumpisa. Mamato-mato man kita, mga K5. Sa aton sini nga pagpangabuhi. Amlamlambal nila nga nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sari ka man na kapangayo sang bulig sa, sa makaako ta. Di pa luhod-luhod ka pa. Akong kaysa, tiga, gailibion ka pa. Pero kung mismo sa imo kagulingon, why ka man gaimo sa imo sa ninga mga obligasyon, kag-responsibilidad, ikaw mismo, gahulat ka lang, why ka man kapanikasong, paano ka na iya kapayok pangabuhi sa imo kay kung isalig mo lang sa makako kasi gobyerno ta?
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pagbalik na to, check na to report ni K5 Karen Abadilla. Angot sa security plan sang PRO6 sa pagayunon karon nga State of the Nation Address. But so far sa panagligad nga zona, doon may kita kabati nga daw tamak ikagamo. Namatawai man ah. Ang mga nagapatigayon sa rally angot sa zona sang aton sa ni nga presidente. Kaya may barangay kapitan man o gindakop tungod sa pagupot sang pusir. Kaya daw, ano utok polburas kapitan? Kaya ga pinalupo kuno sang pusir tagin reklamo. Nadakpan dira si sa kabarangay sa may banwasang Alimudyan.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kag may yara man sa mga kapin isak libo karon kwa miyembro sang progressive group. Mga makawala na itong grupo, magapatigayon sang hublag protesta. Damo man sa ila. Ang ila karon sentro sa ila sa ning rally dira sa Atubang sang Iloilo Provincial Capital. Kagika-check ba itong report ng K5 Bridgie Di Mayo inimatapos nga may barangay Tanod na dakpan sa drug bypass operation sa may banwas ang Barutak Viejo. Bantay ang dugas sa mga balita kay informasyon pagkatapos sa pagkaimportante ng mga pahibalo paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga

Sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid, San Robinson's Haro.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Balitang K5 sa umaga!
3: Balitang K5 sa umaga!
4: Pabalik pa K5 sa itong suning pagpangalagad, alas 5:01.
2: K5 News FM Flash Report.
4: May sunog-subong din sa may syudad sa Iloilo para sa Flash Report. K5, Karen Balilia, go ahead.
5: K5, Enrico, susubong padayon nga ginapalong sa mga katapong sa Bureau of Fire Protection o kon BFP ang ining kalayong nga nagaluntad subong no sa Zamora, Milieza, sa city proper. K5, Enrico, ang iya sining location gid diri na di sa unhan lang sa may Iloilo Freedom Grandstand bala kung sa diin atubang gid ini mismo sa Iloilo River. K5, Enrico, kag may mga kung sa diin gadungka no ang ibandering nga mga barko K5 Rick bali facing ini siya sa may Iloilo Fast Craft Terminal. K5 Enrico, so ari sa subong no may ginasundan kita diri nga mga katapo sa PFP nga magaresponde sa area K5 Rick, kay kung may baluan nga sa dira nga area puros na mga panimalay nga human sa light materials K5 Enrico.
4: Okay, so ang area is sa area sa nga Mulyelo ni nga area pakadto ni sa may bahin sa nga Parola Wharf kundi kaya mang alihid sa ato sa Iloilo River K5 ba Karen?
5: Yes, correct K5 Rick.
4: Okay, so nabuluan na ito, nadamok gida pamalay, no? Sa sining mga, sa area dira, no? Kag sa lingkari ni Sir Bernard Cardenas, sinadadako ang sunog K5 ba Karen. So malapit ang mga sa lugar?
5: Ari pa ito sa General Luna, K5 Rick, going kita sa area sa Subong.
4: Okay, now standby ka mo mga K5, no? Kung lang road direction lang ka K5 Karen, at ito mga kalabot ka mo sa lugar, ay mala na ito na hindi man Subong traffic, no? Mga K5, no? Isa Subong kasunog ang nagkatabo sa may area sa Zamora, Milieza, but subject to be confirmed. Kay do barangay ang area diyan na ang barangay Zamora dito ni sa propunta mo. Basi barangay Mulilo ni da nga area K5 Karen. Nga area. Oo. So dai na kamo sumong area, kamo kapitol.
5: Wala ka nang halad doon yang ICPO, ang in front ang ICPO K5 Rate.
4: Okay, so kalang sustain lang gid K5 Karen. Kay ti taway man subong ang dalanon ta, no? Dugay-dugay makalabuot ka mo dito sa area. Sila yung sambit sila nga sunog, no? Burumudlay ni kay amo pa nga panyimpo, lunis mga adlaw. Amo ginambal nila, makawatan ka lang sa pilak beses, hindi ka lang masunugan.
2: Balitang K5 sa umaga!
3: Balitang K5 sa umaga!
4: So to, ara na nga ton, sila makatapo sa Bureau of Fire Protection. Paka doon sa area, kasi lapit malang daan nga opisina sa nga ton sila. Now nga Bureau of Fire Protection, dira man sa area sa may Campo del

0: gadong ila sa nga office ni K5 galing sa una ti lapit diri sa may Iloilo City Hall pero subong sa ilo natin sila dito na sa may area sa inya lapit na sa PRO 6 sa K5 Karen.
1: Yes, yes, K5 Enrico. So, subong nagasunod kita dire sa isa ka fire truck, no? Nga going naman. Dire na kita sa Paybanga, sa Molieloni, sa likod, sa Iloilo Provincial Capital, K5 Rick. Kung sa diin, going na kita sa fire scene. Dire malapit sa may Iloilo Freedom Grandstand. Pero dire sa aton nga background sa subong, K5 Rick, kasi mga layo-layo na, no? Kaya doon, hindi visible ang kalayo sa aton pero may baduan maglapit-lapit na kay tibase bala kung napalong nanisang mga katapos ang Bureau of Fire Protection o kon BFP K5
0: oh ang nakita naton diri sa ginpadala nga footage picture naron din do dako nga opisina sa likod sini man makalapaw pa ni sa kwani sa Iloilo City Hall.
1: Yes, yes, K5 Enrico. Ang sa newsroom ta, nag-live ako subong no, sa main page tagin.
0: Aliyo ka na check partner, no? Para makita ang idaton na actual ang ining katabo sa mga sunog. Pero sunog kay K5 Karen, daw medyo nakwa na, napalong. Ti, kumakamusta na, good news mga K5. Okay, sa amon ka pigaduhon nga daan sa pagpangabuhi. Tama sunugan, pagig ka mo, budlay mag-umpisa. Bagay na ito, basta sunog niya gani. Ang tanong na pinangbudlayan mo in a split of minutes. No, inalik madula. Ginpundar mo ka pilakto eh. Abdan ka sang sunog. Kibot ka lang sa isa ka pilak minuto so ubos na yung K5 ka rin. Pero subong to makita na ito, daw ay nagidman sang kwan sa madamol pang aso.
1: Dako nga aso, maitom-itom pa.
0: Bot sa nga sa arap ng sunog. Sige, sige. Okay. Now, panulong subong sa area si K5 Karen, arresto bang sa nga Molieloni?
1: Dito sa likod. Sa piyak? K5 Enrico, yes. Sa likod, no?
0: Ay, diyan, basi kung...
1: Sige, masulod na
0: to. Zamora, giman din, no? Ara, nagasunod ang atos nga patrol sa bayabain sa katon sa nga fire truck mga K5, no? Ay, their conception, dira, o kung Molieloni, mo?
1: Molieloni.
0: Okay. Makita na damo naman sa kwan eh. Plasta lang sa mayo ang kwan. Ang patrol talang plasta lang sa maliyo. Layo kay base ko na dala sa onda karon ka fire truck. Amo gining una ta natun ano. Na sa pag-cover sa mga sunog dapat plasta tang patrol ta.
1: Delikado
0: eh, base ko dala sa onda karon ka fire truck. Ara na naga-penetrate na si K5 Karen sa may area na sa Molieloni. Okay, makita na ito na sa background kay ina. No? Duro jogging ka K5 Karen.
1: Oo,
0: daw gano'anok mo lang, gano'anok mo lang ga-fun run ka man, ha? Pero daw, kita na ito na adamo naman sa katon sa nga mga bombero dito sa Sambitsin nga area kag makita na ito, turutawahay naman, ha? Pasalamat kita kay Mahimo nga...
1: Hey, Enrico, dyan sa background na ako sa area, ano, makitaan nga nag-ibuan pagihapon ang kalayo.
0: Sige pa?
1: K5 Rick, yes, sige pagihapon. Ang ipwal diri sang kalayo, makita naton sa K5 Enrico.
0: Dala kayo na utod ang live mo, K5 Karen. Plastar anay ko na kamusta dang signal, basi kung nignan ang signal. Pero makita naton ang sunog subong yara sa Barangay Molieloni, City Proper. Aliyaw ka na ikuan, edit partner. Nasa nga ton sa ding kwan nga area. Kaya unang report abi sa Muramilya Zat pero nakonfirmar nga ang sunog subong yara sa Barangay Molieloni. I-check lang naton kay sang una dumayara man yung nagtuwad ang sunog mo. Sa nasambit sa nga barangay, kabala naton nga nag-ikit-ikit kag very populated na no? Nasambit sa nga area. Balikan na K5 Karen.
1: Oo, dali lang kit K5, Rick, no?
0: Sige. Penetrate, anay. I-relive lang, anay. Kinautod ang imo sa nga live, abi. Basi kung makabulig-bulig na si K5 Makoy sa imo sa pagkuha sa nga video. Wala mo, maburubod lang. Mag-cover ni sang sunog. Kag-isa pa, hindi ka manigawak. Penetrate kang kapalapit dito. Kay magluwas nga pierte kainit ang budlay sa ni... Ang kwan lang aso na masakit sa mata.
2: Balita K5 sa
1: ara na K5 Rick.
0: Okay, oo. So balik kita sa atong sini. Oo.
1: Kasi ano ba dai ang nasunog, sir? Isa na ba dai nasunog?
2: Yung parente ko, ma'am, sa kay Nonoy Rodriguez, ma'am.
1: Nonoy Rodriguez.
0: Uh-oh.
1: Bali ano kini oras na gluntad ang sunog?
2: So mga pa, mga ano ko, mga pagkabugtogi na mga 4.
1: Patrogen? Mm. Ano, nanyo na pati yan? Kami naglupok?
2: May nagnilupok, tapos una-una nasunog. Ang sa may Dove boarding house na tara, ma'am.
0: Okay.
2: Tapos, pagkabugtaw namon, kay dito pa kami nauna sa PIAC, bali, dua pa lang mamang nasunog. And then, nadala ni Dayon ang kay, nun, kay nung Nonoy Rodriguez. So,
1: dua, una-una, dua sa may boarding house, dua katinog.
2: Oo.
1: Tapos, nadala sa ang...
2: Nadala sa na lang din sa kilid ka kang PIAC, ma'am.
1: Eh, nung owner ka boarding house?
2: Wala ko idea, ma'am, kung kayo sinodra ang owner ng boarding house na, ma'am.
1: Kaya, Jerry, nga area, sir, why not, ano, no, ang hindi ka na pwede ka sulod? Woodline na magpenetre.
2: Oh, hindi na, ma'am, kay Karsada naman na tayo, ma'am, sa main road, sa, ano, sa Dalarama, kagmulilo ni ma'am, sa PIAC. Maligate ni sa una, ma'am, oh, Drio.
1: Ano yung pangalan mo, sir?
2: John Derod, ma'am, Jan lang.
1: Jan, okay, si Sir Jan. Sir, thank you again, thank you again. Akin five break mga ginabanta alas 4 natabo ni ang sunog.
0: Mm-hmm.
1: Una dire sa initial no nga information nga ang ining sunog nagluntad gid sa duha ka ni ka boarding house basta nga naglapta na ya akin five Enrico sa aton dire nga ginatindugan subong akin five break may naga may makitaan kita no nga nagakalayo pa dito sa area. Akin five, recate kag isa pa ang usbong ni sang aso pala tama ka ato o aka itom. Akin five Enrico no kag ang medyo mahulo taas pa ni ang pagtimbuok niya. Kadi sa na mention pa may kalayo pa. Akin five Enrico kag ang iban diri naton nga mga katapos ang Bureau of Fire Protection naga ano pa ni nag-apply na star pa ni akin five Rick, kay ang iban ano ni ang mga nagaresponde na lang gid pala kasi may mga nauna na di ang daan nga nagkala abutan
0: oo.
1: Sa K5 Rick.
0: Okay, so ang area is sa barangay Molyeloni.
1: Molyeloni ni sir?
2: Oo, ma'am.
1: Okay, Molyeloni.
0: Okay, so dira daw may ara dyan sa nga Alagyan, doon pasulod sila sa nga barangay, pero to paral sa mga Concepcion area, no? Kag Zamora, bila doon sa puro punta niya gawa ang barangay Zamora, Milyesa, no? Pero kita yes. Naton, populated man ang area sa nga barangay Molyeloni, K5 Karen.
1: Yes, K5 Ray. Kaya ano ni siya, isa na mention niya tong, ano ito, wag agate na disang una, K5 Enrico. Kapag kita sa pwede, sudlan. Oo,
0: pro-forward ka to, abe?
1: Sa area.
0: No. Okay, kaya daw ginalinan ko, boarding house eh. No, nga
1: oo,
0: ngang kalayo tapos na naglaton sa mga kaiping sini nga mga pamalay dira sa ibayin sang barangay Molyeloni, no? Kung naling ka sa may Iloilo Freedom Grandstand, kundi ka mag-agi sa area sa may barangay Molyeloni, amo ning sa right side mo ang kasunog subong.
1: Ay, sino, sir? Ha?
0: Okay.
1: Yan pag ito.
0: Okay, makita ang tagid man na may mga balay na, no?
2: Oo, ubos na pati nila. Ubos.
1: Ano na naglakta na pa si Patel?
2: O, magkani daw sa paitiyak ng mga balay daw. Pakato ng kalayo, no?
1: Sino boarding house? Eh, kung ano ang nasunog sa?
2: Iino na. Ano, doon ni Iino niyo?
1: Nag-iya ka boarding house? Sa mga pagpanta niyo, sir, mga pila na darasubong kabalayan na...
2: Ang muna eh, hindi dahan si Ria o, pila ni isa, 2-4-5, mga anong itong boarding house.
1: Ano may main kita itong alag niya?
2: Oo, amo na yung malmin niya pakat doon sa Dilarama na.
0: Oh, Dilarama, glay sa likod yun eh.
1: Sige, thank you kita. Itry ta di K5 Rick na mag-act. Dali lang kita, K5 Rick.
0: Along-along lang? Oo, along-along lang K5 Karen, kag-agi mo na nga... sapatos, salungalungi, kay base kung mahiguan, ha?
1: Ako gani, pagkupan naman ni brush.
0: Oo. Mahal pa rin ang bakal mo.
1: Ay, ako,
0: hindi ka na kapinitrate, gaway, no? Isa ni sa mga mabudlay, ay cover isang sunog, kay luyag mo man, magpalapit, para makitaan ka, ma-describe ang ining sunog, pero kung kaisang kan ang pait na sang aso, maburubudlay, no? Pero may mga pamalay, may mga totally damage sa K5 Karen?
1: Yes,
0: ubos sa gino, arang gina, ang ginagyan mo subong niya, kung ano gino, ubos sa gino, anak para na, o, nagararapa ng masin ni Las Dalom.
1: Namugali.
0: Hmm. Okay. Na, barangay mo, lunay, subong ang sunog, mga alas 4 subong kagahon, no, kaya natabo ini maki 5.
1: Gwa, kita dire kay 5 Enrico kay medyo delikado kuno ginatindugan sa marumpag.
0: Oh, amo gid do kay do nakwa na ni daw sunog da pyakit tong portion daw. Ubos gid kay 5 karen. Mas yeah, mayo yeah, makaproplastar ka sa mataas lang lugar base kon na makakwan ka da.
1: Oo. Pangit. Oh. Ay, tani sa piyak kalikay layo-layo sa agyan ta.
0: Mm-hmm. Dira ka plastas babaw to ka kwano? Kapartrak, makaya mo.
1: Kasi makiganta plaw.
0: Hindi, hindi, lisensya ka lang. Maplastar ta di para makita ang aerial view sa sunog. Bala mo lang, ingiyak makitaan mo ganda ang kabugusan. Kung sa dalong ka lang, kipay ka rin mo. Ah, makaya mo, magsakaaw.
1: Oh, pa. Kaya eh, oh. Kaya kayo problema kung sultan kita. Okay, natawa pala, nagkasako sila sa babaw.
0: Ah, kasako sa ito ka plastar. Oh. Ay, base ko, nara sa Bureau for Protection ang imo, sige na pangita. Ah, hindi, hindi. Laing nga uniform. Ah, laing nga uniform. Ate, sige na lang. Oo. Are yung mga key five, no? Ang ining sunog, no? Mga pilantong ginapilang lawag, no? Lima na kumabalay. No? Yes, ang apiktado, pero ay kitakbalo dito sa may piyak, sa may Dilarama. No? Kay tigangot-angot ng mga barangayan sa may city proper, key five, Karen?
1: Oo. Pag sa subong, dideri, no, sa ginatindugan nato, no, huwag kita na sa may makitaan nga kalayo. Pero hindi ka lang sure, no, kung dito sa sulod kay 5 Enrico, aarak pa kay, ano na to, kung kaya na to mag-penetrate, kay 5 Rick, mabilungguan na nakita dito sa BFP, basta na makigan, tablahaw.
0: Oo, kaya ka lang to, disturbo ka lang to kay 5 Karen, ah.
1: Oo.
0: Oo, ara, makaplastar ka man, Japon, na pamangkot na dugang, bi, ari sine, sinanay, ganit ka, ingagaw pa kaya nga mga pinanghalayo?
1: Oo, di, wala ko na
0: talaga. Aras to, stubang mo ho?
1: Ha? E din kaya nga barangay na sakop, ari mo mo, magbalay. Ang sali, damage ka. Hindi na start to, ang boarding house. Tumam mo sa tunga, tumam mo. Oo, wala kami ay siya nga, muna ka dako, ang kalayo na yun, kay pagwa naman tulog, tanan mo, pagwa naman ako dako, nagkit niya. Salpa, nalagay naman naman sa kulikon.
0: Oh. Kasi
1: yung nga family, kami ma'am safe kami. Ma'am safe ba? May idea ka ma'am nga nakagawa sa matada. Ma'am safe man din. Wala. At yun yung owner isang ano, isang boarding house, yung ginamba nila. Ang iya nga, ano lang ma'am, nickname lang gina mo na balaan. Bali si Uneng na siya. O, oh, gapulit na siya sa pabiya. Wala na din siya katina. Bali, ang ari lang na din, ang gaboy siya ang agi. Wala sa subo pang sunog. Amot nga na sunog na.
2: Ano nga yung pagyan? Paka mo, kuno?
1: Ang gulpe. Kulugod na niya. Ang mag-ubra, tani. Amo na tani. Ba't mag-ubra? Kagawang supong. Amo na ang nakakita. Eh kung ano mag-umbra? Ang mag-umbra sa super. Kung wala ito nakita, amot lang puro sunog kami.
2: Ano na yung may tawol sa boarding house?
1: Wala tao. Ma'am, ang sa babaw na sa gaboy, isa.
0: Okay. Ubos itong balay ni Ma'am Ann Rodriguez.
1: Pero amo ning ginatin ang kita mo ning sa tubang ta. Amo ning ingila paday.
0: Oh, ang ginagyan mo to kay ina?
1: Yes, opo, sige, kay 5 Enrico, totally damaged. Kasi ang na-mention nito, ang tag-iyagin ni sang balay, si alias Uneng, kay 5 Enrico. Kamutan Uneng gina, uy, nagkalayo, pambutan Uneng.
0: Oo, makitaan ito doon, may yara, pagigimang kalayo, kay 5 Enrico, punta to?
1: Oo, oo.
0: Pero ang nga, kwan, ang aso, ano, kwan pa, maputi na o maitom pa?
1: Nag-amat-abat, puti, kay 5 Enrico, pero kumbaga, ano ba lang, Japon, ang nag-gray, ah.
0: Oo. Subot siya naman, ginautot, Japon, nga, kwan, eh, nga material sa ukon kahoy, ang kalayo, kay 5 ka rin.
1: Yes. Kaya mo to, iliwaton na lang, kay 5, na, ang ano yung tawag, ang sa boarding house, ni nag-umpisa. Bangod niya nga, kagahon may nagkakatulog, nagkakatulog pa yan sa nan kay 5 Enrico. Wala na kahibalo ang kadamaan diri sa ila nga may nagaidwal na yagali nga palayo sa may boarding house. Kaya ito sa nga border dali lagi pla pangitaon sa P5 Enrico.
0: Ang napaso tubla sa may ano to siya tong gaman sa boarding house kung tag-iya.
1: Ang border.
0: A border?
1: Oo. Border.
0: Sure, kay may nakabugtaw, kag isa pa ti alas 4 ni damo na gibanin kabugtaw ang kautura na to, nga mangumpra sa super, ilabagin ko nagaluto, ikaw may karinderya, ikaw. So, mo ito nakakita, nga dako ang sunog. Budlayan ka daan, kay ti alas 4 kagaw, ni balsa nami patulog, kipay ka rin mo?
1: Alam ko, border.
0: Hmm. Napangita ni kipay ka rin?
1: Ano to ba na?
0: Ang napasok to nga kwan nga borders. Ta.
1: Para din siya subong ma'am. Pero ano ya ma'am, kumusta ang imong balay ma'am na nadala sa?
3: Ako ni balay da ma'am mo. Wala.
1: Oli na di ko man sa ko. Okay, sige sige. Eh, for Frank, hindi ka din subong ma-locate ang border nga ni. Pero sa initial, so pagina nga information naton is may paso siya. Kay tiara siya sa second floor, K5 Enrico.
0: Okay. Now, so far do initial, pila kabalay pa K5 ka rin. Kaya na pinanglawag naton doon mga lima, no? Doon magdubo sa lima?
1: Yes, correct, correct. K5 Rick. Hindi magdubo sa lima. Ano
0: pero,
1: to?
0: Pero makitaan ta...
1: Hindi ko may naglumpat.
0: Amat-amat nga nagsanaaw sa mong palibot eh. Bala mo buday kung mag, kwan, magulag nga madulom pang palibot, K5 ka rin. Pero subong, na masana, masanaaw na nga ito sa palibot, tama, K5?
1: Yes, yes, K5 Enrico.
0: Okay, daw...
1: Diba, subong, ang mga kumuluyo, dere, ari dere sa higad, sang dalan, sa may kilid, sa Iloilo River, K5 Rick, no? Ang ibang buhay na yan nakasal para sa ilang mga kagamitan. Kasi siyempre, pag bugtaw nila K5 Enrico, mantig salpar na lang na isang ilang kaugalingon kasi sa ilang pamilya. Kagaluyan, according dere sa mga tao nga wala sang may natrap K5 Enrico.
0: Oh, so, ang mga pasalamatan na ton, no? Bisan na ubos man nga ito siya nga nga balay, pero wise ang kabuhi, bla nga nadala K5 ka rin. Kaya ti, kung may makabataan, kaya magagmay pang kabataan mo, muna nga oras, alas 4 sa kagahon, nami panitulog, kag subong na nga chimpo, mabrubog na ang aton, sini nga dupoy-dupoy sa ngangin kung kagahon, K5 ka rin.
1: Amo gani, K5 break.
0: O, ara doon ka pa kung sisa ng polis daw, kasi kung may mga listahan na sila ka mga nagkalasunog, K5 ka rin, ka mga barangay officials, kasi kung na arang presensya, so kapitan, subong sa barangay muli luni man.
1: Eh, mga kontak ng sino, K5 Enrico, ang ilan ng kapitan na si... Sino kapitan, sir? Yeah.
0: Okay, ang sunog is sa Barangay Molyeloni City proper, no? Ararang pilak mapamalay, kwan gid, ubos gid, no? Ang ining mga nagkalasunog, ari man ni sa tubang isang Iloilo River, kung magaling ka mo sa may Iloilo Freedom Grandstand, kagpakadto ka mo sa may area na pagimarasla, kung di ka mo maagi sa ba Molyeloni nga area sa kilid sa Iloilo River na ton, arin ni sa right side, no? Nga mapamalay ang nagkalasunog. Okay, so nagkapangusisa sa mga makatapo sa nga Bureau of Protection na ton, okay, hindi pa dito ko pinitrate K5 kanin sa pulupunta kay ginutok pa ton mo. Kagsigi pa subong ang pagpagigaway sang aton sa nga mga katapo sa nga Bureau of Fire Protection. Arao, so sa piyak dito, lapad ng alagyan, K5 ka rin, no? Okay. Ginapangita na ton.
1: Wala pa. Hindi sa malukit. Diri si Kapas dato. Siya pala sa sulit. Yep. K5 rin.
0: Basi pwede ka na ito kapenetrate, K5 ka rin. Doon tawahay na ito. Tawahay dito sa propunta ng nga porsyon kay dumalapad na eh, no? Para makita ang tagid lang extent, no? Saan ga damage sa saning sunog subong kaagahon.
4: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 5:24 sa ato siga pagpangalagad sa mga late tuner naton kag uli nga naka-monitor ang sunog mga alas 4 subong kaagahon sa may barangay Molyeloni sa may city proper. Now, ari among sa video makita naton ang ining extent sa damage sang sunog. Nabubusilingon na wala tuo kay 5 ka rin sa ginaagyam da subong ara sa tunga-tunga the footwalk do lab o sang sunog no
1: ginakuan pa
0: dio kay
1: mga kurir
0: di nga naga loy so agyan naman nila raw sunod ka lang na kay ano sir, sir McCoy na
1: oh sir McCoy
0: oh siya lang magiyanay si imo. Are kay may mga kuryente pero na-off naman nila ba na bansang more power? Ah. No? Ilan si kuryente? Para makita ito yun ba, Ario, daw ubos ka nga area na kipayip ka sa wala mo gid. No? Sa left side mo. Daw ubos ka nga pamalay. Sunog ang sa tuo.
1: Ari, initial. Tulod na taki 5 break, no? Mga... hindi kita makakuan kung pilani, pero mga sobrani sa lima.
0: Oo. Oh. Mayo kay why naman why naman ang glapta dito sa piyak kay Kipab Karin kay do ay manti magtabok din sa piyak no?
1: Kay Fibre.
0: Oo. Siling ko ang kalayo do ay gid magtabok din sa piyak sa may imo right side la kon ikaw mag tubang dito sa may area sa Pier 6.
1: Yes, correct, K5, Enrico. Sa subong wala paway pa sang list ang PFP, ang ila din nga arson, bago talangin pa mang kong, wala pa sila sang
0: wala pa man,
1: wala pa list, K5, Enrico. Pero makita na ito, sobrani sa lima, K5, Enrico, no? Kahit si Padayon, dire ang pagpalong sang aton yung mga katapo sang Bureau of Fire Protection, K5, Enrico. Mayroon lang kayo, may isa, di ka, ano ba lang, ano ni Man,
0: Firewall? Payag. Payag? Okay.
1: Oo, nga, wala na dala sa... K5 Enrico.
0: Ara sa imong kwan left side subong?
1: Yes, correct, K5 Enrico.
0: Oo, baubos gid atong isa didto nga area, why na to no na hingagaw man kay mayo kay da nga area do maligwa man K5 karen, no why mabulayan ang ato sing mga fire truck kag malapit lang bi sa kilid lagi sang dalan ang ining area kusodin na may natabo sa ning nga sunog.
1: Dito sa Ginsutlan ta K5 Rick. Balik kumbaga do back gate siya. Kay gate siya kay Enrico. Eh. Kita pero da- main nila nga alagyan. Dari na di sa may, kung halin ka bala, sa may, ano ni tawag?
0: Da, sa may City Hall.
1: Sa may City Hall. Dari-diritsuhon mo lang ginadi, K5 Enrico.
0: Correct. Oo. Very familiar kita sa area eh. Kung di ka halin sa may Iloilo City Hall, sa may bangko, nabas ang una.
1: Sa may dole, unan ka dole.
0: Oo, dole. Kagwa na, sa unan, da ka opisina man sa para marina. Amo mo na nga area sa marina na. Amo nang area nga ginatutukan mo subong, lapo siya na is Iloilo City Hall. No? Ang yes, sunod correct. Siya na, amo nang main na road gida K5 Garen. So ang area, dili sa propunta, nga ang piyak na guro, amo nang dilarama na K5 Garen, nga barangay.
1: Yes, K5 Ray.
0: Oo. So amo ning tabuan sang sunog pero malapit lang sa kwan sa dala naton that's why nga wagi na bodayan ang mga fire truck naton kag marasig man pagresponde nila kay ti why na mag kwan mag silo pa sa iban sa mapanimalay kag maturo changgi ra kay kag maturo changgi ra kay naton damo da turo changgi sa kilid sa highway mo kag mga baligyaan ano to kay Ka?
1: Mayroon nga, Kap.
0: Si Kapitan?
1: Sa K5, oo. Si Kap Arnold Roga.
0: Ah, okay.
1: Kap, say, mga pagbanta. Kap, mga pila kabalayang nasunog.
5: Isa, dua, tatlo, apat, lima, anong. Six to ten, more or less.
1: Okay, information mo, Kap. Did gini nag-umpisa ang kalayo, Kap?
5: So, bati ko, dire, ayun sa may lapit sa gate sa pagwa sa muli, mga sako nuna, nabalan pa lang sal balay, day dada, or sa balay, ganday bubot.
1: Ano nang ginampali? Lakas sa may boarding house ko, no?
5: Oo, doon may boarding house na. May boarding house na sa likod. Gisang tangki, isang tubig naman, o nakuan gani, natunaw gani, o. Basta sa likod ng tangke naman. Na.
1: Kamusta mga pumuluyo?
5: Wala man ah. So, ako nakagawa man tanan. Hindi man kita man. Why man may injury? Why man injury?
1: Mga estimated, bukap mga pila ka numbers ang affected. Ang ano, individual.
5: Mapamili guro, hindi man magdapat guro pulo ah. Isa, dua, mga dama na dira.
1: Pag din ni sila supong i-shelter.
5: Sigon sa DSW, sa DSWD, progin pa panuko na itong akon, DSW, kag-i-set, nga ilisaho nila, kung nagkotong mo ng pumulyo, kung may aras la katuan nga iban nga pamilya nila nga dito sila matransfer, or either temporary ang amon evacuation nara sa Montes area, Montes Elementary School.
1: Sige, Captain, you are Arnold Roga. Okay, sige,
0: okay. So dito dito temporaryo anay K5 Karen kay kun sa Montes Elementary School no pitaw ron kon pag-eskwela sa mga kabataan.
1: Oh, sa may i-clarify ko lang kap sa may Montes Elementary School.
5: Oh, ang evacuation.
1: Ay man ano, bali na ka separate man yang evacuation center sa mga class.
5: Since kamay malangguro ang affected, pwede man makuan kaya manggaling inamon ibutang sila sa may barangay chapel o sa amon barangay yun.
1: Pero nakadepende pa man?
5: Depende pa man. Kaya magkuto naman sila ha. Kung ang mga apektado, mag-okay sila nga sa ila lang nga mga relatives. Kaya may mga relatives yun natin sila.
1: Okay. Oh. Thank you, good ka.
0: Ano first time okay. Natabo ni may sunog? Kaya doon sa una na may sunog na sa muli loni, K5 Karen mo?
1: First time ni natabo, kap, nga sunog sa barangay.
5: Kadua na?
0: Kadua, oo.
1: Kadua ang first gani?
0: 2022 2023
1: Wala. Nabatian ko lang, pero babansa ko doon kay Skwila pa ko, guro.
0: Auto dyan ni Kwan, alam ano na sumong ranggo, ya o retired na si Sir Roga sa crime lab. Siya na yung nag-balistic examination, ga-undergo ka ballistic examination eh. But balik kita, why sa may na-trap no, sa sunog, tanan, nakagwa, kag mga more or less, ang bali ni Kapitan Roga, mga 6 to 10 houses, ang apektado sang sunog K5 yes. Karen.
1: Oo. Hindi rin na di K5 record ina dito sa so may ginsudlan tablang gate suno sa kay Kaproga ginabanta nga diri gina di nag-start ang kalayo kay kung makitaan K5 and record di dito ginato nga part ang totally damage eh. Upos kid K5 break anek ni Rick, ito sa pihak naman niya nga mga panimalay K5 break kung baga may human sa light materials then ang iban like abisang dingding ni nila ho na human sa semento K5 hindi ko mayo lang gid kay ang isa diri ari pala ang natuon ko ni sa live ko may nagit kay wala na dala sa K5 hindi ko although nga may ara man sang na sunugan sa porsyon pero ang whole sini K5 hindi ko nga area wala na dala sa K5 ring.
0: Oh, light materials man gani, no? Pero yes. Nangagaw nga masalbar ay malabot sang sunog. Alam mo kung magkuan ka, kung mag-respondi sa sunog, ano ka kasunog na ang K5 ka rin na dapat ang waay pa kasunog, amon yung unang proteksyonan natin. So amon yung nakaabot kila yun at sa makatapo sang Bureau of Fire Protection. Pero sure ball, no? Nga waay sang may natrap tanan nakagwa sa balay pero ubos gid no ang halos sa pamalay dira sa area kay do amo ning mga pamalay do nakatumpok-tumpok na K5 kare no
1: yes K5 kay ang sa tubang sini ano ni siya do yaka ang ano tawag super ferry bodega K5
0: so in labot
1: Wala kay titabok lang man sila pero diri sa area gid sa mga nasunugan kay fabric diri lang gid no astak diri lang gid kutob kay fabric ko wala na naglakta sa iban pa kay tiyan dito sa likod makit-an ang ining puti nga building kay fabric nga way man yan natala sa K5 Enrico.
0: At sige, doctor kompleto naman K5 Karen kag isa pa under control na sa mga katapo sa Bureau of Protection. Kada makit-an kanya ton duay naman sang kalayo pa pero may mga aso pa no, nga makitaan sa area. Salamat K5 Karen.
1: Para sa tugang sininga update K5 Enrico sa nagluntad diri ang sunog sa may barangay Molilo ni sa City Proper subong nga kaagahon bantayan sa pila ka mga public affairs sa K5 News FM Iloilo. Upot sa patrol si K5 Makoy Espeha ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
4: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
0: Sa Salamat kay K5 Karen Badilla kag sumuman kay K5 McCoy Umalay nga nagla-respondi dira na under control na gina imbestigahan ng subong sa makatapo sa nga Bureau of Protection ang gitunaan sang sunog pero initial sa nga information mga ka-K5 nagalin ang sunog sa isa sa nika boarding house na kag ginalantaw ini magdubo sa anom kamapamalay ang apektado alam mo kung isa tulukon mang lugar hindi mo na ma-estimate na kung pinagid na kay kung kaisa may takbalo may mga hayob-hayob pa nga pamalay may mga naga-star pa dira mga ka-K5 nga mga pamilya pero tiyan mo lang ginapasalamatan lang naton nga waay sang may mga kabuhi nga nadala sining sunog kay mabubudlay basta kagahon gani nami tulog sang iban hindi bla makagwa gila yon no sa ila sing balay kag masuswerte kay ti lapit lang sa kilid no sang dalan mapos ang pagpenetrate sang atos makatapo sang Bureau of Protection kag waay bla sang kwan sa vlog sa dalan
4: balitang K5 sa umaga balitang K5 sa umaga
0: kay Sir Oli Bandianon Bonnie Jr. kay El Sad Mafilis Arnaez, good morning guys. Sama kay Ma'am Chela Lapating Branya, kay Sir Alex Sasabo, kay Sir Jenry Siman, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Sir Danny Jumidi Sagpalo, kay Ma'am Annalyn Panis Agravante, kay Sir Kermida, good morning guys. Kay Ma'am Laura Smagaysay, good morning. Kag sumuman kay Dabs Aranyador Tentativa, na kay Ma'am Laura, kay Ernie Cabanilla, na base sa tubuungan ang life niya. Ha? Ay, sir, kay Ma'am Raquel Gumatanga, good morning, good mama. Pangapina, DTX Coffee Mix. Kagasun mo man kay Ma'am Beth Idar, Lilia, kay Genixis, Agnes, nagamonitor sa atos nga pagpangalaga. So, anasan nga, kwan pa, dapat nga kulbaan. Palong ng kalayo, under control na. Nawambal na to sa nga makatapo sa nga Bureau of Fire Protection. Ang mali dapat talungan ginato na, anytime magatuwa ang sunog. Madiretso na lang kita, partner, sa atos nga pagpangalagan. Kay Dugay-Dugay, makaupo na to na atos nga K5 News FM Western Visayas.
4: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: So, managing pukaw kita, subong sa sunog dira sa barangay Molyeluni City proper mga 6 to 10 houses no ginapa-confirm pa tani pero man din pag estimate ni barangay kapitan na Arnold Roga sa saning natabo sining nga sunog no bilang pag recap naton sa mga ulihin na kamonitor sa ato sining pagpangalagad
4: balitang K5 sa umaga balitang K5 sa umaga.
0: So, gina-check pa subong ko na ano ang gintunaan sang sining nasambit sa nga nga sunog. Okay, kay nambal nila daw ay kuno tawuday. Amin ko kaysa sa mga appliances sa ginasaksaka natin. Dapat very aware kita sini kag i-check natin before kita magtulog. Ang mga nakasaksak nga mga appliances natin. Basi cellphone, basi kung na charger, amin nga maburubudlay sa tion. Now, sa nga kagabi yun kung kita ang magtulog na mga ka-K5.
4: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Good morning man kay Sir TJ Doing Zone, kay Zanday Villanueva Villamor, no? Kay Ma'am Bingbing Vivian Pagtulunan. Good morning da sa may surad sa nga Pasi.
4: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 5.38 sa ato sing pagpangalagad. Ang ining oras sa dulong sa inyo sang The Power Trio. Subong tiyempo, bawal gi magmasakit, kamahal sa mabulong. Kamahal kung ma-hospital ikaw. Samtang wa ipag-inabatsyag, dapat proteksyonan natin kung mabaskugo natin sa immune system. Maginom kita sang The Power Trio, combination ini sa inyong klinika, DTX 500, the superior antioxidant. Ang Mighty C, alkaline-based ka vitamin C, kagsuman D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. Inita na madikalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyo lugar. Mabakal man sa mga butika kag pharmacy sa inyo sa lugar. Kagining mga klinika products pwede gin ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
4: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 5.39 sa aton sa inyo pagpangalagad. I-check na itong dugang ang ining mga tipong report sa ato sa mga K5 News Patrol reporters. I-check na itong report ni K5 Reggie Di Mayo ay may barangay Tanod na dakpan sa Dagbay Baso Paregion. Bakon hindi barangay officials, barangay Tanod kakaldakpan ba?
4: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ining mga posisyon, barangay Tanod, barangay Kagawad, barangay Kapitan. Kung tani ka mo niya magabulig sa pagtapna sa mga illegal nga buluaton nga nagkatabo sa inyong barangay, labagid ang ining pag-proliferate o kung paglapta sa illegal na duga. Pero pitiksinta si Bansinin nga mga barangay officials, barangay Tanod, mga bantay slakay. Sila kuntani, pero pitiksinta sila man ang nagahimo sila. Para sa Kampiyon Report o Pod kay K5, Reggie Dimay.
4: K5 News FM, Kampiyon Report.
6: Kaki-5 Enrico, arestado ang barangay Tanod sa Ginpatigayon nga drug by bus operation sa barangay Del Pilar, Barotac, Vejo, Iloilo, pasado las 9:55 sang aga, Domingo, Hulyo 26. Ginkilala Kaki-5 Rick ang main subject nga si alias Jesse, 43 anyos nga residente sa nasambit nga barangay, samtang gindakop man Kaki-5 Rick ang iyang live-in partner nga si alias Jeline, 23 anyos, matapos nga nanggamo ini sa tunga sang operasyon, rason nga pasakaan siya sang kaso sang kapulisan nga obstruction of justice. Sa interview naton Kaki-5 Enrico kay Police Captain Francis Batalliones, ang hepe sang Barotac Vejo Municipal Police Station, nga nabaklan ang main subject sang isa ka sachet sang ginapatihan na illegal nga droga sa balor nga 1,150 pesos. Dugang pa si Kaki-5 Enrico nga nakuha pagid sa operasyon ang 7 ka sachet sang ginapatihan illegal nga droga nga nagabug-atanan sang 12 gramos nga may standard drug price nga 80,000 pesos. Nahibaluan Kaki-5 Enrico nga masubra isa kabulan ang monitoring sa subject kun sariin nagakuha ini sang supply sang illegal nga droga sa kaiping nga kabanwahanan sa Quinto Distrito.
4: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Dali kay ara na ato sa koneksyon ato sa K5 News FM Western Visayas sa K5 News FM Bacolod. Good morning.
7: The award, the bomb. Congrats kay Daddy Babes. Good morning, Sir Michael, SM Jobert, and ABP Ray. Nami ang signal dyan sa Antique. Nakainom rin kami kang kampiyon nga kape. Ang DTX Coffee Mix. Balik kanimo, Bacolod.
0: Salamat gid Sir Nestor, mga kaki-5 sa Antique. Katuan na ton ang Kalibo, Sir Michael Silorio, Kalibo.
8: Good morning, K5, Sir Visayas. Bacolod, good morning. Daddy Babe, Sir Robert. Sir Jobert, good morning. Sir Nestor, kampiyon ang signal ah. Ang tiyempo ni Samon, manaya-naya. Naka-DTX Premium Coffee, ako kag naka-DTX 500. Balik sa imo, Bacolod.
0: Salamat gid Sir Michael sa Kalibo, mga kaki-5. Katuan na to ng Iloilo, ang Iloilo, aran ng Iloilo, Iloilo. Mayong aga, Daddy Babes, kay Sir Robert na kag sa mga kaupo na to sa K5 News FM Western Visayas. Kita naman, anay, mapungko diya. Tama ka sa naaw ang signal sa naaw pa sa palabuton ta. Naka-detex coffee mix na kag nakamighty si man ang Iloilo. Balik si mo ba, Colon? Salamat gid SM Sir Enrico Sorita, mga kaki-5, pronahon tagikanay, kamusta ang preparasyon subong kay diri sa amon sa palibot-libot, mga kaki-5 sa syudad sa Bacolod, halos preparado na. What about dira sa Iloilo, preparado na ba para sa zona karon sa atong sininga presidente? Mga dalagto ang balita dari sa may syudad ka probinsya sang Iloilo. Plastado na ang security plan no sang PRO6 sa Pregayunon City nga State of the Nation address ang aton sini nga presidente. Nakaprepara na kag usually ang mga nagahublag protesta di sa amon matutawhay man basta pag-abot sa zona. Kag subong nga kagahon daw medyo na delayed ako kay may sunog abi di sa amon subong. Barangay Mulyeloni City proper ginpukaw sila sang sunog. Mga more or less, hindi magdubo sa anom kamapamalay ang totally damage. Pero good news, ang direct TY man sa natrap, kahit mga alas 4 subong kagahon, nagtuhaw ang kalayo. Sa piyak nga bahin, duga pa rin naman yung mga balita, dalagkong balita, dire, may barangay Tanod naman sa may banwa sa Barutak Viejo, Dakpan, no? Nagabaligya sang illegal nga duga. Diri sa amo niya kundi barangay Tanod, barangay officials barangay Tanod, may barangay kapitan, may duha ka kapitan subong nga tuig na Dakpan man di. Gabaligya illegal nga duga. Kag duga pay ramon nga balita diri may punong barangay man may kapitan man Dakpan tungod nga gi-report nga naga palupok sang pusil. Arestado man ang inasambit siya ni nga barangay kapitan. Kamay 14 anyos mga bata na lumos may banwasang sa Enrique. Amo naman lang kung balita sa amo na. Balik si Bobacolod.
9: Ang mga interesante nga mga balita dari sa Iloilo mga kaki-5 kag halos preparado na ang Iloilo sa sining State of the Nation address. What about nila sa Capiz mga kaki-5? Nanong preparasyon, Sir Jomar?
10: Nagkahanda na ang Capiz Provincial Police Office aton sa preparasyon sa suna sa Bungadlaw. Kapin ini sa 600 ang i-deploy sa aton sa ninyo Capiz PPO ng mga kapulisan diri sa mga mayor na daranon sa siyudad sa Rojas. Tuno sa kay Major Garnica ang Information Officers ng Capiz PPO, wala pa sang mga grupo nga magapatayon sang hublag protesta bangod wala pa sang may nakagawad sang permiso sa city government mga KK5 apang nagkahanda sa karon ang aton mga kapulisan bangod man sa preparasyon sa bulig sa nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno kapadayon sang Coast Guard BFP kag mga course multiplier mga KK5 samtang 50 kaanay miyembro sang rebuilding grupo voluntaryo nga nagbalik sa sabak sang gobyerno diri sa probinsya sang Capiz. Ini ang nagpagwa kahapon sa statement ang First Capiz Mobile Force Company diri sa may probinsya sang Capiz nga gina-facilitate nila ang mga papilis sa mga communist terrorist group nga nagbalik sa sabak sang gobyerno para matagaan sang suporta sa provincial government kag sa national government diri sa amon nga probinsya. May sunog kami diri sa may Lipunan area sang Sabado damo nga mga pamilya ang apiktan. So para mo ng mga balita diri sa amon sa Capiz, back to you, Bacolod.
9: Salamat gid Sir Jobert Lago sa Capiz mga kaki 5 nabatian ang yasini nga mga balita dira kag ang sabat sang Antique, kamusta ano ang preparasyon kag ginasahan sang pangapumuloyo sa State of the Nation address karon mga kaki 5 sa hapon.
7: Speaking of Zona K5 sa Visayas, sa Negros Island Region, parehas man sa Iloilo, sa Capiz, kag Regans Bacolod, kag sa Calibo, preparado man ang Antique Police Provincial Office sa pagpamuno kang aman Police Director, Police Colonel Ryan Divaras. Sariin, may mga nanarisari man nga miyembro kang aten mga kapulisan nga nagabantay agad mamintinar ang kalinang kakatawhay Regyas Provincia kang Antique. Samtang sa dugang pagit ng mga balita, Regyaw ang delegasyon halin sa Iloilo, Capiz, Aklan, Guimaras sa Provincia kang Antique at tuhoy tanadya sa 3rd Regional Rescue Olympics 2026. May mga matagas ng opisyal halin sa Office of the Civil Defense ang nagpadulong Regya. Kahapon may programa nga ginpatigayon mga kasimanwa sa diin tub-tub galidya sa July 29 sanda magkapabilin sa Antique ang pagpaindis-indis kang atentag sa mga local disaster risk reduction and management offices sa bilog nga Western Visayas. May naga kamang-kamang kaglatay-latay sa tawag ka dya, sa may kalat, may rugto nga nagalangoy, kag kun may paano lang agad maka-rescue kang pira natin ka mga kabugtuan. Samtang may by-bust operation ka, pongin patigayon, mans banwa kang sibalim sa rakat tricycle driver, nabulaan kang 5.64 grams nga ginapahayag shabu sa isara ka resto bar sa Barangay District 3 Sibalom, Kitkit Rihas. Kang nagligat man nga adlaw, may napatay man sa by-bust operation sa banwa kang aninii, ang dyang si alias na matapos ginapahayag, nagbato sa atan mga otoridad na recover sa dyang suspect ang sumpak or pugakang didusi who made the 12-gauge shotgun 357 caliber revolver kag ang ginaburbanta 1.3 grams nga ginapatihan shabu. Amurang balita sa Antique, balikan ni Mubacolod.
9: Salamat gid Sir Nestor, mga Kaki 5 sa Antique. Katuan na to ng Kalibo, Sir Michael Celorio, Kalibo.
8: Good morning, Liwat, K5 Sir Visayas, Negros Island Region, ginahulat pa subong sang tangalan na PNP. Ang assessment sang DSWD tangalan sa duha ka mga minor de edad nga nakuhaan sang ginasugid nga marijuana, mga Kaki 5. Kay sang nagligad nga Biyernes, dito sa Hawili Beach sa Banua sang tangalan, may grupo sa mga estudyante ang nagatambay dito. Ginpalapitan sila mga K5 kag nagpalapit ang aton mga otoridad. Paglapit sa ila, nagtindog. Pagtindog, nahulog ang ginadudahan ng marijuana. Nagdinalagan ang tatlo kay nabili ng ID nila. Pati nadakpan sa ginsurrender man sila sang ilang ginikanan sa naman sa PNP. Arapa sa mong ginahulat pa kung anong disposition, kung may discernment ang nasambitan ng mga minor de edad. Kagdugan natin yung balita sa Hawili, gihapon may isa ka mangingisda na dakpan sa isa ka bypass operation na suspected shabu mga K5. Kung saan din ganyan na-recover ang bypass money 1,500 pesos kag isa ka sachet sang marijuana man mga K5. Para sa pag inakop sang aton kapulisan kag mga pangatubang sa kaso 9165. Kag bypass operation speaking, gihapon sang bypass operation sa Banua sang New Washington, mga K5, dakupan ang tricycle arestado ang isa ka lalaki matapos gani nga nadakpan ni sa bypass operation. Naga puyo sa New Washington pero ang suspect tubo sang Quezon City, no? Taga Sitio Lagatik sa poblasyon sang New Washington na recover sa iyang napulo sa siya isang kinadudahan nga droga kag 1,000 pesos nga bypass money. Kag sa kampiyon nga balita mga K5, ang pambato sang Aklan Bala para sa Mistin Tourism Universe nga si Maria Kathleen Mohardin ang ginkoronahan bilang Mistin Universe 2026 dito sa Sri Lanka, mga K5. Speaking sa rally, no permit no rally, gihapon ginapadumdum sang kapulisan para sa zona subong adlaw. Balik sa imo, Bacolod.
9: Salamat kada Sir Michael Silorio, mga K5. Dari sa amon sa siyudad, sa Bacolod, mga kagaban ko may sunog dira sa Iloilo, may sunog dira sa Capiz, sa Antique, mga K5. Sa Capiz, may sunog man. Dari sa amon, di man magpapirde. May sunog man ka sang ligan nga gabi. Mga K5, nagbilin gid sang 4.5 milyones ka pesos ang halit sang sunog, mga K5, managluntad sa may purok mahimayaon sa Barangay Bata sa siyudad sang Bacolod, mga K5. Suno sa Bureau of Fire Protection, una nila nga nabaton ang tawag nga mahiyara sang sunog sa lugar last 8:41 sang gabi kon sa diin naglupok sang o nagtupog sang kalayo ang duha tanan ka mga panalgan nga balay nga ginapanagiyahan ni Antonio Valderrama. Nagdangat sa first alarm ang sunog gagindeklarar nga fire out last 9:16 sang gabi na, mga K5. Wala sang dugang nga estruktura nga na dalahig sa sunog, mga K5, samtang nakaangko naman sang mayor nga halit ang balay sang pamilya Valderrama.
11: Sa niya balita, isa ka bana nga nagpauli halin sa pagbiyahe kaluluoy kay pag-abot sa iya balay ang iya asawa dugoon bangod sang pagbuno. Natabo ini sa Sitio Dangalon, Barangay Hilamunan, siyudad sang Kabankalan sa tong Hulyo 26 sang kagahon nga nagpuli ining bana na sapwa na lang nga dugoon ang iya asawa sa pagsinggitan man sang iya nga mga kabataan. Sang ulihi nakitaan nga may mga pilas sang pagkabuno, mga K5, kagwala na sang kabuhi ining si Ivy Ramos nga 33 anyos. Nakibot ang kabataan niya sini nga nagailibion nagapangasingit sang tabang ang iyang iloy gali kay biktima sa pagkabuno sang isa ka lalaki nga nakabunit kag may backup ng isa ka lalaki sa gwa sang ila balay ginaistablisar pa ang motibo.
9: Amo ning mga balita namon diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Di ko na pagibalik sa inyo, wala kita oras papang
4: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Salamat kid sa atos nga K5 News FM Western Visayas, K5 News FM Bacolod, Negros Island Region.
4: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Mayong aga kay Ma'am Nilfa Tahala, kay Sir Ronnie Cortuna Lupera, kay Ma'am Annalie Bahade, kay Sir Ricky Armencia, kay Ma'am Frida Sarmiento, kay paring Francis Ersaba sa barangay Pandak Pavia. Miyembro sa kapatuda dalong sa biyahe. Kay Ma'am Bea Singuaan Sunon, gamonitor sa may Buntatala. hara. Manibin ka mo, manghamoy, maligo. Gamit kita Detex Beauty Soap para sa mga miss, maputi sa panit, nagbatok sa mga skin diseases. Para hindi manimaho balas, hindi manimaho bayabas. Gamit kita sa Nya Klinika Deo Fresh. Sa atos magkilikili para mutamot kita mga kakib. Ang iba sa mga balita, kag-update sa sining sunog, mabatian sa ibang mga public affairs program sa K5 News FM Iloilo. Sa ngalan lang, sa pinagsing apwarsa sa K5 News FM Iloilo, sa amon sa ninga President kag CEO Doc Ramil Ur, sa amon sa ninga Assistant Vice President K5 Ray Espea Umalay, sa amon sa ninga Station Manager K5 Warren French, ako menyo lagad, talos sa sining programa K5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
12: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sportbiotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Sportbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sportbiotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sportbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street,

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Pabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So una,
5: problem. Magid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
6: Salamat sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
2: DTX 500.
4: Masaligan.
2: Epektibo.
4: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
2: Yan
4: ang
2: gapanupo.
4: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
2: Masaligan.
4: Epektibo.
2: DTX 500.
4: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio.
2: Ang D3.
4: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
4: Yung may D3.
2: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio.
2: Ang D3.
4: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
4: Yung may D3.
2: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
11: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
12: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
13: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
12: The President's Report, SONA 2026. A special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis. Remote field coverage. The People's Pulse. The President's Report.
2: The President's Report.
12: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust.
2: The President's Report. The President's Report.
4: D3 Bio.
14: Ako si Karen. Kadamo isang akon hair fall. Hindi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
2: Ang D3.
4: Nga may Physio.
2: Ang Physio.
4: Nga may D3.
2: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
4: Nga may Physio.
2: Ang Physio.
4: Yung may D3.
2: Mga butika.

0: sa matinlong na dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlong atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500
0: masamit ka bala ang gina-allergy.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500
0: masaligan.
1: DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix
3: mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix
3: mga butika.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
5: Sali si J. Sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty
0: C.
3: Mighty
0: C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: K5 News FM.
9: K5
8: News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
11: Ang oras sa Pilipinas, lasa 7 sa aga. Oras kinatulong sang DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
12: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
14: DTX 500 Morning Newscast.
13: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo.
14: DTX 500 Morning Newscast.
11: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Lunes, Hulyo 27, 2026. Makanay ang panahon sa syudad sang Iloilo, partly sunny, 26 degrees Celsius ang temperature sa sini nga oras.
15: Mga KK5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
11: Ted Aujero, Francia.
15: Kag ini naman si KK5 Kim Montano.
11: Sa headlines, ginadulong sa kaalwan sang Klinika DTX 500. DTX 500 nagatap na sang diabetes, hypertension kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
16: The story of the day.
11: publiko ginahaylo ni Senador Alan Cayetano nga pamatian kago si saon ang sona ni Presidente Marcos Jr. base sa kaundan kag indi sa personalidad. Sa balita lokal, security plans ang PNP Western Visayas para sa sona 2026 na plastar na.
15: Anom ka mga barangay sa Iloilo City nagapabilin nga apektado sang pagbaha dala sang habagat.
11: Sa balita regional, na pulo ka mga balay sa Rojas City, Capiz na sunog.
15: Sa K5 Network News, PRO 10 magareploy sang masobra 4,000 ka mga pulis para sa sona ni Presidente Marcos.
11: Balita nasyonal, preso sang Balaklon nakaapekto sa approval rating ni Presidente Marcos Jr. suno kay Senate President Sherwin Ting Gatsalian.
15: Senador Panpilo Lacson nagpagwas ang panibag-o nga ebidensya sa ginapayag Ghost Projects sa Taguig.
11: Balita International, Israel Military nagpatigayon sang crackdown sa mga Palestino sa West Bank.
15: Sa balita sa negosyo, Department of Foreign Affairs ginkontra ang pagpataas ng US ang taripa sa mga produkto halin sa Pilipinas.
11: Balita sa inampang sa NBA, KCP o Kontintabyo sa Caldwell Pope maghampang na sa Philadelphia 76ers upod kay LeBron James.
15: Sa balita sa showbiz, aktres kag singer nga si Sarah Geronimo nag-reunite na sa iya mga ginikanan sa iya kaadlawan.
11: Sa balitang extra special, refrigerator. Kun sa mga malampas sa una, frigidir para sa mga tao ginhimo sa Japan. Lasais 12 sa aga, kadungan sa imong pagpamaho sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw Lunes sa mga taga-syudad sang Iloilo sa 180 ka barangay kag mga magapadulong sa syudad. Hingaliti ang free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro Iloilo City Branch, subong adlaw 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa natrangkaso, Tobarna B3 Bio DTX 500 kag Mighty C. Sa mga ginikanan kabataan nyo, antes magpadulong sa eskulahan subong aga, patumara Mighty C Syrup for Kids. Mighty C Syrup for Kids. Para sa mga nag-aedad isa katuig, asa 15 anyos mga dalagita kang solterito. Sa mga nabudlayan nga magpamuhin, magtumar na sang Klinika Spore Biotics. Nagapahumok sang bowel movement.
9: Top story of the day.
16: Top story of the day.
11: Ang top story of the day ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Ginahaylo ni Senate Minority Leader Alan Peter Scram Cayetano ang publiko nga pamatian ang ikalima nga State of the Nation Address sa konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. karon sa hapon kag usi saon ang mensahe base sa kaundan sa baylo nga sa personalidad sang presidente. Ginpayag ni Cayetano nga importante nga mapamatian sang tanan ang report sang presidente agud maibaluan ang matuod nga estado sang pungsod kag mga plano sang administrasyon. Suno sa senador, dapat maglantaw sang sona bisan ang mga nagasuporta kag nagakontra sa presidente. Ginpayag man ni Cayetano nga pagkatapos sang State of the Nation Address sa konsona, magahimo siya sa malipot nga vlog agud talakayo ng iya pag-usisa sa speech sang presidente. Ginhaylo man niya ang publiko nga maghatag sang ilatampad nga paglantaw sa mangin report sang presidente. Lasais 14 na sa aga. Sa mga natrangkaso, kung ganihan na ang natrangkason, magtumar na B3 Bio. Effective, available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Centers.
17: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
11: Sa detalye sang mga balita lokal, ang balita ginadulong sang The Power Trio, D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Security plans sang PNP Western Visayas para sa SONA ukon State of the Nation Address ni Presidente Marcos Jr. karon sa hapon na plastar na. Karen Badilla sa report.
18: Ang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
19: All set na ang security plan sa Police Regional Office 6 o kon PRO 6 para sa State of the Nation Address o kon SONA ni Presidente Bongbong Marcos Julio 27. Suno kay PRO 6 Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga magadeploy sila sa 4,826 ka mga otoridad sa nagkalain-lain nga lugar sa Western Visayas. Sa nasambit nga numero 3,905 diri ang kapulisan, 117 ang augmentation personnel gikan sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno, 804 ang force multipliers. Samtang magluwas diri, maga-standby man ang 353 ka civil disturbance management o kon CDM personnel, kag 187 ka miyembro sang reactionary standby support force nga mahimo i-deploy kun kinahanglanon.
20: Ini si K-5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kaningawan sa Iquino. K-5 News FM.
15: Sa piyak nga bahin, nagapabilin nga apektado sa gihapon kasunod sang pagbaha ang anum ka mga barangay sa Iloilo City kasunod man sang nangina pag-ulan-ulan dala sang enhanced southwest monsoon o kon habagat sang tinalikdan nga semana. Base sa pinakauli nga report sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office sa CDRRMO, sa anum ka mga barangay ang halin sa distrito sang Lapas, lakip sa anum ka barangay amo ang Lopez Haina Sur, Nabitasan, Lopez Haina Norte, Tikod, Banuyaw, Baldosa, samtang 39 naman ka barangay ang tigayon na nga nag-subside ang tubig baha. Yara naman sa 132 so 132 ka mga pamilya ang naapektuhan sang baha tugas ang nasambit nga habagat.
11: Lasay sa GSE 7 sa aga, oras kinatulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Mga affected sang pagbaha, tugas ang Bagyo Quiapo sa Western Visayas, buligan sang gobyerno. Jenny Kaoyonan sa report.
21: Nagdangat sa malapit 500,000 ang balor sang bulig nga ginhatag sang Department of Social Welfare and Development o kon DSW Region 6 sa manaapektuhan sang bagong Quiapo sa rehiyon. Sa datos, yara sa 468,839.78 ang balor nga nahatag nga bulig sang DSW 6, lakip na ang food and non-food items. Samtang nagdangat naman sa 5,791 kapamilya ang naapektuhan sa mga bagyo sa bugo nga Western Visayas. Naglabot naman sa 547,799.78 pesos ang hatag na bulig sa DSWD, lakip ng local government unit kag non-government organization.
15: Sa report nagikan sa siyudad sang Iloilo, ini si KA5 Jenny Kauhunan para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
22: Sa police report, patay ang isa 14-anyos nga lalaki matapos nga nalumos sa barangay Abaca, San Enrique, Iloilo. Suro pa kay Police Captain Dandy Ilalto, ang hepe sang San Enrique Police Station. Natabo ang insidente pasado alas 11 sang aga kahapon, apang na-report sa ila opisina pasado alas 2 na sang hapon. Base sa ila initial nga investigasyon, nagagaray ang biktima kaupod ang napulo sunay ka mga abyan nga magparigo sa suba sa amuman nga barangay. Dugang pa sang natungdan, naglumpat ang biktima sa madalom nga porsyon sang suba nga girabanta masobra 5 katapak ang kadalumon kag wala na ini nakabutwa. Gintingwaan pa ini nga luwason sang iya mga abyan kag gindala sa pinakamalapit nga ospital apang ginbawian na sang kabuhi kahapon.
11: Lasais Jess in 9 sa aga, oras kinatulong sang DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves kag Klinika Deo Fresh. Gin-promote sa rango ng Army Major General ang bagong commander sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army. Brigadier General Sabto si Major General Joey Escanillas sa nagpungko ini bilang Division Commander talos kay retired Major General Michael Samson. Si Escanillas ang tumandok sang Alimudyan, Iloilo.
22: Samtang masobra naman sa ginatos ka mga pumuluyo sang Barangay Bitoon Haro Iloilo City ang nakabaton sang libre nga serbisyo gikan sa Police Regional Office second PRO 6 kadungan sang 31st Police Community Relations Celebration Hulyo 26 suropa kay Chief Regional Staff Police Colonel Jerome Afuyog nga lakip sa mga ginahatag nga serbisyo amo ang libre nga haircut check up o consultation sang Regional Medical and Dental Unit 6 samtang libre naman makakuha sa National Police Clearance ang mga first-time job seeker. May bayad naman ng 180 pesos ang regular, 120 pesos naman sa persons with disability kag senior citizen. Iban niya serbisyo ang gika naman sa Philippine Statistics Authority o kon PSA, Social Security System o kon SSS, Philippine Postal, Department of Health Region 6, PhilHealth kag TESDA.
11: 6:20 sa aga, oras kinatulong sang extend food supplement for men. Sa mga lalaking hard labor, damo sang trabaho sa adlaw kag nagapulaw kun gabi, extend food supplement for men. 248 ka mga motorista ang ginisuhan sang temporary operator's permit o kon TOP bangod sa paglapas sa mga pulisa sa dalan humalin na July 22 to July 24 sa Central Iloilo. Nagpanagtagman sang educational flyers sa enforcement team sang LTO Western Visayas kag gipakigbayin sa mga motorista ang importance sa pagsunod sa regulation sa dalan pagpasiguros nga may valid driver's license kay naka-register ang salakyan samtang nag-courtesy visit man ang team kanday Kalinog Mayor Francisco Lampidario Calvo kag Bingawan Mayor Matt Plagata Palabrika paagi man sa partnership sang local government units kag LTO mapasangkad pa ang kampanya angot sa road safety agud malikawan ang disgrasya sa dalan.
22: Sa aton pinakaulihi nga balita lokal, lalaki nga tumandok sang batad nga ginapayag may deperensya sa paminsaron, liwat na naman nga nang taban sang motorsiklo sa Banwasang Sara. K5 Reggie De Mayo sa report.
1: Liwat na naman nga nang taban sang motorsiklo ang 23 anyos nga lalaki nga ginaaligar may diperensya sa paminsaron pasado las 10 sang aga Sabado, Hulyo 25 sa Barangay 02 Sara Iloilo.
2: Ang superpower sang Mighty C, lakas tensya, matalinaw Mighty C.
1: Ginkilala ang suspect na si JP Cordero, kag-residente sang Barangay Batad, Veho Batad, Iloilo. Suno kay Jenny De La Cruz, asawa sang tag-iya sang motorsiklo nga si John Ray De Los Santos, pinaagi sa pag-backtrack sang CCTV footage, kag sa pagbinuligay sang Sara Municipal Police Station, kag San Dionisio Municipal Police Station, natigayon nga madakpan ang suspect sa Banwasang San Dionisio matapos matalupangdan sang isa ka concerned citizen ang motorsiklo sa Barangay Shim Priviva San Dionisio bangod man sa madasig nga paglaptas ang balita sa social media. Nahibaluan nga nagpanaog sa series bus ang suspect kag nagtambay pasagwa sang balay sa mga biktima kun sa diin nakapark ang motorsiklo nga may nakaangot nga yabi antes niya ini ginpalagyo. Madumduman nga sang Mayo 26 ini nga tuig nadakpan man si Cordero kun sa diin gintaban man niya ang nakapark nga motorsiklo sang isa ka delivery rider sa Barangay De Vera Sara Iloilo nga may unod nga mga parcel. Sa piyak kabahin ginpahayag ni Police Major John Salvador A. Bello, hepe sang Sara Police Station nga ginrelease na nila si Cordero matapos nga wala nagpasaka sang kaso ang tag-iya bangod sa kaluoy sa mental nga sitwasyon sang suspect. Yari ang kabahin sang pahayag ni Jenny De La Cruz.
4: Kaysang aga pa kami naghalin dire sa balay kay nagprint kami sa Banwa. Pag-abot namon kay ti masako man si John Ray na gimbili niya di ang motor. Siguro nalipatan niya nga kwaon ng yabi. Si amo to nakita sang nag-aubra man diri sa amon nga gahit press nga ara pa sa tabok. Ti wala man tara to sa amon kung sino man lang tana. Tapos pagka dugay-dugay, nagtabok di siya. Tapos na si platan man ni John Ray nga nagapungko di sa motor ho. Ti wala man ta nagdumdum si John Ray nga lain ba lang nga tawo. Si amo to pagka dugay-dugay nga malakat na siya tani kay mabakal kasudan nga dala na lang dulong ka mga tela pag pagadoya di sa guwa wala nang iya motor.
1: Balita nagikan sa Quinto Distrito ini si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito K5 News FM.
11: 6:24 sa aga.
3: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Regional.
11: Ang balita regional ginadulong sang D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. Napulo ka mga balay sa Rojas City, Capiz na sunog. Rodney Dalanon sa report.
5: Totally burned ang pulo tanan ka mga panimalay samtang isa ang partially sa nagluntad nga sunog sa City Uluban, Barangay 8, Rojas City, takna alas 8:50 sang aga, Hulyo 25. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Senior Fire Officer Juan Junmar Galve, ang Chief sa Public Information Unit sa Bureau of Fire Protection Rojas, iyagin payag nga yara sa 31 tanan ka mga individual ang apektado sa among nga sunog. Sunog kay Galve, human sa light materials ang napulo ka mga balay na totally burned, samtang human naman sa concrete material ang isa nga partially burned. Maswerte naman nga wala sang may napatay kag napilasan nga mga residente, apang nag-angkon sang minor nga pilas ang duha ka mga katapo sang BFP samtang nagapalong sang kalayo. Sa initial nga kalkulasyon sang BFP, nagdangat sa mas o kon menos 120 mil pesos ang balor sang halit nga ginbilin sang sunog. Sa subong, temporaryo nga nagapuyo ang mga sunugan sa barangay multipurpose hall sa mga barangay kag nagapadayon ang investigasyon sa mga bombero agud nga matumod ang gintunaan sang sunog. Ini si K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
22: Sa dugang nga balita regional, isa ka marugpangisda arestado sa drug bypass operation sa Aklan. K5 Leonard Viray sa report.
6: Arestado ang isa ka 18 anyos nga mangingisda nga si alias Jojo nga residente sa nga banwa sang Ibahay matapos nga mabaklan sa motoridad sa nga illegal nga droga sa ginpatigan nga drug bypass operation sang tangalan PNP sa may Hawili Beach, Barangay Hawili, Tangalan, Aklan. Sunog kay Police Captain Jason Mausig, hepe sa nga tangalan PNP, natigayon yung mabaklan sa nga puser buyer, sang isa ka sa shay sa nga suspected nga dried marijuana leaves ang suspect. Sa ginpaligayon yung body search, na-recover pa sa motoridad ang isa pa ka sa shay sa nga ginadudahan marijuana kaga 1,500 pesos nga bypass money. Samtang hugot man nga nagpamalibad si alias Jojo nga sa iya ang mga na-recover ng illegal nga droga. Sa karon, presente ni nga nakakulong sa tangalan PNP kag nakatala ng iging kwesto bong adlaw sang Lunes sa kaso nga panggabaylar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
11: 6:27 na sa aga, Philippine Standard Time. Oras sulong sang DTX Premium Coffee. Sa K5 Network News, 4,000 ka mga pulis gindeploy sa Northern Mindanao para sa sona sang presidente. Kay Buscaino sa report.
23: Magtatalaga ang Proton ng mahigit 4,000 pulis sa Northern Mindanao para sa sona ni PBBM. Bahagi ito ng mas pinaigting na seguridad para sa 5th State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. ngayong Hulyo 27. Ayon kay Proton Director Brigadier General Christopher Abrahano, kabilang sa mga hakbang ang intensified intelligence monitoring, close coordination sa mga LGU at partner agencies, strategic deployment ng mga police personnel sa buong Region 10, posibleng activation ng civil disturbance management at quick reaction team. Ilan lamang ito sa mga paghanda ng Proton upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan. Sa riyon, wala namang namonitor na banta sa seguridad sa kasalukuyan.
24: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
22: Sa dugang K5 Network News, linibo ka mga residente nakigbahin sa Balayong Tree Planting and Nurturing Festival sa Palawan. K5 Grace Belostrino sa report.
0: Ipinagdiwang ng lungsod ng Puerto Princesa ang Balayong Tree Planting Nurturing Festival nitong July 25 sa Balayong People's Park, kung saan libo-libong mamamayan ang nagkaisa upang isulong ang pangangalaga sa kalikasan sa temang Growing Together as One Community. Umaabot sa 2,725 na rehistradong kalahok ang nakiisa sa programa, kabilang ang 1,181 na kalalakihan at 1,508 na kababaihan. Ipinakita ng mga lumahok na ang pangangalaga sa mga katutubong puno at nunti ang kapaligiran ay isang sama-samang responsibilidad ng buong komunidad. Sa isinagawang tree planting activity, 227 na punla ng iba't ibang ornamental tree species ang naitanim. Bukod sa pagtatanim, inalagaan din ng mga kalahok ang kanilang mga nakatalagang lumalagong puno. Mahigit 900 naman na bote ng effective microorganism extended solution ang ginamit upang mapayaman ang lupa at mapanatiling malusog ang mga puno sa parke. Nagpasalamat ang pamahalaang panlungsod ng Puerto Princesa sa lahat ng mga katuwang na ahensya, lokal na tanggapan at mga mamamayan sa patuloy na pakikibahagi sa mga programang pangkalikasan bilang patunay ng kanilang sama-samang aghadikain para sa mas luntian at mas maunlad na lungsod. Ako si ka K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast, Balitang National.
8: Lasais imedya na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Ang padayon nga mataas nga preso sa nagapauna nga balaklon sa pungsod ang rason sa manubo nga approval rating ni Presidente Marcos Jr. sunod kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sunod kay Gatchalian nga dako ang epekto sa pananaw sang publiko sa presidente ang pagtaas ang preso sang balaklon, labi na sang langis kag elektrisidad. Sunod kay Gatchalian nga ini ang dapat nga sentrohan sang presidente bago direkta ini nga nagaapekto sa tiyan sa mga tawo kag mas importante sa ila ang may mapakaon sa ila pamilya. Sunod pa sa Senate President nga isa sa mga rason sa paghina sa ekonomiya sang pungsod sa nagligid gatuig among pagbuhin sang pondo sang gobyerno sa infrastructure projects, bunga sang kontrobersiya sa flood control projects. Dugang pasang opisyal, isa sa mga paagi agud liwat nga pabasgugon ang ekonomiya among pagbadasig sa pagpatuman sa mga proyekto nga pang infrastructure.
10: Samtang hindi naman kontento si Senador Robin Padilla sa tikang sang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa anomalia sa flood control projects sang gobyerno, bangod pila pa lamang ang napasabat, ginpahayag sang senador nga duha lang ang grado nga igahatag niya sa administrasyon bangod madamo sa gihapon ang ginabaha nga lugar sa pila ka bahin sang pungsod. Ginatagan man niya sang pagtamod sang senador nga dapat wala sang girapili kag lamod politika ang girapatigan ayon nga investigasyon sa mga anomalia sa flood control projects. Ginpamilit man siri nga pamulitika ang rason sang pagkapreso sang duha nila kakaubdanan nga sanday Senador Jinggoy Estrada kag Rodante Marcoleta.
8: Lasay 32 sa aga, oras kinadulong sang extend food supplement for men. Ginahulat sang prosecution panel ang pagbukas sang bank ag tax records nanday Vice President Sara Duterte kag bana nga si Attorney Manases Reyes Carpio nga mangindalan agud malantaw ang financial status sa mag-asawa sino kay House Prosecutor Terry Ridon. Ang mga ginsabina nga dokumento ang maghatag sang kahigayunan sa Senate Impeachment Court sa prosecution kag sa publiko nga mausisa sa una nga kahigayunan ang bank accounts kag tax records sa mag-asawa pati na ang kompanya nga ginangot sa ila. Madumduman nga ginapasugtan sang Senate Impeachment Court ang hingyo sa prosecution nga isabina ang bank records nanday Vice President Sara Duterte kag bana nga si Manases Carpio subuman ang mga company nga may kangtanan sa ila kag ang tax records gikan sa Bureau of Internal Revenue ukon BIR.
10: Sa piyak nga bahin, ginpagwa ni Senador Panfilo Lacson ang panibagong nga aligasyon sa ginapahayag double billing kag double collection sa mga infrastructure projects sa Taguig City. Kasunod, ang suro sa iyan natukiban nga magkapareho nga litrato nga gingamit sa magkatuhay nga proyekto kag isa ka slow protection project nga ginapahayag duha ka beses nga napunduhan. Suro kay Lacson, kalakip sa mga bagong nga ebidensya ang duha ka magkatuhay nga proyekto nga may separado nga budget appropriation, technical description,
22: lokasyon kag kontraktor apang isa lamang ka litrato kun Laragway ang gingamit bilang basihan sa billing. Bangod diri, ginquestion sang senador kun bala makabig ini nga mga criminal acts kag ginpayag nga ipresentar ang bugos nga detalye kag mga ebidensya sa Office of the Ombudsman o kun sa Senate Blue Ribbon Committee kun magumpisa na ang investigasyon. Madumduman na nga nauna na nga ginpayag sang senador nga nagabaskog ang kaso nga ila ginadihon angot sa ginapahayag maanomalia nga mga infrastructure projects sa Taguig, samtang ginapamilit naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga wala sang ghost project sa syurad kag ginhangkat si Lacson nga magpagwa sa mga ebidensya.
8: Las 6:35 sa aga, subong adlaw Lunes. Sa mga taga-syudad sang Iloilo or magapadulong sa syudad, hingaliti ang free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro Iloilo City Branch. Sa mga taga-Sara Iloilo, good news kay bukas na ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apoluista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal.
9: DTX 500 Morning Newscast, Balita International. International.
8: Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Clinicas for Biotics. Para sa healthy tummy, Clinicas for Biotics. Sa West Bank, Palestine, ginaresto sa mga soldado sang Israel ang 50 ka mga Palestino sa West Bank. Giniwat ang military crackdown sa West Bank matapos ang natabo nga pag-atake gaging kamatay sang 4 ka Palestino kag 2 ka soldado sang Israel. Kadamuan sa mga naaresto nga Palestino ang nagikan sa Banwa sang Tal sa Southwest Nablus kung saan din natabo ang pagpanglutang. Ginsulod sa mga soldado sang Israel ang 70 ka mga balay sang Palestino. Padumduman nga ginmando ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kag sang Defense Minister Israel Katz ang malapnagon nga military operations sa West Bank matapos ang pag-atake malapit sa Havat Gilad Settlement, gaging kamatay sang 2 ka soldado sang Israel, kaging kamilas sang 3 ka iban pa.
22: Sa dugang balita sa luwas sang pungson, gindula sang International Criminal Court o kon ICC ang kabalaka sa mga apektado nga mga komunidad kag member states nga base hindi na magpadayon pa nga magpamati sa ila kaso kasunod sang pagkakas kay Prosecutor Karim Khan. Ginkakasikan matapos na pamatud-an nga ini ang guilty sa serious misconduct kag breach of duty. Sunod sa ICC nga ila ginakilala ang desisyon sang Assembly of States Parties konsiriin nagbotohay ang mga miyembro sinisang Biyernes agod kakason si Khan. Naglabot sa 82 so kon 82 ka mga assembly sa 152 so kon 152 ka miyembro sinisang ang nagboto agod kakason si Khan sa giniwat nga secret ballot voting sa headquarters sa United Nations sa New York. Madumduman niya ang 56 anyos nga si Khan ang nagbiya sa iya trabaho sa tupang Mayo 2025 matapos gin-launch ang investigasyon bangod sa alegasyon nga pagparakit sinisang sa isa kasta nga isa kababayi.
8: Las 6:37 sa aga, Clinicas for Biotics, Mighty C kag D3 Bio, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Centers.
9: DTX 500 Morning Newscast,
12: Balitang Negosyo. Negosyo.
8: Ang business news ginadulong sang ascorbic acid, Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C. Ginkontra sang Department of Foreign Affairs sa DFA ang decision sang Estados Unidos nga pataasan sang taripa ang maprodukto halin sa Pilipinas. Ginpahayag ni DFA spokesperson Annalyn Ratonel nga sadto pa man nga ang mga lokal na produkto sa Pilipinas kaupod ng ang mga gin-export sa US ang wala naghalin sa forced labor. Magabadayon ang Pilipinas para mapabakod ang legal framework kag enforcement mechanisms agod pamatukan ang forced labor kag masabat ang aligasyon sa mga export products. Madumduman nga gintaasan sa Amerika ang tarifa sa mga produkto halin sa Pilipinas gikan sa anay 10%, ginimo na ini nga 12.5% nga mangin epektibo sa Agosto 7 subong nga tuig. Sa reference rate, 61 pesos and 73 centavos ang United States dollar. 70 pesos and 33 centavos ang euro, 82 pesos and 33 centavos ang British pound, 43 pesos and 21 centavos ang Australian dollar, 43 pesos and 81 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 81 centavos ang Singaporean dollar, 75 pesos and 62 centavos ang Swiss franc, 15 pesos and 9 centavos ang Malaysian ringgit, 47 pesos and 81 centavos ang Brunei dollar, 20 pesos and 21 centavos ang Israeli new shekel, 35 pesos and 82 centavos ang New Zealand dollar, 16 pesos and 46 centavos ang Saudi Arabian rial, 198 pesos and 85 centavos ang Kuwaiti dinar, 160 pesos and 43 centavos ang Omani rial, 163 pesos and 55 centavos ang Bahraini dinar, 87 pesos ang Jordanian dinar, 16 pesos and 93 centavos ang Qatari rial, kag 61 pesos and 74 centavos ang Panibian balboa. La 6:40 na sa aga. Magpangape na, DTX Premium Coffee.
22: Agsadon balita sa showbiz, aktres kag singer nga si Sarah Geronimo nag-reunite sa iya mga ginikanan sa iya birthday. K5 Gisha Mariha na isay sa report.
13: Ginsaulog ni Sarah Geronimo ang iya ika-38 nga kaadlawan upod sa iya mga ginikanan nga nagapakita sa maayon nila nga relasyon. Sa video nga iya gin-share sa social media, makita ang pagduet nila sang iya amay nga si Delphine Geronimo sa isa ka recording session. Sa piyak nga bahin, nakita man ang pag-ubdanay nila sang ila iloy nga si Divine. Madamo naman sa mga fans ng mga artista ang nalipay sa ila reunion kag ginakabit ini sang kadamaan nga maayon ang relasyon ni Sarah sa iya mga ginikanan matapos ang ila hindi pag dindihanay sang iya pagpakasal kay Mateo Guidicelli sang tuig 2020.
14: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
8: Gusto mo mag-ayo, magtumar na sang D3 Bio Mighty C kag DTX 500. Ang sports news kinadulong sang Klinika Sport Biotics sa NBA National Basketball Association, KCP. Kintabyo Schedule Pope, naghampang na sa Philadelphia 76ers, kaupod kay LeBron James. Enrico Zurita sa report.
16: Natala ng aliwat mag-obdanay si Kentavious Caldwell-Pope kag anay teammate ni si LeBron James matapos sa gin-buyout sa Memphis Grizzlies kag plano na magpirma sa isa katuig na deal sa Sixers. Si Caldwell-Pope ang 23 anyos ang naghampang upod kay James sa 2020 NBA champion sa Los Angeles Lakers. Kinahanglan lang sini nga maklear ang waivers antes magpirma sa Philadelphia. Si Caldwell-Pope ang nagdaugman sa NBA title sa Denver Nuggets sang tuig 2023. Siya ang 8th overall sang Detroit Pistons sa 2013 NBA draft. Ang inyong balitang nadulong sa usan, Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ka mo sang Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Zurita Jr. para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Mighty C Morning kay Manong Nono Lorix Araneta and Sir Ayan Bayona Araneta sa Barotac Nuevo Iloilo, pangapinakabudira DTX Premium Coffee, Sir Jerry Fajarillo, Ma'am Rosemary Aglamon sa Barangay Bariga, Banate, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Remy Apanes, Sir Dan Lapatha Calvo and Family sa Maribuyong Duenas Iloilo, Sir Edgar Badbadon Tab Diaz sa Pasi, Sanday Security Guard, Sir LG Corpus, Sir Roberto Sicaballo, Sir Hardy Dabuco, Sir Ray Dividina, and kay Ash Tamayo Bidia sa CPU, Ma'am Christine Gardose, Manong Boy Beramin, Ma'am Mary Ricabar, kay Vice Mayor Panga Lamasan Pixo, and Ma'am Lele Pilale sa Tipulo Dueñas, Ma'am Bete Soloso, Sir Bebot, Ma'am Marilu Sacuevo, Ninfa Tahala, Andali Bahade, kay Ma'am Merlina Velete, Jomari Bayuran, and Sir Julio Parcon sa Tipakla Ahuy, kay Ma'am Joanna Empirado Caballero, Robert Ligaspe ng Ilumba, Gino Sumagaysay,
17: And thank you also kay Ma'am Rose Kabang Alimbagi. Good morning. Ang balitang extra special ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Bugnohon ko sa. It's been a while why ko sa mabugno. Lucas! What's up, Lucas? Imos na? You have a school at Wasong today, ho? Lucas, good morning. Sa balitang extra special sa Japan, kung mainit ang panahon, Manong Nono Araneta, Sir Dan Calvo, mahimo makapairco ng tao agod makapabugnaw kag mabuinan ang nabatsagan nga kainit. Ay ba na mo nagasulod sa mga mall kag magpa bugnaw naga window shopping. Apang sa Japan, ginalauman nga mas mangin mainit pagid ang panahon. Mami Horten Gallego Braga, me, kumusta ka na me? Kag si Jingo Liribete dira sa Igbong Barao Tacnuevo. Mainit pagid ang panahon sang tigilirit nga bisan magpa-aircon mabatsagan yapon ang kainit sang panahon. Bangod sini ang Japanese Refrigeration Company nga DSRS. Nagihimo sang personal cooling cabinet kay natawag Duhaimon Box. Duhaimon Box kag mas kilala sa tawag nga human refrigerator. Naibuluan nga sining July lamang 48 ka tawo sa Tokyo, Japan ang na-confine sa ospital bangod sa heat stroke, bangod hindi makasarang ang aircon sa pagpaganagan sang kainit sang panahon. Ang human refrigerator daw kaangay man sang kinaandan nga refrigerator nga nahuman sa metallic container kag transparent glass door kag in design bilang personal cooling space para sa tao kung saan mayara ini sang built-in seat kag mahimo makapabugnaw sa sulod sang 10 ka minutos agud mabatsagan ang kasulhay kag makatag alibyo sa simptoma sang heat related nga balatian. Ini nagabili sang 1.5 million yen o 9,200 dollars. Kung sa mga malam ini ang tawag sa refrigerator sa mga malam sa una isulod ya draple sa frigider. May frigider pa diyan nung Ma'am Nono Manong Nono Araneta sa Barao Tacnuevo. Alas 6:46 na sa aga sa Pilipinas, subong adlaw Lunes, hingaliti ang free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Buboy Furniture, Buboy Yalyara sa Sara Iloilo, Christopher Piape, Princess Jean Hilbaliga, and thank you also kay Bingbing Pagtulunan, Laura Sumagaysay, Aisha Ahmad, Mighty C Morning. Alas 6:46 na sa aga, oras dulong sang Klinika Spore Biotics, DTX 500, kag Mighty C. Magpamati sa health alert. Ted Auhero, Francia.
18: Kag ini naman si KK5 Kim Montaño Caluyo.
17: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo.
18: K5 News FM.
19: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
20: Cheers sa barkada nating
21: night shift,
20: OT,
21: breadwinner.
20: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
25: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
26: D3 Bio with Vizio.
27: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
26: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
26: Yung may Vizio.
28: Ang Vizio.
26: Yung may D3.
28: Mga butika.
26: D3 Bio.
29: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
26: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka.
1: My family history ba na kamuusang diabetes?
26: Mag TDX 500 ka.
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
26: Mag TDX 500 ka na.
1: Ang DTX 500.
26: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubos ang imo blood sugar.
26: TDX 500.
1: Garantisado.
26: Epektibo.
1: Aramis
26: mo. TDX 500.
1: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
26: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
1: Masami nagapangihi.
26: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
26: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
26: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubos
26: ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
26: Garantisado.
1: DTX 500.
26: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
26: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
26: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
26: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
26: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
26: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
15: Libre?
25: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
28: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
28: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
30: Always nagabasa.
28: Kag nagabaho ang kilikili.
30: Mag-Clinica Dayo Fresh.
28: Para sa maputi at mabangong kilikili.
30: Clinica Dayo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
28: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
30: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
31: Gadaragsa nga punggot.
32: DTX Beauty Soap.
31: Magaspang nga panit.
32: DTX Beauty Soap.
31: Gala o magputi.
32: DTX Beauty Soap.
31: Puro katol-katol.
32: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepe cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
32: Bakal na sa mga butika.
11: X10 Food Superman for Man.
33: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
11: X10 Food Superman for Man. Para sa matino nga dugo.
34: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
34: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
34: Ang may mataas ga antioxidant.
11: Nga amo naman
34: ang nagatindo sa imo atay.
11: Basta tindo ang atay.
34: Happy kanuna.
11: DTX
34: X500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. D3 Bio.
0: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
34: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
7: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
6: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
7: The President's Report SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
6: The President's Report.
7: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
6: The President's Report.
34: D3 Bio Health News, D3 Bio.
0: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na ang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
34: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
8: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig ng immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa inis ang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
9: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
34: D3 Bio!
0: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na ang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
34: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
10: So, ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin, nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas,
9: dapat hindi gidya,
10: so, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
9: kag sa atay,
10: atay, no,
9: kidney.
10: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
12: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Mm. Pero kung naka-D3 bio kaadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
9: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
12: Correct.
9: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang ditribayo kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang ditribayo dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 bio lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
13: Magalingin pala ang imo nga uho.
1: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
13: Sang imo.

sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid, San Robinson.

0: Oras ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myadaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So na.
9: Pwede, magid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis, kag nagputi, gid akong nga pani.
10: Salamat.

0: Gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pabaka sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tay.
2: Happy kanunay.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: Epic. Timo.
2: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo
2: kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500
3: sa Riga
2: Epic Tibo.
3: DTX 500.
6: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
7: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
8: Kaya sa mga pagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
7: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
9: The President's Report.
7: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust.
9: The President's Report.
10: The President's Report.
7: K5.
9: K5
7: News FM.
9: K5
7: News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! Mike Puso.
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
12: Ang oras sa Pilipinas, las 7:09 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
9: Number one,
7: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
13: The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang kinakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan.
14: Foro de los Pueblos.
13: The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues.
14: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
12: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos. The People's Forum, Lunes na Lunes, Hulyo 27, 2026. Ika-apat kagatapusan ng Lunes sa bulan sang Hulyo. Yara sa 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Mostly cloudy ang kahuaan diri sa sudad sang Iloilo. Nagata kita katawran sa managapamati sa radyo, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok at sa YouTube. Ilonggo sa abroad, Filipinos abroad, wherever you are, Mighty C morning sa inyo. Ini ang Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sa kinaandan, Lunes to Biyernes, kada aga, Ted Auhero, Francia.
13: Mas ginpabasko, mas ginpasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Auhero, Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
12: Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalaan ginadulong sang Clinica Spore Biotics kag DTX 500. Ikalimang State of the Nation Address sa konsona ni Presidente Marcos Jr. karon sa hapon, mangin earth shaking suno kay Undersecretary Clarissa Castro Sichung. Ano po sa ingon sa earth shaking? May bomba nga boy anong presidente karon sa hapon? Bantayan! Big time oil price increase, ipatuman naman, buwas nga daw! 250 pesos nga dugang nga sweldo sa mga empleyado sa Western Visayas, ginaduso. Bangod nga it's a Sona Fever, ano ang mga trivia sa Sona or State of the Nation Address sang isa ka presidente o tawag nga President's Report to the Nation? May sunog man nga nagluntad kay nasing kagahon sa Barangay Muelilone City proper, madam nga balay ang ginlamon sang kalayo. La 7:12 sa aga, subungad law Lunes sa mga taga-syudad sang Iloilo o magapadulong sa syudad, hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro Iloilo City Branch. Sa kilid sang Robinson's Place Haro, 9:30 sa aga, hasta alas 3:30 sa hapon. Natrangkaso ka na o hana nga trangkasohon, tumara ka na B3 Bio DTX 500 kag Mighty C.
1: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
12: Alas 4 karon sa hapon sa Batasang Pamansa Complex sa Quezon City, mag-deliver sang iya ikalimang State of the Nation Address sa konsona si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ay kag-guest isete nga presidente sang Republika sang Pilipinas.
1: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
12: Ini ang iyang constitutional obligation para sa mga Pilipino na saad ini sa Article 7, Section 23 sang 1987 Philippine Constitution nga ang presidente ang mandated nga maghatag sang report sa atubang sang mga kongresista kag mga senador sa pagbukas sang regular session sa bag-o nga tuig.
1: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
12: Beyond fulfilling a constitutional obligation, ang SONA, State of the Nation Address, magaserbi ini nga importante nga venue para sa accountability kag transparency, kag maghatag sa publiko sang oportunidad agod nga ma-evaluate, mabinag-binag ang nangin prioridad sang gobyerno, achievements, kadalagan sang gobyerno, kag ongoing commitments sa nakaligad nga isa katuig.
1: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
12: While the younger generation sa mga Filipino may view sang SONA, Professor Luis Salivar, Dr. Luis Salivar, merely as a routine or political event, its contents carry direct implications sa aton buhas namlag sa future sa mga kabataan. That is why nga we will get the young people involved sa SONA. Ini anong bossing on sang SONA? Ang address frequently nagatakol ini sa issues related sa edukasyon, employment, technology, economic opportunities, kag governance.
1: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
12: Di ko nagambal si Attorney Clarissa Castro Sichung, ang tagambal sa presidente, nga mangin earth shaking ang nga mangin mensahe sang presidente karon sa hapon before the nation. Sir Helmer Felicidario, Sir Fred Pascala, Ricky Armentia, anong balantayan niya dapat buyan sa presidente? Because in 2025, nga iyang State of the Nation address, si Presidente Marcos Jr. nagbuya to sang isa ka issue, may kang tanan sa mga nakapangunyadi sa flood control projects.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
12: Ang ginboyan niya na-highlight dito sa iyang speech, nag-focus heavily on economic inclusivity, government accountability, anti-corruption measures sa public works, kag tangible service delivery sa agrikultura, energy, kag social services. Sa governance kag accountability, gin-kondinar niya ang korupsyon kag irregularities sa public flood control projects following sang severe monsoon flooding. Grabe itong pagbaha sa Luzon. Nag-order siya sang comprehensive government audits kag strict transparency measures. Nagpahog nga iya evito ang anuman nga 2026 national budget nga wala ma-align sa priority social and infrastructure programs sang gobyerno.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
12: Sa ekonomiya kag agriculture in 2025 SONA ni Presidente Marcos Jr., gin-report niya ang 20 pesos per kilo rice program sa administrasyon nga naga-handom ini nga wala na sang mga Pilipino nga magutuman. That is why nga may isa pa ni sa kaprograma nga walang gutom program.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
12: Kaya pamangkot sa imo subong in just a year. Ngagi patuman ining 20 pesos per kilo rice program sa gobyerno. Ikaw, why ka na nagutuman kaya tinagbarato ng preso sang bugas? Mayara man sang kadiwa centers ngagin buksan para sa local farmers.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los
12: Pueblos. Impromisa niya ang manubong interest, collateral free capital kag libre nga training para sa small businesses nga nagandom nga mabuligan ang 2.5 million ka mga pamilya sa bugos nga pungsod.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
12: In 2025 SONA, gin-highlight naman ang pag-ayo sang local meat and agricultural production, lakip ng expanded African swine fever vaccination programs. Kag ginduso naman ang pagbuhi sang coconut sector industry. Pagi sa pagtanom sa minilyon nga high-quality seedlings sang lubi.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
12: Sa energy kag infrastructure in 2025, nag-commit ang presidente nga tapuson ang 200 ka-power plants over 3 years to power millions of homes and businesses. Expanded lifeline electricity rates kag nag-target sang mga bawing malayo ng mga lugar kag underserved areas nga may solar home systems. Kag nagpanda man siya sa water concessioners kag local utility heads sa pag-sulbar sa water supply shortages.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
12: Sa education kag social services in SONA 2025 ni Presidente Marcos Jr., ginpasalig niya kag impromisa niya nga nagpain ang gobyerno sang pondo para sa Academic Recovery and Accessible Learning or ARAL program kag linibo ka orginatos ka barangay child development centers ang ipatindog. Pagpadayon sang pagpondo for free public higher education kag expanded technical vocational or tech book tracks sa senior high schools. Kag pagpalapad sang bulig para sa pantawid pamilyang Pilipino program kag walang gutom food security programs.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
12: Tiining for peace. Ngayon, kamusta? Kay ti Iban, paglantaw ta sir nito sombong dira sa Ugak Tugigaraw, Cagayan. Iban sa baylong nga maninguha, Professor Luis Libar, Doc Louie, Sir Jadwin Nongor. Iban nagtamad, pagay kay ti may for peace mo, pantawid pamilya Pilipino program. Although nga para sa iba niya nga deserving gin man kinang lang gin man nila kitang dugang-dugang kay ti hawot-hawot ang budget sa isa ka pamilya. Pero may ibang gid ya nga ti tamad pagi gani tapat bangod kay nagsalig na lang sa four piece pantawid pamilyang Pilipino program. Why na nining wa mabanga sa agad matik trabaho man may ayuda man ng gobyerno. That is a beggar mentality or mendicancy mentality asang at sang mga Pilipino. That is why kung kaysa gani may downside man ni Ma'am Rosemary Gramon mo, ang ining ayuda sa gobyerno blang ini, kay ginatudluan tang tao nga mangayo kayo. May mendicant ba lang nga paminsaro nga mangayo na lang tato. Ara man lang sa agad, pataya ka pangabudlay man.
15: Foro de los Pueblos.
12: Mayangayal lang tadi ka magkata-kata, bilog adlaw, nami, pangabuhi ta. Sa agad, kita yung pangabudlay, after all, importante makakaon lang kita ka makatulog. Ano pa yung aton man?
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
12: Di ko lang kabison sa kabuhi mo. No? A person without vision will perish. Madula ka gid. Mambaka pasalig ka lang sa gobyerno. Tapos matrasar gani ang ayuda sa gobyerno. Makumod ka pa. Matsaga mo may binatago ka. Gatani ang may right sila nga magreklamo. Ang mga taxpayers, whether you like it or not, gustohon magkagsindi ni K5 Andre Lapastora kada bulan, buinang gidbulon kikabiyayar ang anak kabiyayar si Pia na gid mo. O, sakay ka, kuhan ka ng bakal ka sa supermarket, sa mga mall. Bisan paano? Magbakal ka, may buwes ka, whether you like it or not, lantahan nyo lang inyong resibo, bla. Magpatugong ka, may aragin na. Ha? Tigi, ang iba na, hindi man nga gina-offend ka mo, pero may ibang ganyang, why gani ka bayad buwes? Ha, kay why, ti, why magani trabaho, ti, alang-alang ang buwesan pa na. No? Out sa pagtipon sa buwes, salin sa working sector, kag sa mga negosyante nga ba nga pangapa-opa mga negosyante sang hala ang perfect mahal nga mga buwes. 1 second lang nga matrasar ka file sa imong income tax return sa BIR, may I think daw 2% nga multa na. Ha? Huh? Tapos ang mga gahayang-hayang lika nagatinangkas ang kas panghinguto. Kita nyo ng picture sa mga slum areas nga la, nagatangkas-angkas, hingutong isa sa ulo sa isa, tapos sige kata-kata, sige istorya sa pangabuhi sa iban. Na sila mismo galing kasaramihay, may pangabuhi. Sila pagani ang daw misog mo, mabangaway pa! Pasalik to nga, pizza 15, pizza 30, mabot! Tapos pinangutangan nila. So din, no, but singon sa ang mendicancy or ang beggar mentality ara gyapon sa mga Pilipino.
17: Foro de los pueblos.
18: Foro de los pueblos.
12: The government must teach them to go fishing. Teach a man to fish. Kay mabusog na saka mag-improve. Pero kung sagad mo lang tao, sagad mo lang tao-tao, for a day, mabusog sa, no? Pero hindi na sa maningwa, mabang, may sige lang. Dulan matako din ni Sir Andreno pa ako. Sagad mo ko'y pangabudlay man. Pero kung ikaw maningwa ka, hindi mo pagkasaligin na wamos gobyerno kay inaya limited lang. La 7:22 na sa aga sa Pilipinas. Latest weather news, si Balon Tabi. Kahit importante ng adlaw para sa mga Pilipino, State of the Nation address ni Presidente Marcos Jr. Ano mga trivia karon, ano ang mga balantayan? Sanbay ka mo sa report ni K5 Alura. Check ko na yung latest report dagikan sa DOST Pag-asa, latest weather news. Ang balita inadunong sang Mighty Sea. Pag-asa DOST, go ahead.
19: Itong habagat o southwest monsoon ay naapektuhan itong malaking bahagi ng Luzon. Itong ulan ang dala nito ay hindi kasintindi ng ulan na ating inaasahan ngayong araw kumpara nitong mga nakarang araw kusan na dito pa si Bagyong Quiapo. Si Bagyong nandating si Quiapo ay kasalukuyan nasa Guangdong Province sa may south ng China. Kasalukuyan, ang layo nito sa atin ay more than 1,000 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon. Isa siyang tropical depression. Ito yung sabihin, mahinang bagyo nito. Naging mahinang bagyo, ang kusan ang lakas ng hangin malapit sa gitna ay umaabot sa 55 kilometers per hour. Inaasahan sa mga susunod ng araw, magiging low pressure area, itong si Bagyong dating si Quiapo. Samantala, dito namang si Southwest Monsoon ay inaasahang hihina sa mga susunod ng araw. Bukas, itong Southwest Monsoon ay makakapekto itong kalurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Pagdating na ng Miyerkules ay inaasahan na lalayo ang Southwest Monsoon sa ating bansa. Easterlies ang inaasahang makakapekto halos buong bansa simula Miyerkules at inaasahan na magpapatuloy ng epekto nito sa Huwebes at sa Biyernes. Sa ating
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
12: To sum up sang report sang DOST Pag-asa nga good weather kita for this week. Although may mga pagulan-ulan pa, so dalan lagi ka mo gyapon sang rain gears. Kaalo, payong, jacket, bonnet para hindi ka mo mabasa sang ulan. Kag magtumar nang adaan sang The Power Trio DTX 500 D3 Bio kag Mighty C.
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los
12: Pueblos. Ayon interactive aton matag balamati ang balimam Rosemary Agramon halin sa Barangay Baliga Banate hamanya dako nga bulig sa amon nga senior citizens nga kadiwa sa Barangay Baliga Banate kag may DA man diri sa amon barangay. Very good ma'am Rose no. May mga good side man ang proyekto sang gobyerno ta. ang wala gabayad buwis, amo pa ang gabenefit, ang gabayad, wala pa gani, way pa yoda, amba ni Sir Ronito. Tapos ang isa pagid lang, ang mabanga, hindi, way ni nandala sa ayuda, kay may bata sayang abroad. Bana niya si Man. Insa way timog kaon kanon nga, oh. Ay kaon, way timog kaon bugas. Hindi, kanon gali, ginatigam mo bugas. Way timog kinanglan sa matagadlaw, oh, no? Tita ni gina... Ginabalanse bala Ma'am Rose Itoriaga Estares, Vice Mayor Pangka Lamasan Pikso, Felix Singson, no? Ari pagid da ginatong it's the man lang ang for peace. Habal ni Ma'am ni Riker Mintia, true, the government must teach them to go fishing. Gadugang lang tinamad kang for peace. Criselda Buicol Muhen. About sa for peace, ay bantuod deserving tani kay Pigado, pero mostly mga pasaway nagpalautang kagpila na nag-agi ang ayuda pero wala pa ka-impas or bayad sang ilang kautangan. That is correct. Kaya team gasalig sila mo, no? Ibang nila prindan nilang ilayang ano na cash card, no? Ti utangan nila na kun pilang ilang ina expect nga ayuda rin sa gobyerno, ti saiko lang sang utang. Hindi na ma-break ko ni, hindi ka nakagwa. Sang utang, bayad, utang, bayad, bayad, utang, utang, utang, utang na lagitanan. Kaya sa uli, hindi ka nakabayad, hindi ka nakabuto, kaya tinagsalig ka lang nga, mangutang tato. Tapos mag-utang mo sa piyak, ibayad mo sa piyak. Dugay-dugay, nagdamo na daw ano black, ano kaning hampang na daw, sungka. Kita nyo ng sungka, may mga buhok na may hulin or may bato. Na, muna, pag fill in mo sa isa, tapos ilo naman sa isa, daw sungka na siyang psycho, libot-libot na. La 727 Saga.
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
12: May 4,826 ka mga pulis o persas ang PNP sa Bilog, Gawas ng Visayas ang gindeploy na ni Brigadier General Randolph Torres Tuanyo, ang Regional Director, para sa pagpasiguro nga mataway ang barangay ang State of the Nation Address o konsona ni Presidente Marcos Jr. Kaya ginaexpektar ang mga protesta dari sa sudat sang Iloilo kay iba't mga bahin sa Gawas ng Visayas. May 117 ka augmentation force, 804 ka force multipliers, kag may 187 ka reactionary support forces, kag mayeras ang 353 ka civil disturbance sa team nga magabulig man sa pagpatuman sang katawhay kanungan sang ikalima nga sona sang presidente.
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
12: Sa 728 sa aga will pause for a quick break and pagbalik ta. May sunog sa Mejillones City proper. And subong aga, aton patpaton ang mga trivia sa SONA. Sino ang nangin presidente sang pungsod nga nag-deliver sang SONA nga ara sa sulod sang ospital?
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
12: Sino man nga presidente sang pungsod nga may tuman kadamo nga obo during sang iya nga SONA?
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
12: Sino ang may pinakalawig nga speech? Ha? Kag ano ang mga sidelights sang SONA?
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
12: Anong sakyan sang presidente alin sa Malacañang Palace pagkadto sa batasan na pambansa sa Quezon City? Mabaylan siya or masakay sa helicopter? Usually helicopter ni sakay kon bayland it will take time, no? Kung biyahion mo nito mga 19 kilometers ini, galing kiti kay balo naman kamo sang traffic sa Metro Manila, tamaan gid, nagtamaan ka damo sang salakyan. So, ano ang mga sidelights ini sa pag-deliver karon sang presidente sang iya nga ginapayag ni Secretary, Undersecretary Clarissa Castro Sichung nga earth-shaking nga State of the Nation Address. La 7:29, magabalik ang Foro de los Pueblos.
22: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
0: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
23: Para sa matilo nga dugo.
24: DTX-500.
23: Para sa healthy nga tayo.
24: DTX-500.
23: Ang DTX-500.
24: Ang may mataas nga antioxidant.
23: Nga amo naman
24: ang nagatilo sa imo atay.
23: Basta tilo nga tayo.
24: Happy kanunay.
23: DTX-500.
24: Masaligan.
23: Epektibo.
24: DTX-500.
23: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
23: DTX Coffee Mix.
0: Mga butika.
23: I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko. Kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata. Mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon. Manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika.
27: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
28: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
29: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
30: Good news!
31: Good news!
29: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
28: Libre?
32: Libre!
29: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
33: Bali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
34: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
35: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: kagadragsa nga punggod,
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit,
2: DTX Beauty Soap.
1: Gala o magputi,
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol,
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasing!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo?
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca
8: at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw pala
8: ang may diabetes.
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
8: Yan ang kapanupo
7: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Asalrika
7: epektibo.
8: DTX 500.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
22: Ang PCO.
23: Yung may D3.
22: Mabakas mga butika.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ko gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
30: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the president report on?
15: Sa mga pagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
30: The President's Report SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report. The President's Report. Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report. The President's Report.
31: K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
32: Wow! May puso!
12: Oras, alas 7.38 sa aga. Oras, ginatulong sang Mighty C kag DTX 500.
21: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
12: Sa manat ng kaso, tumara ka mo D3 Bio, ha? Hindi ka mo mag-kumpiyansa kay bangod nga sa forecast sa pag-asa. Subong adlaw, mangin magalumon daw, mixed ang panahon na mambete. May mainit, burubay, magulugalom naman. Di ko maglaba, magbiyahe ka, tapos masugata mong panalithi. Organi ang ulan, kag mabasa ka. Mabudlay kon ikaw ang hilanaton.
21: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
12: Sanbay K5 Karen, lauman sa mga motorista, boss. Ang bagong hugnat sang big time price increase. Sunod sa estimate sang mean of plot Singapore, magalabot sa 6 pesos tubtub 6 pesos and 50 centavos per liter ang isa ka sang presyo sang diesel kon krudo. Ang gasolina masaka sa 5 pesos and 50 centavos tubtub 6 pesos centavo 6 pesos per liter. Inapahayag sang source nga nagtimbok ang presyo bangod sang kabalaka sa pagdisrupt sang oil supply bangod padayon nga sarado ang Strait of Hormuz sa vessel traffic kag ang nagadako nga security risk sa Bab el Mandeb Strait nga nagpalawig sang giyera kag nagresulta sa pamahog sa Global Energy Supplies kag trade
0: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
12: Kung may salakyan ka, Pastor Bob, Pastor Bobby Riman, Sir Dan Calvo, mabulubatsagan mo ni. Pero kung ka-commute ka, hindi man tanto, no? Hindi man tanto nga mabatsagan ang price increase. Pero kung may salakyan ka, Ma'am Betty, mambagkang ay grahe, tanay dyan, ay hindi tanay paggamiton. 7:40 sa aga, kinasing kagahon na puhag ang barangay mo, Ilone City proper, kay may sunog ang report ni K5 Karen, ginadulong sang klinika D3 Bio.
6: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
12: K5 ka, go!
16: K5, Ted, may isa de rin o ka-residente sa barangay Molyiloni City proper ang nakaangkot sa first degree burn matapos niyang nagduntad nga sunog diri sa nasambitan nga lugar pasado alas 4 ini kaina sa kaagahon. K5 Ted, ginkilala ang ining biktima nga si alias Bobet at iya ini sang isa kabalay nga kag naapektuhan ini siya no sa sunog. Based diri sa information nga nakuha naton K5 Ted, nagakatulog ini ang biktima sa second floor sang iyang balay no, pero sa pagkabugtaw niya K5 Ted, kaya tinangkapanimaho na ini siya sa aso kag nakabati na ni siya sa pagkinarankaran sa iban niya nga mga kaiping K5 Ted. Ngayon mo na may sunog. Pagwa niya sa balay niya K5 Ted, nakitaan niya ni nga ang kilid niya nga boarding house ginalamo na sa ang dako nga kalayo K5 Ted. Doon nga nakagwa man siya gilayon sa ilang balay K5 Ted, pero nadapyasan ini siya sa kalayo, rason nga nakaangkon ini siya sa first degree burn sa iyang nga panit K5 Ted. Gindala man ini dayon sa dakon gindapatan man gilayon no ang ining biktima sa nagakaigo nga pagbulong kag tiara naman sa luwas naman ini sa katalagman ang ining victim. Kung mahibaluan based diri sa initial nga information nga nakuha naton sa Bureau of Fire Protection K5 Ted nga posible ang ining kalayo nagumpisa ni sa isa ka kwarto sang boarding house K5 Ted, kay may ginapahayag may ara sang charger nga nakasaksak kag wala nakuha, pero subject for confirmation pa initanan K5 Ted no, kay ti ongoing ang investigation sang BFP Iloilo City K5 Ted. Ang owner sang boarding house amo ni si Ofelia De Mafeles. Then ang iyang border nga wala dito K5 Ted, pero ginapahayag sa kwarto niya naghalin amo ni si alias Agi K5 Ted no, ti sa sunod naman niya sa kay Kapitan Arnold Roga nga anom tubtob pulo ka pulo ay kon yes correct anom tubtob na pulo ka balay kag isa diri ka boarding house ang naapektuhan sang sunog K5 Ted.
12: Okay, ang barangay Buelilone City proper sa managapamati, kung isla familiar, sa kilid na sa sang Iloilo River?
16: Yes.
12: Pakadto sa Freedom Grandstand, pakadto sa Customs Office?
16: Okay. Ano ni siya? Sa kilid ni siya K5 Ted, sang Marina Office.
12: Ah, Marina, sa dito unhan, na sa Sonan, sang Dole, una na sang Plaza Libertad, gali?
16: Yes. Kasi kung dito ka sa sulod, gid maagi, agyan mo pa ni ang Dole, K5 Ted. Then sa first nga bangga, na antira na da, kay kilid niya dayon, amo ni ang Marina nga opisina.
12: So anong kabalay ang totally gutted?
16: Ang anom tubtob na pulo, K5 Ted. Ginabanta, 6 to 10 kabalay. Kaya
12: ikit-ikit mga balay dira, no?
16: Yes, K5 Ted.
12: Kama, usually mga boarding house in Adra, K5 ka? So ang initial investigation sa Bureau of Fire Protection nga halin sa charger sang cellphone nga wala ma-unplug.
16: Subject for confirmation pa K5 Ted no, kung ano gid diri ang ginhalinan, kun bala ang electrical overheat o kun short circuit K5 Ted.
12: Kay depende pa na ito gyanta sa ila kung ano ang investigation, pero usually na muning ginabangdan common nga reason sang sunog K5 ka ang mga wala ma kakas nga
16: charger
12: or electric fan man or any appliance for that matter. Usually, kuan gid ang cellphone K5 ka. Ay kakaibalo nga why na dang imo ayuna to ay nang cellphone pero still may kuan na may kuryente na dagapin nga dalagan. Mo na nga dapat likawan ta ang kakason tagi dia sa kuan sa plug. Sa saksakan K5 ka rin. Isa pa gid sa ari tip ha. Ato nakuha na ni kay K5 Andoy Sonico bla. Kundi nangin roommate ko ni siya sa aton tong international trip ng ligad. Haba niya, hindi kagil mag-charge ang cellphone mo overnight. Mabaka i-charge ko, alam, turog lang ko. Kay dumduman mo may nagluntad nga sunog somewhere in Luzon nga nag-init ang cellphone ara sa may katri K5 cut inagin ginkaon sang bedsheet ubos gid asa to ang asta ang tagiya patay. So mga presyo ng mga bagay dapat likawan ta.
16: Yes, okay. Kung madumduman ang sa may anilaw to bala kay ano man to ginala
12: kay Thelma lang Grayo.
16: Oo, ginalantaw man tong saksakan sang radyo nga why man nakakas.
12: Santi, kinagligan mo man na saksakan man sang radyo sa igbara sa mo man na or sa tubungan yung area to. So kakason nyo gina kung why nagandar ang radyo, unplug nyo na ang electric fan, television, cellphone, or anything na nga nasaksak K5 ka. Kag kung maglakat ka mo, yan plug nyo ginang main switch.
16: Yes.
12: Oo, hindi ka mamabang. Iban sa inyo, gadali lang ko matext ka mo dahil yun. Tapos igiga po ng saksak to, babe. Saksak na lang. Pero okay, balo ka, it will cause damage mo. Pero may ilang kay Wayman sa napatay?
16: Ang Sinoki 5.
12: Wayman sa napatay, no? Doon may isa lang to sang domain na, kung alam, may napasok lang?
16: Ah, yes. Sa dere sa Molilondi, first degree burn lang kay 5, Tad.
12: Ah, sige. Din sila for the meantime, i-relocate?
16: According dere sa kay Kaproga, ang masarangan man nila ma-cater ni ang mga apektado sa ilang gym pero nakadepende ni K5 Ted no sa DSWD kung ano ang ilang mangin recommendation kung diin ibutang ang ining mga naapektuhan K5 Ted.
12: Sa mga nagapamati daw kung may sobra ka mo dira kag gusto ninyo mag-share, kanto ka mo direkta dito sa ila.
16: Yes, kay why gid ni sila sang may nasalbar nga kagamitan kay 510 kay ti syempre oras pa na sang katulugon ni na tapungaw.
12: Ano oras ha? Ano oras?
16: Pasado alas 4 mga 4:40 kay 510.
12: Oo, ti mo pa nang pick pa na sang tulog sang iban mo. Iban sila gabi.
16: Kay pagbugtaw nila ya, amo na nagay buwal na ang kalayo ti syempre ang kaugalingon nila ang ilaya nga pamilya
12: yes.
16: Ang ginuna nila nga ginsalbar kay 510.
12: Kung ikaw ga pamati sa buong kaga gusto mo mag-share, kato ko na lang direkta sa palihog sa Mulilone City proper, da pangitan nyo na si punong barangay Arnold Roga kag mga barangay officials to help direkta na lang ninyo kay 5 ka. Saan ka may gamay wala pang bakal bugas sabi da dulungan nyo tinapay kag mainit nga ang sabaw abi da no. Or ano ba nga bisan makapian-pian lang anay sa channel ha? K5 ka, salamat ha. Si Toto De Los Santos sa Blooming Treat City proper. Kapamatay sa imo. Toto G. De Los Santos, Ma'am Christine Lago, Sherwin Marco, si Nonoy Lopez, Anali Bahade, Nadeline Sautong. Thank you, K5 ka.
16: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
12: Las 7:48 sa aga, oras sulong sang Mighty C. Lesson learned para sa tanan na indigin magkumpiyansa. Kung mag-charge ka sang cellphone mo, any appliance for that matter, i-unplug it ka kasagid. Hindi nga ginakuha nyo lang ang cellphone, kag maayana nga naka-plug yapon, it can cause ina sang pag-i-grab, kag magadulot sang sunog.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
12: Yung sunog gani, ang bali lang, tinuig mo nga, ano na gani na, nga nang ginapangabudlayan pagkaulihi isahon nang sang sunog mo Ted nga wala mo ginabasa ang apelyido ko. Ano apelyido mo sir? We or Wea? We gin man apelyido mo no unique imong nga apelyido Sherwin Marco. Wea gin man gali. O sa bagay may higani nga apelyido mo. Alas 7:49 na sa aga sa Pilipinas.
1: Puro de los Pueblos.
4: Puro de los Pueblos.
12: Baka daw ang takamo, anay. Parang daw makuha ning inyong boredom sa sunog. Oh. Sa chimpobla ni the late Governor Neil Tupa Sr. Bla. No? Ara sila sa Kabatuan. At the time ang mayor si Mayor Ramon Yi. Ara man ang iba niya mga mayor from the 3rd District. Isa dito si Mayor Ray Grabato sang Mina. Di usually ang panamyaw niya sa mga politiko ni Mlawig mo. Mayong aga sa inyo. Bila mo na si Gov Neil Tupas mo, no? Parang makabalik-balikan talang Carl Velasco Navigar, Sherwin Marco Wi, Ma'am Betty, Toto De Los Santos. Para lang makadlaw ka mo, dali lang. Mayong aga sa inyo. Ginatamyaw ko ang amigo ko, Mayor, ang isa tong mayor ng Sang Sakalinog, si Kuan Bato, Alex Sintina. Ari Mandiri! Tindog ka na yun pag-acknowledge sa iya, paglawag sa gobernador mo. Tindog na yun si Mayor Alex mo. Ari Mandiri! Si Mayor Ito Pimesh! Habututan! Tindog man si Mayor Ito. Ito Perez pa to sa una. Ha? Ari Mandiri! Si Mayor Yi! Tindog si Mayor Ramon Yi sang Kabatuan. Gali kay, bukod si Mayor Yi nga YEE, ang ginanami ni Governor Neil Tupa, Senyor, Ari Mandiri, si Mayor Yi! Gali kay, Ray Grabato, gali! Kaya balok ka mo si Tatay Gob sa una, to daw yung nigawa Black Sampot, da? Ari Mandiri, si Mayor Yi! Yi, Grabato, gali! Kadlaw si Ma'am Rosalba Recupuerto! Put a smile on your face kay ang nagakusamod raw ay
1: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los
12: Ari Mandiri sa atong pugham si Sherwin Marco Hui. Ang naminggalay ni Gob Neil si Mayor Ray Grabato. Galing ayang pronunciation, Mayor Yi Grabato. Ay kayo ho, man si Ma'am Bete Soloso. Yari anayo, ginausi sa subong sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang mga petisyon nga nagahinyo sang 250 pesos nga dugang nga sweldo kada adlaw sa mga mamumugon sa Western Visayas. Kung maprobahan, magasaka ang minimum daily wage gikan sa 550 pesos tubtob 800 pesos. Sunod sa Dole Director Attorney Sixto Rodriguez Jr., Chairman sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kon RTWPB, nagpabilin sila nga nakasentro sa isa ka transparent patas kay nakabase sa evidence sang proseso sa pagtalana sang sweldo. Tatlo ka petitions ang nabaton sang RTWPB Western Visayas sa mga tuig. Una, halin sa United Labor Western Visayas Alliance or ULVA, Iloilo Doctors Hospital Employees Union, kag BPO Industry Employees Network. Sunod sa mga petitioner, kinanglan ang dugang nga sweldo bangod sa padayon nga pagsaka sang galastuhan tugas ng epekto sang world crisis sa energy kag sa giyera. Sa giniwat nga consultation, ginpamilit sang mga tiglawas sa manegosyo nga mahimo affected ang pagpadayon sa operation sa mga company kung ipatuman ang 250 pesos nga saka kada adlaw. O singon madugang kagadya 250 pesos kada adlaw nga sweldo sa mga empleyado.
1: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
12: Janjan Bilonyo Makailing, ba good morning kay Sir Janjan sa Jensa, no? Mga groupings nato nini sa piyak nga sa akademya sa una mo. Sir Janjan. Janjan Bilonyo Makailing, good morning. How's life treating you right now? Sylvia Pamagahom.
1: Foro de los Pueblos.
12: Las 7:54 sa aga, pagbalik ta, ano ang dugang pagiging update sa SONA, State of the Nation Address ni Presidente Marcos Jr. Report ni K5 Alira, kag ang deployment sang PNP para sa ginapaabot protesta karon sa hapon. Ang State of the Nation Address o kon SONA. Ang mga nanay naga-SONA man. Ikaw, Ma'am Betty, tanya mga nanay, si Ma'am Rosalba. Hindi ka mo yung SONA, nga S-O-N-A, ya? Si nanay, ano, adlaw, ba't yanyo sa balay, naga-SUNA. Sulit-sulit, nanay's address. Pwede man nga, state of nanay's address. Hala, si nanay lang naga-kwanda, naga-address.
5: Ano yung mga isu nga ginatakol ni nanay sa iyang asona? May sona man si nanay mo? Sulit-sulit nanay's address. Ano una sa nan, Ma'am Jonas? Aldo, Ma'am Adoracion Celeste? Kung ang bata, duray. Tapos talak-talak gamit ang bata. Pabunggol. Ala sige, raray. Ang nanay, may ginatawag man sa nga kwan mo? Suna? Sulit-sulit nanay's address. Mga nanay, good morning. 7:55 na sa aga. Sino nga presidente ang duro ubo sa nagsona? Sino ang presidente ang malawig sa iyang pag-deliver sang sona? Magabalik ang Foro de los Pueblos.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
9: ganagapanubos ang imo blood sugar.
8: DDX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DDX 500.
17: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
18: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
17: Mm.
18: Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility.
17: Mm-hmm.
18: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
17: Mm.
18: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy.
17: Oh.
18: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
17: Grabe.
18: Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon.
17: Uh-huh.
18: Or palakaong ka gulay, palainom ka palakaong ka prutas.
17: Mm.
18: Or palainom ka DTX 500 kag maitisi. Mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
17: Wow.
18: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mighty sea. Mm-hmm.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Ikaw pala ang may diabetes.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
8: Ganagapanupo.
9: Kagakontrolar.
8: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Masalrikan.
9: Epektibo.
8: DTX 500.
19: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sang problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sang defective sperm function is oxidative stress.
18: Ay, correct na. Mm. Ang tawag la. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage ang kwan.
19: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
17: So,
19: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm, ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
17: Mm-hmm.
19: Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala kag kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mighty no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang lang sperm count.
17: Mm.
19: DTX sa 500 kag mighty sea kada adlaw.
18: So wala pa ba discovery an Sir GP ang DTX 500 kag mighty sea? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
17: Aha.
18: Juices.
20: Husto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag mighty sea para mayo ang imo performance no sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries no halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus no ang implantation. Dapat hindi lang ikaw dapat kamo na duwa nga mag-asawa no. A good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
18: Ako gani damo ko bata ha. Pero gainom ko gyapon dito excited rin kag may PC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako ang bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag mighty C.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga uha.
7: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.